simra kahle ra kuma eka mesichini ako the most ako overcame twana la hi leri.

i nkarhi walowo hi nga vulavula hi wona ku ri i nkarhi wa ku ri hi vulavula na Xikwembu, i nkarhi walowo wa ku ri hi khongela Xikwembu xa le matilweni. Nkarhi walowo exi na ku vona xikandza xa Yehovha, exi na ku vulavula na Xikwembu sweswi. A hi khongeleni laha hi nga kona, hi ta khongela hi ku ya hi matsalwa, hi ta khongela ku ya hi matsalwa. We will pray according to the scriptures. Famba na mina ka buku ya vo Hebrew 11 verse number 6, yi ri hi nge tsakisi Xikwembu hi ri hava ripfumelo. A hi fambeni ya kombela ripfumelo hi karhi hi vulavula hi yona, hi karhi hi yana ka Mukorinte wa sungula 2 verse number 5. Ripfumelo ra hina ri nga vi evutlhareni bya vanhu, kambe ripfumelo ra hina a ri vi ematimbeni ya Xikwembu laha nga kona. A hi khongeleni marusi babushi babu rikada. Xikwembu ni nike ripfumelo ra ku endla ku ri ni pfumela, ni nike ripfumelo ra ku endla ku ri ni ku tsakela ni ku seva, ni nike ripfumelo ra ku ri ni ku tsakisa, ni nike ripfumelo leri tlulaka lava hanyaka na mina, ni nike ripfumelo ra ku endla swa matimba. Ripfumelo ra mina ri nga vi eswivulavuleni swa vanhu. Maribush karibubush kara. Ripfumelo ra mina ri nga vi eripfumeleni ra vanhu, ri nga vi eswivulavuleni swa vanhu. Xikwembu na khongela ripfumelo ra mina ri nga vi eswivulavuleni swa vanhu. Khongela ripfumelo ra matimba, khongela ripfumelo ra ku tiya. Hinkwawo munhu loyi a nga le ku yingiseni hosi ya mina, under the influence of this voice, let the gift of faith fell upon them. Manda zukabalis kalibushia. Xikwembu, we command our day. Hi famba ka siku leri Xikwembu hi nghena hi ri na ripfumelo ku ri hinkwaswo leswi hi swi lavaka hi ta swi kuma, ku ri hinkwaswo leswi hi swi lavaka hi ta swi kuma, hinkwaswo leswi hi nga nyikiwa hi wena swi tata ka hina. Hi na ripfumelo Xikwembu xa mina, Xikwembu xa matimba, Xikwembu xa rirhandzu. Maribuskilis kabubu shirini, ibu siri bubu shirini, remasira bu shira babu shire bu shirini. Remaduski bidishi kidishi, nakubona wena Xikwembu, nilakubona Xikwembu ngenelela vutomini bya mina. Nila kukubona Xikwembu famba na mina ka siku ra namuntlha. Nila kukubona Xikwembu ka vhiki leri u ni leader eka Promised Land Xikwembu xa mina. Nila kukubona Xikwembu famba na mina. Nila kukubona Xikwembu hi ripfumelo leri ni nga na rona leri nga ta ku tsakisa. Xikwembu matimba ya wena ya ta ku komba Xikwembu, ya ta vonakala hi mina Xikwembu, matimba ya wena ya ta vonakala hi mina, hi mina vanhu va nga ta vona matimba. Hi vito ra Yesu Kreste na khongela.

rubushira basi ribushirish Xikwembu wa khongela loko hi khari hi nghena ka siku ra namuntlha nghena na hina Xikwembu maribabuzi kirish kaba manduzukhubushirilebuxiya ndhelisi vababu ha khomanda siku ra wena khomanda siku ra wena laha u nga kona byela Xikwembu leswi swi lavaku khomanda siku ra wena laha u nga kona yimisa voko u tlakusa u languta matihlo ya wena esiyoni laha ku pfunekaka wena ku nga ta huma kona we look unto the mountain Zion where our help shall be coming from Ribusi kadeishi randabuski, lirasi kabande bushikara, rimazuko do ikongela ikuya imatsalwa. Ore kabuku ya Revelation 3 verse number 18. I have set an open door for me and no one shall shut it. Aingeneni ka nyango nwana nwana kunga inga pfuleriwa Xikwembu. Angena ka opportunity nwana nwana Xikwembu singa ipfulela. Angena ka promotion nwana nwana Yehova nga ipfulela. Angena ka ntiro nwana nwana Xikwembu singa ipfulela. Rimazuko doshiba. Hikuya ematsala ya Revelation 3 verse number

0: Jehova.
1: Mwenzi wa hina emfundisi wa mina mfundisi Tlhabzane. Kambe ke hinga sengena aka mfundisi Tlhabzane. Hina ba makwero ba mbirila. Lava vanga ba tiri kulobze kwala Vision FM. Lava ba yimako ematshanwini ya vana. Hikuva ti question ta mina leti ni nga na tona ku ta vana leti ti nga ta kumeka se ti khumbana na vana ni lavaka ku ta tiva ku ri hikuva nhlokomhaka a ni ri lexi vangaka mpfilumpfilu xi tlhela xi pfuvapfuva ntikelo wa ndyangu hi ku angarhela ni ku xi tlhela xi pfanya na vumundzuku bya wona muti lowu eku heteleleni xi pfanya na vumundzuku na vutomi bya vana ku nga va ku ri yini se sweswi ni la ta rhanga katsongo hi vulavula hi timhaka ta lexi xi pfanyaka miehleketo ya vana ku ri loko mfundhisi Tlhabzane va ta va ta nghena va nghena va karhi va twisisile ku ri vana na vona va tikeriwa ku fika kwini loko va tikuma va pfanyiwa miehleketo hi mpfilumpfilu wa vatswari loko tiko ri hangalaka president a nga hanyi kahle kumbe le vurhangeri byi nga ri kahle swi vavisa tiko loko hosi yi nga hanyi kahle atikweni ku vaviseka vanhu lava nga la tikweni ku lwa ka tindlopfu timbirhi ku onhakeri ku onhaka swilo swo tala swinyenyana leswi a swi ri na swi saka le misinyeni matandza ya fayeka swivondlwani swa wa swi buluka a leswi a swi tshikela hansi swa kandziyeriwa ku na swo tala swi humelelaka hikuva hi ku lwa ka tindlopfu hikokwalaho ke ni nge na mi amukela vamakwerhu lava rhandzekaka lani aka siku ra namuntlha ni na mhani n'wamaluleke na mhani n'wamhlave minjhani mhani n'wamhlave
2: ni
1: pfuke swinene mani ni lava ku xivitani vayingiseri hi ku tsaka
2: riperile vayingisi va Vision FM a wu pa miri na siku ra kahle na madyambu lama ku ta madyambu ya kahle na ku tshemba ka sweswo
1: aleluya amen mhani n'wamun'wanati na kepisi ya n'we ya ku mi fanela mixewetani vayingiseri
3: na mixaweta vayingiseri va Vision FM lava mi vulavulaka na vona i mhani n'wamaluleke i mhani magila i sesi magila hi ta va swin'we namuntlha aka nongonoko lowu wa hina ta tiva leswaku i yini lexi endlaka leswaku ri ku va na nkavanyeto emihleketweni ya vana.
1: Okay. So ni kombela ku ri ni nga ha hlweli tani ku ni lava ku ni teka nkarhi wo leha ni lava ku hi vulavula katsongo ni ta lava ku twisisa ku ya hi n'wina hala tlhelo social worker se ni na ku ta kota ku cheka ku ya hi n'wina eka mpfuvampfuvano eka mpfuvampfuvano na mpfilumpfilu ku lwa ku holova ku divorsana ka vatswari ku holova ka vatswari mahlweni ka vana i yini leswi swi tisaka aka mihleketo ya vana swi va affecta njhani ku humelela yini aka vona loko ni ta rhanga hi n'wina e-social worker
3: na Khensa Bishop mina ni kha ni huma aka department ya welfare na social na ku va hi karhi ntirho wa hina ngopfungopfu i ku va hi vona leswaku vana va hlayiseka lexi va nga ku mpfilumpfilu aka vana loko vatswari va karhi va holova xo sungula hi lexiwani loko n'wana a kula a vona papa a karhi a ba mhani n'wana luya i kula swilo leswiya swi kha swi mila aka yena ku ri leswiwani hi swona ku hanyisiwaka swona swi endla ku ri n'wana luya na loko a kurile i ta swi tiva ku ri lexi ni fanekele ni xi endla loko na mina ni tikuma ni teke nsati i ku ri nsati loyiwani i fanekele a biwa nakambe swi disturb-a na n'wana loko swi fika exikolweni ku loko n'wana a tshamile exikolweni va kha va dyondzisa i ta va a kha a hleketa leswiya swi nga humelela ekaya loko a vona papa kumbe a vona mhani va kha va hlamulana hi ndlela yin'wani va kha va nga hlamulani kahle leswiya swi endla ku ri n'wana ku va na mpfilumpfilu loko a ri xikolweni swangu disturb swinene swihlangahlanganisa mihleketo ya yena I hetelela anga ha swi tivi ku lexi nga xona hi xini and I hetelela a luza na concentration mukuma ku ri n'wana wa feyila loko ni n'wi vutisa ku ri i feyirisini a nga swi tivi na yena ku lexi ndlaka ku ri a feyila i yini leswi n'wana mukama wo tala a swi vonaka hi leswi a hanyaka swona leswi n'wana mukama wo tala a swi twaka hi leswi a hanyaka swona se swi hetelela swi endla ku ri n'wana a ku va na mpfilumpfilu wo karhi n'wana wa kona mi ta kuma ku ri i tshama a ri yexe mukama wo tala a nga huhi na vana van'wanyana ene a nga koti ku twisisa ene I tovele ku n'wana waloye I faneleke a khahliwa ma ku ri va vulavula na yena hi ndlala ende n'wana waloye I hetelela a ri violent swinene I tshama a kha a lwa na vana van'wanyana I tibyela ku ri hi leswi ku hanyisiwaka swona a kaya
1: o swi ri na loko a ri xikolweni I ta va n'wana wa rikhombo
3: no loko a ri xikolweni n'wana yaloye loko va ku na vana lava va ku nga na bullying n'wana yaloye hi wun'wani wa vona n'wana loyi a tshamaka na rigombo a ba van'wanyani hi mhaka ku ri hi leswi a nga kula a kha a vona swona loko n'wana a kula a kha a vona xilo mukama wo tala hi lexi a xi ndlaku ene swa n'wi disturb exikolweni swinene ene loko a ri na vana van'wanyani swi endla ku ri a tibyela ku ri loko ni ri na vana van'wanyani lexi ni faneke ku ni xi endla mina I ku hanya ni kha ni ba vana van'wanyani mhaka ku ri hi leswi a swi vonaka papa na mhani va tshama va kha va banana va tshama va kha va holova lexi lavekaka ngopfungopfu vatswari va fanekele va xi endla I rirhandzu laha ku nga na rirhandzu ku na swilo hinkwaswo vatswari va fanekele va ti nyika nkarhi wo tshama na vana va vona hambi ko va kan'we ntsena en'hwetini va va byela vana va vona ku ri va va rhandza va va byela ku ri I ncini lexi va fanekele ku va endla xona hambiloko va vona ku ri vanhu va nge tshami va tsakini ebishop na vayingiseri va munghana va Vision FM lexi va fanekeleke va xi endla I ku ri va tshama hansi va nyika vana va vona milawu ku ri laha kaya hina hi lava ku ri ku hanyisiwa leswi ku siku rin'wanyana mi ta hlamala n'wina vayingiseri va Vision FM mi kuma n'wana loko a ri a vanhwini a sungula ku rhuketela a sungula ku rhasa ivi n'wina mi hetelela mi ku ri heyi wena swi loyi ndlisa ku yini khasi hi leswi a nga swi vona leswi n'wana a swi vonaka hi leswi mukama wo tala a hanyaka
1: swona ni swi twa kahle ngopfu ni tata aka n'wina ku ya hi n'wina n'wamhlavi emihleketweni ya munhu n'wana loko a ha ri lontsongo ku ya hi ku twisisa ka mina no ti nga ri I fana na vumba lebyi byi damarheriwaka hi nchumu un'wana na un'wanyana loko wu hlangana na xona se n'we mi nga ku yini divorce ku tshikiwa ku va u tikume I nga ri na mutswari wa wena loyi a wu n'wi rhandza ngopfu kume swaku se mhani hi lavaya va famba va ya hala n'wana I fane a hlawula ku I fane a hlawula xikarhi ka bava na mhani ku ya ka ku va a va lava hinkwavo swi njhani ku ya hi n'wini
2: sweswo swi endlaku na n'wana a lose identity ya yena a nga ha swi tiki u wela kwini a ni vatswari loko va divorce se na vo vandla a va hanya ku fana na vanhu va vandla na n'wana a chuza I kuma ku ri mhani I vulavula ku biha hi papa yena loko n'wana a vhake papa va vulavula ku biha hi mana yena va n'wi veka ka situation yin'wana yo ka yi nga ri kahle a nga swi tivi ku u ta teka swi vuliwaka hi mhani leswi vuliwaka hi mhani loko a wu vulavula swa kahle hi papa ya hi mhani va ta karhiha va ku fana papa wena loko n'wana a ri le ka papayeni a vulavula swa kahle hi mhana va sungula ku I fana na mhana wena I swi tekerile maswo swi veka n'wana ka situation yo ka yi nga ri kahle nena a ti lose a nga swi tiki ku u wela kwini swi endla ku va n'wi endla ku a chuza instead ku vona va tshama na yena va n'wi byela ku hambi hina swa hina swi nga hela hina ha ku rhandza ha vatswari wa hina ha ri vatswari wa wena I belonga ka hina and then a swi vuli ku ri hina hi ha ku sukela va fane va vulavula na vanhu mara vatswari a va ndli swona va concentrate ka pain ya vona va sukela va ri va ku va na vanhu lava fane va va molda lava fane va aka foundation ya vona vana va observe leswi a swi vonaka mi nga vula ku hanya kahle hanya kahle mara loko n'wina mi nga hanyi kahle va ta teka leswi n'wina mi hanyisaka swona a ni va vona marito ma fane ma matcha na ti-actions ta n'wina vatswari and a va ndli swona kaman'wani van'wani vana especially loko lava vanhwanyana a va teki loko ku nga tshameki ku kahle kaya va holova va banana vanhwanyana vana va vanhwanyana se na vona va retreat-a I kuma ku ri nani personality yena ya ncica a nga ha fani na khale a nga ha vulavuli I tshuma a kha chava no ku exikolweni a nga van'wani sesi magila va vulavuli ku van'wani va violent va sungula ku bula yini yini mostly ka vana vanhwanyana vona a va vi violent vo retreat-a ka personality a nga ha vulavuli xikolweni a tshama a ri yexe and na yena va tlhela a buliwa and a chava hi ku wa swi vona kaya ku once at wa biwa sine wa cha kunena anga biwa na yena a lose power la rina yona hiku u hava mseketeli u vona manena ka anga na mseketelo ka kha biwa hi lori of tisa hi leji jinga zwina vutomi loko na hello ka tekiwa hamba kha biziwa a vukatini andliwa yina yini i voni mhala ya vakonzelela hi ti dzoku ni ta konzelela ku hi leswi ku hanyisiwa ku swona sorry ku nga ri swona maswona bishop ku nga ri swona mari hiku hi leswi anga kula a kha vona swona i ti dzeli ku leji i tomi leji nga ta dzi hanya tlinifa
1: so ni kombela ku mivutsela loko a hengo mani papa va tira mara mani lava ya papa va nghenisa wanuna un'wana laha kaya ivi n'wana loyi a karhi a swi vona mara a nga ri na matimba ku ta ndla ku ku endleka yini hi n'wana loko a vona ku ndliwa swin'wana swo ka swi nga ri swona papa yena a karhi a va rhandza mara a vona mhani va ndla swin'wana i titwa njhani n'wana le ndzeni ka yena
3: sweswo bishopo hi swona swi endlaka ku ri ku va na mpfilumpfilu emihleketeni
1: ya n'wana
3: mpfilumpfilu na ku va n'wana a sungula a luza na concentration ku va a nga ha swi twisisi ku ri lexi swi endlaka ku lavani kaya i yini mhaka xo sungula i ta chava ku byela mhana yena ku ri mhani leswiwani mi swi endlaka leswiwani a ni mhani hi fanele va mhani hi faneleke hi va hlonipha mara mpfilumpfilu wu sungula kona kwalaya mi vona n'wana a nga ha swi tivi ku ri a tshama a chava a tshama ku wihi ku ri vayingiseri loko mona n'wana a tshama emiyerini a ku wi ku na swin'wanyana leswi nga kona a ka yena ringetani ku tshama hansi mi vavula na yena mi vutisa ku ri i right yini ku na swin'wanyana leswi a chavaka ku swi vulavula ene leswi a nga swi vona that's why loko n'wana a vona xilo no loko a twa xilo hi swo swi n'wi disturbaka
1: sike swi vula ku le ndzeni ka mbilu ya yena wa karhi wa vula ku mhani leswi va swi endlaka va kahle
3: ene
1: le ndze ka yena wa kukumuka a titwi nga ri i lava ku lwela ba yena ka sweswi endlekaka
3: hi swona ngopfu sweswo bishop
1: a tala le mbilwini leyi mara loko bava va vuya a nga swi twini va vi ta va byerisa ku yini
3: swi vanga mpfilumpfilu an'wanini hi swona swi vangaku mpfilumpfilu aka n'wana ngopfu swona sweswo hiku a nga swi tivi ku papa i ta va loko a ta byela papa wa swi tiva ku i ta dlayisa mhani ene na leswi mhani va nga ku swi endleni wa swi vona swona ku ri a hi swona hi mhaka ku ri papa va kona a ku heteleleni swi endla ku ri n'wana a nga ha ti tivi ku ri yena hi yena mani i wela kwini ku ri i faneke a endla yini i hetelela a nga ha swi tivi u faneke a endla yini so kwalani ku sungula mpfilumpfilu luwa wa n'wana a nga ha ti tivi ku ri i mani van'wani va hetelela bishop va lan'wa va famba a kaya hikuva ku ri hava munhu loyi a faneke a vulavula na yena
1: okay sorry ni twe n'we hi mikarhi mi kombisa ku ri mi sungule ku hlayisa vamakwenu wa n'wina ma ha ri vantsongo so swi phata mihleketo ku swi vanga mihloti ku fika kwini ku nga ri n'wina mi ve na experience ya ku mi tikume mi ri mhani wa tintsongwani ta n'wina hikuva papa na mama a vo ha divorce kambe a va tirhela joni n'wi ya mi boheka kumbe va mi ri kaya hi kwihi ku vava loko n'wina from experience mi nga ku twa n'we hele phakati ka moya wa n'wina
3: ku vava loko ni nga ku twa bishop mina loko ni ri n'wana ni kha ni hlayisa
1: a mi ri na 10 years
3: a ni ri na 10 years ni kha ni hlayisa vana ku va ku mina leswi nga hambani ku ri papa na mhana a va nga hambananga i ku ri a va ri joni mara a ni faneke ni hlayisa vana na mina ni ri n'wana sweswo swi endla ku ri no loko n'wana a tshamile exikolweni a ku kambe sweswi loko xikolo xi huma lexi ni faneke ku ni xi endla i ku tsutsuma ni ya swekela vana n'wana wa kona i kula a nga ri na ku ri i kula a nga tolovelanga vana van'wanyani n'wana wa kona i kula a tshamini a ri yexe ene i kula a tshama a kha a rizina swi leswi a kha a hleketa swi leswi a nga swi hleketi ku ri sweswiwani namuntlha kambe ku ya xeviwa yini ku ya dyiwa yini ku ri i sungula ku va mutswari a ka xiteji lexi i nga ha ri ku u ku nga za i fikelela ku ri i faneke i va mutswari ka xona so sweswo swi endla ku ri munhu wa kona ni loko a kula ku ri lexi
1: i tlule switeji swin'wana swa yena
3: ku na switeji swin'wanyana swa yena a nga swi tlula laki switeji xo huwa xo tlanga tikhadi va ri tikhadi na yinini tidepidepi na yinini hinkwaswo leswiya mina ni swi vonanga mhaka ku ni sungule ku va mutswari at a younger stage
1: okay mi nga ku yini manjheni hi ta kota ku landza mpfundhisi hlabyana n'wehe mi nga ku yini mhani n'wa mihlapi
2: mafte a ni n'wana loko a vona mhana yi va nghenisa n'wana papa yena ve entirhweni swi n'wi dyondzisa ku khoma ti-secret a ha ri ntsongo
1: ex my god
2: maswo i tikisela n'wana
1: a swin'wana a sungula ku vona
2: xihundla a ha ri ntsongo hi ndlela yaleyo
3: ma swi vona
2: a nge vi na open hikuva fte loko o pfula no mabyela ya papa yena i fa muti wa ka vona ma yi vona responsibility leyi vatswari va hi veka ku ehenhla ka n'wana hi mahanyelo ya vona n'wana wa ntsongo wa kumbe wa 10 years mi veka responsibility yaleyo it's either a khoma secret liya kumbe a fa muti wa ka vona kungari kuendla ka yena kambe kuri kuendla ka mtswari wa yena sweso swive swi onha mhlekete ya nwana hikuri secret yo kulo fana leyo ya nguda lani wani hi swintsongo swintsongo swintsongo lo mtswara khavu a jeka vaku loko kuri na swimwe ifani ivula nga switumbeti hi ta kota ku pfuna mara ha tlhelo mara ifana tlha khoma ti secret ti ta ta vatswari va yena mara hala setira hala vari vula loko ku hume swinwana swa n'wi tikisela hi ku loko o vula a jepepe wa swi ta ku va ta divorce muti wa ka wona u ta fayeka swivutomi byana byi ta ncinca mara hi nkarhi wolowo loko o ka nga vuli swa n'wi dya yena hi ku wa swi tiva ku ri leswi mhana va swi ndlaku a hi swi kahle swi ta twisa papa hi ku
1: se swi vula ku i veka mhana yena bambari siku leri va nga ta n'wi rhuketela swinene a nga va rhuketela ku tlula
2: na yena swi ta chucheka swin'wana la mihleketi na yena hi ku ri hinkwaswo swa nga swinene i le ku talulweni hi switsongo switsongo switsongo hi lero i fane i le ka boiler room kahlekahle mavo boiler room alatmichini yi khi yindla yindla yi bola la siku yi nga ta buluka kona yi ta onha swihi swin'wana swikulu
1: so ni byeleni ku ri aka loko n'wana a tikuma a pfinyiwile hi papa yena a pfinyiwile hi papa yena kumbe hi malume wa yena a nga na vuyo n'wana loyi i tikume kwalani mhana yena nkarhi wun'wani va lovile i tisele na hoye malume loyi loko n'wana loyi a hlangane na mhaka ya mpfinyo ku pfinyiwa i titwa njhani hala ndzeni ka yena ku ya hi n'wina tanihiloko mi tiva timhaka to tala ta mihleketo ku va ku endleka yini hala phakati ka munhu loyi
2: swi onhakile hambi wo ya ka counseling hambi u khanseriwa ku ndla yini na yini swi onhakini hi loko swi onhakini ku na swi swin'wana leswi humekaka swi humeka vuton'wini a byi suki a swi suki wa tshama na phina leyo i dyondza ku hanya na phina leyo mara a swi vula ku a swi suki swi cinca na yena munhu munhu loko munhu loyi i n'wi trust-aka va ku i xaka i papa i malume i yini yini munhu loyi wena a fanela ku protect-a munhu loyi a fanela ku sirhelela ku ri yena a break-a ku trust liyani a munhu yena ku ri leyi a ku onhelaku a ku pfinyaku kwini hi yena a wu fane tsutsume ka yena i ya tsutsume ka mani ku munhu lonkulu sungulo a wu fane tsutsume ka yena hi yena a nga ku violata i ta tsutsume ka mani
1: i ta ya ka mani
2: i ta ya ka hi loko se na we swi herini hi wena and especialize na tima hi na xita xo ku protect-iwa lava onhaku hi nga protect-i vana va hina lomu ku i nga vuli sweswo vanhu va ta ku yini vanhu va le handle i kuma ku i fumanokoya ku hava na tindhawu to tsutsumeka tona hi lero u hanya i fini bishop
1: my God.
2: I hanya i fini wo pfuka i pfuka i ku fambi ndla lexi na lexi maandzeni i fini a hi ku hanya sweswo
1: se ku ya hi n'wina eka mhaka leyi loko mi yi hlamula in summary mi nga ku yini one eka vatswari lava va nga ku holoveni va tshamaka ka ri va holova loko va nwini bava va vuya va pfuxa vana ku va na ku biwa ka mhani ku va vana va biwa hi tikapi va ndlwe mi nga ku yini ku tsundzuxa vatswari lava nga ku hitweni ku mpfilumpfilu lowu aka vana wu onha hi ku fika kwini mi nga tsundzuxa yini ku oko kumbexana hi nge se fika kwalani hi wahi mahanyelo ya kahle lama ma nga ta endla ku vana lava va nga pfilunganyiwi
3: mahanyelo ya kahle laha vatswari va fanekele va ma endla emutini a ku nge tshami ku tsakiwini masiku hinkwawo mara loko va vona ku ri ku na ntlimbo wo karhi kumbe va vona ku swin'wanyana swilo a swi hindzisananga a va hundzisananga kahle a va ngheni ekamareni va vulavula timhaka ta vona vana va nga ri kona hi ku lexi n'wana a xi twaku a nga xi rivali hambi wo xi twa a ri na 10 years i ta swi tsundzuka hambiloko a ri na 25 years ku ri kambe mhani na papa va vule leswiwani lexi xa kahle xi faneleke ku xi endleka i ku ri a va endli swilo swa vona va kha va respect-a vana va nga hleketeleli vona ntsena a va hleketeleli na vana lavona va nga va tswala ku ri vumundzuku bya vona byi ta va byi ri kwini mahanyelo ya vona ya ta va yi ri kwini ene ngopfungopfu loko mi kuma n'wana a tshamini a lowi vatswari swi tiveni ku na swin'wanyana swi dyaka n'wana loyi wa andlela hambiloko ri ku n'wina mi nge koti ku n'wi pfuna n'wi tekeni n'wana loyiwani mi n'wi yisa ka ma-social worker mi n'wi yisa ka ti-psychologist va tshama hansi va n'wi cross question va ta mi ta twa n'wana loyiwa i ta vula swin'wana swikulu ngopfu leswi swi n'wi hlangahlanganisaka leswi a kaya ku hanyisiwaka swona leswi a swi vonaka na leswi a swi twaka swi disturb-a vana ku hindza mpimo
1: okay mhani n'wamihlavi mi nga ku yini hi swihi wahi mahanyelo lama kahlekahle vatswari ku ya hi n'wina emahlweni ka vana va vona va fanelaka va hanyisa xiswona
2: vatswari a va hanyi leswi va lava vana va hanyisaka swona va nga ka nga byi ku hanya so vona a kha nga hanyisi swona a va vulavula a va communicate vatswari va vulavula kahle to each other va dyondza matihlamulo hambi i khi twa kuva i swi tiva ku hambiri i mi ri ku holove mi twa ku vava ka ha ri papa muti wa muti ka ha ri mhana muti va xona respect liyani ku na vana na vona va ta swi teka sweswo va ta kota ku xowa respect ka vatswari na vanhu va le handle mi vulavurisana mi tsundzuxana ku hambi mo holova ma ri nuna na nsati ma rhandzana ni mavulavuleni ku va na rirhandza mavulavuleni a xikarhi ka kulu vanhu vhele ka holoviwa a swi tshami swi ri kahle mara mi nga rivali ku mari nuna na nsati mari vatswari va vana lavayani leswi n'wina mi swi endlaku na vana va ta swi teka so communicateani mi khi mi vulavurisana kahle mi pfama vanti mi vulavurisana kumbe mi rhuma vana va ku hweni kumbe va ku ni kwini mi sala mi vulavula mi humese swi swi mi twisaku ku vava mi kota ku solva before swa swiende xiproblem ti-problem a ti tlerisiwi vulavulani mi nge se tlela ku ri mi nga pfuki mikwatini hiku mi pfuka mikwatini mi swi susene henhla ka vana
1: se ku ya hi n'wina loko vatswari va ri ku divosaneni swi njhani kahlekahle aka vana ku ya hi n'wina loko mi yimela vana tanihiloko sweswo Mandela a rhandza vana ku ya hi n'wina I could feel man ku mhani hi lavayani va fanele mhani va huma va ku e i twa mhani va karhi va vulavula nkarhi wun'wani kwale khoto i twa va karhi ku ya a wu nchumu byela endlela bava wa n'wana loyi a nga tshama kwalano na hi bava karhi va vulavula marito hinkwawo ya ku kota ku khovolela mhana vona n'wana nkarhi wolowo swi va swi ri njhani ngopfu ni kombela ku hi tlhela i njhani n'wana hala phakati ka yena u ku va ku endleka yini a ni tivi mani
3: na Khensa Bishop sweswo swi disturb-a n'wana hi xiyimo xin'wana xa le henhla ngopfu n'wana i hetelela a nga ha swi tivi ku ni fanekele ni yima na mhani ni fanekele ni yima na papa n'wana i hetelela a nga swi tivi ku loko ku ri ku ri mhani va famba na sala a kaya na mhani or na sala a kaya na papa na n'wana i hetelela a va na tindhawu timbirhi a nga swi tivi ku ri ni yime kwini hi kwini nga yima kona ene vona va ri vambirhi va tsakisa ti-need ta vona ta ku ri a sweswiwani a ha ha rhandzani mara va kha va nga hleketi vana lavawani loko sweswiwani a ha ri ka n'hweti leyiwani ya Mandela a lava ku ri a va example ya komba ku ri vatswari va fanekele va tekela vana va vona nhlokweni hi ku vana i future ya mundzuku so vatswari sweswiwani loko vona va ta endla swilo va endla swilo leswi swi lava ku ri swi tsakisa vona a ku heteleleni mara va nga hleketi vana va vona lava nga va tswala lava nga va tisa laha misaveni ku ri vana lavawani kambe na hina va hi nida vana lavawani hi fanekele hi va komba milawu loko se manjheni va sungula ku rhuketelana va yisana tikhoto va ndla yinini hinkwaswo leswiwani swi endla ku ri n'wana liya ku va na mpfilumpfilu vona a va ha ri na mhaka mhaka u ti byela ku ri lexi ni xi lavaka sweswiwani i divorce mina nuna loyi a na ha n'wi lavi kumbe mina nsati loyi a na ha n'wi lavi so vana lava nga va tisa emisaveni vona ke va fanekele va yima kwini va fanekele va ya kwini va fanekele va endla yini
1: se ku swi vula ku ya hi n'wina ne divorce i mitirho ya tihanyi aka vana
2: swinene
3: divorce i kahlekahle divorce bishop loko easy i ku ri mina I do swi ri i ti byele ku ri wena hi leswi i nga ta tshama na swona hi leswi i nga ta fa na swona hi mhaka ku loko easy ku I do ivi i tlhela i endla na vana swi ri i mile timintsu a ka ha ri na lomu i fambaka i ya kona hi mhaka ku ri a ni i lo tikhethela wena ku leswiwana swi lavi ivi yi tlhela yi endla na vana
2: vows phela ti ri until death do us apart se mancica till death do us apart liyani na mi fini a mi fangi
1: swi vula ku okay hi ku komisa swi vula ku divorce eka vana i mintirho ya tihanyi va le ku endliweni hi nsele hikuva va tiva n'wina vambirhi mi ri n'wina mi nga endla ku va za va va kona ene va mi rhandza va mi rhandza ku ringana
3: so loko vatswari va divorce ku ri na vana bishop ku va na mpfilumpfilu yin'wana yikulu ngopfu aka vana va hetelela va kula mihleketo ya vona leyiwani ni nga ku yo ka yi nga ha tirhi kahle ene n'wana loko munkumi a ri normal van'wanyana va hetelela va hlangana na nhloko hi mhaka ku ri i tshama a ri a kha a ti vutisa ti-question ku ri mara why no onha yini misaveni why vana van'wanyana va hanya kahle na papa vona mi twa n'wana wun'wanyana i navela ku vitaniwa ku ri mina ni nhwenyana my girl hi papa yena i navela ku vitaniwa ku ri my girl hi manene ene sweswo swona a nga swi kumi helo hi mhaka ku ri vatswari lavayani va hleketelele vona va nga hleketeleli vana
1: nkarhi wun'wana loko se manjheni va divorcini a tlhasi ya n'wana na va mhana yena yena famba ya kwalomo
3: futhi van'wanyana loko va divorcini bishop va siya na vana va hambala ti-pampers a ti byela ku yena as long a humini laha ka marriage liya ku ri mara loko a nga nghenisangi hi munhu i yo tinghenisa yena a kha a ti byela ku leswiwani na swi lava ivi a tlhela a fika a kuma na vana lava a nga ta endla ku va va na mpfilumpfilu emihleketweni loko se manjheni a fambini a tlhela siya vana lava na mhana yena loko ku ri ku ri n'wansati luya inikuwe vana kwa famba na yena vele according to the law loko nwana a ha ri ntsongo i tshama na mhana yena ivi loko a tshama na yena mhana yena ya kona yalo anga ha tshogomeli nwana luya i tlhasi ya nwana luya a famba tlhaya kuma van'wanyani futhi ivi vana lava va kula va nga ha ri kahle laha mihleketweni
1: okay mi nga vula marito wani se ni ta kota ku teka emupfundhisi la mi nga vula wa hi marito hi ta kota ku twa loko dokodela va ta va fika va katsakanya swilo hinkwaswo
2: ni to tlhe ni ngete leswi mhani magila a nga swi vuli vatswari loko va divorce va na xitexo va divorce na vana loko a famba i famba siya vana a rivala ku na vana va divorce na vana loko va divorce mhana vona va rivala ku na vana lani and swi twisa n'wana ku vava kwalaho ku mina ni dyohe yini no va munhu wa njhani vo ka a nga ni rhandzeki i kuma ku ri va famba va sungula family yin'wana va hlayisa family liyani lava vana va va sukerini hi ku va hambana mhana vona swi vava ngopfu loko ri n'wana swi vonisa leswiyani wa tivisa ku mina a no va xilo xa njhani a no va munhu wa njhani ni xikolweni se swa ku disturber a wa ha concentrate a wa ha hlayi kahle ti-grazi ta vona ta n'wana i kuma ku se ta chika hi ku ri i tshama ri na xilondzo exifuweni xa yena mbila yena yi na xilondzo xo yena a nga rhandziwi a nga voniwi nchumu se wa hanyela yini wa handlela yini swilo i mani a nga kona a nga ta n'wi byia ku n'wana wa mina i ndla kahle va n'wi celebrate va n'wi tlela swa kahle swi pfinyapfinya n'wana sweswo mihleketweni swi vhe swi n'wi chicha na yena swi n'wi chicha na xiyimo lero vatswari va yena a va n'wi rhandzanga lero va nga fikisa swilo va vonisana va tshama as vanhu lavakulu va vonisana va rhangisi tinizi ta vona va rhangisi ku twa ku vava ka vona ku tlula ku twa ku vava ka vana va vona
1: se ku ya hi n'wina mi nga kombela vana lava va nga hlangana swona swi swa fana leswi mi nga va nyika marito wahi ku va tlakula va kota ku tiva ku ri hambiloko ku ri na munyama sweswi mindzuku ku nga va na ku vonakala loko va kume marito mi nga va nyika marito wahi lama nga va tlakulaka nyana manfiona
2: a va swi tivi ku ri a hi fault ya vona leswi vatswari va swi endlaka ku a hi fault ya vona
1: a hi
2: xihoxo xa vona bishop va nga ti tikiseli vanhu i munhu endla leswi a swi lavaka hambi u vulavula na yena i ku yini na yini loko a lava ku xiendla xilo i ta xiendla va nga ti tikiseli a hi vona swi ta hindza hi le vuton'wini swi ta hindza na vo siku n'wini va ta hlamanisa ku ni tshama ni hlangana leswiwani
1: a va dyondzi xikolo
2: a va i tiyisele ka xikolo va tiyisela ka xikolo na le ka xikwembu va swi tiva ku ti-situation ta hlanganaka na tona a hi ta vutomi swilo swa ncinca na vona va ta hlambanisa swin'wana va hlaya vumbhoni ku tshama ku humele leswi na leswiwani xikolo va nga xi tshiki a va humesi hinkwaswo inani leswi swi nga ku humeleleni emihleketweni ya vona hinkwaswo swa swi susa va concentrate ka leswi va swi nga mahlweni ka vona swa tibuku na vona va ta humelela na situation yi va dyondzi swin'wana ku ri na vona va nga repeat-i leswi swi nga timistake ta vatswari va vona ku na vona va hanya opposite leswi vatswari va nga hanyisa hi swona no vo loko va tekiwa kumbe va teka va nga handleli swa vatswari va nga endla swona hi leswi ni nga ta vula swona bishop
1: mani mi nga ku yini n'wina
3: leswi ni nga vulaka swona bishopo aka vana leswi se Sifiyana va vulaka swona i ku ri vana va nga languti situation va nga languti xiyimo lexi humelelaka aka nkarhi wolowo a va languti future ya vona ya mindzuku future ndzhaku yini swichangana a va languti vumundzuku bya vona bya le mahlweni leswiwani hinkwaswo a va tibyeli ku ri vo hundza hi kona swo hundza and then vona va nga lavi ku fana na vatswari va vona leswi vatswari va vona a va hanyisa swona emahlweni ka vona leswi va fanele va xi endla i ku khongela va byela xikwembu ku xikwembu mina a ni lava ku va ka generation leyi hi ku swin'wanyana swilo is generation to generation loko vatswari va wena va hanya so na wena i hanya so na vatikulu va wena va hanya so lexi vana va fanekele va xi endla i ku ri va ti byela ku ri i ntiyiso a hi leswi a va swi lavisa swona ku ri va kulela emutini wa leswi va nga ta va kha va hanyisa swona vatswari va vona a va ngheni xikolo sweswiwani ku na ti-nefsas ku na yini loko va ku rini va apply-a va nghena xikolo ivi na vona va meka sure ku noko vo tshuka va kume vana vana va vona va nga hundzi laya vona va nga hundza kona hi mhaka ku ri a swi nandzihi ku kula i ri na mpfilumpfilu emihleketweni i hetelele nga swi tivi ku ri i fanekele i endla yini i nga endli yini ende xin'wana xa kona Mandela a lava ku va example ya ku va mutswari loyi a rhandzaka vana so vatswari a ni ta ku ri a hi fambeni laya Mandela a nga famba hi kona Mandela a nga rhandzi n'wana hi mhaka ku ri loyiwani i n'wana wa yena a rhandza n'wana un'wana ku tiva ku ri n'wana i future ya mundzuku so na hina vatswari a hi voneni ku ri leswi ya Mandela a swi endla hi ku Mandela hi n'wi fanisa na Yesu wa loyi a nga kona so a hi voneni ku leswi Mandela a swi endla na hina ha swi endla ivi hi kha hi vona ku ri vana va hina ha va tlhogomela swinene
1: Okay, Manfion, ni kombela ku mvutisela loko ko va ku kuna nwana loyi a pfinyiweke. Anga na ku lomu anga ya a ya pota kona I khomwa ku vava I rhalt will bara u rharisiwa ti hunyi u endliwa hi misele vanwisa ti hunyini vandlela ku ata tekiwa ku ba hlangana munhu nwana lo anga ku ndlweni ka nselelo minga nwi tsundzuxa yini ku xiyimo xa yena a kota ku vana a ti byela ku ri xiyimo xanga a xinga hahelelilani xi ta cinca mundzuku minga ku yini ka yena
2: konzelela konzelela a hi swo swa vutomi hinkwabyo ximo xitancica swa baba sweswi swa baba na swi tsaka swa baba swa baba and lo especially if man wo rile ka yena ifumela muyimeri wo to wa offend a one love tongweni konzelela swi ta hindza wena I ta va testimony ya vutomi bya vanwana I ta hlanya na testimony siku rinwani I pfuna na vanwana vutomi bya hanyaku una reason hinkweni na ti reason to hi va kona la misaveni awo va nje ku bibela ku njena ku safara na ku hlupheka swi ta ncinca leswi swi nga ku humeleleni na wena konzele I dyondza xikolo hambi swikhi swi vava konzelela I nangusa ka xikolo swi ta ncinca ka wena na wena I ta hlaya vumbhoni I ku ni hindzi laha endla khi ku twa un'wana na un'wana leswi a nga ta kha na hi ku humele leswi we swi nga ku humelelela I ta pfuna van'wana
1: Okay.
3: Xin'wana xa kona lexi ni nga vulaka aka vana kumbe ku na n'wana loyi a nga pfinyiwa kumbe ku na n'wana loyi a nga ku abuziweni hi papa yena or malume wa yena kwalaha tshama kona xitsundzuxo lexi ni nga nikaka n'wana hi lexi ku swi nga ndleka a chava ku byela kokwana wena moko maybe vatswari va yena va lovini n'wana a suki a ya tliliniki a tliliniki ta fika a kuma ma-social worker ma-social worker I vanhu lava va kotaka ku khoma swihundla swa vanhu and I vanhu lava kotaka ku understand ku twisisa vutomi bya n'wana n'wana yaloye a fiki a byela ma-social worker ntiyiso hinkwawo hi ku ri hambiloko o wa kondela I ta kondelela a kha a pfinyiwa masiku hinkwawo a kha a pfinyiwa hi malume wa yena kumbe a kha a pfinyiwa hi stepfather kumbe a pfinyiwa hi papa yena straight ma-social worker va ta vona ku ri n'wana loyiwani va n'wi kumela place of safety laha nga ta tshama kona and then a kha a va kha va n'wi tlhogomela va vona ku ri I kuma swakudya I kuma swilo hinkwaswo mara lexi va nga ta xi endla va ta ya laha mutini laya va vona ku ri ku humelela yini I ntiyiso malume loyi or papa loyiwani I kona na I va kota ku pfuna n'wana loyiwani va susa n'wana loyi alayani va n'wi veka ndhawini yin'wana leyi a nga ta hlayiseka kota ku kula a nghena xikolo and then a va mhani a va kumbe a va sehesi kumbe a va botiliwa kahle
2: na ku lulaa ku ri na ku khentisisa leswi magila a swi vula kho tindhawu tin'wana a ti na titliniki kusuhani hi le switandini mara at least ku na xikolo xin'we loko ku ri hava tliniki ya na mathichara hambi wa kuma thichara rin'we I vulavula na yena I phefula leswi swi nga ku humelela I ri hlamuseta hinkwaswo vona va ta teka ti-steps leti ti tekiwaka ku tindhawu tin'wani ta pfumala swinene bishop a ti na tliniki ti na nchumu a ti na social worker mara xikolo xin'we xi va xi ri kona hambi xi va ku fambe minenge I fiki kuma thichara rin'we kumbe principal kumbe wun'wana a lonkulu laha ndzeni ka xikolo vona I va hlamuseta hinkwaswo hi vona va nga ta teka ti-steps leti ti landzelaka va kota ku pfuneta so loko ku ri ki na ku na titliniki ku na ma-social worker sweswo swa kala ka tindhawu tin'wani hi le makayakaya mara loko ona xikolo xin'we ya na xikolweni u hlamuseta thichara rin'we I ri byela hinkwaswo swi phefula vona va ta ku teke ti-steps va ku kota ku pfuneta ivo va nga ta fonela ti-nese na le swibedhlele na yini na yini na ma-social worker va kota ku va ku pfuneta va ku testisa na yini na yini I ta kota ku pfuneka
1: okay no yimani ni kutani khomise bishop kakatela ntaba yimani ntaba teka se hi vana vona ntaminika marito yo hetelela mi vulavula se na vona va ri kona a hi fambiseni leswi

0: hiso soke wena muyingiseri wo randzeka wena muyingiseri wa Vision FM kwala unga kona u yingisela ka xitichi lexi uri kona ha ha vulavula lani wani hi lexi vangaka mpfilumpfilu xi tlhela xilo lexi xi va na matimba ku pfuvapfuva ntikelo wa ndyangu ni ku enge ni ku ndyangu hi ku angarhela ni ku tlhela xilo lexi xi pyanya vumundzuku bya ndyangu walowo nakambe xi tlha xi pyanya na vumundzuku bya vana na ku ya mahlweni ka vana hi kumelani va makwerhu lavambirhi lava ku nga Mani Fiona na Mani Magila a va karhi va kombisa timhaka leti va nga kombisa tona so laniwani ni lava ku ta amukela mfundhisi Tlhabyani lani tanihi guest ya hina aka siku ra namuntlha bishop wa mina avuxeni na ku riperile mi pfukile papa
1: hi pfuke swinene
0: mani
1: akhesa
0: ni twa ni rhange hi lava va ku yimela vana va karhi va kombisaka leswaku heyi ku kahle-kahle ntiyiso wa kona hi ku ri loko vatswari va hambana kumbe va banana va holova va le ku vambeni ka vana va le ku pyanyeni ka mabyongo ya ku anakanya swa vumundzuku ya ku kota ku vanhu lava va va leswi a va fanele va va swona mundzuku se mara n'wina ni nga kombela ku hi yi sungula ku kahle-kahle lexi xi nga xona xi pfuvapfuvaka timhaka xi vangaka mpfilumpfilu evukatini xi tlhela futifuti xi pfuvapfuva ntikelo wa ndyangu hi ku angarhela ku ya hi n'wina mi vona ku ri yini hi nge se nghena ka timhaka ta ku hlamula hi mhaka ya vana
1: hi laha ni nga kombeta hi kona sota leyi nga hundza ku ri xa nkoka hi ku ya hi mina ni twa ku ri kala vutivi loko munhu a kumeka a nga ri na vutivi lebyi lavekaka ku kota ku ya va kahle aka nchumu lowu tinghenisaka ka wona ni twa onge i tsandzekile ta ha suka se vutivi byi na nkoka lowukulu lexi tsakisaka i ku ri xikwembu xi byi nyikile mara ko va hina vanhu hi kumeka ku hi lolowa ku kumeka hi ri karhi hi nga tiva na ku twisisa leswi vulaka hi xikwembu emhakeni ya vukati ni nga nyika xikombiso xo olova xa ku ri xana xikongomelo xa xikwembu ko va xi kumeka xi sungule vukati ha xi tiva na ni kuma ku lavo tala ko ngheniwa vukatini na mahleketelo ya hina vinyi yo gombonyoka hi langutela swo karhi leswi nga ri ku kona ka xikongomelo xa loyi a nga sungula vukati hi ku a hi xihundla ku ri vukati founder musunguri wa byona i xikwembu hi xiviri ivi xi veka na ku ri loko byi ta kota ku tirha hi loko ku endliwa yini se loko hi nga tivi xikongomelo hi nga tivi milawu leyi hi languteriwaka ku yi landzelela ku ri institution leya vukati yi kota ku humelela se ku ta va na tshamiseko njhani na ku ta va na tshamiseko njhani ni nga nyika xikombiso xa ku va mi nga kumeka mi ri karhi mi nghenisiwa aka ntlangu wa bolo ku ri ku a mi yi tivi milawu ya ntlangu walowo mi ya tlanga njhani
0: a mi nge tlanga
1: na loko refraku off tshama na mi khemile mi lava ku n'wi lwisa ku waya a mi sivela a ku a hi goli ku ri goli loko mi ra ha wun'wani hi ndlela yo karhi a ku ri swi bihile refa so mi tshama mi ri confused ku a mi tivi ntlangu lowu na ku milawu ya kona hi yihi
0: se swi vulaku ku ya hi n'wina leswi ku ya hi matsalwa na ku ya hi leswi mi swi hlamuselaka vanhu va nghena avukatini va rhangise timhaka ta masangu va nga tivi ku vukati i yini va vuhleketa ku timhaka ta swa masangu i nga ri byo vukati ku ve i kontraka leyi xikwembu xi nga yi endla mi nga ku yini mi nga loko mi hama ha vulavula hi mhaka ya ku pfumaleka ka vutivi mi nga ku yini
1: mi kombe timhaka yikulu swinene professor ya ku vo tala loko ku hleketiwa hi vukati va hlekete timhaka ya swa masangu
0: yesh my god
1: ende swa masangu loko hi ta ntiyiseni ko va xiphemu xintsongo loko hi kumeka hi karhi hi nga languta aka vukati a hi tsongahati swa masangu swi na nkoka i phati ya vukati mara loko ho twa onge vukati i mhaka ya masangu hi laha hi swi twaku hi kona minkarhi yo tala hi tivangela confusion a vutomi bya hina mo ni kombeta xikongomelo xa xikwembu xa ku kumeka xi sungula vukati aka geneza a kota ku vona xikwembu xi endletela swilo hinkwaswo ivi xi gina xi ya kumeka xi ri karhi xi nga endla va ya kombeta bibele ku ri wanuna hi yena munhu wo sungula ku va xikwembu xi n'wi endla swiharhi swi ri kona na hinkwaswo swi ri kona ku ka xo tichumu loko xi n'wi languta xi kota ku vona ku u karhatiwa hi xivundza u lonely evuton'wini bya yena u tikomba leswi nga kona hinkwaswo a nga pfumali nchumu mara a swi nga n'wi enetisi a swi nga susi xivundza ivi xikwembu hi nomo wa xona xi ku a swi sasekangi ku va wanuna a nga kumeka ri yexe ni ta n'wi endlela mupfuni a suitable companion ku va a nga kumeka ri karhi a nga va na yena loko a fika i sungule ku vulavula hi tindzimi wanuna
0: haleluya
1: a kombeta leri i rambu ra marhambu ya mina nyama ya mina i ta vitaniwa wansati se ni kombeta ku ri xo sungula hi xi vonaku la i ku ri vukati xikwembu xi byi sungurile ku ri lowa n'wanuna loyi na lowa n'wansati va kota ku feloshipa va va na xinakulobye
0: okay
1: xivundza xi kumeka xi nga havi kona
0: hikuva a ri na wa ku vulavula na yena va karhi va vulavula va kota ku boha swilo swin'we va endla swilo swin'we
1: hileswo ri ku na vudyelwani ku na xinakulobye aka vona xi kombeta ku ri i mupfuni a suitable helper a ngo va mpfuni ntsena ni loyi a ringaneleke a lavi vukondza bya yena byi ta endla wena wanuna i kumeka u twa u ri fulfilled u hetisekile vutomi bya wena se i mhaka yo sungula hi vonaku aka vukati xa vumbirhi purpose xikongomelo xa xikwembu xa vukati hi xikuma leyi a ku hi vulaku le ka chapter 2 ya Genesis ivi aka chapter tu nakambe ya Malakiya hi kota ku vona xikongomelo xa ku kumeka xikwembu xi hlanganisa lavambirhi lava va va nyama yin'we ku va andyangwini ya kombeta chapter 2 ya Malakiya va nga cheka kusuka aka vesi ya 14 va ehla kufika 16 xa kombeta xikongomelo xa mina ni lava ku ri aka n'wina vambirhi ku kota ku huma vana va vukwembu
0: okay
1: ma kota ku vona ku ri vana va fanele va kumeka va ri aka ndhawu ya njhani laha papa na mhani va nga na vuxaka na xikwembu va rhandanaka i va kota ku tswala vana va va kurisa aka ndhawu yaleyo va kota ku tekelela vona va va na vukwembu xa vunharhu hi xikuma aka Vakorinto vo sungula chapter 7 loko mo kamba vesi ya 2 xikwembu xi ri hi xitsalo xa maapostola Paulo hi mali wo kwetsima hikokwalaho ka ku andla ka vuoswi kwala hi hanyaku kona wanuna un'wana na un'wana a vi na nsati loyi a nga wa yena na wansati un'wana na un'wana a vi na nuna loyi a nga wa yena swi ri purpose ya xikwembu i ku kumeka xi ri karhi xi sivela mhaka ya vuoswi ku va hi nga ti endla swiharhi timbuti ku ri hayi un'wana na un'wana i nsati wun'wana na un'wana na n'wi pfumelela i nuna hi endla swa masangu se vukati i nhlamulo emhakeni ya vuoswi that's why swi hlamarisa ngopfu loko ni nga kumeka na ha endla vuoswi ni ri na nsati ni ri na nuna swi ri a ni yi tivi purpose ya vukati se hi kombete swilo swinharhu leswi ku nga purpose ya xikwembu ya vukati xo sungula hi kombetile ku ri i xinakulobye aka n'wina vambirhi that's why vukati a byi sunguli ku ri hava ku amukela rirhandzu ra wanuna a ri tisaku a kotani wansati swi ri i vuxaka bya rirhandzu ivi ku va na ndyangu laha mi nga ta tswala vana naswiwa hi rito ri kombeta kahle ku ri sex before marriage i vudyoho mhaka ya swa masangu yi reserved for vanhu lava kumeka va tekanile ku kota ku kumeka vana va kurisiwa va va vana lava nga na vukwembu va nga ri na vusathani ivi ku va na mhaka ya masangu ku sivela mhaka ya vuoswi se i purpose yaleyo ya vukati hi ku ya hi loyi kati
0: so mfundhisi wa mina ni lava ku kota ku cheka lani hi ku ya hi fikira ku hundza mi kombisile na leswi bibele yi swi vulaka ka buku ya ka va Efeso yi komba ku ti-departments ku un'wana na un'wana wanuna i na department ya yena n'wansati i na department ya yena vana va na department ya vona so ni kombela ku katsongonyana mi hi tlhantlhela ti-departments leti tinharhu department ya nhloko department ya manana department ya vana ku at least un'wana na un'wana a va a kota ku hlayisa milawu ya yena ku tlula ku a va referee ya lowu un'wanyana
1: na khensa swinene professor
0: eh.
1: Na vayeni va hina kwala axitichini na vayingiseri
0: amen
1: sure. Hi leswo ri loyi a nga sungula vukati u kombeta na xikongomelo ivi a kombeta ku ri ku va vukati byi nga kota ku nandziha byi nga kota ku humelela ku na leswi swi vitaniwaka vutihlamuleri bya lava va nga kona evukatini ivi na vutihlamuleri bya lava mi nga ta endla va ta aka leyi misava hi rirhandzu ku nga vana se xi sungula hi wansati a xi sungula hi wanuna xi kombeta vutihlamuleri bya wansati xi ri wansati a tiveki ehansi ka vurhangeri bya nuna wa yena
0: ku tiveka ehansi ka vurhangeri
1: submission tiveki ehansi ka vurhangeri bya nuna wa wena a timhakeni hinkwato wonge hi loko u kumeka u ri karhi u nga yingisa kreste i vutihlamuleri byikulu swinene ngopfu ka wansati yi ri wanuna u fanela ku kumeka u tiveka ahansi ka vurhangeri bya yena wonge over kreste xiviri
0: se swi vulaku ku khongela xikwembu leswi munhu a ri mamhani loyi a ririsaka xiswona loko a rilela Yesu Kreste i fanele ka nuna wa yena a endla tano
1: ku vula rito loyi a kanetaka sweswo u kanetaka bya xikwembu
2: amen
1: kahlekahle ntiyiso loko hi lava ntiyiso ku hetiseka yi kombeta ku ri nhloko ya wansati i nuna wa yena a hi vavanuna hinkwavo ni i nuna wa yena ivi nhloko ya wanuna yi ri
0: i kreste
1: swi ri andyangwini wansati a nge claim ku nhloko ya mina i kreste ni i vunwa
0: wa hemba nhloko ya hi wanuna
1: nhloko ya yena i nuna wa yena
0: lero a ku na ndlela a yi swi kona a ku mina ni kota ku tsakisa kreste lowu wanuna wa mina ni na mhaka na yena kreste a nge hundzi nhloko ku nga wanuna a ya korhamela nsati wa munhu
1: ku hava swi sweswo i ku tivulavulela i ku tivulavulela a swi tirhi swi nge pfuki swi tirhini yaleyo order i ku ri wansati tiveke ahansi ka nhloko ya wena ku nga nuna wa wena a timhakeni hinkwato letinene xa vumbirhi wansati futhi hlonipha nuna wa wena i swilo swimbirhi swi heleli kwalano leswi languteriwaka hi xikwembu ku va wansati a nga endla swona ku va vukati byi kota ku va vukati hi laha xikwembu xi vulaka hi kona
0: ivi
1: hi ta ka wanuna
0: mi nga se ya ka wanuna swi vula ku ri hi ku ya hi disorder protocol leya vutomi laha yi kombaka leswaku nhloko ya kreste i xikwembu nhloko ya wanuna i kreste nhloko ya wansati i wanuna it means a swi koteki ku ri wanuna a kume a ni na nkarhi wa ku vulavula na Yesu mina ni lava ku ya vulavula na xikwembu hi kota ku ntsena hi ya fika aka xikwembu hi vito ra Yesu a ni ri
1: hi kombeta sweswo Yohana 16 verse ya 20-24 Yesu u ri xin'wana na xin'wana lexi mi nga ta xi kombela eka tatana hi vito ra mina
0: u ta xi endla
1: i ta xi endla loko u nga hi vito ra Yesu rivala u hombolokile a wu nga pfuki u khensekile
0: se swi vula ku eka wansati loko ata qualify ku kuma something kusuka aka Yesu ifana akota ku vona ku timfanele ta afana ati endlile aka nuna wa yehe kumbe ati endla ka nuna wa yena hi laha wanuna kumbe kereke ifana ku yitsakisa Kriste ku yita kota ku amukeleka aka Xikwembu na yena wansati ifana alwa hi matimba lamakulu ku landza va Efeso chapter 5 aya hlaya leswinga swona swileriso swa tilo leswinkomisaka swona a endla a hlonipha a endla hinkwaswo kuri ko anga ta kota ku ahlamuriwa hi Xikwembu
1: ani yiri Hila kereke ita ku Kriste ikona na yena atinuna setwan kereke makeni ukongela aka Yohana usungula 3 verse ya 22 yiri he amukela inkwaso leswi hi swikombelaka aka Xikwembu hikuva hina vakomberi hi kumeka hi ri akulandeleleni kulerisa ka yena na ku endla leswi tsakisa ku yena kujelwa kereke tshini loko wansati akumeka angari ku landeleleni vurhangeri bya nuna timhakeni kwa 39 angari ku tsakiseni ka nuna akuna swikhongelo swinga tatiwa na ku hlamuriwa anga qualify wansati yaloyi
0: anga qualify
1: that's why va teki kerekeni va teka ndlela ya ku dya tinyoka vanhu va tipetrolo na hinkwayo mihlo leyiwani i ku ri va swi vona va swi tirheni
0: So, ya chavisa makale. Se ni kombela ku hani sweswi hi vulavurile hi khumba timhaka ta ku wansati hi laha a fanela ku a yingisana na wa yena ku fana na loko a yingisa Yesu. I fanele a ti tsonga hata aka no yena. A landzelerisa swikhedzekhedze hinkwaswo swa milawu leyi khumbaka yena tanihi mhani a kota ku meka sure ku nuna wa mina na n'wi hlonipha na n'wi yingisela loko a vulavula a ni tikukumuxi ni lwa na yena ni va na moya wa ku tikhoma ku kariha nkanu swi khomela swi cele na swi tshika ni tiveka ehansi ku fana na loko leswi ni tilunghisisaka xiswona loko ni ya ku khongeleni ka Yesu Kreste na titsongahatelo ya mina ni fanele ka nuna wa mina ni titsongahatisa sweswo se wanuna hi wahi maendlelo lama fanaka a endla wona lawa ya nga ta endla ku a hlamuriwa hi Xikwembu kumbe ti-department ya yena yi ri i fanele a endla yini na yini wanuna
1: na khensa swinene xivutiso xa nkoka na xona aka wanuna i mhaka yin'we ntsena yi ri rhandza nsati wa wena tanihi laha Kreste a kumekaku a rhandzi kereke ha kona hi leswo ri i vutihlamuleri byikulu swinene Ela anga randa kereke kumbe a randa u kereke hi kona Kriste Yesu kunga sati wa yena yiri mina wa nuna ni fanela ku randa sati wa mina hi ndlela leyi mavekelo man'wana yi ku ri randa sati wa wena hi laha u randa

0: Roma 13 verse ya 10 yiri rirhandzu a ri endleli munhu kulori leswo biha rirhandzu ri fulfila kumbe ku katsakanya nawu hinkwawo wa xikwembu loyi a rhandzaka u hlayisi nawu hinkwawo wa xikwembu se i ku rhandza rirhandzu ri ta vula ku u hleketa yini hi nsati u vulavula yini hi nsati u n'wi endlela yini nsati ri lawula mihleketo ku vulavula na swendlo swa wena leswi u swi kongomisaka aka nsati i vutihlamberi byikulu swinene aka hina vavanuna hi laha ku nga vutihlamberi byikulu aka vavasati ku va vukati byi kota ku ya kahle emahlweni
1: so swi vula ku rirhandzu leri wanuna a nga byela nsati loyi ro sungula a ku na ku lava hi leri a faneleke a ri humesa ri va mabulomu ya lama nsati wa yena a tshamaka a fanele a karhi a vona wona a nga fananga vona ku kariheriwa na ku rhukaniwa i fanele a rhandza nsati wa yena ku fana leswi na yena a ti rhandzisaka xiswona
0: moni kombeta ku ku na ntlhontlho lowukulu loko hi kumeka hi karhi hi vulavula hi rirhandzu hi ku vo tala hi teki nhlamuselo ya rirhandzu ya misava hi tlhela nhlamuselo ya xikwembu hi ku ya hi nhlamuselo ya misava va twa wonge rirhandzu i feeling i ku titwa hi ndlela yo karhi i swi twi and the challenge ya swi twi i ku a swi tshami swi ri ndhawu swa cacica
1: oh my god
0: ku rhandza hi ku ya hi rito ra xikwembu a hi swi twi mara i decision leyi munhu a kumekaku a ri karhika ya ku endla leswinene no matter what i rirhandzu ri bibele yi dyondzisaku hi rona ni nga nyika xikombiso ku kombeta ku a hi feeling loko aka Matthew 6 verse ya 27-28 ku ya ahansi Yesu a kumeka a dyondzisa vapfumeri ku ri rhandzani vana lava n'wina mi va khongelela mi va endla leswinene ma kota ku vona ku ri ku hava a titwa ku kahle hi nala mara Yesu i ri n'wi rhandza ku kombeta ku rhandza a hi swi twi ku titwa njhani mara i decision ya ku endla leswi u lerisiwaka hi xikwembu hi ku kongoma ku rhandza i ku endla leswi u lerisiwaka hi xikwembu a hi swi twi loko ho vuyaka ku i swi twi switwi swa cincacinca hi a swi tshami ndhawu yin'we se a hi kumekeni hi teka mhaka ya swi twi loko hi vulavula hi rirhandzu leri kombetiwaka hi xikwembu ku wanuna a vi na rona aka nsati wansati a nge swi koti mikarhi hinkwayo ku ku endla u titwa kahle mara u fanele ku n'wi rhandza ku nga hi ku tiyimisela ku kumeka u ri karhi u ehleketa u vulavula na ku endla leswinene swi n'wi endlaku munhu wo antswa na ku titwa a ri wa nkoka vuton'wini hambi u titwa hi ndlela yin'wani u nga landzeleli swi twi varhoma 8 verse ya 8 yi ri lava fumaka hi ntumbuluko wa nyama va nge pfuki va swi kotile ku tsakisa xikwembu vuton'wini bya vona se swi twi i nyama loko wo landza swi twi a hi nga pfuki hi endlile leswi nga ta tsakisa xikwembu se hi lerisiwa ku rhandza vasati va hina ku nga ri hi ku consulta kumbe ku rhanga hi twa ku hi ti twisa ku yini mara hi fanele hi tiva ku hi lerisiwa yini ivi hi kumeka ri karhi hi endla swona ku rhandza i ku kumeka hi ri karhi hi landzelela leswi lerisiwaka hi xikwembu ku hlaya ka Yesu aka Yohana 14 loko mo cheka verse ya 21 na 24 loko ni ti teka kahle wa kombeta ku loko mi ni rhandza mi ta swi kombeta hi ku landzelela ku lerisa ka mina se ku rhandza i ku endla ku lerisa ka xikwembu
1: se swi vula ku mfundhisi wa mina loko aka mi te aka wansati i swimbirhi mi te i ku obeya ni mi te
0: i ku tiveka hansi ka vurhangeri bya nuna timhakeni hinkwaswo
1: i ku submit
0: a timhakeni hinkwaswo etinene a hi basiseni u nga kumeki u nga sukela nsati famba va ndekela byabya tikhomba le ka vasesi i ku fana ku twariwa nsati wo khongela no a yi kumeki bibele yi pfulela yi tshika hi ndlela yaleyo hi le timhakeni hinkwaswo dasi wa xa nkoka hi nga xi hopi i ku ri vukati lebyi xikwembu xi nga ri ku mbona aka byona i vukati vito loko ku ri ku Yesu a hi hosi

0: wanuna ni nga claim ku va nhloko ya sati mara ni nge koti ku endla leswi languteriwaka hi Xikwembu ku va ni swi endla tanihi nhloko.
1: Se mfundisi aka mhaka leyi swi vula ku ku ya hi marito lama mi ma vulavulaka mi le ku kombiseni ka leswaku ri xilo lexi i xi rhandzaka a wu xi lavi xi rila, a wu xi lavi xi twa ku vava, a wu xi dlokonyoti, a wu nge fambi ya tikuma i vuya hi va ma-12 kumbe hi matakuxa, ku ve ku na lexi u xi rhandzaka u ta lwaku hi minkarhi hinkwayo u xi bambetela u xi seketela u yima na xona ene na xona xi ta tikuma xi ku rhandza hi mhaka ya ku va wena u wa xi tekela nhlokweni.
0: Hi leswo ri i ntiyiso hi ku hetiseka swi nga kota ku hlamuleka kahle hi ku kumeka hi ri karhi hi nga hlaya ku ri rhandzu ri kumeka ri tikombisa ku yini ivi hi ta tiva ku ri a kha ha tsandzeka ku fika kwihi tanihi vavanuna ku rhandza vasati va hina kumbe hi le ku swi koteni ku fika kwihi. Se xikalu xa kona hi lexi kwalaho ka vakorito vo sungula 13 ni kombela vavanuna va yingisela swinene yi ri from verse 4 rirhandzu ra tiyisela
1: amen
0: i number 1 naswona ri ni tintswalo
1: amen
0: xa vunharhu a ri na mavondzo
1: oh Jesus
0: xa vumune a ri tinyungubyisi xa vuntlhanu a ri tikurisi xa vutsevu a ri rirhandzu a ri hanyi hi ndlela yo soleka lexi landzaku a ri tilaveri leswi nga swa rona ntsena a ri na ximbilwambilwana rirhandzu a ri na xiveketela xa leswo biha rirhandzu a ri tsakeli ku homboloka kambe ri tsakisiwa hi ntiyiso ri amukela hinkwaswo ri pfumela hinkwaswo ri langutela hinkwaswo ri tiyisela eka hinkwaswo rirhandzu a ri heli loko mo zami twa nkambi ku a rirhandzu ri herile a nga vulavuli hi rona ri vulavulaka hi rona i vulavula hi swintu
1: ku nyamala
0: leswi ni ku ni le ku rhandzeni ka sati wa mina ni ri ni kumeka ni va njhani aka yena se minkarhi yo tala vavanuna a hi amukeleni hi le ku tsandzekeni ku kumeka hi karhi hi nga rhandza vasati va hina ivi na n'wina vasati amukelani ku minkarhi yo tala mi le ku tsandzekeni ku tiveka a hansi ka vurhangeri bya nuna na ku n'wi hlonipha hi laha rito ri kombetaku hi kona that's why ku va na hasahansa endyangwini
1: so loko karhi hi tala ni vone ndzimana yin'wana la ka vakorinto chapter 7 a ni ri vakorinto chapter 7 from verse 34 yi kombisa marito man'wanyana yi ri nsati laha tekiweke a nga fani ni wa nhwana laha nga tekiwangiki u xiya swa hosi a ta kwetsima emirini ni le moyeni kambe laha tekiweke u xiya swa misava leyi ni hi laha a nga tsakisaka nuna wa yena ha kona hayi a nga tsakisaka kreste ha kona hi laha a nga tsakisaka nuna wa yena ha kona a ni ri hala henhla hala yi tlha yi hlamusela ku na wanuna loyi a nga tekangiki u xiya swa hosi kambe loko a za a teka u xiya swa misava leyi hi laha a nga tsakisaka nsati wa yena ha kona swi ri it means ku ri a ku na wanuna na un'we loyi a kotaka ku tsakisa kreste a nga rhangangi a korhamela hansi a tsakisa nsati wa yena
0: ku kombeta ku ri loko ni tsandzeka ku hanya kahle nsati wa mina swi ni onhela vuxaka na kreste a hi tweni a ka petro wo sungula chapter
1: 3
0: chapter 3 verse ya 7 yi hleka hi ndlela leyi hi mukhuva wolowo na n'wina vavanuna hanyisanani ni vasati va n'wina hi ku twelelana hikuva va fana ni swibya leswi nga tiyangiku naswona mi va xixima hikuva va ta dya ndzhaka ya tintswalo ni vutomi swin'we na n'wina va xiximeni leswaku mikhongelo ya n'wina yi ta kala yi nga siveriwi. Loko ni tsandzeka ku rhandza nsati hi laha rito rin'we ni n'wi rhandza hi kona, ho twa na loko u khongela ku na rihlampfu leri sivaka swikhongelo swi nga ha fika ka Xikwembu. Rizini ya kona a wu hanyi kahle na nsati wena, a na ha swi endla hi ri varhangeri avukhongerini hi ri va etikomitini vakulukumba va kereke. Ku va na mahanyelo yo karhi kerekeni hi va tintsumi loko hi vuya hala kaya hundzuka vasathani ka vasati na vanhu.
1: Ish, my God.
0: So, hi kumeka phela hi nga tumbeleriwi mani. Ku na ku hambana ka ku khongelela munhu a hola. Kahle kahle Yesu i ri hi ta tlhandleka mavoko hi vito ra yena aka lava vabyaku va ta rikavhara. A hi mhaka ngopfu ya ku wo twiwa hi Xikwembu ni. I mhaka ya ku ri i rito hi vito ra hosi Yesu ri tirhaku laya. Mara loko swi ta a ku khongeleni ni nga kumeka ni ri ku khongeleni ka vanhu va hanya. Mara loko se ni khongela mina ni lava mpfuno ri kumeka ri pfaleke ni nga pfuneki. Ku ri xiphiqo xa ku ri mahanyelo ya mina na sata ma tshamisekanga.
1: Se swi vula ku ri eka swilo leswi humelelaka laha misaveni vanhu va tlule milawu ya Xikwembu hi ku lava ku munhu a lava ku nuna loko a karhi a khongelela nuna wa yena, a lava ku mhani loyi i lava ku twiwa, i lava ku va boso, i lava ku teka xitulu xa vunhloko laha mutini, na n'wanuna i le kulweni a tsandzeka ku rhandza, a tirhisa matimba ya ku ba na ku lwa na ku vuya leta a ku i pani xa n'wansati loyi, a hetelela ku hetelela ku lahleka xikongomelo xa vukati na ku huma aka alignmente ya leswi nga ololoxaka muti.
0: That's why professor na vayeni kwala na vayingiseri munhu loyi a nga chavi ku Xikwembu tanihi wanuna a fane a karikarhi a nghena vukatini na n'wana wa vanhu, ivi na wasati loyi a kumekaku a nga ri na mhaka na Xikwembu avuton'wini bya yena a fane a nga ngheni avukatini na n'wana wa vanhu. Hileswori ku nghena avukatini hi fanele ku sungula hi amukela musunguri wa vukati hi va na vuxaka na yena. Loko mo cheka kwalaha ka Malaki ya chapter 2 xa kombeta Xikwembu laha ku nga va vhesi ya 15 ku ri ni vimbhoni loko mi kumeka mi ri karhi mi nga tekana kweli avutshweni bya n'wina ni kumeki ni va mbhoni. Loko ku ri ku Xikwembu a hi mbhoni ya ku kumeka hi nghena aka vukati swi ri nala wa Xikwembu hi yena mbhoni i javulosi phela hosi i hosi ya ku rhula i hosi ya ku lulama mi nga ala hosi ya ku rhula mi twa onge ku ta va na ku rhula vukatini
1: ku nge vukona
0: rivalani mani ku ta va njhani na ku rhula mi hlongorile kumbe mi nga amukelanga hosi ya ku rhula. That's why xilavekokulu i ku lava nghenaku aka vukati a va vi na vuxaka na mutumbuluxi. Yesu a kumeke a amukeriwile tanihi hosi na muponisi wa vona a endla miri ya vona ku va ntepele ya yena a va ndzeni ka vona va va na mapfalo ya ku chava Xikwembu lexi xi ta kota ku va refri aka vukati bya vona ku yi laha u kumeka u karhi u nga onha hi ku hi vana va Xikwembu hi vambiri ka hina.

0: mudyondzisi wa mina swi vula ku a hi tlhelileni yena kantsongo endzhaku hi ya halaya ka tibuku leti lava mi nga sungula kona mi kombisile leswaku ri e wanuna nhloko ya yena i Kreste
1: ya
0: swi vula ku a ta kota ku wanuna a fambisa muti wa yena kahle u fanele a va ri na Kreste yena musunguri wa vukati ivi wanuna wansati a ta kota ku hlonipha kahle wanuna loyi hi ku i na order i na nhloko i na hosi leyi n'wi directaka timhaka ta ndyangu hi ku originally hi yena loyi a nga tumbuluxa ndyangu
1: moni nika xikombiso or ta nika xikombiso hi n'wina loko ho tsema nhloko yaleyo sweswi vanhu va nghena va kha va tseme ni tela ku hey man ha pfuneka hina a ku nga vi na nchumu hi kota ku pfuneka leswi mi ya ku swi nyikeni hikuva mi ri na nhloko
0: i ntiyiso
1: loko ho susa nhloko swi ri kusuki mabyongo kusuki mahlu kusuki tindleve kusuki nomo se mi twa onge miri walowu wu ta kota ku kumeka wa ha ri mpfuno na
0: a wa ha pfuni nchumu
1: se wanuna loyi a nga hava nhloko ya u hava nhloko dasiwa ya tsandzeka
0: a nga na nhloko n'wana
1: ivi na wansati loyi a alaku ku amukela vuhloko bya nuna wa yena dasiwa yi va kumeka va ri na hasahasa loko swi ta mhakeni ya vukhongeri i ku va hava tinhloko lavo tala va le ku endliweni ka nsele ku n'we na vana va vona emhakeni ya vukhongeri hikuva tinhloko ta vona ti nga ri kona ko va miri wu ti fambelaka
0: amen wo buba swo swi lavaka wo buba ku fana na huku loko yi
1: tsemaa
0: ti le ku vuyeni ndhawu leyi so ni kombela ku ya hi n'wina a hi karhi hi vulavule ku sunguleni hi vulavula hi mhaka ya ku vana nkarhi wun'wani hi mahanyelo ya vatswari ba ku fika le ku va na mpfundze wa ku hlundzuka laniwani sesi nwa mhlabe ibe a kombisa mhaka yako hala ndzeni ka yena hi le ka boiling system ku boko ya le phakati ka n'wana loyi ka boiler se n'wana la nga kula ku karhi ku boyeriwa se a va na short temper ta va na mbilu yo koma a nga swi koti ku leha mbilu a karhi ya ku njhani swi voneni mhani va kurisiwa ku va va mhingeni ndleli a kumeka la ku ta lawula muti hi swifafa hi ku ku na va mhani van'wani hi ku bibele yi kombisa kahle ku ri wansati wa kahle la nga na xivumbeko xo saseka mara a pfumala mihleketo i sindza ra nsungu nhompfini ya honci se kuya leya ka buku ya ti-proverbs 11 verse 21 na 22 so kuya hi n'wina n'wana loyi a nga na moya wa ku i kwate ku tlula mpimo kumbe wansati loyi i na swifafa ku fana na yindlu leyi pfutaka kumbe i tani hi nsuna andzeni ka ndyangu ndyangu lowu wa akeka hi swifafa ku hela mbilu swi khomela ku tshama karhi kombetela browser tifoni ta nuna wa wena laa ta kamba ku a nga jolanga ku na lava a nyikanaka timeseji na vona ndyangu ku na ndyangu ndhawu leyi ku endleka yini laha nimfundhisi
1: ni kombela ku tirhisa swivuriso leswi mbulavuliwa hina hi bito ya ntiyiso ku nga rito ra xikombe xa hanyaka
0: amen
1: laha ka swivuriso laha moni yi pfula hi ku hatlisa swi ri i chapter 14 verse ya 1 yi ri wansati la tlhariheke u ti akela muti kasi la nga xiphukuphuku wa wu hahlula kumbe wa muhoni wa wu hahlula
0: wa ntlunya
1: wa tlunya wa wu hahlula se wansati loyi a kumekaku a nga ri ku endleni leswi nga kongoma yena ku nga ku submita ku tiveka hansi ka vurhangeri bya nuna na ku n'wi hlonipha i le ku hahlweli ka ndyangu walowo ku vula ku tiva xikombe xa hanyaka u le ku hahlweli na ku na ndlela yin'wani a wu nga koti ku ya emahlweni xihundla xin'wana hi lexi swi teka vambirhi ku endla vukati byi kota ku ya kahle emahlweni mara swo lava wun'we ku kumeka kha bya hlula hambiloko lowun'wani a nga kumeka a ri ku swi laveli njhani a byi koti ku ya emahlweni hi mhaka ya wun'we swi teka vambirhi ku va swi kota ku ya emahlweni mara swi teka wun'we ku kumeka byi kha byi ka onhaka
0: se swi vula ku swifafa nkanu ku hela mbilu ku nga rivaleli ku lan'wa ku gwarhelana na swin'wana na swin'wana swa onha muti
1: swi nge tsandzeki hi ku loko ni endla tano loko a xihundla hi lexi loko ni nga ri ku tweni ka nhloko ya mina swi ri ni le ku tweni ka nala
2: Amen.
1: Avutonwini bya mina. Se minge partner na javulosi. Mita onge kuta huma vunene. Phela kunala loko ata utela hina a xihundla. Yohana 10 verse 10. Yeso u rikhamba. Ritela ntsena number 1 ku yiva. Number 2 ku ona. Number 3 ku dlaya.
2: Amen.
1: Abzinga sindi ukati lebyi. Ari ku yiveni, ari ku onheni na ku dlaya makume ya ku tshangalaka. That's why kaba Ephesians 4 verse 27. Yikuri minga nyiki nkari aka javulosi. Loko ungu nika nkari avukatini, hikuva ni kumeka ni ngari aku randeni, sati hila ndosaku ikona, na yena angari aku tiveke na sikavu rangeri, na kunishonipa, hila shikopu shunguwa enda ikona. Ii, nika nkari aka javulosi, njangulu, aunga kotu kwe amashwini.
2: Amen.
0: Hey, ya chavisa ma. Ni mfundisi wa mina ni lava ku senta kumeka ni vutisa swivutiso swin'wanyana ni ta kota ku nyika vayingiseri nkarhi ku va nghena va kota ku va va vulavula na hina ni vona i nga ri ni le ku khavharini se ndyangu lowu nhloko ya kona yi nga khonekitangiki yi nga damarhelanangiki na Kreste na ye mhani loyi a nga swi koti ku titsongahata aka nuna wa yena ko va muti wa huwa i muti wa pongo swivanani leswi nga laha mutini vana lava nga laha mutini va hanya njhani loko se manjheni vanhu lava hinkwavo va ri lowun'wani i chita lowun'wani i nghala ku humelela yini laha ndzeni ka muti lowu hi ku hinkwavo ka vona wansati i ala vurhangeri bya nuna wanuna i ale vurhangeri bya Kreste ko hanyiwa leswi yena n'wanuna a lavaka swona swin'wansati a lavaka swona se vana lava velekiwaka laha mutini va va vana va njhani emfundhisi wa mina
1: na khesa swinene ni kombela hi nge seza ni hlamula leyi ni hetisa swin'wana ta ku swi ri na nkoka swi siya hi nga kumeka hi hoxile ni la ku kombeta ku na perception ya ku ri vavanuna va nonoha ngopfu a va lavi swa xikwembu xikwembu xa kaneta mahletelo malama ku hava vanhu vo olova ku va va nga kumeka va va na vuxaka na xikwembu ku fana na vavanuna
0: okay
1: a swi dumangi mara a hi swi dumiseni
0: kumeka
1: hi karhi hi vulavuliwa hi ndlela yin'wani wonge swa xikwembu a hi swi lavi vavanuna a hi tweni aka Petro wo sungula 3 mi ta hlamba leyi mi nga ni vutisa yona Petro wo sungula chapter 3 vo tala lava nga kula akerekeni hi tikereke hinkwato vavasati swiri va tlema ku ri hi kumeka hi ri na vuxaka bya hlaya xikwembu se a hi tweli xi ri yini aka vona Petro wo sungula chapter
0: 3
1: hi hlaya kona vhesi ya 1 hambi no gina ka vhesi ya mo ni hlaya ku fika ka vhesi ya zwana u teka nkarhi wo tala hi ta ka xava ni kotisa mo ni gina ka 4 ni kombeta pote ni lava ku yi susumeta laha a hi tweni yi byela vavasati va lava nga tata tindhawu ta vukhongeri va ngo hi ponisi hi vanhu vo lulamahlo ka xikwembu yi ri swi tani na n'wina vavasati lava tekiweke titsongahateni rito ra kahle i submit la tivekeni ehansi ka vurhangeri bya vanuna va n'wina twanani leswaku van'wana va nga kokiwa hi mahanyelo ya n'wina vasati va vona ni khumba hi mhaka leyi landzelaka laha hambiloko va nga yingisi rito hi ku ya hi varhoma 10:17 yi ri ripfumelo ri ta hi ku twa rito mara loko swi ta aka hina vavanuna yi ri hi nga twangi na rito loko ho vona mahanyelo ya vasati va hina hi vona xichavo xa vona ho twa hi to kokiwa ku pfumela hi nga zangi hi twa rito ku vula xikwembu lexi nga hi endla a mi hi hlamuseli kahle vavasati mi endla wonge hi omi ngopfu timbilu a hi twisisi yi ri na rito hi nga ri twangi
0: hi vone mitirho ya vamhani lava
1: ku wansati loyi wa submita loyi wa hlonipha
0: wa ni yingisela
1: kodwa hi to kokiwa hi mahanyelo ya yena
0: wa hlamba
1: hi kumeka hi ri na vuxaka na nhloko ya hina
0: eyi wa hlamba
1: yi tlhele ku ri a va nga byeriwi hi munhu va nga zangi va byeriwa rito hi munhu hi ku vona vutomi lebyi wansati a amukelaka dyondzo ya Kreste a byi hanyaka ya ku ri ni wansati la nga tekiwa na submita aka nuna wa mina na n'wi hlonipha ho twa wanuna u to n'wi twa sota yin'wana wu katanga leswi se ku nga hela lockdown ndi cheli mati ni famba na wena kerekeni anga twangiriti
0: anhlonipiwa
1: i kokelana na mina one challenger ila kuva nhloko na yena anga nditu
2: amen
0: se swivula ku mahanyelo lama mbamhani vanga tata ti kereke namuntlha vanga na swikhongelo swa vamanani ava fanele va dyondzisana ku tiveka hansi ka vanuna va vona ku vulavula hi rito leri ra kahle leritsongo ra kahle ka vanuna va vona va titsongahata ku nga ri ku titsongahata ka ntsumbu ni kambe ku ri ku titsongahata ka munhu wa xihundla la nga onhakiki lafa a fanaka na Sara loyi a nga vula nuna wa yena a n'wi vula my lord
1: twanani la yi ri aka Tito chapter 2 ni hlaya kona verse ya 3 na
0: 4
1: byela ni vavasati lava kuleke leswaku va va ni mahanyelo lawa vanhu lavo hlawuleka va fanelaka ku va na wona va nga vi na mahlevo va nga vi mahlonga ya byala a va dyondzise leswo lulama leswaku va ta letela vavasati lavantshwa u rhandza vanuna va vona ni vana va vona va kota ku tikhoma ni ku tenga va va lava hlayisaka mindyangu ya vona hi mfanelo va va ni tintswalo va yingisa vanuna va vona leswaku rito ra Xikwembu ri ta ka ri nga sandzi hi
0: munhu
1: mativa challenge leyi nga kona professor hambileswi yi nga a controversial issue aka kereke ya ximoya hi ku ya hi rito ra Xikwembu aka Timothy wo sungula 2 ya kombeta ku a ni pfumeleli wansati ku kulela na ku kumeka ka radio sa vavanuna a tshama miyela yi vula kerekeni mara yi kombeta la ku sati lava kulukumba a va dyondzisi vavasati lavantsongo la
0: a va yime va vulavula
1: a va kumeki va i ministry yikulu ya ku lavekeni yi xotaku
0: ku lava va
1: nga ku kumeka va kha va kombetela hina vavanuna a kerekeni hundzuka yini yi ri n'wina vamhani lavakulu ministri ya n'wina i ku dyondzisa vavasati lavantshwa va dyondziseni
0: ku tiveka hansi ka vanuna
1: va vona ku tiva vutomi lebyi languteriwaku aka vona tanihi vavasati endyangwini
0: eyi swi na matimba lamakulu so ni kombela ku ri ni twi nga ri okay leswi ni twi nga ri a swa ha ri relevant ngopfu mara yimani ni swi vula ku ri swi vula ku loko vanhu hinkwavo wanuna na wansati vo kota ku tshama aka ti-department ta vona aka milawu leyi Xikwembu xi hi vulavulaka hi rito ra xona swi vula ku ti-divorce a ti nga ta va kona
1: kahle kahle divorce loko yi za yi vengiwa hi Xikwembu a hi fanele hi nga yi kuma aka hina tanihi vana va Xikwembu se xiphiqo i ku ri kereke yi kumeka yi ri aka xiyimo xa wiki swinene a ka ha ri ku dyondzisiweni timhaka leta nkoka vanhu va kombetiwa ku ri ku tshika sati hi nchumu wihi na wihi u nga ri hi mhaka ya vuoswi loko u ya teka wun'wani wa oswa okay va catisa wonge swi saseki mahlweni ka Xikwembu
0: kasi ho lava timali leti va nga na tona
1: ho lava timali leti a nga na tona loyiwani
0: oh my god
1: loko mo cheka kereke aka nkarhi lowu nga hundza mi ta kota ku vona ku vukati bya kona a ku ri vukati va nghena kona va kha va tiva ku ri a hi thikithi ra return leri i thikithi ra ku ni yisa hi ta za hi hambanisiwa hi rifu namuntlha tikereke ti rhangeliwa hi vanhu lava nga tshika vasati va teka tisekretari kwalaha kerekeni
0: a va swi kombisi leswinene swa
1: vurhangeri a nge yimi a dyondzisa leswi vulaku hi rito a mhakeni ya divorce hi ku swi ba na yena
0: i ta lava ku swi sasekisa ku swi mecha leswi yena a nga swona
1: ka
0: ni n'wi tshikini hi mhaka ya ku a nga ni yingiseli a ni tsandzekisa
1: ende rito ri kombeta ku ri mi nga hambana hi xivangelo xihi na xihi xi nyikaku mara loko ku nga ri hi ku ri i vuoswi yi ri a wa ha teki a wa ha tekiwi famba tshamisa sweswo wena wasati aka ndyangu wa tata wa wena awa ha tekiwi ili wanuna tshamisa sweswo awa ha teki loko mi lava vukati yi ri vuyelelanani
0: n'wina vambe tlhelela ka nsati wa wena
1: ka nsati wa wena
0: tlhelelakanuna wa wena hatlisi tlhela sweswi tlhela
1: a wu kume ku tlula i ku hani to teka un'wana loyi a nga ri kahle yinini
0: okay mfundhisi wa mina loko ni cheka ka tin'wani ta ti-verses leti mi nga ti vulavula a hi languteni a hi tlheleleni ndzhaku ka buku ya ka Malakiya chapter 2 a ni ri a ni kombela ku a hi tlheleleni hi languta verse 16 yi ri hosi xikwembu xa Israyele xi ri ku tshikana ndza swi venga hikuva i ntirho wa tihanyi ndzi vula sweswo mina hosi ya matimba hinkwawo hikwalaho tivonileni mi nga vi lava nga tshembekangiki se ni lava ku a hi languteni rito lera ri nge ku tshikana ku thalana i mintirho ya tihanyi swi vula ku i tihanyi ka nsati loyi n'wi tshikaka kumbe aka nuna loyi u n'wi tshikaka ku ri wa n'wi dlaya wa n'wi tlimba wa n'wi manya u herisa future ya yena na vana lava va nga tswariwa laha mutini u ndla tihanyi u kahlekahle u hundzuka xikaya xigatlu nsinya wa mitwa aka vana va wena aka nsati wa wena ni ka nuna wa wena mi nga hlamusela mi ku yini hi swilo leswi xikwembu xi swi vulavulaka bishop wa mina
1: ni ta kombela ku lomba marito man'wana ma mpfundhisi wun'wana wa le Giyani a ni nga boxi vito hikuva ni kombelangi ku va ni nga tirhisa vito ra vona mara ni tshama ni va twa aka yin'wana ya ti-radio va kha va kumeka va kombeta leswi ku tshikana ka nsati na nuna swi nga xiswona va ku swi fana na ku kumeka u tsemi u nenge i ta hanya u tetani vutomi bya wena hinkwabyo a va ku hola aka swona se i mbanga leyi wena mutshiki na mutshikiwa mi nga ta tshama na yona vutomi bya n'wina hinkwabyo a ku horiwa aka yona swi fana u kumeka u tsemi u nenge kumbe u tsemi u voko i ta hanya xiphemu lexiya xi nga ha ri kona evuton'wini bya wena
0: so mbishop wa mina mi nga ku yini aka vanhu sweswiwani hikwalaho ka ku va nkarhi wun'wanyana wanuna loyi i tikuma a vone van'wanyani kumbe wansati loyi i vone wanuna wun'wana u ya a ya tirhisa mabanga ya le ndyangwini wun'wanyana ya wanuna wun'wana laha nga tikuma a nwa swi nwiwa a tikuma nga ri i powerful ngopfu kasi a tlela ku wina ku ya hi mhani van'wana a va karhi va swi vula vhiki leri nga hundzi mi nga ku yini hi nxaniso lowu va wu endlaka ku xanisana hi wona hi timhaka ta ku va ku nga ri mhaka ya ku wansati loyi i yo dyoha kumbe wanuna loyi i lo dyoha mara ku va mhaka ya ku i ya a ya famba a nantswanantswa a va na vutlhoma mahlo aka swilo swona mi nga ku yini hi mhaka ya nxaniso nxaniseko wa vana nxaniseko wa vumundzuku bya vana lavayani na nuna loyi na yena nsati loyi mi nga ku yini ka swona swilo leswi ku swi bihe ku fika kwini va mfundhisi ku vanhu loko swo ndleka mani va tlhela va tlhelela va lunghisa timhaka ta vona kahle mani
1: mo ni kombeta ku hi ku ya hi rito ra Xikwembu ri kombeta ku vudyoho hinkwabyo lebyi munhu a byi endlaka byi le handle ka miri wa yena mara loyi a kumeka ku a dyoha hi mhaka ya swa masangu yi ri u dyohela miri wa yena ende miri lowu i ntepele ya Xikwembu hi xiviri se a va vudyoho lebyi fanaka na vudyoho bya ku kumeka ni ri karhi ni nga famba ni tikatsa na van'wani a mhakeni ya swa masangu handle ka nsati wa mina kumbe handle ka nuna wa wena mani hi ku yi ri lavambirhi va va nyama yin'we ivi yi vutisa aka Vakorinto yi ku ri xana ni nga teka xirho xa miri wa Kreste ni xi endla nchumu wun'we na nghwavava na i nhlamba yikulu mahlweni ka Xikwembu phela loko ni tetani miri wa mina i ntepele ya Xikwembu lexi hanyaka loko ni kumeka ni ya endla swa masangu na wun'wani loyi a nga ri ku nsati wa mina ni teka ntepele ya Xikwembu ni ya yi katsa yi va nchumu wina nghwavava
0: so ni kombelaku hi khecapanyana ka ntsongo lani a ni ri a na ta ku hi endla just a summary ya everything leswi hi nga swi vulavula mahanyelo lawa ya tisaka ntshuxeko kumbe ntshamiseko eka vambirhi lava nga tekana hi wahi in summary just mini nikajana swona ka tsongo ku at least munhu loyi anga hi kuma late a kota ku vuya hi swini hi wahi mahanyelo lama tisaka ntshamiseko wa mehleketo aka vanhu vambirhi lava nga tekana.
1: Xo sungula xi nga xi kulaka hinkwaswo vana ni vanhu vambirhi lava va nga na vuxaka na n'winyi wa vukati vana na ripfumelo aka Yesu n'wana wa Xikwembu ponisiwani mi kumeka mbala vuxaka na Xikwembu aku vuhosi aka vukati bya n'wina ivi mi amukela vutihlamuleri bya n'wina tanihi sati na nuna bya hambana vutihlamuleri aka wena wa nsati yi ritiveki a hansi ka vulawuri bya nuna a timhakeni hinkwato ivi u hlonipha nuna wa wena loko wo xa nkoka a yi ri endla leswi loko yena a kumeka a ri ku endleli swa yena endla leswi wena u lerisiwaku swona mind your own business u nga kumeki u ri ku kambeni ku yena u endla lowun'wana wun'wani na wun'wani a endli leswi yena a lerisiwaku swona hi Xikwembu.
0: Okay, mati man'wana a nga vi n'watimpempe wanuna wa yena kumbe wansati wa yena a nga vi refri loko a nga thoriwangi sweswo
1: ni ta tiveka njhani mina a hansi ka vurhangeri bya yena ni n'wi hlonipha ku ri ku yena a nge le ku endleni swa yena endla swa wena wena
2: amen
1: u ta avanyisiwa hi Xikwembu hi ku landza ku wena u endlile kumbe a wu endlangi swa wena ku nga ri hi ku ya nuna wa wena se tive gasi ka vurhangeri bya nuna wa sati a timhakeni hinkwato ivi u n'wi hlonipha wanuna rhandza sati wa wena hi laha Kreste a kumeka ku a rhandza kerekena hi kwala tikweni va onhaku va yiva va lwisa vanhu yini va kumi ku ri va sukaka miti leyi nga hahluka va sukaka miti leyi nga na madzolonga va tshamela ku kulwa papa na mhani va kulaka xiyimo xexo va nge pfuki va kumeki va ri karhi va nga tiva swin'wana handle ka sweswi va swi vonaka ekaya swi onhela vana ku tlula na hi laha ni nga kotaka ku hlamusela hi kona i ku nyiketa vana aka nala a nga javulosi
0: se swi vula ku ni loko ni kula mfundhisi mhani a va ri na ntolovelo wun'wana loyi a va tshama va karhi va wu vulavula va ku n'wina vana va mina loko hi tshika ni hambana na sesi wa mina hi ku vulavula lava a ni va tlhandlama va ku he n'wina loko mi vulavula mikutani mi vitana valala mi nghenisa valala hi ku vulavula ku ri loko hi hambana ku holova swi vitana valala endzeni ka muti se swi vula ku swi tiyisisa mhaka leyi mi hi vulaka ya ku loko tatana na manana va nga ri na ntshamiseko hi vona va chelaka va pfumelelaka ku nala a nghenela vana lava a va chela moya wo biha va tikuma va za va huma ndleleni va endla swilo swin'wana swa ku chavisa ngopfu
1: i ntiyiso wo hetiseka hi swi khumbile kwala ku vulavuleni hi tirhisa va Efesa chapter 4 ni khoti 27 mara a hi tekeni 26 ya kombeta ku ri hambiloko hi ponisiwile hi chava Xikwembu a kwata mara yi ri u nga weli evudyoweni swi ri a ku kwateni ka wena vona ku u vulavula yini u endla yini leswi nga ri ku vudyoho dyambu ri nga peli wa ha kwatile swi ri loko ni kumeka ni kwatile ni fanele ku kumeka ni ri karhi ni nga pfumelela Xikwembu xi ni pfuna ni nga niki nkarhi aka javulosi ni pfula tinyangwa ni pfulela nala wa vutomi bya ndyangu lowu ivi na vana ku va a nga endla ku rhandza ka yena makungu ya Xikwembu ya tsandzekisiwa
0: se bishop wa mina in summary loko hi ta ku n'wana loyi kumbe vana lava va hlayisekile endyangwini hi loko vatswari vambirhi mahanyelo ya vona va ri njhani so leswi nga ta endla hi ku ku na vumundzuku aka vana lava hi loko vanhu vambirhi lava va nga tekana va hanyisaku yini so
1: i swi khumbile mara
0: hi swona ho ndla nkomisoinaleiva
1: kota ku twisisa mo hi kombeta ku ri n'wana loyi a kulaku a ri aka ndyangu loyi tata wa yena a nga ku tluweni hi mhani wa yena a hloniphiwa n'wana yaloye i kula a ri aka loko ku ri ximilani a hi ta ku xi byariwile a tlhelo ka mati ma khulukeni n'wana loyi a kulaka aka ndyangu lowu mhani wa yena a nga ku rhandziweni hi tata wa yena i fana na ximilani lexi nga byariwa a tlhelo ka nambu lowu nga tshiku ho twa a xi dzudzi na matluka a xi tluli ku veka mihandzu aka tinguva hinkwato ta ku veka mihandzu i n'wana loyi a kulaka aka ndyangu lowu ku nga na ku rhandziwa ka mhani wa yena ku va na ku na ku yingisiwa na ku hloniphiwa ka tatana wa yena hi mhani wa yena n'wana yaloye i ta kula a va hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga n'wi endla ku va swona evuton'wini bya yena.
0: Okay, Bishop Omen, ni mani ni tlhela ni kota ku ni kombela leswi mi nga vula yini hi vaakelani lava miyelaka loko va vona n'wana aka makhelwani kumbe wansati aka makhelwani kumbe wanuna a ri ku xanisekeni ku kulukumba ngopfu mara va miyela va karhi va swona ku wanuna loyi wa hluphiwa hi nuna wa yewe hi nsati wa yena wa hluphiwa n'wana loyiwani mhani na bava mhani na vana va bukutela bava loyi kumbe va n'wi xanisa hi tindlela to hambanahambana mi nga ku yini aka nxaniseko lowu va ku kona ku nga va ka n'wana ku nga va ku ri wanuna ku nga va ku ri wansati vaakelani va swi vona mara va miyela mi nga va tsundzuxa yini
1: mo ni kombeta ku ri hi ku ya hi Yohana wo sungula 3 yi nga va verse ya 18 ya kombeta ku loyi a vonaka makwerhu a ri aku pfumaleni yena a ri aka xiyimo xa ku va a nga kota ku pfuna mara a nga endli nchumu hi swona yi ri munhu yaloye a nga claima njhani ku rhandza Xikwembu ri kona ndzeni ka mbilu ya yena ni kombeta yini lana ko kumeka ni nga vona ku ri n'wana loyi u le ku xanisiweni wa abuziwa ni nga endli nchumu hi swona ni na nandzu lowukulu emahlweni ka Xikwembu ni kumeka ni nga kota ku vona ku ri mhani loyi u le ku xanisiweni ni miyela ni endla wonge a ni voni nchumu ni ri aka xiyimo xa ku ni nga kota ku endla ku a pfuneka ni va ni ri na nandzu emahlweni ka Xikwembu ivi ni kombeta ku ri ku na ku hambana hi ku ya hi Xikwembu aka miti ya vanhu lava va nga na vuxaka na Xikwembu Xikwembu xi nga hosi aka ndyangu walowo na miti leyi yi nga ri ku na vuxaka na Xikwembu hi ku ya hi rito ra Xikwembu hi swi khumbi katsongo vhiki ri nga hundi hi ku ya hi rito ra Xikwembu a xi nga naveli ku va hi nga voniwa a tikhoto leti tengisaka na vadyohi a xi nga swi naveli mintengo ya hina a yi fanela ku kumeka yi ri karhi yi nga endliwa kwala andlwini ya ripfumelo hi solva swiphiqo swa hina ku nga ri ku teka timhaka ta hina hi tiyisa tikhotweni ta misava hi tengisiwa hi vanhu va ku ri na Xikwembu a va vuli nchumu hi xona ti-values leti hi dyondzisiwaka tona hi rito aka vona a va ti tiri na nkoka se ni kombeta yini loko ni kumeka ni vona ku ri tlhabyani i kumeka a xalisa nsati na vana mara wa khongela hi khongela swin'we swi ri ndhawu yo sungula ku va ni nga kumeka ni ri karhi ni nga swi endla yi ri loko u vona makwerhu a kumeka a ri karhi a nga endla vudyoho wa kumeka u ri karhi u nga n'wi tshinelela u n'wi kombeta vudyoho bya yena.
0: Okay, yi mani ni heta hi ku ni ta nyika vayingiseri nkarhi sweswi tanihi nandza wa Xikwembu mi nga tsundzuxa yini vafundhisi lava kun'wanyani va nga kona va nga na nkateko wa ku va va tikuma va ri xikarhi ka vanhu vo tala mara hikwalaho ka rirhandzu ra mali nkarhi wun'wanyana va hetelelaka va tsandzeka ku byela vanhu swilo leswi nga ntiyiso leswi ku leswi ku nga swona leswi bibele yi vulaka swona kun'wanyana loko wansati a ya ku ni tikeriwa hi leswo kari na swo kari na swo kari kumbe swa ku heteleleni mfundhisi loyi hi ya a tlhaku a ya rhandzana na nsati lowu wa munhu loyi mi nga tsundzuxa yini hi ku ya hi vhangeli ya masiku ya namuntlha lama ku nga ha tirheki ngopfu Yesu ku tirhisiwaka va faya and faya a hi Yesu ni
1: mo ni kombeta ni tirhisa nhlamulo ya rito leswi swi kongomisiwaka hina varhangeri a hi tweni ni hlaya Yakobo chapter 3 verse ya 1 ntsena yiri va makweru a swi fanelanga leswaku lavo tala exikarhi ka n'wina va hunduka vadyondzisi hikuva ma swi tiva leswaku ku avanyisiwa ka hina vadyondzisi ku ta tika ku tlula ku avanyisiwa ka vanhu lavan'wana no la ku kombeta ku ri loko ho twa wonge i ti-benefits ntsena leti kumeka u tani murhangeri hi rivala ku ri ku na ku avanyisiwa ende ho twa xi ta va strict aka hina tanihi varhangeri vadyondzisi ku tlula loko xi avanyisa lavan'wana mani ta ku ri a hi tiveni ku ri ha languteriwa hi Xikwembu ende hi ta nyika vutihlamuleri emahlweni ka xona ni heta hi swivuriso 13 verse ya 17 ni hlaya hi Xitsonga lexiya xa ku sungula yi swi veka hi ndlela leyi hi kombeta vutihlamuleri ka ku loko hi nga dyondzisi leswi vulaka hi Xikwembu swi vula yini yi ri yingisani varisi va n'wina mi tiveka ehansi ka vona hikuva va hi tekela mimoya ya n'wina hikuva va ta vutisiwa hi yona va yingiseni leswaku va swi endla hi ku tsaka ku nga ri hi ku vilela hikuva sweswo swi nga ka swi nga mi humeseli kunene se laha ni le ku kombeteni ka ku ri ku va ni nga kumeka ni ri murhangeri ni dyondzisa.

0: tekeni e vutihlamuleri byi kulu ngopfu amahlweni ka Xikwembu xani na le ka lava ya a vo dyondzisiwa se a hi veni na mapfali varhangerikulori ka ku ri loko ho kumeka hi ri karhi hi nga va na rirhandzu ra rifuwo rirhandzu ra mali ivi hi nga ha vuli na leswi a hi fanele swi vula ku loko no n'wi tshinya u ta suka ni nga ha kumi leswiya a ni swi kuma ka yena u ta ya a ya khongela na Tlhabyani a nga ha khongeli na mina hi ta va na nandzu lowukulu amahlweni ka Xikwembu lexi hanyaka
1: amen
0: Xikwembu a xi pfuni
2: halleluya no ni khensile muyingiseri wa Vision FM wa ha ri kwala ka Vision FM aka nongonoko wa emindyangwini namuntlha hi le ku vulavuleni hi timhaka ta ndyangu kahle-kahle hi vulavula hi mhaka ya ku lexi xi vangaka mpfilumpfilu xi tlhelaka xi pfuvapfuva ntikelo wa ndyangu hi ku angarhela hi ku xi tlhela ku xi va na potential kumbe vuswikoti bya ku pfanya vumundzuku bya ndyangu walowo na ku herisa vutomi bya vana i yini muyingiseri wa Vision FM ni kombela ku kwalana na wena u va na xiavo loko ku ri na marito ku ri na ti-comments ku ri na swivutiso i vutisa hi ku komisa ni kombela ku noko mi ndlaka ti-voice note mi nga lehisi ngopfu hi nyikeni marito ya ku koma hi ta kota ku ya mahlweni mi le moyeni ka Vision FM hi perisa vona
3: njhani
2: mpfukile
3: Bishop swi nga vulavuriwa hinkwaswo leswi swine mfundhisi Thadwa loko va vulavula Bishop Thadwa va vulavule hi mhaka ya vukati lebyi byi nga na Xikwembu ne hi ku ya hi mehe ka leswi va nga swi vulavula hinkwaswo swi kombisa ku ri hi fanele hi languta foundation ya manghenelo ya hina ka leswi hi swi vulaka ku ri hi ponisiwile leswi swi ni vuyisa aka leswi a mi dyondzisa hi swona mpundzu ni ta kombela va ni hlayela loko ni hetini va ni hlayela Matthew chapter 15 verse number 7
2: swi lavaka mi va mi hi hlaya ku endlela ku nkarhi wa hina i wutsongonyana loko n'we mo kota ku hi hlaya mi yi khota kunene ku ri hi nga ha teki nkarhi khale mfundhisi va khome foni le va nga kona
3: kunene kule na bibele yi ri loko lavambirhi va famba va fe mahlo va ri vambirhi hinkwavo va ta wela agojini and Isaya ivi a vulavula hi mhaka leyo loko ni nga hoxile se xo hetelela lexi ni lavaka ku xi khoma i ku ri swi endliwa hi yini bibele yi vulavula ngopfu hi n'wansati ku ri n'wansati i fane a yi vulavula ngopfu hi n'wansati ni nga nyika na swikombiso ni to khota Proverbs number 25 24 a ku tshama na n'wansati wa pongo u ya tshama henhle ka rhupi ya mazenge ku ya ku tlula ku tshama na n'wansati wa pongo se yi vulavula tivhese to tala hi n'wansati always n'wansati hi ku ri u saseka anhempini ya n'wansati se a na ta vula ku swi endliwa hi yini ku veni n'wansati loyi ku vulavuriwa ku yena u huma laha ka rimbambu ra mina tanihi n'wanuna loyi va nga vulaku is the weaker vessels I think ni lava ku rhandza ku katsakalanya leswiya hi ku komisa se a ni ta vula ku kahle ri why yi laya ngopfu n'wansati inkomu na ku why ingaku Satan xo hetelela u tirha ngopfu hi n'wansati masiwana inkomu
2: okay khesile swinene ni ta kombela mi ni tsalela xivutiso xi ku va nga hlamule hinkwaswo sweswiwani tsatsalani swivutiso va nga swi vula leswaku why bibele yi vulavula ngopfu hi n'wansati nkarhi n'wansati wo karhata ngopfu ni ta kombela ku teka van'wanyani ivi manjheni swivutiso swi ta hlayiwa swi ta va ta hlamula endzhaku ni ta teka lava mi le moyeni ka Vision FM
4: malungani Bishop wa mina mi pfukile
2: hi pfuke swinene hi ngo vona ba
4: na pata tabyana va khensa swinene va ringeta ku hi komba mhaka yikulukumba ngopfu mhaka leyi nga na dyondzo leswaku mampilimpilu na madzolonga emindyangwini swi vangiwa hi vukala vutivi ku ri swi angarhele swi swo tala ngopfu ene va hi tlhantlhele yona leriya ra ku ri vavasati a va swi tivi leswaku n'wanuna u ta tshama a ri nhloko u tshama a ri na ku navela eka vana va yena i tshama a ri kha swi tiva ku ri hosi Yesu Kreste hi yena mutlheri ni mponisi wa hina hi yena loyi a tshamaka swa a hi nyika milawu hi yena munhu loyi a nga va a wa ri munhu wa xinuna so hi yo mhaka vavasati va fanele va landzelela milawu leyi vavanuna va va nyikaka yona ku endlela ku ri swivondzwani leswi swi nga disturbiwi n'wanuna loko o ze atala mbilu swa hlupha loko se ari hava Kreste ehetelela vana va kula ku hambana n'wansati a kumbarheta vana a ri yexe ni n'wansati a nge kurisi vana a ri yexe ku ri hava n'wanuna.
1: Amen.
2: Okay, no ni khensa ngopfu swinene.
4: Thank you.
2: A ni vulavula na mani? Okay, va hatle va baleka. Ni ta kombela ku ri ni karhi ni teka ni ta teka mune wa vanhu sweswiwani vambirhi lava nga vulavula ni ri and then yimani ni ta teka lavawani ni ta kutaniwa milemoyeni ka Vision FM milemoyeni
5: ahe na mi
2: ahe
5: professor wa mina
2: ahe mi nga ku yini n'wina
5: professor ni leswi ni nga xi vulaka a no lava ku khensa ka program leyiwani ku ri mi le ku dyondziseni ka rixaka swilo swa ntiyiso ni ta xeweta mfundhisi wa mina mfundhisi Tlhabyani va vanhu va quality ni tsakisiwa hi ku va yimela mfumo wa Xikwembu hi ntiyiso a va bambateli so ni swi ni tsakisa ngopfu sweswo hikuva vanhu vo tala loko va ka va vulavula timhaka ta Xikwembu va ringeta ku bambatela va va na tlhelo leri vona va yimaku kona se mfundhisi loko va ka va vulavula va nga ri ku bambateleni ende loko va ri ku vulavuleni ni twe na vhiki leri nga hela loko mi va vutisa swivutiso va vulavula a va vulavuli va nga seketeli hi bibele va vulavula va kha va seketela bibele va kota leswi nga ku ri na hina tivhese tin'wana hi twe ingaku ta hi hlamari ti nga ku a ti kona ndle ka bibele mara ti ri kona loko i pfula i kuma ti ri kona so ni khensa swinene a no lava ku khensa
2: okay no ni khensa
5: swinene ni Tlhabyani na mi khensa swinene
2: danke. Okay, yimani ni kutaniwani ni ta teka wa ku hetelela ni ta ya ka ti-WhatsApp ni vona ku ni kombela mi ni kuma milemoyeni ka Vision FM hi pfukile minjhani n'wina eya
1: Amen.
2: Vulavula rito leswi ri vulaka swona. Amen. Inkomo swinene. Ni kombela ku ri a ni tiku mfundhisi mi va twini wa karhi va vulavula ni ri?
0: A ni le ku swi twini hinkwaswo.
2: Aka xivutiso xo sungula a xi ku yini kambe
1: xivutiso xo sungula a xi ku why bibele yi vulavula ngopfu hi vavasati ingaku hi vona va karhataka ngopfu.
0: Okay. Mo ni kombeta ku ri bibele ya vulavula hi vavasati na vavanuna. Mara loko swi ta amhakeni ya vukati va na xiave xikulu swinene. Hi hlayiliya ya Proverbs chapter 14 verse ya 1 ni kombela ku yi hlaya hi xinghezi xa good news yi ri homes are made by the wisdom of women but are destroyed by foolishness. Lexi nga tumbelela vo tala i ku ri kusukela kwele a ku teni ka wansati a nyiketiwa ka wanuna xi kombeta ku ri i tela ku va mupfuni a suitable helper. Mini kumi ku ri hi twa onge vavasati hi vona hi ku yi ri i wika vessel va lava ku mpfuni hi ku ya hi Xikwembu yi ri i wanuna a lavaku ku pfuniwa. Se wansati hi laha hi nga kombeta hi kona loko o kota ku pleya role ya yena kahle

0: 5. Loyi vito ra yena ku ri hlamuseriwa ri kombeta ku i xiphuta. Na n'wi rivala a fumile swinene a khwela Davida. I gina a tekiwa hi Davida mhani loyi.
1: Okay. Averman musati loyi Abigail.
0: Abigail. Yi kombeta ku ri a tekiwe hi wanuna loyi i xiphuta. Mara a hanya vutomi.
1: Eish, mani loyi aka nuna loyi ari anga ari dodomedzi.
0: Ari dodomedzi mara mani loyi yi kumeka yi kombeta vutomi bya ku saseka ngopfu. Loko yena aya hundza makumu ya kona hi mhaka ya vutomi bya Xikwembu u gina a va sati wa hosi yo duma swinene.
1: Eish,
0: ni kombeta yini? Ni kombeta ku ri ya vulavula hi wansati a mhakeni ya vukati yi rhangisa yena ku ri i tiveki hansi ka vurhangeri kumeka u ri karhi u nga hlonipha loko o endla sweswo i kota no wina nuna loyi a nga muhedeni a nga tivi ku nchumu hi Xikwembu a kumeka a tiva Xikwembu a nga twangi rito.
1: It's powerful. A ka ha ri na xivutiso xin'wana ni twi nga ri a ko va lava van'wana a ko va ti-comments se n'wi hetanihi vantshwa lava a mi yimela vavantshwa hi lava mfundhisi mi nga va vutisa mi nga ku yini ka vona mi va vutisa yini ku va petsapetsa mhaka hi va nyika nkarhi va khongela ni voni nga ri mhaka is a done deal yi herile mhaka leyi mi nga ku yini n'wina n'wamihlave mi kona kwani
2: a mina a ni na xivutiso na laha ku seketela swa nga swi vula ku ri swi very very powerful munhu u dyondzeni swo tala na mina as youth ni va ni dyondze swo tala ku ri no ku se ni a tekiwa na tiva ti-protocols ta kona na leswi fa munhu a swi endlaku a hanyisa hi swona ku tiyisa muti wa yena ku wa lowu wa strong lowukulu wa kahle ni dyondze swo tala swinene ka vona
3: swona
2: swinene
3: mfundhisi
0: ae
3: mina ni dyondze ku ri ku kala vutivi swi na nghozi swinene loko swi fika ka timhaka ta vukati
0: i ntiyiso vanhu va mina ku pfula Xikwembu va herisiwa hi mhaka ya kala vutivi
3: hi swona and then dyondza futhifuthi ku ri n'wansati she's a helper aka n'wanuna wa yena ni tlhela ni dyondza futhifuthi ku ri n'wanuna hi yena nhloko ya muti ni tlhela ni dyondza futhifuthi ku ri n'wanuna i fanekele a rhandza nsati wa yena tanihiloko na yena a kha a ti rhandza ni tlhela ni dyondza nakambekambe ku ri loko i nghena vukatini i fanekele i kha i va i kha i tiva milawu ya vukati i nga ngheni vukatini timhaka ta ku ri wena i nghena hi mhaka ya masangu ntsena swa masangu ko va timhaka ta bonus so ni dyondze swo tala ngopfu mfundhisi aka nhlokomhaka leyiwani ya namuntlha especially loko swi fika ka n'wansati na n'wanuna ku n'wansati i fanekele a respecta nuna wa yena ku ri n'wansati wa xikiripoto a nge aki muti ku ri n'wansati loyi a tshamaka ku a kariyela nuna wa yena nakambe ni tlhela ni dyondza futhi ku ri muti i n'wansati wu akiwa hi n'wansati loyi a nga tlhariha n'wansati loyi a nga tlhariha hi yena a endlaka leswaku ku va ku ri na muti lowu akekaka
0: ende vutlhari bya n'wansati i ku tiveka hansi ka vurhangeri bya nuna a hlonipha nuna
3: a tibyela ku ri nuna hi yena nhloko ya muti hi yena nhloko ya yena loyi a fanekele a n'wi hlonipha so namuntlha mfundhisi ni dyondze swo tala ngopfu so na tshemba leswaku vavasati hi dyondzini na vona vavanuna namuntlha va dyondzini leswaku va fanekele va rhandza vavasati va vona tanihiloko va rhandza mimirhi ya vona
0: ni ngo tsakela ku nyika bonasi ka vantshwa a mhakeni ya vukati vantshwa va xinuna vaxisati loko ku ri ku i ntiyiso u ponisiwile wena yi ri mi nga rhwaleni mpingu wun'we na lava va nga ri ku vapfumeri ku kokiwa hi mali ku kokiwa hi mambalelo na ku saseka yi ri ku saseka ka nghwe swa kanganyisa ende swa hela u nga ngheni avukatini na munhu loyi a nga ponisiwangiku munhu un'wana na un'wana miri wa yena i ntepele ku nga va ntepele ya Xikwembu kumbe ku va ntepele ya javulosi loko u nghena avukatini u ponisiwile hi lava ku endla Xikwembu na Satani va maseve i ti endlela xihoxo u ti endlela xihoxo se u nga pfuki u nghena aka vukati na munhu loyi a nga ponisiwangiki u nga kanganyisiwi u ti chela endilweni i wanuna i wansati ku mina moya vantshwa va xinuna ku ri hayi ni ta xi hundzula loko ni xi tekile why u nga sunguli u hundzula vatswari va wena na vamakwerhu

0: lokhu kunamathimba yohuntula kodwa kota umana wale mitini vutisa Samson vangushokolumahlo lapho hikuva ngatwi kutsundzuxiwa hi vatswari lava a va n'wi kombeta ndlela ya kahle ya ku a wu nghena vukatini na munhu loyi a nga ri ki na ripfumelo leri wena u nga na rona aka Xikwembu i advise ta mina ka vantshwa
1: ex mfundhisi wa mina ni kombela ku ri mi vulavula marito ku ya ku heteleleni a ni n'hweti leyi vuriwaka i n'hweti ya Mandela mi nga va marito ya n'wina yo hetelela mi nga ma vula mi ku yini mi tlha eku heteleleni mi khongelela mindyangu leyi vabyaka sweswi yi gumaka sweswi vamhani va nga tekiwa va ya vekiwa mindyangwini ivi na vo nkarhi wun'wani va fike va va na milomo va pfula milomo va chinga swinene ivi va papa lava va za va haka mabaji hi la nkolweni va huma va famba va ya hloma kwalomu hikwalaho ka ku va va nga ri na Xikwembu ku endlela ku at least ku va na ku vuyelelana Xikwembu xi endla singita ku vanhu lava va vuyelelana ni kombela ku marito ya n'wina yo hetelela mi nga va na marito wahi ivi andzhaka swi ta mi khongela mubishop wa mina
0: ni nga kombeta mhaka leyi ma ri marito yo hetelela mi kombetile ku i n'hweti leyi aka tiko ra hina ni le misaveni hinkwayo yi nga niketeriwa ka ku tlangela vutomi bya Nelson Mandela no la ku kombeta ku ri munhu un'wana na un'wana wanuna wansati loyi a nga konaka leyi misava lonkulu lontsongo a hi swi tiveni ku ri hi tile ku ri na mhaka nkulu leyi Xikwembu xi lavaka ku hi endla hi mina xi hi endla hi wena i ku na xikongomelo xa nkoka hi vutomi bya wena Xikwembu xi lavaka ku xi humelerisa swi kota ku nyika mpfuno aka van'wana se a ni ta ku ri a hi kumekeni hi ri karhi hi nga pfumelela mutumbuluxi wa hina a kumeka a ri karhi a nga hi pfuna ku humelerisa leswi a nga endla hi tela swona aka leyi misava n'wina ku katsa na mina lava hi kumekaka hi tintswalo ta Xikwembu hi le vukatini vavanuna na vavasati a hi kumeke hi nga amukela Xikwembu xi hi pfuna ku humelerisa makungu ma xona

0: ni lava ku huma vana lava va nga na vukwembu.
1: Amen.
0: Va nga ta kumeka va teka vukwembu lebyi byi kumeka byi ri karhi byi nga khavhara misava leyi hinkwayo yi voningeriwa yi lunghiwa va vuya aka xikwembu lexi hanyaka. I ku navela ka mbilu ya xikwembu xi ri ku navela ka xona i ku vanhu hinkwavo va nga ponisiwa ivi va fika aku tiveni ka ntiyiso. Se hina lava hi nga ponisiwa na vana va hina a hi pfumeleleni xikwembu ku ri hi hina na miti ya leyin'wani va papa va mhani na vana va vona va ponisiwa va fika aku tiveni ka ntiyiso ivi makungu ya xikwembu ya hetiseka emisaveni.
1: Amen.
2: No, ni kombela ku mikhongela, mikhongela ni mindyangu na vana lava nga na ntshikilelo emihleketweni hi mhaka ya vatswari lava va rhandzaka ku ti tsakisa hi swoka swi nga fambelani, ku va kupita ku xikwembu xi va pfuna va kota ku hlula ka swiyimo leswi.
0: Na khensa swinene. A hi khongeleni. Xikwembu ma kota hinkwaswo. Ku hava lexi mi tikelaka kumbe ku mi nonohela ku xi endla. Hi leyi miti xikwembu. Leyi yi nga ku fambeni kahle yin'wani yi nga ku tikeriweni lokukulu hi dyondzile eka siku lera namuntlha eka rito ra n'wina ku nga ntiyiso ha kota ku vona swivangelo swa mpfuvampfuvano na mitshikelelo leyo tala yi veke kona yi nga kona aka miti ya hina. Xikwembu xa hina ha tisola emahlweni ka n'wina a hi endlanga hi laha mi hlavuteleke ha kona ko va swi nga saseka aka vukati aka miti ya hina hi rivaleleni ha hundzuka.
2: Jesus,
0: hi kombela ku tweriwa vusiwana hi n'wina ha kombela xikwembu eka n'wina hi nyikeni tintswalo ta ku kota ku vutivi lebyi hi byi kumeke hi va vaendli va byona ku nga vi vati ntsena hi ku ya hi rito ra n'wina miri ku katekile lava twaka va tlhela va endla hi pfuneni xikwembu eku va vaendli va vutivi bya ntiyiso ku nga rito leri hi tintswalo ta n'wina ni hi dyondzeke rona. Xikwembu ha swi tiva leswaku mbilu ya n'wina yi lehile hi pfuneni xikwembu xa hina ku va vavanuna lava endlaka leswi nga kongoma hina ku va vavasati lava amukelaka vutihlamuleri ku endliwa leswi va kongomeke hi vito ra Hosi Yesu Kreste. Xikwembu tatana ha ri tiva rirhandzu ra n'wina aka vana hi lava vana lava va nga aka miti leyi va tikiselaka vutomi yi endlaka va kula va hlundzukile a vutomini bya vona ha kombela xikwembu va pfuneni va nyikeni tintswalo ta ku kota ku hlula ku tikeriwa loko va hlanganaka na kona. Horisani xikwembu miti leyi vavisekeke hikuva vatswari va vona va vuya eku hundzukeni va endla leswi lavaka hi n'wina. Na kombela xikwembu xa hina hi vito ra Hosi Yesu Kreste niri eku rhandza ka n'wina a ku endleki makungu hinkwawo ya nala hi miti ya hina na vana va hina a ma tsandzeki hi vito ra Hosi Yesu Kreste. Xikwembu na mi khensa swinene hikokwalaho ka xitichi lexi hi kotile xikwembu ku fika lomu a hi ta tsandzeka ku fika hi tivisa timhaka leti ha mi khensa katekisani xitichi lexi yanani amahlweni mi fikelela lava mi lavaka ku va fikelela hi vito ra matimba ra Hosi Yesu Kreste. Xikwembu ha mi khensa. Amen.
1: Amen.
2: Hey mfundhisi wa mina yi mani ni ku a mi se chayisa maswivona ni ta heta lava ku tlangisa ti-voice note leti nga la mi ta va mi karhi mi ti yingisela loko ku ri na leti lavaka swivutiso hi ta vuya back ka n'wina ku mi kota ku hlamula.
0: Hayi ku hava pho wanonga.
2: Dankem bishop wa mina. Amen. I nandza wa xikwembu mfundhisi tatana Tlhabyani la ka xitlhelani va karhi va hlamuselaka timhaka letikulu va nga hlamusela timhaka letikulukumba ta ku saseka xikongomelonkulu xa nongonoko lowu wa namuntlha kumbe xa tinhlokomhaka leti a hi lava ku hi tsundzuxa vatekani ku hanya vutomi bya vuxiyaxiya loko va karhi va hanya ku va nga khadlanyani timbilu va nga tikumi rirhandzu leri n'wanuna a nga za a teka wansati hi rona a za ku wansati wa mina tana haleni a nga fiki wansati loyi a fika cinca loko a fika le kaya na yena n'wanuna a nga fiki loko a teke n'wana wa vanhu a n'wi veka kaya a tikuma sa cinca a nga havi swona xikongomelo xa kona a hi lava ku ntwanano lowu va nga tekanela wona loko va za va rhwalana le va nga vuya kona va za va vuyela ndyangwini swikongomelo leswiya swa vona swa vona va ri vambirhi a va heti swikongomelo swa xikwembu ku ya hi milawu leyi xikwembu xi lavaka yona xin'wana xa kona a hi lava ku ri vatswari va va na vutihlamuleri va kota ku dyondza ku tiva ku ri loko va za va tekana a va ha hanyeli vona ntsena va hanyela na swinon'wana leswi va nga swi pfula va fanele va hanya vutomi lebyinene lebyi nga ta endla byi nga ta endla leswaku swivanani leswi swi nga laha mutini swi nga tswariwa swi kota ku kula swi dyondza ku rhandziwa tanihiloko tatana na manana va rhandzanini swi kota ku swi tlanga leswi swi hetelela swi ku ri loko ni kula ni lava ku teka loko a xi ri xa wanuna xi ku na ku ta teka wansati wo fana na leswi mhani va hanyisaka swona aka papa loko a ri wanhwana a ku ni la ku ta tekiwa hi wanuna loyi a nga ta ni rhandza ku fana na leswi papa va rhandzisaka mhani swona ma swi twisisa na hileswaku a hi lava ku layita ximbonani ku kota ku layitela mindyangu ku tinkanu swifafa ku rhuketelana ku rhuketela vana ku bukutela vana a swi na mbuyelo handle ka ku kucetela nhlundzuko na ku chela nhlundzuko na ku pompela nhlundzuko aka vana leswaku vana lava loko va kula va ri hi tindlela ta tihanyi leti va nga ta va kurisiwe hi tona xin'wana xa kona a ku ri ku tsundzuxa vaakelani vanhu lava nga kona leswaku ri mbuyelo lowunene wa leswaku hi ya va na muganga lowunene hi loko i nga hlayisi n'wana wa wena ntsena swi teka community hinkwayo ku kota ku va ku kurisa n'wana lero i matimba ya wena wena tanihi mhani tanihi muakelani ku kota ku hanya vutomi bya laha kuleke hi xikongomelo xa ku kota ku byala mbewu leyinene aka lava ha kulaka hikuva xikukwana xi tlhotlhoriwa xi kuma mhana xona a tshama henhla ka xona lexi nga xa mbaha loko na xo xi ya tshikela matandza xi tshama henhla ka matandza ku kondza matlhotlhora swi vula ku tlela ku tlula ka mhala hakunene ku letela n'wana wa le ndzeni mahanyelo ya mhani mahanyelo ya bava lama nga lamanene ku vulavula ka mhani ka bava ku vulavula ka bava aka mhani swi na nkucetelo lowunene aka vana ma ni twisisa ne namuntlha hi ba swinepe karhi hi swi makelamakelani hi the foda hi xin'wana lexiya xa hina ndzalo a xi hlekelela swi kahle n'wana luya a karhi a dyondza swin'wanyani ku a swi vona ku exi loko no teka hi munhu wa so swi nga va kahle se swi kahle ngopfu ku ri ndhuna a hanya kahle ku muganga wa yena wu va kahle stakeholder yin'wana na yin'wana loyi a nga muakatiko wa muganga a nga va n'wamabindzu a hanya kahle na nsati wa yena a hanya kahle na vana va yena a hanya kahle na community ku endlela ku mundzuku loko se a ya tikuma a nga ha fambisi xopo liya yi fambisa hi vana va yena kumbe hi van'wanyani na vona va kota ku dyondza ku n'wi hlonipha loko va n'wi vona va ku munhu loyi i hi hloniphini hi nkarhi lowu a ri na mabindzu ya yena hi fanele hi va tivoningo nkombiso loko i ri tichara u mbala kahle u nga yihi swithaphuthaphu xikolweni mbala kahle ku vana lava i hundzuka role model ya vona va titwa va ku hi lava ku ta fana na sesi swimanimani hi lava ku fana na meme swimanimani namuntlha nongonoko lowu a hi wutisa aka vanhu valava hinkwavo a hi lava ku ri aka munhu un'wana na un'wana laa nga tatana nkarhi wa ku a tsakisa ngopfu yena a wusuke hi ri bibele Jesu a nga tsakisi ngopfu yena a tela ku tsakisa tata wa yena hi ku vuyisela mimoya leyo tala aka xikwembu as a father tanihi tatana ntirho wa wena i ku vuyisela vumunhu lebyinene aka leswi u nga swi veleka emugangeni u va xikombiso u hanya kahle u nga vi corrupt u va munhu wa kahle a ni ma yi vona i xikongomelo lexi a hi ri na xona hi nongonoko lowu eka siku ra namuntlha yimani hi hundza helani hi ta kota ku tlangisa ti-voice note hi twa ku ti-voice note ti ri yini kota ku hlaya leswi nga kona lahaya xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa mi ni twe kahle loko ni karhi ni endla nkomiso wa leswi a hi lava ku fikelela swona evuton'wini xikongomelo xa hina amen a hi ngee

vaka hina lava rhandzekaka. Hi risimu leri i ku lava ku ta nyika dyondzo eka vanhu hinkwavo laha hansi ka dyambu, leswaku va tolovela ku kunguhata swilo kumbe ku pulana swilo swa vona ka ha ri na nkarhi, hikuva vanhu vo tala va ya tisola nkarhi wu herile.

0: Paul, Papa Bishop. Hlekanhlekani wa namuntlha hi le ku dyondzeni swinene. Tidyondzo leti mi hi nyikaka tona ti hi kota ku hi pfula mahlo laha a hi balekile. Ni ta hlamusela hi liya ya ku va Josefa va makwerhu wa yena va n'wi xengile. Josefa loko a ri karhi a vulavula a va nga n'wi teki a ri nchumu, mara hikuva va n'wi xenga va n'wi suse emun'wini va n'wi yisa endhutini. Leswi a va nga swi langutelangi ku i ta va hosi leyikulu na vona va va hansi ka yena. Ku va munhu a ri karhi a vona swi endla ku ri a va na vutivi, hi ku vona swi suka swi ya swi suka emahlweni ivi swi ya edzongweni, swi kota ku fika swi vulavula ku lexiya i xi vonaku a xi lunghangi, lexiya i xi vonaku ka voko ra xinene xi right. Se hi dyondzeke ngopfu na ku va hina hi tshama hi amili hi rito ra Yesu Kreste wa Nazareta, hi swi tiva leswaku nala loko a ku fikela i ncini lexi i nga xi endlaka. A ku ri manani maboko kanjhakanjhaka. Amen.
1: Inkomo mani maboko kanjhakanjhaka, i nga ri va hlamulaka dyondzo ya Nanhlekana ni ri eke hi yona Nanhlekana a hi fambeni. So ni karhi ni jika ni kutani ni kuma lavan'wanyani. Khense ngopfu mani maboko swinene aka mhaka leyi mi yi vulavuleke hi mani ni twa lava ku va ri yina. Va riperile Bishop. Ni kombela ku vutisa nuna wa mina i mfundhisi, xana loko nuna wa mina a nga hani rhandzi, xana swi vula leswaku na mina xikhongelo xa mina hosi a yi nga xiyingisi ke? Hi tshama swin'we hikwalaho ka vana ku ya hi topic ya hina. Mayitwa ku mhaka leyi ya kwini? Va ri loko nuna wa mina a nga hani rhandzi,
2: swi vula leswaku xikhongelo xa mina hosi a ya ha xiyingisi ke? Tshama swin'we
1: hikwalaho ka vana.
2: Hikwalaho ka vana.
1: Lero a ka ha ri na vuxaka ka vona vana.
2: Vo tshama swin'we mhaka ku ri ku na vana.
1: Va hlonipha vana, va ndlela ku va nga twisi vana lava ku
2: vana. Swona.
1: Mara vana va tlharini va nga swi vona. Va vona.
3: Va vona vana, va swi vona hi ti-action ta vatswari va vona.
1: Okay, I'm sure hi ta boheka ku landza mfundhisi swin'wanyana ku swi ri yini. Then a hi ta famba so. Yimani nyana ni ku tani nyana so timhaka ta koho tilehe ngopfu mani a hi endlenyani so
4: vaka hina lava rhandzekaka hi risimu leri hi ku lava ku ta nyika dyondzo eka vanhu hinkwavo laha hansi ka dyambu leswaku va tolovela ku kunguhata swilo kumbe ku pulana swilo swa vona
1: a hi fambeni so. Hey, swa vava ni ri.
5: Ku yingisa swi tlula magandzelo.
6: Ha khensa va Bishop va hino, va dokodela na va mfundhisi Tlhabyane. Hi le ku khenseni swinene hi dyondzo leyi mi dyondzisaka yona. Mi dyondzisa munhu un'wana na un'wana, mi le ku akeka rixaka. Hi man'watsendzani va vula sweswo phela va mi yingiserile a va se tlela. Va ri kwala ka ximange a hi.
1: Nkomo swinene mani n'watendzwani mutswari wa hina celebrate. Okay.

0: ke a sonalis e manne tala e giselandis
1: stopo na bahla jwane ah vai dondisini vai dondisini swinene swingene ntindeve
0: o swingene ntindeve ke va switwisisi e mankosa la
2: riperile vafundhisi Bishop Malungani
0: baba wa mina
2: na vapfhumba lava nga kona vakwalaho na Bishop na mfundhisi Tlhabyane na vaperisa mina xa mina xivutiso ni vutisa ku ri leswi ni nga twa kwalaho va kha va kombisa timhaka ta ku ri munhu wa xisati a fane yena a nga kumeka a nga vulavuli rito emahlweni ka hina nje kumbexani ku ri hina ku ri kereke se ni la ku tiva ku ri leswi va nga kona van'wanyana sweswiwani swi komba ku ri vona loko va ri kona alomu tikerekeni vamhani va kha va fambisa kulomu ya tikerekeni swi vula ku hina se swi hi vuyerisa yini ku vona ni twi kwala va kha ku vamhani a va fanele va dyondzisa vavasati lava vantshwa lava ha fikaka avukatini se hina van'wanyana loko ku ri ku hi va hi katsakanini tanihi kereke hina swi hi vuyerisa yini inkomu
0: ke ntsemba aboni ka xikombiso laya kambe vatavuya vata hlamula mfundisi Tlhabyane hi mani nokutana jika so ni tanta kuma lava bona vari professor Malungani ha khensa swinene na le ka mfundisi Tlhabyane ku yimela tilo hi ntiyiso loko vanhu hinkwavo ho kota ku ponisiwa hi tiva xikongomelo xa vukati bya kun'we na ku tiva ntirho wa department ya ti-department leti xikwembu xi nga hi vitanela ka tona vukati na mindyangu ya hina a swi ta fikelela xikongomelo xa xikwembu from Rev MD Chabalala eka Malamulele.
3: Amen.
0: Swi hanya ngopfu loko un'wana na un'wana mpela u tshama ka department ya yena ivi a teka leswaku leva phela a munhu a ngo leva ku tlula van'wana vo tikhoma lavan'wanyana se swa ku munhu i wo wana matimba loko a titaniya i ku komba vutsandzeki ku i na swin'wana swo ka swi nga hluviwangiki aka yena.
3: Amen.
0: Okay. Ivi van'wanyana va ku i madyambu lamanene professor ndzi kombela recording of video leyi ya namuntlha timhaka ta ndyangu of mindyangu ku yi xava i tatana Mavasa ka Thomo ke hi sweswo ke va kombela leswiyani then hi ya emahlweni va ta swi kuma hi ta vulavula ku hi ta swi endlisa ku yini va ta hi byela ku na vo hi ta va kuma njhani then a hi endleni so hi teka leyi yongo yo hetelela la
4: riperile professor na mfundhisi Tlhabyane na vayeni va hina kwalano hamperisa swinene a khensa tidyondzo leti a hi dyondzisiwa tona ka madyambu ya siku ra namuntlha hi swi tekile khense swinene mama mukhenso ka xikukwana nkomu
0: nkomu mama mukhenso la ka xikukwana la i nga ri laniwani leswi a ni ri na swona la u nge ti swi herile yona ni ri a na ha ri na swin'wanyana leswi nga vutisiwa ni siyangi nchumu ni endlile hinkwaswo ka swona ni ngo teka tiqingho ta vanhu vambirhi loko ku ri ku na lava nga na swivutiso then ni kombela lava mi nga na swivutiso ku va n'wina mi fonaku mi nga hi fonela ka 0 63 730 7890 kumbe mi hi fonela aka leyin'wanyana loko mi ri na xivutiso mi nga ri na xivutiso mi nga dzimikarhata loko mi nga ri na xin'wanyana se mi nga tlha mi fona aka 0 63 132 0 818 mi le moyeni ka Vision FM.
3: Gando.
0: Hey.
3: Minjani.
0: Hey, pukile minjani.
3: Hey, loko swi tanda swimani xichangane mitani khomela.
0: Balavulani bo vata switwa.
3: Mitani ta xizama, loko swi tanda ni ta nghenisa marimi ra ka hina.
0: Amen. Swi nga koteka ke.
3: Leswaku recording leyi leya namuntlha yi nyikiwa mupfundhisi mun'wana na mun'wana wa South Africa.
5: Amen.
3: Mupfundhisi un'wana na un'wana wa South Africa ka membara yin'wana na yin'wana, n'wanuna un'wana na un'wana na wansati namuntlha. Magistrata ku tale tifayila ta vapfumeri va ya ku divorceni.
0: Eish, my God, leswi nga lavekiki.
3: The record of the statistics that I have today ni na xona leswi ni swi vula ku ni swi vula emaka ku ri ni yili eka department.
0: Okay,
3: ni kombela ku vona swin'wana swa timbalombalo kwala.

0: lokalilo endla swo tala ka
1: eish yi dropekele hi xohoxo man yi dropekele hi xohoxo hi ta kombela ku ri ba mi fonela aka 064 baba mta hi fonela aka 064 064 548 7821 vata hi teka sweswona lava nga va khome phone leya sweswona baba ni foneleni aka phone leyi na hi phinda futhi 064 548 7821 vata hi teka sweswo 064 548 7821 inkomu. Okay, yimani ni kombela ku teka mfundisi Tlhabyani leswaku va kota ku va hlamula leswi swi nga vulavuriwa hi kota ku fika amakumu sweswo ya khesa swinene to rhanga ni hlaya leswi ni swi kumeke la va ri yini lani mfundisi Tlhabyani mina a ni se tshama ni nga dyondzi nchumu eka tidyondzo leti mi ti dyondzisaka nkarhi hinkwawo marito ya n'wina ku xitichi lexi xi endla leswaku ntirho wa Xikwembu wu tirhiwa hi ntiyiso lowu nghenelela ntiyiso i ntiyiso lowu nghenele wu nga helela sorry kwalwano a mi disturbiwi vuletelani mfundhisi ntiyiso wa vava i George Maluleke kwala ka Jimmy Jones inkomu na cancer ha cancer swi yimani tsutsuma hi landza Bishop Tlhabyani.

0: endleleni ku tikuma hi swerile ku endla swilo
1: hi sweswo ke muyingiseri wa mina nkarhi wa kona se wo tsutsuma nkarhi wo nyenya leswi hi nga ku swi endlela wu tsutsume swinene mfundhisi ha mi amukela nakambe emoyeni ku mi kota ku hlamula leswi swi nga vutisiwa hina laha nkarhi wa n'wina
2: a hi na khensa swinene professor
1: sungula
2: xi suka Giyani
1: xi
2: kombeta mhaka leya ya ku ri leswi bibele yi kombetaka ku ri vavasati lavakulukumba a va dyondzisi vavasati lavantshwa leswi va languteriwaka swona ku va va nga endla swona evukatini ku ri miti ya vona na mahanyelo ya vona swi nga sangisi Xikwembu leswi hi rhangeriwaka hi vavasati va kumeka va ri ku hi dyondziseni hi ri vavanuna swi hi pfuna yini na ni kombetile ku ni nyika comment leyi ni ku mhaka leyi i mhaka leyi nga a controversial issue aka kereke ku na tikhempe timbirhi wonge hi le ka tipolitiki se lexi ni xi kombetaka laha ni ri na mapfalo ya ku ri ku na mintlawa yimbirhi aka mhaka leyi se mi le ka khempe leyin'wani van'wani va le ka khempe leyin'wani mara rito ra Xikwembu handle ko tilumaluma ri nyika ntirho aka vamhani lavakulukumba lava nga na experience avukatini
1: lava nga kula miehleketweni
2: vukati aka vona a va dyondzisi lavantshwa hikuva va ta kota ku kumeka va ri karhi va endla leswi nga ta endla ku ri vanhu lava nga hi languta tanihi vakreste va nga soli Xikwembu ni nga kombeta mhaka leyi
1: okay
2: xa vumbirhi hi lexiya xa ku ri nuna wa mina i mara a nga ha ri ku ni rhandzeni ho tshama swin'we endyangwini mara ku vasati na nuna swa ha ri kona xana swikhongelo swa mina swi nga kumeka swi siveriwa na hikuva ku nga ha ri na vuxaka a nga ha ri ku ni rhandzeni na ni lava ku hlamula hi ku kongoma ku ri swi kahle mhani ku kumeka mi ri karhi mi kamba ku ri ku va xiyimo lexi xi za xi fika laha mina tlhelo ra mina ku nga va yini na hi swihi leswi ni nga va ku ni swihi ni swi hoxerile ku za xiyimo xi fika laha loko vo languta ntsena tlhelo ra lowun'wani tanihi patinara avukatini swi nga endla ku nga vi na ku lungha aka xiyimo xa vona that's why aka vakorinto vo sungula 13 vhesi ya yi nga va vhesi ya 5 yi ri yanani emahlweni mi tikamba a yi ri mikamba lowun'wani yanani emahlweni mi tikamba ku vona ku ma ha ri kona aka ripfumelo na loko no tikamba ni nga kota ku vona ku mina ni hoxi voko njhani ka ku va swi fika la swi nga kona a ni voni ku ri swi la swi nga kona hi ku i tlhelo ra n'wanuna ntsena mara i matlhelo mambirhi se ku navela ka mbilu ya Xikwembu laha i ku ri xiphiqo lexi nga kona aka vona vambirhi xi solviwa divorce a hi hlamulo aka ndyangu lowu taka Xikwembu a hi hlamulo ku fane ku kumiwa xitshunxo lexi endlaka mi tshama swin'we mara ku nga ha vi na ku endla timfanelo leti a hi nga vulavula hi tona se a va kumi mpfuno va tshika ku tikurisa papa hi ku ni mfundhisi hi ri vafundhisi ha lava mpfuno hi ku swiphiqo swa vukati swa va kona na le ka miti ya hina ivi na mhani a va amukeli mpfuno va kota ku vona ku yi kona hope ku tshemba ka ku ri vukati lebyi byi nga kota ku tirha byi va kahle hi ku pfuna hi Xikwembu a mhakeni ya ku khongela Xikwembu xi twa swikhongelo swa munhu hi ku yena u le ku xi tweni a endla leswi xona xi vulaka swona mara loko mi nga ri ku endleni mi nyika rizini ya ku ri i ku a nga ha ri ku mi rhandzeni a mi nga tyuna n'wina a ku na xihundla kwalani loko ku ri ku n'wina mi ri ma kha ma tiveka hansi ka vurhangeri bya yena nuna loyi mi kumeka mi n'wi hlonipha ivi yena a kumeka a nga ri ku mi rhandzeni swi ri Xikwembu xa mika n'wina loko mi khongela
1: amen
2: a kuna xa swa xikwembu emara aba kumeke mari kari bana ba mpfuno swiyimo leswa hina leswi swinga endle hi tikurisa hi ta wonge loko hi humela a handle kuri hina problem hi ta kumeka hi tichichile swa antswa ni tichicha mara ni pfuneka ku tlula ku tikurisa ni onhekeriwa hi ndyangu
1: no mfundisi wa mina yimani ni ba mavoko ni phokotela hikuva se already is 12 o'clock nkarhi se wa hina vuri hi suka la xitichini a hi endleni tani hi ta vona na vhiki leri taku hi ku pfuniwa hi hosi
2: mo ni kombeta ku ri ni nandziheriwi ngopfu mina hi program leyi a hi ri ka yona ya nkoka
1: impela
2: swivutiso swa n'wina swi endle ku mi ni kama leswi ntsongo ni swi tivaku ni kumeka hi nga swi nyika vayingiseri va hina ka siku ra namuntlha
1: amen
2: ni khesa privilege
1: amen
2: leyi xikwembu xi nga tirhisa n'wina mi ni nyika yona
1: amen.
2: Ni kota ku kumeka sweswintsongo ni xera na tiko lerikulu
1: amen
2: ivi miti leyo tala yi kota ku tiva ku rhandza ka xikwembu ni khesi ngopfu ku dya i ku engeta ni nga tsaka ngopfu loko nkarhi wun'wani ni nga tlhela ni kuma nkarhi hi kumeka hi ri karhi hi nga dyondzisana tanihi vamakwerhu a hosini
1: amen hayi swa bohala ni mavuya ha khensa swinene
2: hi khensa swinene ngopfu
1: thank you baba amen ke i mfundisi tlhabyani valava a va karhi va nyika marito ya ku hetelela marito ya kahle va ri vavasati lava kuleke a va chavi ku hlekiwa a va hanyi vutomi lebyinene va dyondzisa lavantshwa mahanyelo va va dyondzisa ku rhandza vanuna va vona leswaku ntirho wa xikwembu wu ta ka wu nga soriwi what a powerful statement leswaku lavakulu kumbe enge dzabeli u nga khobangi ina hina hi dzaberini hi ku hi yini le ngomeni ya dya swakudya leyi ma swi vona ni i dzabela loko se ina nini se loko i nga tivi nchumu wo vulavula ku hayi swi nga ta karhi na ukarhi na ukarhi wa ti vulavulela u hetelela u tswala vanhu lava fanaka na wena hi mahanyelo a wu na experience ya nchumu a wu tivi nchumu wo vulavula ai kona vavasati lava kuleke a va dyondzi ku yimela timhaka ta vona va kota ku dyondzisa vamhani lavantshwa lava va kota ku va dyondzisa ku hanya mahanyelo va ya dzabela swihlangi leswiwa ma swi vona mara na so mi nga ku yini marito ya n'wina yo hetelela hi pfala se nkarhi lowu a wa ha ri wa hina i wa mavona lowu
3: mina leswi ni nga swi vulaka bishop i ku ni khensa bishop tlhabyani aka leswi va nga swi vula hinkwaswo na hina hi dyondze swin'wana swo tala ngopfu leswi a hi nga swi tivi ene ku na vanhu vo tala lavawani va nga tsala va hi ti-WhatsApp va ri va lava recording leyiwani ya namuntlha ni ta teka tinambara ta vona hinkwavo hi ta vuya ka vona hina hi ri hi dyondzini ha khensa mfundhisi nga ku mi ta tlhela mi vuya futhi hi ta tlhela hi dyondza futhi ku ya emahlweni inkomu
1: inkomu mani n'wamihlave
4: a na mina ni rhandza ku khensa bishop ni khensa n'wina ka nongonoko wa namuntlha wu dyondzise swo tala na mfundhisi tlhabyani na vona va khensa hi dyondzi swo tala na vayingiseri laa nga foni va vusa ti-questions ta kahle leti ti kota ku pfula swilo hina tinhlamulo ta kahle hina lava yingiseli na hinkwaswo ha khensa ka leswi munhu a nga swi twa swi kurisa na hina vantshwa na vamhani va muti na vatatana va muti na vana va muti ni lava ku khensa swinene ku ri swi va swi kurisa community ya hina loko community yi kula ya hanya kahle swi kurisa na tiko ende leswi swi lavekaka
1: amen powerful manivona ka swin'wana no swi powerful ngopfu ku na swilo swa ku tala la ndzeni ka n'wina ni khensa ngopfu swinene ni khensile vayingiseri va Vision FM yimani mina ni ku hayi xandla eka xin'wanyana ku dya hi ku engeta ha khensa vuyingiseri bya n'wina vayingiseri va Vision FM sala ni khwatsi mi sala na mavona khosa swi va tani yimani ni kutani hi famba hi mukhuva lowu hi kutani inkomu sala ni khwatsi

0: Okay, Murudi. Le kae Murudi wa ka? Rona.
1: Ba

0: akitsivo rina tika mukhwe la kutlo muri ba bangwe ba go ga mgenga re yola a cha pina no a cha bagina ne ye bo se mara ile ka ga lona na re ne di so tsakala a bo muri ba le gra ya ka moya wa ka ne
1: no abo abo kombisa kuri ku ya hi vona va vona nga ri munhu loyi a nga na mihleketo ya kahle sweswi a nga swi endli tani loko va tirhe a xibedhlele nkarhi wo leha va tirhe na vavabyi lava vo taniya vo hleketelela ku nkarhi wun'wana na yena i ku sungula ka ku hlangana nhloko a va vuli ku a nga kahle a vo n'wi yimelela e
0: swa vumbirhi i ku ka yena munhu loyi i ku a na vutivi ngopfu ku ta ku ka yena i n'wana wo sungula kumbe wa vumbirhi na loko ku ri wo sungula serious vatswari va yena loko a va lava karhi va ri tixikweni a ni kombela ku ta ku va n'wi yimayimisa kahle kumbe i ku tikerisa leswi ta yimisiwini a fanele va kota ku khongerisa nothing right kumbe xitsandzeki nchumu ka nchumu va ri i mina alpha and omega masungulo na mahetelelo a ni tsandzeki nchumu ka misava leyi se a ni tivi i ku mara a hi wixi ku ta ku na yena laha yi nga kona i ta kongisesa kota ku twa ntiyiso la radiyoni se ku na lexi moyeni van'wana yi nga kota ku kuma ntiyiso mara kufoyini mi kuma nkarhi walowo munhu a tsandzeka ku foyini ka vanhu vo tala xikhongelo xi kona xi tele hayi leswa ku ta ku munhu swa pfuxela ku ya kerekeni va pfuxela ku ya kerekeni va mbalelele mambale ya kereke vo tala va ku na ya kerekeni loko swiii ku ri ka makhelesanaswiiakhanseli a yi kona mona wu tele and vanhu va tsandzeka ku tiendla swa vukreste karhi va ri a khongela a loko mi tina jokweni ku khongerisa lava va mudokana mi vitana valandza va jehovha ku ta kutani mi ta khongela i ta falala yi ta va khongerisa ku ri va ta kota ku titsakela le moyeni se va masiku lama vo va vanhu hi tena ku ta ku hayi leswi ni tlavisani ka mi va eka lavaya kumbe vona hi vitana matlhelo vanhu va ta yi khongerisa a va vitani makhelwani tala na vanhu lava mi khongelaka na vona mi ta yi khongerisa ku na mathazane a va ha endli makhelwani va tsamba ntsena nhlungu ya kereke e nhlungu ya kereke se drive a drain loko a tikeriwa munhu lwani and wa tikela loko a ri bigari one swi lava munhu lwa loko a tana van'wani mi twa ku lava mana yena a va venge mana mina a ni va lavi and yi mitela ku a ku xiseka se mi xi hetelela a tikerekeni va ri ku na vuyipfulelo o yo tshama ku yi pfulela kumbe swa le mbilwini ku teka timhaka leswi ni tishera na vafundhisi ni na lava va nga kona na lala ni va tisa kutaku ku ri ndzilo1 ku ri wile manamanamanamana kumbela ri mudima ni tshwarele ka 1 2 3 ku mi ta ni khongerisa mina ku mi ta kota ku ni papatela ku taku awu n'wana wa mudimo 1 2 3 ku mi ta ni khansela se i vanhu vantshwa i na tingana a ku yi pfulela na swe mathaza
1: no ni mitwini papa u le vona papa thank you hi sweswo ke muyingiseri wa mina ni kombela ku ri hi fambanyana swihlongo swi

0: ukhongela ukombela ku Xikwembu ni nyike ku twisisa loko hetisekeke leswaku ni vana ntshamiseko wa moya wa mina. Moya wa mina tshama exitulwini xa wena. U reila kumbe ku driver kumbe ku kongomisa mehleketo ya wena eka ntumbuluko lowu Xikwembu xi nga ku vekela leswaku u va aka wona. Muyingiseri wa Vision FM, n'wana mhani, bava, kokwani, ni mi kombela hi ku titsongahata loku kulukumba swinene ngopfu. Twanani la Xikwembu xuku. Moya wanga a wu nga ha tshami amunhwini, a wu nga ha tshami hi masiku munhwini. Kutani Yehovha verse 5, then as the 6 from verse 5. Kutani Yehovha twanani. Esh, my God. Kutani Yehovha a vona leswaku ku biha ka vanhu ku kurile emisaveni. Mi ehleketo hinkwayo ya timbilu ta vona yi kongoma ku biha ntsena hi masiku hinkwawo. Kutani Yehovha a vilela hi leswi a nga vumba vanhu emisaveni, a vaviseka ngopfu embilwini ya yena. Kutani Yehovha a hetelela a ku, ndzi ta lovisa ehenhla ka misava vanhu lava ndzi nga va tumbuluxa kusuka eka munhu ku fika eka swifuwo ni swikokovi tinyanyana ta tilo, hikuva ndza vaviseka, ndza tikeriwa, ni na nhlomulo hi leswi ndzi nga swi endla. Verse 8. Kambe Noa a kuma tintswalo emahlweni ka Yehovha. Xana n'wana mhani, u kuma yini hi mahanyelo na mimpfelelo ya swiendlo leswi u swi vonaka swi humelela emisaveni namuntlha? U vona yini n'wana mhani? U le ku voneni ka yini? U twisisa yini na hi mahanyelo lama vonaka? Vana va dlayiwa, va fayiwa, va khomiwa hi milenge, va fana va bananisiwa na khumbi. Vavanuna va dlayiwa, vavasati va dlayiwa, vatswari va tshikiwa na thyaka va nga dyi nchumu, munhu a karhi a teka mali ya mudende a karhi a dya, vana va hlupheka, suka munhu a ya hloma sukela xin'wanani xa yena mapfalo. I vona yini, ku humelela yini kwala misaveni? U dyondza yini hi mhaka leyi Xikwembu xi hi vulavulaka? Mi le moyeni ka Vision FM.
1: Aye,
0: thobela papa.
1: U ya tana, ke vona vutshelo vo saliyo batho. U ya ka mokgwa e re balaleng tsela Modimo mo Genesis. Ka gore bophelo ka motho a bo sa le selo ebile a bo sa tshaba le Modimo ka lebaka la gore re bona ntho nngwe le nngwe e kgona go tsala ka maramapelo a batho. That's why o fitela mo Modimo a jea kgato gore na wa ekirela ntho e ba re ke motho na, ka baka la gore ntho e ba re ke motho o ya ka nna ke be ke nana gore o tota ta sefa nna Modimo, mara a ba sa dira mošomo nna ke badiretse, ke badiretse ngo. Ka lebaka la ntho e nngwe le nngwe mo e bontsha o sena o tswelana botlhoko, e bontsha o sena bophelo ka gara maphelo a botho, e bontsha o kitima moya a bophoofolo o le gona ka mara dipelo tsa batho. Taba ya o boifa Modimo a e sa leyo ka lebaka la gore o ne le nngwe lentswe la Modimo mo le re nna motho a sala a dira ka tsela he e ya le gore nna mo moyeng wa gae kapa pelo ya gae e yo mo feleletsa e malatlhela ko kae na. Lentswe la Modimo fela le nyaka he rena re kgona gore ke tlhoba fela mo bukeng ya dikoroni ka gore e botse botsuri motho a kona o bona bona ba modimo ke motho a kona kona gore go thoma a e gogobetse a rula boneng ya modimo a rula mateng a modimo ba se le tsela modimo le tshaba saka se se di jo fela ga di nalaka es ga e gogobetse fela na modimo ke mo go kona ka dola botlhoko ka kona ba pholosa ka kona ba lwela jale e motho a ile a tsena ka moya ditshila a khone o dira o luka o ya ka mkhomodi masinya ka ka gona re bona bo motho bo saleyo o phela o pa o folo ka botlhole ba motho na sa mo di mara why gore o dire motho a tswa re ba tswa they are going to do the right thing o ya ka mkhwena a dira ka mara ha re wa lebelo bona dilo di jikile mola uri why be le kile ka dira ntse ba re ke motho na they want why kile ka dira ntse ba re ke motho na because as a server mushumo go be religion e ke bala mona bukuni ya ya job lintse la modimo le re ke ene ntse motho a e dirang mo lefatsheng ka kwante go kwa ye rena bana ba modimo ba re bitsitseng re ile ra kgona go e letšha rata gone ya modimo bona matho a gago a sa kgona go bona dilo tša modimo e dilo tse di botse ke bona e le tšhila so mo pelo ya gago e o ntse o dira ka moko pelo ya yona e o isa moka le ona o a e bonana yare it means the mind of a human being or the mind of that person of any person you asa le ona bone be go bone eng ya modimo motho yo o tswetswe taolo ganyo o phela belo ka powerful ka se fitare mo lore batho ba re hai motho mane o re ba se hari mane hai mono mo nore e se hari it means o phelo ya motho a bo sali yo mola o tsene moyo o mongwe mo lo the human being it need the deliverance he need the power of god he need more anointing of god because bo motho a bo sali yo ma da modimo a kwile ka ra bophelo wa motho na se engwe lentswe la modimo le re a e latsa pelo ya motho re motho o na le morero o mo bo mo pelong ya motho a sa kgone ka boja motho lilo tse makongo o tse ka mokana a leng ka ra pelo ya hae a tsebe ke ena monyi o kgona o lua dilo ka moka tsona a ba re apara ena monyi a dula ka mara tsona a e sa 59 e rilo tse ba di dirang re a sheisa bona ke modimo a bo sale bophelong ba motho bjale o nyake gore modimo a kgone ka re thusa bophelo a bo sale yo mothanga modimo unless e jesu a ka tsena ka ra bophelo ba rena batho ka moka bo rena bona botsamaile ba modimo
0: eish my god hai na chava bishop ya mina hai swa chavisa se loko xikwembu xi ku moya wa mina wa suka avanhweni
1: ehe
0: hikuva mehle
1: that's why e modimo re moya wa ka o to tuwa vathuni number 1 e ri lata mola bukuni ya Roma chapter 1 modimo ori o give o motho hongwe ke to fitala ka molesa aya all right e modimo a dula motho aya okay e lori modimo moya wa modimo sa o khona o chika chika mo rena wa khona ba ri tsireletsa mo rena rena a re khone u gidima ra ya bovi mara ona le molori modimo o ile a botsa batho a ba khala a re ntwe a yo right ntwe a yo right wa fitela molomo o mo modimo re nna batho ke to motho nna ke a mo lesa aya motho e motho a ile a leswa ke modimo o thoma tsona ke moyo mongwe wa botlhanya o mongwe le o mongwe o lere o kgona go bereka mo mothong e re ana mola mo Maroma chapter 1 verse from verse 16 e ya ba mantswe a mangwe a gore motho re bona ebile batho ba thoma o ka ba motho ongwe a thoma go tšhentšha a ba a tloela mošomo o e le monna a ba sta a duma mosae a duma monna ka monna mosadi a duma mosadi ka mosadi gona moo shelta sa ere batho bao moya wa modimo o tuile mo bona moya wa modimo a o sa operator a o sena selo motho o re ba motho fela mo motho ka re o phela is this mine moopolo o garabo hlanya because the glory le moya wa modimo o dusitswe mola ona e nkebe le gore moya wa modimo o ona re be re tlo bona batho ba kgona o tsama ga botse ya ka mokgwa maleba because moya modimo o dusitswe mo bona di ka fa ore bona batho ba diantse ngwe lengwe ba e ratang e re ke to ba lesa batho ba ya batho ba tho ba iphelela ka mokgwa ba phela ka ona ya ra the grace ya modimo a eyo mo bathong batho bana go phela bantši o sena mogao wa modimo
0: okay sa mafelelo moruti as modimo a ile a re mo pilung ya ka ke na babiseka hi leswi ndzi nga swi endla ku va ni vumbe munhu loyi ni n'wi endle ku a hlayiwa xikarhi ka vanhu lava hanyaka na babiseka leswi swi vula yini baba swi vula ku va kona vavasati lava va vavisekaka hikuva va tipfukume va pfumela ku tekiwa hi vavanuna vo karhi naswona va kona vavanuna lava vavisekaka va ku exi hamba a ni tekela yini loko nkarhi un'wana ni yo teka manimani that's why a za a hetelela a hleketa ku tlhelela emarhumbini a ni ya kwini le maxangu lama ni ri na wona ka nsati wo sungula swantshwa maxangu lama ni ri na wona loko ni nga ri na nsati a swantshwa na vaviseka ku va ni velekiwile misava swa endleka munhu a fika tisola ke
1: 100% murutsi va ke tshola ene ivile i bontsha ka ri bathobantsi yone lee e re a lebelela u bontsha ri va ke tshola bobedi bja bo bona ba dutse ka go kgotelelana ebile ga o sena lerato ga o sena bophelo mogo ga o sena bokaone for example gona bjae moruti e nna elepsona e re kere ke yes ba ona batho ba ba bjalo ba e le gore ba ka tshola ka tsela yaneo number one e nkabe le gore o ya kgonala moruti re bjalo ka batho ba e le gore re ya dikgethoni ka mara lenyalo a kere And then after 5 years, because we just hey, okay, study what Gaga vote for you, because the next one will vote for you, will vote for you, Baba, we will be hey, give me a little corner, study what give me a little party, you give me a little change, Gaga GIFF, give me a little change, Gaga GANC, over Baba, Baba, that you vote for you, and that's something like a Baramo Jamulo, at the Mugari Pale, Giara Mulu. Jena ke le bona le yang pavela se se bialo ba ba ba ke tsola ba bangata ba nna le basadi ba ke tsola a o tsena go philo a ba satifela ke stilo le lo di chenchiche a o bile a o tsena re tsone le ga ba gara o mphile bana ke tsore na dito ke da dira ga
0: se sa mafelelo muruti le ka reng go motho yo le yena a tshwana go le modimo mo a duji wona na byale wa bilaela moyeni wa hae gore ingi u direhile uri ke tsena sikolo ninga tshutsumelanga vukati hiku la ninga kona na ti sola ku va ni tshike xikolo hiku va ni tekane ni kumbe ni yenge hi wanuna loyi kumbe ni yenge hi wansati loyi na ti sola ni twa ku vava man minga ku yini aka yena ku anga ti sola aza a huma aka alignment ya vutomi a huma ka timing ya vutomi what can you say my bishop
1: Alright, I remember Genesis chapter 1. Bibele iri ntwe le nwe if it's now format, if it's in a shape, even if it's a bonale, in its na seal or sakonoga e sata, but ile moya mudimu o uluko udi. So come and tell me now we have the power then from our own tongue to change the situation. Mada abulelo amudumu amulumu waga. I can prophesy. Lelo uga rengara di tripi. Lelo rengara skim sesibi. So maga babara teha. When a prophet gamulumu hao. Isaiah and Ezekiel 47. Ezekiel 37. Eri when a prophet amarabo a change. Akono gabala bupilo. Fela e moya wa modimo o ka khona wa modimo a marapo a to vuyela ntshengwe lengwe nyoko phila e wona o ka izike message ya marapo ha e ri ntshengwe lengwe e nyoko tagana e wona o ka fela o ka bara moya wa modimo wa wa profeta galina la morana Jesu maemo ga mo ga ona a nyoko vuyela ntshengwe lengwe e khona ke moya wa modimo fela ha una nga ke to khona se mo sa seo ha una ta le ko khona ke mo ka keo ha una bu profeta le ko khona ke ntso fela only the spirit of God. If you prophesy, Lord, now the children sing la mudimu, the Lord judge you. Linyo kodiye, ya kalaba glory. Rifilo mata, authority, ya ukona chencha, chiemuga mkayon. Everybody, the sula mudimu wati, urle na, lina la mata, especially those who, bali mese lina la marana, just urla la mata, lezo uja saba, la isubwa, kamo nga nga wena saba, yo wala kwa, ijo wala gara, mezi, istole tabo nala, nya, ya babu filo kamoka, regetara sube, wara, regalina na chuse ya kai kai yo re tsaba ke lo na kamara pelo tsa rena re ka le supa ka moka tsona tsa kwa le tsaba ka moka tsona tse di re di hore na re le lebelela o ka re I mean re ka tsama ka moka tsona monna ya no o mo cheri o bona na o ka re ke motho a ntse o nyetse ke phofolo Mosadia no Mujeri, Oro Mujerimutu, and two Jerry Python, Giona Vinchagaru, two, Telepicaramu, even on a Rochava, Mudimuki and Agassimili Yagare, Agaura Garasimas, just prophesy by the Spirit of God, you're going to overcome all the situations, as I'm saying, Yalina Lamaranaches.
0: Incom, Baba, can say.
1: Thank you, Mosadia.
0: Thank you. Mbakulukomba xikwembu xiri ndza vilela hikuva ndzi endle munhu ndza vilela a va kona vanhu kwala misaveni xana lava nge na vaviseka ku va ni nghene aka vukati lebyi na vaviseka ku va ni teke munhu loyi ni ya n'wi hoxa ntirhweni na vaviseka ni teke timali ta mina ni pfuna vamakwenu wa mina ni endla hinkwaswo namuntlha vamakwenu a va na mhaka na mina a hi ye va ka hina na Vision FM le moyeni
2: Hi, Bishop
0: Minjani. Hi, Pukile
3: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La, Hilegard. Vision FM, 88.5 and 101.7 megahertz. Tsamanahina.
4: Alliance in Motion Global. Kgwebo ya o rekisa dijweletswa. Rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thusa go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tsa go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setswaletswa se se kaone kaone lefatsheng ka bophara. Dijweletswa tsa rena di dilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na ditlamorago tsa matlhakore. Side effect. Batho ka moka ba ratang go makgwebo or go ba le mešongwana wa ka thoko go taleletša mogolo wa gago kgwebo keye leano la go bapatša le lekotswe ebile le tlhatsetswe ba go ba le kgatlhego e tlane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione matšatši a o swara di-presentation ke labone le lengwe le lengwe kwa moruti Emmanuel Assembly Church ga moruti Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675-1298 WhatsApp e gona go ba Pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242 Company ya rena e bitswa Phela o phidishe e le go tlase ga ya WHM ya Mrs. Manganye.
5: Kaya ra n'wina a ri faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla eZolaZola Construction and Project hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet storage ku ya eka tipipe ta storage ti-septic tank hambi ku ri tigisara hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa tsanini giyani Woodspring na hinkwako laha mi hi lavaka kona swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi hi appointment ntsena ha fika eZolaZola a hi heleli ka plumbing ntsena hambi u lava leswaku hi ku endlela paving ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke hina hi endla swilo swi endleka mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu tanani eka ZolaZola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla eka ZolaZola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke lama tshembeke Tokoto, naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report a ho gwadyula swibokisana ntsena kambe hi mi nyika ku phyuphya ka miehleketo ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468 ZolaZola General Construction and Projects always there for you
6: Ahe va makwenu ka ha ri mpundzu a hi pfukeni hi ti tirhela vurhongo a byi hakeli a hi pfukeni na mipfuxa namuntlha ka ha ri mpundzu a hi pfukeni ku nga ri hi ku boheka kambe hi ku n'wayitela nkomu ka ha ri mpundzu wa kahle nakambe kwalaha ka xitichi xa Vision FM ni xeweta vahumelerisi vahaxi xeweta mukhomi wa xivono vona Bishop Malungani Professor va hina ni xeweta vahlanganyisi vona va mfundisi mhani va hina mhani Malisa a mi xeweta impunzulo unene hinkwenu va yingiseri kwala xiticini xa hina xa Vision FM na mixeweta hi vito ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste. Mi fambisana na mfundisi Nukeri Joseph Nakambe kusuka kwala ka Jopi eka Nwamitwa ekerekeni ya Disciples of All Nations kunga Don hi ku komisa. Pfumeleleni ku ya khongela ni nga si endla xa n'wanchumu. A hi khongeleni. Tatana Xikwembu xa matimba, tata wa hosi ya hina Yesu Kreste, hi ta emahlweni ka n'wina namuntlha ka ha ri mpundzu hi khensa ku pfuxiwa, khensa ku humesiwa evurhongweni. Hosi ya nga kombela ku pfuniwa hi n'wina ni namuntlha ku ya twa marito ya n'wina mi vulavula na hina na vayingiseri na hinkwavo hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste. Vamakwenu, xikan'we kan'we hi ku xixima nkarhi hi ya nghena eka rito ra Xikwembu hi ya hlaya buku ya hina ya Matewu chapter 5, hlaya verse 8 ntsena, leyi hlayekaka hi ndlele leyi. Matewu chapter 5 verse 8 ntsena yi ri ku katekile lava nga ni timbilu leti tengeke hikuva va ta vona Xikwembu. Ku katekile lava nga ni timbilu leti tengeke hikuva va ta vona Xikwembu. Ni pfumeleleni ni ya dzika nyana namuntlha eka rito ra Xikwembu. Loko hi karhi hi pfuka hi tirha, ku na swilo xa nkoka eku tirheni ka hina lexi hi fanelaka hi xi languta. Xana ku nga va ku ri yini laha rito ra Xikwembu ri ku katekile lava nga ni timbilu leti tengeke hikuva va ta vona Xikwembu? Eka hinkwaswo vamakwenu wa mina, a hi pfukeni evurhongweni hi tirha, vurhongo a byi hakeli. Ni lava ku ya kombisa hi vuenti loko hi karhi hi gingirika, hi karhi hi tirha, loko hi karhi hi pfuka, leswaku eku tirheni ka hina a hi yeneni hi ya languta timbilu. Ku na mhaka ya nkoka hi makwenu hi nga tikumi hi karhi hi tirhela mahala, hi nga tikumi hi karhi hi kerekela mahala. Hikuva rito ra Xikwembu ra hi tsundzuxa laha ri ri ku katekile lava nga na timbilu leti tengeke hikuva ta vona Xikwembu. Mina na n'wina hi gingirika hi yima hi ya henhle ni le hansi leswaku eku heteleleni hi ta kota ku vona Xikwembu. Hikokwalaho rito ra Xikwembu ri ku laveka timbilu leti tengeke. Loko ri na xilo lexi hi nga xi langutaka eku gingirikeni ka hina loko hi karhi hi pfuxiwile ni namuntlha hi karhi hi sungula ku tirha. Ku tirha mitirho hinkwayo swi ni nkoka, mara ku na lexi xi langutiwaka ku nga mbilu. Xana hi tirha hi gingirika hi ri eka timbilu ta njhani ke? Ni lava ku ya famba ehenhleni ka rito ra ku hlohletela leswaku hi nga tikumi hi ri ku tirheni kambe hi tirhela swa hava. Hikwaloho ka ku va hi tirha ehansi ka timbilu ta lunya, timbilu leti to ka ti nga tengangi, timbilu leti chakeke. Eku gingirikeni ka hina vamakwenu namuntlha, ni lava ku hi ya twisisa leswaku ku ni nkoka emitirhweni ya hina, leswaku hi ya languta timbilu ta hina loko hi karhi hi endla hinkwaswo. Ni lava hi ya twisisa leswaku eka swilo hinkwaswo leswi hi nga swi endlaka, kumbe ti-reason hinkwato aka ti-action ta hina ti na nkoka ngopfu. Xana hi endla swilo hikwalaho ka timbilu leti tengeke kumbe hi susumetiwa hi makungu lamo homboloka ke? Loko hi vulavula hi timbilu hi vulavula ngopfu hi munhu wa le ndzeni loyi ku nga munhu wa xiviri. That's why rito ra Xikwembu ra hi tsundzuxa ri ri Xikwembu xi languta mbilu, hikuva Xikwembu xi languta munhu wa le ndzeni. Wa le handle a nga gingirika a endla hinkwaswo, mara eku heteleleni Xikwembu xi kambisisa makungu ya mbilu. Xana loko hi karhi hi gingirika, loko hi karhi hi pfuka, hi tshika vurhongo, hi karhi hi tirha endzeni ka makungu ya njhani? Ni lava ku lemukisa kumbe hi ta kota ku swi twisisa, munhu a nga ya ekerekeni kambe makungu lama ya n'wi susumetaka ku ya ekerekeni ya na nkoka ehenhleni ka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana. Munhu a nga khongela kambe leswi susumetaka xikhongelo ku nga makungu ya mbilu ya na nkoka ehenhleni ka vutomi bya hina bya siku rin'wana na rin'wana. Hi nga yimbelela hi endla hinkwaswo hi zonisa Xikwembu, mara makungu ya mbilu ya kambisisiwa hi nga titsona swakudya kumbe hi tirhela kambe makungu ya mbilu ya kambisisiwa hi nga tirhela van'wani hi nyikela hi endla na hinkwaswo hi dyondzisana rito kambe ku kamberiwa makungu ya mbilu hikokwalaho ni ku va makwenu karhi hi pfuka namuntlha lava ku hi ya pfuxana evurhongweni hi karhi hi suka hi tirha kambe hi nga tirheli swa hava hikwalaho a hi kambisiseni makungu ya timbilu ta hina hi tirha hikwalaho ka timbilu leti tengeke leswaku eku heteleleni hi ta vona Xikwembu. Rito ra Xikwembu ri vula tano kwala ka buku ya Matewu chapter 5 ku katekile lava nga na timbilu leti tengeke hikuva va ta vona Xikwembu. A hi gingirikeni hi tirha hi endla hinkwaswo mara timbilu ta hina a ku ve leti tengeke. Loko hi nyika a hi nyikeni hi mbilu yo tenga, hi khongela hi mbilu yo tenga, hi endla hinkwaswo hi mbilu yo tenga hikuva loyi hi endlelaka yena i kambisisa mbilu. Ari i Xikwembu lexi kambisisaka timbilu ni mianakanyo. Mianakanyo ya hina, makungu ya timbilu ta hina ya yime kwihi loko hi karhi hi tirha. I mhaka ya nkoka vamakwenu a ni lava ku dzika namuntlha ni ku yes swi ni nkoka ku pfuka evurhongweni hi pfuka hi phaphama hi tirha hikuva vurhongo a byi hakeli mara a hi tirheni hi ri ka position kumbe eka xiyimo xa ku lulama mbilu ya hina a hi kambisiseni yi tirha yi yime kwini hikokwalaho ku nga vi ku endla hinkwaswo hi ku boheka kambe hi fanele hi endla hikwalaho ka ku tinyiketela kumbe hi endla hinkwaswo hi ntsako lowu sukaka endzeni ka mbilu hi swona leswi nga kotaka ku tsakisa loyi a hi pfuxaka hikwalaho rito ra Xikwembu namuntlha ri ku katekile lava nga na timbilu leti tengeke hi ku va ta vona Xikwembu. Mina na n'wina vamakwenu xikongomelo xikulukumba eku heteleleni a hi laveni ku vona Xikwembu hikwalaho a hi kambisiseni timbilu ta hina. I rito ro koma leri namuntlha a ni lava ku ya hlohletela ni kweka migingiriko hinkwayo. Loko mbilu yi nga ri kona vamakwenu na Xikwembu a xi koti ku vona nchumu loko xi hi languta hi ku xi kamba timbilu. Loko endla swilo swi nga ri kona embilwini hambi ko hlaya rito ra Xikwembu ri nga fiki va ri rito ra Xikwembu hi roxe hi xivoni ra kambisisiwa leswaku loko i karhi ri hlaya xana mbilu ya wena yi ri yini yi kona eka rona ke. Loko karhi khongela mbilu ya wena yi kona, loko karhi i pfuna wa Rikwenu mbilu ya wena yi kona. A hi tirheni hinkwaswo hi karhi hi swi tiva leswaku hi gingirika kambe ku na xilo xa nkoka lexi xi fanelaka xi langutisisiwa eku gingirikeni ka hina ka siku na siku ku nga mbilu. Kwalaho ni khensa swinene hi marito lamo koma namuntlha ni mpundzu a hi khongeleni. Tana Xikwembu xa matimba n'wina hosi leyi kambisisaka timbilu na mihleketo, tisa mihleketo na timbilu ta hina emahlweni ka n'wina. Humesani timbilu leto tlanyala mi hi nyika ta n'wina to olova leswaku hi kota ku tirhela vutomi bya hina bya siku na siku hi karhi hi kuma tintswalo ta n'wina hi tlhela hi kota ku ya fikelela ku vona mfumo wa n'wina hi vito ra Yesu Kreste. Inkomu vamakwenu a ku ri rito leri hi famba eka rona namuntlha a hi yeneni hi ya kamba timbilu ta hina eka migingiriko ya hina hinkwayo ya siku na siku leswaku hi nga tikumi hi kerekele mahala kumbe hi tirhele mahala. Na khensa a ku ri mfundhisi Nukeri kusuka kwala ka Jopi eka N'wamitwa ekerekeni ya Disciples of All Nations ku nga Don. Tinomboro ka lava tsakelaka ku hi khumba emoyeni i 082 96 12 416. Inkomu hlayisekani Xikwembu a xi mi kotise hi tshutshwa etimbilwini hi vito ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste. Amen.
2: Vantshwa va DBG, don't blame God International Ministries. Milungeki.

0: Ri xile Afrika-Dzonga, ri xile Limpopo, ri xile Mopane, Greater Giyani, Greater Letaba, Greater Dzani, Maruleni, Baphalavura, Collins Chavan Municipality, Makhado, Mikwini, avuxeni i mixolonene ka mixo wa siku ra namuntlha ni karhi ni ku na mamukela eka nongonoko wa hina nongonoko vurhongo a byi hakeli sisimuka vuvangama tiyiseriwa Vision FM eka mixo wa siku ra namuntlha mi va mi ri na mina i bodirob yin'wana mbin'wezima wu ri mbatini mabati ya vita ya ndzula mongweni loko ku sapeni tlhava ri ndlukwana na mamukela eka mixo wa siku ra namuntlha n'wi na vayingiseri va Vision FM ya i nkarhi wa kona ni ri i nkarhi wa ku hi pfuka pfuka u ti tirhela sisimuka vuvangama i nkarhi wa n'wina vayingiseri va Vision FM ku va n'wina mi tlakuka mi va mi karhi mi ti endlela xan'wana nchumu ina hi nga va hi ri ka n'hweti ya Khotavuxika hi nga va hi ri ka n'hweti ya ku ve ni hi vula leswaku ri i n'hweti ya vantshwa hambi u nga ri muntshwa muyingiseri wa Vision FM tlakuka sisimuka u vangama i nkarhi wa ku hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi tirha hi tirhela mindyangu ya hina hi kumeka hi va hi karhi hi ondla vantshwa lavawani leswaku va kula ka siku ra mundzuku hi vona lava va faneleke va kumeka va va varhangeri hi vona va faneleke va kumeka va va va ri swin'wanyani eka siku ra mundzuku tiko leri ri va ri khome hi vona hi va hi karhi hi ri vekela vona hi ri siyela vona hi ndlela yaleyo a hi ngheneni eka siku ra namuntlha ni karhi ni ku ri no i nkarhi wa ku hina hi kumeka hi karhi hi pfuxela lava va nge le ku swibedhlele lava nga pfukangiki hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM ni karhi ni ku ri e-e ni mi navelela leswaku a mi kumekani mi karhi mi hola n'wina mi nge le ku vabyeni eka mixo wa siku ra namuntlha hi karhi hi vula leswaku ri no a hi tlakukeni hi hola hi ta kota ku vuyela emakaya hi ya vona mindyangu ya hina hi ya kota ku va hi ri karhi hi va njhani na hi ya va vona hi va hi karhi hi va kusuhi na vona ni ri va nga tshama karhi va ta hi vona xibedhlele va hi vona hi etlele malakaneni kambe ku ri mhaka ya ku ri hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi pfuka hi ta kota ku va hi ya va na vona ekusuhani yi ta kota ku kurisa vana va hina hi ndlela yaleyo sweswi hi nga vula muyingiseri wa Vision FM leswaku n'hweti ya vantshwa ni ri hi va hi karhi hi ya mahlweni na nongonoko eka mixo wa siku ra namuntlha mina hi mina Robert Mahoria ni nghene tintangwini ta n'wana Mhansara muyingiseri wa Vision FM ni le tintangwini ta n'wana Mhansara na swi tiva loko ku ri nkarhi wa pfuxa van'wani va nga va kaku avuxeni n'wana Mhansaro hayi ya n'wana Mhansara u kona mi ta mi ri na yena ka siku leri tlandlamaka muyingiseri wa Vision FM kona kwala ka Vision FM ya hi ndlela yaleyo mina ni karhi ni ku ri no sisimukani mi vangama pfukani hi mi ti tirhela eka n'wina hinkwenu n'wina mi nge le ku tweni ka ku vava ni ri hi karhi hi mi navele leswaku kumekani mi karhi mi hola muyingiseri wa Vision FM nomboro 063 730 7890 063 730 7890 eka mixo wa siku ra namuntlha hi va hi karhi hi navelela va byaka leswaku va hola hi va hi karhi hi navelela lava ya va nge le ku tweni ka ku vava leswaku va hola hi tlhela hi pfuxa lava hi va pfuxaka ni vona muyingiseri la ka line number 1 lano muyingiseri mi le moyeni ka Vision FM avuxeni
1: Mahori
0: ya impela leswi nga hlanganeko etintshava
1: mpfukeni
0: mpfukeni minjhani ba gift joko ba ekusuka la ka muswani la
1: Hai, tana vela baba tshikwawo la vanga sibedhlele, na la vanga la makaya, ava hole va ta vona mndzeni ya vona. Tapuja ba hashi kwawo. Ava pfuka ba hashela hi tota tata tatiko. Wali famba na vona.
0: Hai, famba na vona ba gift.
1: Wena ri teka re phabana marhanga rona emthindhambi ku tshuka la xivulani nga la gungula mali a gwangwa. Wena mhala xihlovo i vanhu va le kule a France va huma va pfala va ku ganta. Nga hi mangi tiwu mhala xihlovo. Va kwini mhani ko maxadula. I mhani tano yi ku tshuka la nkambako a ka maweni. Mhani mhani leke ku tshuka la a mavele. Kuna mase poka wa tswala ke tsika na ka kuza. Ke up the park. E poka ni ya tsine tswa ka maimele ke tsika na ke tswe ra ka gongongo. Kuna mani mabunda na mana ntako kwa la ka ngove. Kana tsi so gala e tsere re tshawa tsina mana sate kwa na la ka ngove. Kuna mafumi ke tshipe ma tsire na mafidi but a mu tsinga mani ke tsika na ka shimaho. A wana mangoo.
0: Ai.
1: Ke tsi tsho ko ba ikutse la, ke tsi ka mswa. 진짜 뭐가 마마 오리와 참가 있대 이제 현대 내가 시국관에 내고 있대 정말 아파.
0: 아 이러면 하는 건데 뭐 내도 정말 떠나. 아 이나 이나 가서 예쁘게 가서 보시오 마담아 예쁘셔 에이.
1: 미
0: 바나 스크라 가서 바기 조고 바이크 스크라 감수하네 라.
1: 심하시마리고
0: 나봐. 인고 무 캔세리 이야 니보나 민세리 아바 발레길이 라 민세르 와 비즈니스 FM 0637307790 인ombro ya leyo leyo kumeka kai bai kare bari ncingo ka yona ni bona minseri wa mina hi lava minseri mlemo ka biznes FM abushiyeni
2: be a show amen
0: ay
2: pugile
0: ina hi pugile ngo kombela kutwa nwini
2: ay pugile ah mo ringa tikin karin kombela ku bate
0: bate katikin
2: Nuku ba gift kuban la kam san la ya aba puk. Nuku man masin di tala kango be la ya aba puk. Makokwan wa am kwa la kango be la ya aba puk. Nuku na man grace makam kwa la kango be aba puk. Nita etele la eku kwan am amuna Nsona mutantene aba pfuke hinkwa vula aba rina bakanya sina ximayimelo kusuka kwala kaya a tiko ra ka gongongo mi nga byeli munhu muhaxi wa mina
0: baka jojo hi kensile baka jojo hi swona miyingiseri wa Vision FM na n'wina ma nghena ka mixo wa sikra na mutlami va mi karhi mi va pfuxa miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM avuxeni
3: Agotan.
0: Ere corona ka kokwane. Ai, la ka mjefes ai kona.
3: No me ka kuma ulu ma.
0: Ah, mativa hey. Ah.
3: Ah, mina ni bala bala na ba ka kibengele sisu. Ibe tura yetu wana ka.
0: Amen. Amen.
3: Ba ho ni bana ba tilo ngwe na mona wa ti kona ta ni saba ba hola special.
0: Amen.
3: Ese tura yetu wana zareta na risklom cha mina chi ba pushi.
0: Hallelujah.
3: Na ba tilo wa ku singa ati na la vanta ku yini, ma ba tshi hikwa ku na malirize ibe tura yetu.
0: Amen.
3: Eh aba holi.
0: Aba holi mphele.
3: Ah, ibe sene ya famba ngwe na. Ya ka sa ka misane ka. Eba bangaranga bangena kwa lani wori bona wa mathomo.
0: Eba pfuli wa stikisi.
3: Neri
0: bona vanga pfula stikisi namundla.
3: Eh, ngo vanga pfula ni vathi nde kuzongile zwe nde kupukile.
0: Mipfukile.
3: Kana famba ni aka jinoko. Ne va pfusha mhani vaka mafanele, na ba mafanele, na mhani manani mukhegulu wa mina n'wina va ti tiva ka. Mukhegulu na vaya va kahle. Lava voni veka kun'wana va ni hisa kun'wana. A va lava ku huma ni hamana. Ni famba ni ya laka ka nikisanani ra ka mphambu. Ni ya ni ya fika na vona sweswi va lavaya. Mhani mi luva kunene kunene. Ni ya nghena mhani n'wana loyi wani n'wa manganyi. Aiko. Ni famba ni ya Jim Jones kona. Va Jim Jones kwalani n'wina va Jim Jones ka ri yima ka. Nenda swona. Na kara mito loko mino kumbuka kumbuka ka. Ni kena ni famba ni ya laka mavalani la. Lava dizembo. Mi valavula n'wina va ka dizemba kwalano. Ni kena mi ya mi ya ni byelela loyi wani wa ka yingisanani wa ka ngwenya wa bini. Ndi tlhela ya mina xixeka. Ai, sena heta manjini. Ekhale kani nge seza ni nghena la ka radi.
0: Ai khale.
3: Famba kambe kambe. Famba va lava mbiri la. Vani ndlela kari hinkwawo na vele bile ku 2 na lava va lakale hi 1 a xivulani ya nghena lava va lakale hi 1 ka a ri ka tindlu ya mina ra hi 1 a ndzi hi le ka mani lavo ngoveri va chava ku hlamba a va laviwi vavasati
0: le ka ngove
3: la ka ngove la hikwalo ka tindlu bya mina u va ka mavundu vito ra Yesu wa Nazareta amen man'wanjala mafula kwa ka mjhipisi
0: kensile kokwani tola la ka mjhipisi la
3: Amen.
0: Amen. Kensingo hikokwani ngwatala mafura kusuka le ka mchipisi wena mixer wa Vision FM balapha vakarva wa pfusha vakarva ku no na sungula hi lavengele swibedlele va vabela xikhongelo ivi vangena vakarva ku he semingeni va pfusha himpela va va pfusha hindlela le na nwina nghena mi karhi va pfusha ka miswa skora na munthla mixer wa Vision FM 0637307890 wena mixer ka line number 1 mixer milemo in ka Vision FM awshi
4: Ene a xo mina mpukini.
0: Ene a ipukile ingo kombela ku twa nwini.
4: Mona ku lava vanga swi bendlele hosi a iteki ndhawu.
0: Mm.
4: Kombela swa fundi swi swa fikelela.
0: Amen.
4: Ni pusha tatani gift joko ba eka mswana.
5: Mm.
4: Ni pusha tatani bakhani ya maimele ka gongongo.
5: Mm-hmm.
4: Ni pusha kokwana wa amuka ngove.
5: Mm.
4: Mana xihlovo vele France.
5: Mm-hmm.
4: Mani mafanele vele Jilongo.
5: Mm.
4: Va pusha kokwana kwa mukama mani rozobyani vele ka nkuzani danki.
0: Ingo ikinzi ngopfu la ka nkuza le xivaleni le.
4: Anko na crash.
5: Mm.
0: Xexiyani xivala a hi swi tiva hambi hi ta ku na tinyari na ayi mativa i xivala xa tinyari swi nga ndle hi le malini hi le xivaleni xa tinyari ne. Tinyari leti nga fanisiwa malini hayi kona mingiseri wa Vision FM na n'wina ma kumeka mikarhi mi nghena ka mixo wa siku ra namuntlha 0637307890 0637307890 i nomboro yeleyo mingiseri wa Vision FM that's line number 1 kasi ni le ka WhatsApp mi nga rivali ku rhumela nkandziyiso wa rito mi ku 0637307890 yi tlhela line number 1 yi tlhela va WhatsApp line ya hina ni ri kasi line number 2 yona yi ku 0631320818 mingiseri wa Vision FM a hi fambini avuxeni hinkwako lami nga kona mingiseri wa Vision FM va ni karhi mi pfuxa hi ndlela yaleyo ni karhi ni mi navelela leswaku a hi yeneni kahle kahle mina na n'wina hi va hi karhi hi pfuxana hi va hi karhi hi pfuxelana hi ndlela yaleyo ni vona la line number 1 mingiseri mi le moyeni ka Vision FM avuxeni mi pfukile na hi karhi hi xikhandziya ya kwale henhla le
4: ene sweswi xa khandziyaka a ku hisa loko hisa swantswa mi ta kamisanyana
0: hi ta pfa hi sukanyana hi ku ha fambela na gravelerinyana hi ku xihisa swinene se a ka ha hisa i vuxika
4: hayi i number 1 sweswi na ku tiya hi tiye kahle ni nge ti munhu a ku yala
0: yo njara a kahle ngopfu mativa hey
4: pomba
0: meti a u pombre daka ni
4: boy va navelela lava tipela ku kuva va
0: ayi yini
4: nga sedzela ngomu va dya swimiri lomu makaya
5: ivi
4: xikwembu xa tintswalo na musa a xi khome xo hi voko ra xona
0: amen
4: nkarhi hi pfula timbilu hi xi nyika tona hi ta hola yi ri bibele ku hola a hi munhu a ku horisaku mara ku pfumela ka wena hi koko ku endlaku ku ti hola
0: haleluya a va pfumeli himpela ri pfumelo himpela
4: hoyi navelela van'wani hi va pfuxa
0: va pfuxile
4: va pfuka va yimayima mindyangwini
0: fukan a vapfuki
4: kokwa matola hi mitwini mi hi pfuxile
0: hina
4: hi tsakela sweswo vision hi ya matweni
0: loko
4: mi yela hi ku wi a yi nga pfuki vision vanhu ma fanele ka Jilongo na papa ma fanele ni Grace ka ngove va mhana amu va kokwani nghena a hi yimayimeni vision ya hina yi hayi mami eva batwa mi ri tlakuti siku ra le maxana tini yo pfumala matamani se vanhu va swi tiva ku ri kona ku hala mananga na papa mi eva pfukani ku nga ha khona ku laka Jilongo na mani khona a hi yimayimeni a ni mi vonile ku mi hindza makhosa mi ya ntirhweni ina a hi endleni swona kokwani kwamukwami va vula swona ni na vana va South Africa hinkwavo
0: tin'hweti
4: ya n'wina vana va mina yimayimani mi tivula ku ri hi n'wina va mani siku ra hina ra munduku kukani mi yimayima mi huma makhumbini n'wina mi tshika mabyala na mafole mi tiyimela hina ha famba hi le ndleleni
0: amen
4: i kokwani kwamukwami va vula sweswo amen
0: hi kinise ngopfu kokwani kwamukwami kusuka le ka Jilongo le xikotini xa le henhla leyi inkomu ya mingiseri wa Vision FM na n'wina ma kumeka mikarhi mi nghena ka mixo wa siku ra namuntlha eka Vision FM 0637307890 0637307890 mingiseri wa Vision FM mi kumeka mikarhi mi ku e-e na mina na nghena ni va pfuxa eka mixo wa siku ra namuntlha ni karhi ni ku ri e-e ni le ka lava vabyaka ni ri pfukani pfukani hi ndlela yaleyo mingiseri ahe mi pfukile na hayi na hina hi pfukile mindyani n'wina
6: zaman khosa ka Jilongo ene
0: le ka Jilongo le xikontirini xa le henhla le to landelelana ta ka Jilongo
6: a ka Jilongo hayi kuna va seke pele vakulu
0: eh mija vanavelele ni tata na mzamani
6: vanhu hinkwavo lava vabyaku va ri makaya va ri swibedhlele na vonaku a va hanyi va ta vuyela mindyangwini ya vona kombela ku va pfuxa
0: va pfuxile
6: ri kaka ro bava ri bava na marhanga kwele gwangwangwa gumeni ya mali na vona a va pfuki nga mindyangu munhu va vasakala ka jiloko nga va pfuki a tokwani kwamukwamu ni va twini na vona ku se va pfukeni hayi a va pfuki na vona va pa mafanelo kwala ka jilongo na vona a ri na nghami ya vona a va pfuki mani disemba ka mavalani kokwani tola mafurha na vonavu
0: le ka michipisi leyi
6: le ka michipisi swa namuhla ntsena le bektwo na vonavu a va pfuki
0: hayi
6: mzamani khosa ka jilongo hi mina
0: hayi I mzamani khosa le ka jilongo le xikontirini xa le henhla leyi inkomu i kense ngopfu ya mistwini va kha jilongo vo landzelelana na n'wina ma kha va landzelelana na rhamba ri magelani ma byela ka hi yeneni ya va pfuxa le ka Vision FM na hina hi ya hi kha hi va landzelela hi ndlela yi kha hi landzelelana hi ndlela yaleyo muyiseri wa Vision FM kwala mi nga kona a hi yeneni hi va hi karhi hi va pfuxa eka mixo wa siku ra namuntlha kona kwala ka Vision FM the voice of hope and the source of knowledge laha hi le kaya nomboro i 063 730 7890 063 730 7890 laha hi va ka hi karhi hi nghena hi va pfuxa eka mixo wa siku ra namuntlha hi karhi ku ri no na le ka lava va byaka a va kumeki va ri karhi va pfuka va karhi va tlakuka emalakanini lava nga tlela kona miyisiri mi le moyeni ka Vision FM avuxini
5: ahee minjhani
0: hina hi pfukile ngo kombela ku twa n'wina
5: hi pfukile ni kombela ku va pfuxa
0: ni va pfuxini
5: hi pfuxa ba mafanele ka jilongo na kokwani kwamukwamu kwale ka jilongo ni ya ta kokwani tola mafurha ka mchipisi njika ni tsutsumela ka mafayeni va ku mhani n'wa madliwa a va pfuki a va ri na bahamagoxa
0: le ka miningenisi leyi
5: lavo cina va bohe tinjhovo
0: lavo a mativa he ku ku va ku karhi ku ntlorho ka njhovo laha mi cinaka kona kahle kahle
5: hi swona ngopfu loko no kota ku ya fika le ka makhuva leyi
0: kona ya hi ti 13 ku ta va karhi ku tlurika njhovo kwale ka makhuva leyi
5: ha loko suka ku nga tlelelisingana
0: hayi kense ngopfu la ka la block 2 la le ka miningenisi le ka miningenisina
5: mahori mi van'we na vamahori lava hi nga na vona laha
0: va mahori swi tiveni u mo ze mi twa ku na mahori wun'we a ku na mahori wa hala na wa hala i van'we vanhu valava
5: I vana mhani huyu wa mina
0: mativa hayi kona aka mulinginisi ni fanele ni kumeka ni va ni karhi ni tshinela kusuhani kahle kahle ni tshinela kusuhani maxaka va tele eka mulinginisi
5: tshama na Samuel mahori hayi tshama swin'we ka mulamula
0: leyi ka mulamula leyi
5: laha bulini la ka dumela
0: kasi loko ku ri ka miningenisi kona hi hina hi nga ta fika kale kahle ni fanele ni ve ni rhamba na xitichi ve hi famba hinkwenu kahle kahle loko a hi fambeni hi ya va vona inkomu i khense ngopfu la ka miningenisi hi swona miyingiseri wa Vision FM na n'wina kwala mi nga kona eka mixo wa siku ra namuntlha 063 730 7890 i nomboro leyi n'wina mi nghenaka ka yona eka mixo wa siku ra namuntlha hi va hi karhi hi nghena hi va pfuxa hi tlhela hi va pfuxela ivi hi va hi karhi hi ya emahlweni na nongonoko wa hina ni vona hala ka WhatsApp line ya mina na swi vona ku ri ku tshukatshukini kahle kahle vayingiseri va kumeka va karhi va rhumela hi ndlela yaleyo sweswiya ni nga vula ni ku ri a swi nge tlamarisi loko van'wanyana va fika va ku ri hayi n'wana mhandzara kumbexana mi twa va ku magolidi a ni magolidi a ri kona tona ka siku ra namuntlha miyingiseri wa Vision FM ya ha magolidi i ta va a ri le eka nongonoko lowuya wa hlula ku tikeriwa n'wa hulela nga pfukangini na yena hi n'wi naveleleni leswaku a kumeka karhi a hola ya mi n'wi twina tolo loko a ri kona moyeni ku ri no a nga pfukangi kale se ka siku ra namuntlha ni ku n'wa hulela ndla na timhaka ta ku tshama kaya n'wana mhani i ta vuya kahle loko se i ta va i ri right loko se i ta va i horile loko se i ta va i karhi i ta hlekelela kahle na vayingiseri va wena wena ku hlekelela ifa yi tima mike hikuva yi va yi ri ku khohloleni a swi laveki kahle kahle n'wa hulela na mina ndzi kwalenga kona eka miswa screen namuntlha ni ri kumeka eka ri hola vona mali kumeka eka ri hola leswaku i ta vuya vayingiseri phela ni va lava ku twa xihleko xexo a ni ri i nga ku nga vatsoni xihleko xexo i fane i hola i ta kota ku vuya hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM n'wina kwalamu ka kona eka miswa screen namuntlha na n'wina ma kumeka mi karhi mi nghena mi karhi mi va navelela lama navelelaka ka miswa screen namuntlha mina ni karhi loko n'wa hulela na hinkwavo lava vabyaku kumeka ni mi karhi mi hola van'wani va ba hi mukhuhlwana ma vona mukhuhlwana lowu nga kona masiku lawa muyingiseri wa Vision FM hi lowa ku ri loko wu mi ba kahlekahle mi hetelela mi twana swirho miri hinkwawo vava hi ndlela yaleyo kasi ni ta ku e-e a hi yini ni mahlweni hi va hi karhi hi khongela hi tlhela hi nga rivali hi va hi karhi hi nwa na mati ya ku kufumela swa pfuna naswona muyingiseri wa Vision FM ni vona muyingiseri la eka line number one muyingiseri mi le moyeni ka Vision FM avuxeni ya babalekini hi ndlela yaleyo muyingiseri wa mina laya a va bi riqingho laha ka line number one ya mina ivi ri tlhela ri kumeka ri karhi ri va tsema ya muyingiseri wa Vision FM ya mina na n'wina hi ta va hi ri swin'we ku ya fika kwale ka awara liya ya nkaye eka mixo wa siku ra namuntlha laha ni nga ta va ni karhi ni siyela ensuku magolidi eka nongonoko lowuyani wa hlula ku tikeriwa a nga ta va ri na n'wina kusuka kwalaho ka awara liya ya kaye ku ya fika kwale eka awara liya ya 12 muyingiseri wa Vision FM kasi eka mixo wa siku ra namuntlha n'wina mingeni sungula lava ti-voice note hala ka WhatsApp hala vanhu va nga ta ku he-e phela hi kale ngopfu rhumele ti-voice note mara a ti le ku tlangweni mi nge hi kumeka hi va hi karhi hi tlanga muyingiseri mi le moyeni ka Vision FM avuxeni
7: xeni la xiticini hi khesa dyondzo leyi dyondzisiwaka mani matolo mindyangwini wo tshama emakaleni wo tiyisela loko hi vana va xikwembu ku siku leri Yehovha a nga ta hi tsundzuka ku tiyisela lokuya hi ku tiyiselaka u ta hi hlamula hi kona ni nga khongela lava nga swibedhlele lava nga majele lava nga mapatwini xikwembu xi va pfuni xi va katekisa na ni ya va pfuxa ni ya pfuxa n'wungu wa mina mhangomavavaza nkomo a pfukani mi titirhela n'wungu wa mina pfuxa hani wa mapheto kwala ka ngove na vona vapfuki va rhunga leswi va rhungaka ni pfuxa mhani Violet Swear pfukani mi baka leswi mi bakaka ni pfuxa nakambe mhani try na kwinika pfukani na n'wina mi nga leswi mi nga duma hi swona ni hetelela hi ku pfuxa mhani nghena a ri single view a va pfuxa hi mudulu mhani ri khotsela ka ngova
0: mudulu wa xitichi mhani ri khotsa kusuka le ka ngove leyi muyingiseri wa Vision FM na n'wina ma nghena ka mixo siku ra namuntlha mi va mi karhi mi nghena mi va pfuxa mi tlhela mi va pfuxela ya ni vona hala eka line number one ya mina yi karhi yi ku vhanyana yo tlhela yi nani yi tlhela yi hatlisa yi tima hi ndlela yaleyo swi nga ndla ku mixo ku ri kumbexani va mi ri ku tweni ka ku ri e-e va le ku pfuxeni van'wani mi ku ri e-e na hatlisa ni dropa ni ta tlhela ni fona kahle muyingiseri wa Vision FM ma ba riqingho ka mixo siku ra namuntlha kwalaho ka 063 730 7890 muyingiseri wa Vision FM mi nge hi twa lava ku ri vona va ri yini ka mixo siku ra namuntlha mi le moyeni muyingiseri eka Vision FM avuxini
8: avuxini kombela ku khongelela lava vabyaku a va holi hinkwawo ntantani ta pfuxa lava pfuxiwaku a ku pfuki mani mani wa mana xikhongelo a va pfuki ku ya pfuka mani December a va pfuki mani Maluleke a va pfuki na vona ku ta pfuka mani Rose Hobyane a va pfuki Mr. Gift Joku by a va pfuki na vona mani Miluva a va pfuki Mzamani Khosa a va pfuki swa namuntlha ntsena a va pfuki Wilson Matsilele ku le ka xikwavava a va pfuki na vona Masanyana Ronaldi a va pfuki kwele mawa

0: le moyeng ka Vision FM. Avishini.
1: Avishini ba maori.
0: Ai.
1: Ai, nkesa rito. Ra xikwembu leri vanga hi dondisa. Eh, ni kombela ku navela vavabyi hinkwavo nungwa a va holu vanga vabya ku vari kona. Hambela vavabya ku va tshama ku makaya ni ra a va holi. Ni kombela ku va pusha. Ni pusha mhani wa mina n'wamakopiyani va ka mukasi kwale ka mapayeni, ni pusha mhani Burisa, ni pusha na mhani Kira, ni pusha na mhani Boyisebenza kwale ka mapayeni, na kokwa n'wamandliwa ni ri pfukani, ni ya ni ya pusha bava Khosa lexikotiri lexi xa le henhla le ba Mzamani ra a va pfuki, na mama Fanele na kokwa Nkwamukwamu, ni ya pusha na kokwa Ntola Mafurha la ka Mchipsi laha ni ri pfukani mama Fanele. Ni pusha bajo ku bayi, ni pusha na bava le ka gangwa nga le ka gungu ra mali leyi ni ri a va pfuki, ni ya pusha na malumeni ku ngovi va pushi mhani December ri ku aka mavalani. Ahe mi haxi wa mino
0: ingo mu mhani December la ka mavalani la ya ikarhi ku ri e na n'wina pfukani mhani December ka vo ikarhi i mpfuxa hinkwenu va yikiseriwa Vision FM va gift jo ku bayi na n'wina ha mi pfuxa ikarhi ku e-e n'wa wulela. Hola, hola n'wawulela. Eh n'wawulelo hola ka. Hola n'wawulela. Eh hi swona n'wawulela hola. Eh ni karhi ni vula sweswo mingiseriwa Vision FM. Ya aku inkomu ba mahori ya yo tsala kunene i va faka xi xo hlekelela. Eh i le ku hlekeleleni kwala nga kona. Eh ni ku hola n'wawulela ta kota ka hatsa evuya. Be va la ku twa xihleko xexo va yingiseri. Eh va la ku twa xihleko xexo. Mingiseri na n'wina mangena 0637307890. Ni vona mingiseri la ka WhatsApp line ya mina la la kana line number 1. Mingiseri mile moyeni ka Vision FM.
2: Eh ba mahori.
0: Ahe minjani.
2: Hayi vatomi bya hina hinkwavo na kona ka mudavula.
0: Kokwani mudavula ka.
2: Ey, kokwani mudavula mina ni khongela muti wa ka Sambo ka Dzingidzingi ka n'wana loyi a nga hlangana na maxavo. Ndyangu Xikwembu a xi hi pfuna tikweni ra hina, tiko ra Afazi ra South Africa. Hi kuma kurhula. A hi na kona kurhula hi kun'wana a famba ya xikolweni a fika tsandzeka ku hlamula ririmi ra vanhu.
0: Mativa na.
2: Ririmi leri hi nga ngati yin'we hinkwenu. Ni twela muti wa ka Sambu ni ri Xikwembu a xi xi ya va pfuna xi va kotisa leswi va swi navelaka mfumo wu va langutisi. Nkomo i kokwani mudavula hi ku rungula. Ni rungula mhani khamukhamu ka mudavula a tlangelana. Aka makamu. Ni ya ni ya rungula mhani maxopani ka maxopani bulwini. Ni rungula mhani Evelina eka ni rivele muti wa kona. Ni rungula muti wa ka hina hinkwawo. Ameni.
0: Ameni. Khensile kokwani mudavula la ka mudavula la.
2: Thank you papa mahori.
0: Mi ta va na siku ra kahle kokwani mudavula. Ha-e na n'wina pfukani. Ha swi twa mipfukile.
2: Ni pfukile papa ni unchani twa ku vava hi swe swa tinyimpi.
0: I swi mativa heyi.
2: Leswi a swi tsakisi ku na hina hi nga tiphini swona.
0: Himpela i ntiyiso ngopfu walowo.
2: Thank you papa.
0: Inkomu khense ngopfu hi kokwani mudavula le ka mudavula le va karhi va nghena va karhi va kokelela ndyangu wa ka Sambo va ku ri no va lahlekeriwile ndyangu wa ka Sambo hi ndlela yaleyo. Va ku ri Xikwembu a xi va nyiki matimba va kota ku va va kota ku tlhela va tlakuka va yima hi ndlela yaleyo. Mingiseri wa Vision FM na n'wina kwala mi nga kona eka mixa sikurana namuntlha ha kumekani mi karhi mi nghena 0637307890 mi karhi mi va pfuxa eka mixa wa sikurana namuntlha. Ya ni ta va ni karhi ni tlangisa ti-voice note ne. Ya ni vone van'wani va karhi va ba riqingho layani ri tlhela ri tsema. Mi nga tlhela mi vuya nakambe eka mixo wa siku ra namuntlha mi karhi mi hi bela riqingho hi twa leswaku ri xana n'wina mi va mi karhi mi pfuxa va mani mi pfuxela va mani eka mixo wa siku ra namuntlha kwala ka Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge la hi le kaya. Mingiseri wa Vision FM hinkwakonkwako laha mi nga kona ni karhi ni ku avuxeni.
3: N'wamagolidi ni kombelela vanhu hinkwavo lava nga xibedhlele ku pfuka, ni kombela ku va pfuxa, ni pfuxa mhani Burisa na mhani Boyisebenza kwala ka mapayini va sesi wa mina, ni pfuxa na mhani December ka mavalani i sesi wa mina, ni pfuxa va gift jo ku ba ka Mtswana, ni pfuxa mhani kokwani wa Amu ka Ngove, ni pfuxa mhani Dorine Makhalanga 14A, ni pfuxa vanhu va le kule a France a TF, ni pfuxa na mhani Makhuvele lavo duma misava hinkwayo a kwale TF. Ni

0: Abakani ya fini asima imele ka gunungu. Mani keila kwa laka mapayini. Tanko.
1: Kese ngofu mani keila laka mapayini. Line number one. Mingi seri mili mwenka Vision FM. Abushin.
2: Mwana man.
1: Minjani.
2: Isha isi wili minjani na.
1: Ay. Na ina ipukele mwana ba.
2: Ipele kutuzila kusamula rizu mrawano. Mwanyan chenda kwa wano watawano.
1: Imativa na. Mhaka yo vava swinene
2: hi ku tata ku hlamula ririmi ra vanhu van'wanyana wa va nga
1: valalangaiiri
2: bora mina swi ni bora ngosi sweswo loko lona ku ndzi nga swi vulesa ku yini mara ni to vhela ku hayi ni to vhela ni kahle ko mhaka mbiri vanhu ka hinkwavo lava endlaka swinene va ri va nga tikaka matoaniri a va kula kula swinene ngopfu va sikona namuntlha ni se ni tlheli ku ni kombe ku va pfuxapfuxa nyana
1: i va pfuxile
2: ku na mhana mina ta ku va ni nga khomama ka wona mina mhana meho ve le kakapela kwalaya ka mangena jika ni nghena laha ka mapapila laya ku na va ka tiko ka mapapila ka hinkwava ni tlangi munna wun'we ni jika ni nghena laha ka leswi ka ni ya le ka migileti vona ku na mhana Lucas na ta loyi sata mutlhatsena na mhana Sofi mapfura madombagova amso na mhana Makhuvele ku leniya na mhana Nkwamukwamu na vo akani ya sayimele na vo ka Gongongo leri na loyi ve mani ni n'wi rivala mina mani lava i bota wa mina i Alexandra ra Malule na pelu ka byari hikwalaho ka pfukelekaai i masa swa vana vokwana ka hinkwavo lava xikwembu xi va pfuxi xi va vekile xi va endla mitirho leyinene amen
1: amen khensile tatana mahlohlwana la mi va na siku ra kahle
2: savatana mara va nga dlayi vanhu va nga dlayi vanhu
1: hi swona ni khensile ya miyingiseri wa Vision FM 063-730-7890 hi va hi karhi hi va pfuxa eka mixo wa siku ra namuntlha miyingiseri ya ni vona na nkarhi wa hina laha ni wibin se ni to sala ni karhi ni tlanga ti-voice note ntsena khola na ha teki nkarhi wa kholo se wihindlini miyingiseri wa Vision FM lava ti-voice note i mhaka ya ku ri va rhumele khale a ni ri se ni ta va ni karhi ni va ni karhi ni teka ti-voice note letiwani leswaku ri ti va ti karhi ti hetiseka i ndlela yaleyo vayingiseri va nga va nga ti rhumeli mahala lanuwani miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM
0: minjhani mihaxi wa mina
1: ipfuki
0: ni kombela na vanhu hinkwalava nga xibedhlele ku hola ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa vasesi wa mina mhani burisana mhani boy 7 dlala ka mapayeni na mhani December ka mavalani na ba gift joku bheka mswana na mhana xihlova a France na mhani dorini wa khalanga ka a 14A na kokwani wa bebeza kwale 14A ni pfuxa baba ka ni ya fini yasima yimele ka Gongongo ni hetelela hi mhani mavundza hi mina kwale ka Ngove ya mhani khela kwala ka mapayeni danku
1: Ngomu khensile mhani khela la ka mapayeni miyingiseri mi le moyeni
3: mi pfukini mfundhisi mahori muhaxi wa hina hina hi pfukinini ni kombela ku navelela hinkwavo lava vabyaka xikomba xi va pfuni xi va horisa va hanya va hanyela mindyangu ya vona ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka va pfuka va ya ku titirheleni mhani n'wamagoda ka mfambo pfukani mi ya ku tirheni mhani Patricia kule ka mfambo na vona va pfuki na mhani Miluva a va pfuki DJ Absa na vo pfukana swilo swa Lion aka Ngova a va pfuki mhani Maluleka a mavele na vona va pfuki kokwani wa Amu na vona va pfuki kwale ka Ngova Mari Khotso a Mountain View a va pfuki Mari Khotso aka Ngova na vo va pfuki Mari Khotso aka Madibani pfukani na n'wina ni ku mhani Mahaxo mi le kwike pfukani na ba Mongo a tsungweni wa Rikhadana ni ku bava Joe Gift Kibai na vona a va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mhani mavasa kwala Giyani section A
1: kensingo mhani mavasa kusuka la Giyani section A va karhi va ku va pfuka a pfukani hinkwenu pfukani hinkwenu pfukani mi karhi mi pfuka miyingiseri mi le moyeni avuxini
4: Avuseni na ipukini hi kombelela na vavabyi lava vabyaku va ri xibedhlele na le makaya va vuya va horini ni kombela ku pfuxa ni pfuxa mhani December ka Mavalani mhani Boy Sevenza na mhani Keila kwala ka Mapayeni ivi ya ni ya pfuxa Baba Joe Gift kubayi kwele ka Mswani ni pfuxa baba ka ni ya Mayimele kwele ka Gongongo e vuya ni pfuxa na mhani Miluva ka Mphambu na mhani N'wamagoda i vuya ni ya pfuxa mhana Xihlovo vanhu va le France ni ya pfuxa mhani Mavasa kwele Giyana a ti-A i vuya ni ya pfuxa na kokwana wa Amu kwele ka Ngove na kokwana na mhana i mhana mani va lava va kwele ka Ngove inkomu i mhani Burisa kwala ka Mapayeni va ri kwala ka Magezi wa Njini laha inkomu
1: mhani Burisa la ka Mapayeni ka Magezi wa Njini khense ngopfu ku va n'wina mi nghenele ka mixa sikarara namuntlha mingisiri mi le moyeni ka Vision FM avuxeni
5: mu hi kombela ku va dzudzadzudza
1: va dzudzeni
5: va nghenisanyana kwala
1: va nghenisa
5: ka ground form ka FM ka ri mpundu va pfuka va yimayima ka mhani Mavasa Giyani Pfukani mhani N'wamadliwa ka Mapayeni Pfukani mhani December ka Mavalani Pfukani mhani Keila ka Mapayeni Pfukani mhani Burisa ka Mapayeni Pfukani ku na Maseve mhani Miheva le Mtshansini yo pfumala mata mhani Avapfuki mhani Jemina na mhani Johanna Jim John Avapfuki kokwani Kwamukwamo kokwani Tola Mafurha Avapfuki ba Joe Gift kubayi na vona Avapfuki mhani Baloyi a Nkambaku ka Maweni na vona Avapfuki mhani Xihlovo vanhu va le France tindhawu ta le kule na vona Avapfuki vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mhani Dorini wa Khalanga ele vukhandziya sinya va chika hi Ravi ya mugangeni wa Katekani ka Mayele n'wina la 14 idadanki
1: kensihle mhani Dorini wa Khalanga kusuka le Katekani mi va twini va karhi va va pfuxa hinkwavo n'wina va nga mi pfuxa hi ri pfukani ni vona mingisiri hala ka WhatsApp line ya mina mingisiri mi le moyeni ka Vision FM avuxeni
6: avuxeni Vision FM vayingiseri na vaseketeri hinkwerhu ndzi xewetana va nga swibedhlele ni ri xikwembu xa matimba hinkwawo a xi vatshuxi hikuva hi xona xikwembu xa nyama hinkwayo a va holi va vuyela makaya ni ya pfuxa na lava vabyaku va ri emakaya ni ri xikwembu na vona a xi va khumbi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa kokwana Tola Mafurha le ka Mchipisi le mukhegulu wa mina ni pfuxa na kokwana Nkomukwamo kwala kaya kwala ka Jilonga xikotirini xa le henhla ni pfuxa Bambi Zamana nghamu ya vona mhandyangu kwala ka Jilongo kwala kaya ka Jilonga xikotirini xa le henhla ni pfuxa na mhani Rose Wabyani kwale ku na Krali le ni pfuxa na Bahamagoxa ka Mninginisa Block 2 ni pfuxa na mhani December kwale ka Mapayeni ni pfuxa na mhani Luva ka Mphambu ni pfuxa na bava Thabyani mfundhisi wa hina va hi katekisa pfukani mi ya xikolweni mfundhisi wa hina mi rhandza swinene ni pfuxa na mfundhisi Hlungwani Bishop Hlungwani pfukani na n'wina loko mi vulavula ho kateka pfukani xikwembu xi mi pfuna mi tirha mintirho ya hosi vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi vanhu mafanele kwala xikotirini xa le henhla ka Jilongo danko
1: kensi le xikotirini xa le henhla ka Jilongo mi le moyeni
7: va muhuri ha maxelela maxelela mina mukhuhlwani e kombela ku navelela lava va va vabyaka a va holi hinkwavo lava vabyaka ni kombela ku pfuxa mhani N'wamadliwa ni kombela ku pfuxa mhani Mavasa Giyani pfuxa na kokwana Nghena ni pfuxela mhani wa madliwa ka makhasa muwa wani. Ni pfuxela vatukulu na ntukulu wa mina Nhloriso. Ah, maxela ma endli mkhuhlwana wu tele ba mahori. Ni pfuxela mhani Emma ka N'wamakena ririri ba Mlandza wa tolo. Mhani Emma kwala ka Gawula kwala mpfuxiwe mhani Mahumani inkomo.
1: Khensile hi mhani Mahumani kusuka. Verbelega gaula ni kense miki hi bona la mingsir milemo ni ka Vision FM abushini
8: mahori ni kombela ku khongerisa ndyangu wa ka Sambu hosi a ingheneleli iteka ndhawu swile ku hi vaviseni ku valavula ntiyiso hosi a ingheneleli iteka ndhawu va amukela va amukela hambi loko swi nga amukeleki ku vhele a swi amukeleki swi vava ngopfu n'wana suka ya xikolweni ku hi ya teka vutlhari a ya hlangana na mathadi yo fana lama mani rose hobyani va ri xikwembu xi va tweli visiwana va ri kwala ka nkosani i komo
1: khensile mani rose hobyani va karhi va ku va khongelela ndyangu wa ka Sambo lowu nga fika wu hlangana na gome wu nga hlangana na khombo ra ku va va karhi va xupukeriwa kahle kahle muni nga vuli ni ku xupukeriwa va va na ku vutleriwa ka n'wana wa vona wa 19 wa malembe hi vukhale loyi a nga kumeka a karhi a dlayiwa hikokwalaho ka ku va a karhi a nga koti ku vulavula Xhosa va vula leswaku ri a va hleketa leswaku i muhlampfa hambiloko ve ku hleketiwa leswaku muhlampfa mingisero Vision FM kumbe ku ehleketeriwaku leswaku ri hi munhu wa ku huma eka matiko mambe munhu wa ku huma eka matiko ya le handle lava nga ta swi nga ri nawini la tikweni reri tiko ra Afrika-Dzonga a hi fanelangi hi teka nawu hi wu veka emavokweni ya hina muyingiseri wa Vision FM mi nge hi twa muyingiseri mi le moyeni ka Vision FM avuxini
0: onene papa mahori a xitichini mpfukile ke mina ni pfukile mina ni kombela ku va navelela ka hinkwavo lava vabyaku na lava hi nga va tiviku a va holi na lava nga swibedhlele na man'wa huka holani ka holani mi vuya mi ta hleka xihleko xa hina xa n'wina hina xi hi khoma kahle ni kombela ku va pfuxa mani mavaso pfukani kwa kwala Giyani at a pfukani n'wana mhani na mhani N'wamadliwa kwala ka Mabayeni pfukani ka na n'wina mhani boy sevenza ni ri pfukani ka mhani Miluva kwala ka Mphambo pfukani ka na mhani N'wamagoda pfukani va kona vakhegulu va hina vaseketeli lavakulu vakokwani kwa mukwamu pfukani ka na n'wina kokwani Ntora Mafurha pfukani ka ntwani tsakile na mutlhela loko ni mi twile i khale ngopfu ni nge se mi twa hinkwavo na vakokwani nghena kwala a ri singa view pfukani ka va mhani Mafanele kwala Jilongo mi kona ke na va mhani va ka Jim John mi kona va mhantsongo vamhanje mina mpfukile ke na vamhani Johana pfukani ka hinkwaro ka vona lava pfuxa mhani pati xa kwala ka Mphamba ska le tribal ni ri ku aka mitshwabyana ku tshwa va nghena van'wana amen
1: amen ya yeah, you can see mixeri wa Vision FM eka mixo wa siku ra namuntlha yaleyo a ku ri voice note ya ku hetelela eka leti ti nga nghena hi nkarhi lowu ya wa ku pfuxa hi ndlela yaleyo miyingiseri wa Vision FM hi ze hi ta hi ta fika laha hi nga fika kona ka nkarhi wa sweswi hikokwalaho ka ku vani vayingiseri a va ri ku ngheneni ti-call a ti karhi ti nghena ivi loko ti nghena ti-call mi kuma ku ri ha-e hala ka ti-WhatsApp na tona ti nghene ka ha ri nkarhi hi ndlela yaleyo nghena ku ya hi nghena exikarhi ka awara ya tsevu na awara ya yini ya nkombo a ni ri miyingiseri wa Vision FM lava nga va ta va kha va nghenile kwalano i vanhu lava nga kumeka va karhi va rhumela ti-voice note ta vona hi awara liyani exikarhi ka awara tsevu na awara ya nkombo miyingiseri wa Vision FM 0637307890 hi yona nomboro leyi a ku rhumeriwa ka yona ivi ku tlhela ku bua tinqingho eka yona kasi ka nkarhi wa sweswi miyingiseri wa Vision FM mina na n'wina hi ta va hi karhi hi ya emahlweni na nongonoko wa hina eka siku ra namuntlha miyingiseri wa Vision FM mi nge hi kumeka hi va hi karhi hi hundza hi laha
9: Vantshwa DBG, don't blame God, International Ministries, Milungeki.

0: Ya, mingisir wa Vision FM, it is Vuya Jaka.
1: Hakalanam chipis. Iluke. Entabeni yamangombe. I 101.7. Vision FM. La ilekaya.
0: Mingisir wa Vision FM, it is Simu Rasinombelani rero Sinombelani sisters loko va ta va kuri loko va fi a va pfuka. Manta tsakanjani kahle kahle iko anta vona murhandziwa ya tiva tava tamsela vako rifu ri na nsele mingisero wa Vision FM aku heteleleni mara va tlela vako hambi leswi nga ta tsandza mara siku rin'wanyani na mina ni ta ku landza loko masiku ya mina ma hela mingisero wa Vision FM i mixo lowunene eka n'wina hinkwenu mi nga na mi nga yingisela Vision FM eka mixo wa siku ra namuntlha ni karhi ni ku ri avuxeni Afrika-Dzonga avuxeni Limpopo avuxeni Mopane avuxeni Greater Giyani Greater Litani ava Greater Tzaneni inga rivali maruling ba phalavura na yona Collins Town Municipality tulamela mikwi na nwina makado milekwi ke inga rivali na nwina nga kona ka swifundra nkolo hinkwaso leswi nga kona kwa latikweni re rutiko Africa Dzonga mingiseri wa Vision FM na kwale matikweni mambe matikula manga kona eka tikweni re rutiko nkolo tiko nkolo ra Africa mingiseri wa Vision FM ni kanu nkweni kwa lamanga yingisela miri kona eka timeho hinkwato ta misava eka ri kuri avuxeni hinkweni ka nwina na mixaweta eka mixwa sikora namuntlha n'wina mi nga kona eka mixwa sikora namuntlha mi yiseriwa Vision FM ya ni tlhela nakambe ni tlhelela kwaleni fika loko mhani n'wa holela mhani n'wa hu kumekani mikarhi mo hola ka kumekani mikarhi mo hola hi ri holani hi lata twa xihleko xexo hi lata mi twa mikarhi mi hlekelela va ka va ka phela mhani n'wa hu loko va hlekelela phelani hambi loko vi ri ku tikeriweni i vhe hlula ku tikeriwa hi ku twa xihleko ntsena mi yiseriwa Vision FM mhani n'wa holela holani vakavako swi yo yini na ni ku hi swona hi ri muhola hina hi lava ku mi vona kahle-kahle mi ri kona kwala ni karhi ni va byela ni ku ma vona ku na voice note leyi mi nga ni byela loko mi ni byelaka pela swi le ku vaveni loko ni ta yisa moyeni va ku hayi khona mi nga swi endli mi nga endli sweswo kahle-kahle kahle-kahle sweswo swi tshamisekanga ni ku a no tlanga ni nge swi yisi moyeni ni nge swi yisi mani n'wa holela ya ni nge swi yisi ni karhi ni ku mani n'wa holela mara ni mina no la leswaku mi hola kahle-kahle hi ndlela yaleyo vayingiseri va Vision FM lowu nongonoko i nongonoko vurhonga byi hakeli fuka wu titirhela sisimuka wu vangama muyingiseri eka mixo wa siku ra namuntlha ya ni karhi n'wana mhanzara ya vayingiseri na vona va lava ku ta va ta twa rito ra wena va lava ku kumeka va karhi va ku twa eka mixo wa siku ra namuntlha n'wana mhanzara kahle-kahle hayi kona na wena yi fanele yi kumeka i va i ri kona kusuhani hi ndlela yaleyo mingiseri wa Vision FM mina na n'wina a yini mahlweni na nongonoko eka siku ra namuntlha.

0: Ya n'wana mandzara a twa ni karhi n'wi huwelela a ku hayi mama u ri mina se ni lendile ni kona Limpopo a ku hae hayi kasi loko ri ku mukandziya ni tata ni ta mukandziya nyana ku halani hi ta ku fika hi va hi ri swin'we ni ta kota ku pfuxela vayingiseri a ka ku hayi kona pela ni misa microphone ni misa vayingiseri heyi vayingiseri n'wana mansara u le ku teni a kha vula leswaku hae i tata ta mpfuxela ni ri a yi tivi leswaku tata ta fika nkarhi muni mara i tata ta mpfuxela i tata ta fika loko ni karhi ni langutisa layani ni karhi ni vona mhamuluva va ri kona mhamuluva le ka mpfambu le na vona va rhumile voice note ka ku va rhumile se Africa awara ya nkombo seyibile mamuluva minjhani ku hala ka mpfambu na ya ni karhi ni vona na bodzunani xikwini laha ka madakazi va le pavementeni le matshamikana le bodzunani na n'wina hina ni tshemba leswaku ri mpfukini mi hlayisekile kwala mi nga kona eka mixo wa siku ra namuntlha vayingiseri va Vision FM hinkwenu ka n'wina na n'wina mi nga yingisela eka mixo wa siku ra namuntlha ni karhi ni ku avuxeni Afrika-Dzonga avuxeni n'wina kwala mi nga kona vayingiseri va Vision FM ma swi tiva phela n'wina mindyangu wa Vision FM laha mi nga kona eka mixo wa siku ra namuntlha ya hi va hi karhi hi famba swin'we mina na n'wina sweswi ni nga vula ni ku n'wana mansari ta va karhi ta ta joyina i tata ta va karhi va kona kwala ya ni vona mhani n'wa holela loko ni karhi ni ku mhani n'wa holela holani va ku amen va ku amen himpela hi timbanga ta Yeso mi horisiwile mukhuhlwani walowo a yi ncuma ni ri timbanga ta Yeso tivile kona u vavisiwile leswaku hina hi ta kumeka hi karhi hi hola miyingiseri wa Vision FM kwala n'wina mi nga yingisela mi ri kona ka mixo wa siku ra namuntlha hi karhi hi vula sweswo leswaku ri no tintswalo ta Xikwembu a ti yi mahlweni ti va kona henhla ka n'wina ni ri ye mahlweni hi va hi karhi na hina hi va hi karhi hi kateka Xikwembu xi karhi xi hi katekisa siku na siku tintswalo ta xona ti va ti ri letintshwa hi siku rin'wana na rin'wanyana muyingiseri wa Vision FM kambe hi humaka sweswo hi va hi karhi hi famba eka mixo wa siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM ya loko hi va hi karhi hi langutisile eka mahungu lama nga rhanga mahlweni muyingiseri wa Vision FM leswi nga kona ngopfu emilon'wini ya vanhu ni le ka swiyenge swa mabulo timhaka ta ku dlayiwa ka wajaha loyi a nga dlayiwa le etindhawini letiyani ta Mosel Bay muyingiseri wa Vision FM loyi a nga fika a dlayiwa hi ndlela yo ka yi nga tshamisekanga hi ndlela ya tihanyi muyingiseri wa Vision FM a ku na ndlela leyinene ya ku kumeka karhi ku dlayiwa munhu kambe muyingiseri kahlekahle u ngheneriwile va karhi va nghena va gongondza va pfula xipfalo loko va nghena ndzeni va kuma va ri vambirhi va fika va kuma yena na un'wanyana lowu n'wana a kota ku vulavula Xhosa ivi yena swi n'wi tsandza ivi va kumeka va karhi va n'wi dlaya hi ndlela yeleyo hi leswi nga rhanga emahlweni emahungwini eka siku ra namuntlha kahlekahle mingini ku kahlekahle eka vhiki leri kahlekahle i mahungu lama nga rhanga emahlweni malama mahungu yo ka nga ri kahle mahungu yo biha mahungu ya ku vava muyingiseri wa Vision FM kasi loko hi ta va hi langutisile laniwani na le kwalaka xitichi xiru tiku xitichi xa Vision FM xitichi xa n'wina muyingiseri wa Vision FM hi siku leri ya ra ravumune a ni ri hi siku ra ravumune laha ka ya ya hi siku ra ravumune laha ka awara ya le yanharhu ya meyara wa masipala meyara lowuntshwa wa ku nghenaku wa masipala wa Greater Tzaneen i ta va a karhi a endzela xitichi xa Vision FM laha va nga ta va va karhi va ta va karhi va vulavula hi timhaka ta service delivery kumbe mphakelo wa vukorhokeri va tlhela va kombisana hi timhaka ta vufambisi bya masipala na ku yini na ti-clean audit leti va va ku va karhi va va na tona hi ndlela yaleyo miyingiseri wa Vision FM n'wina yana ni mahlweni mi karhi mi yingisela Vision FM hi laha mi nga ta va mi karhi mi kuma hinkwaswo leswi mi swi dingaka muyingiseri wa Vision FM kasi loko hi va hi karhi hi mahlweni eka siku ra namuntlha ya laha ka awara leya nhungu ne yi ta va yi ri kona nhlokomhaka ya ni xo ku ri loko se ku ya fika nkarhi lowuya na n'wana mhansara yi ta va ri kona kwala kusuhani i ta va a mi xewetini i ta va lo pfalaka xa a fika humelela kwalawani hi ndlela yaleyo miyingiseri wa Vision FM kasi eka mixo wa siku ra namuntlha hi karhi hi vula leswaku ri n'hweti leyi hi nga ka yona i n'hweti ya vantshwa a ni ri i n'hweti ya vantshwa n'hweti leyi hi nga ka yona n'hweti ya Khotavuxika hi laha etikweni ra Afrika-Dzonga hi va ku hi karhi hi tlangela vantshwa ku na vantshwa lava nga kumeka va karhi va lwa va lwela ntshunxeko a ni ri va karhi va lwela ntshunxeko lava nga kumeka va karhi va hundza emisaveni van'wanyana va vona hi lembe leriya ra 1976 laha aka van'wani va vona lava nga hundza emisaveni i wa jaha lavo n'wi loyi va n'wi vitanaka leswaku i Zolile Hector Petersen loyi a nga kumeka yena a kumeka karhi a dlayiwa a ha ri xifanyetani lexitsongo swinene miyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo hi va hi karhi hi vula leswaku kahle kahle hi tsundzuka kumbe ku tsundzuka vantshwa lava ya va nga kumeka va karhi va hundra emisaveni hi nkarhi lowuya wa yona lembe leri ra 1976 hi yo mhaka hi ku n'hweti leyi ya Khotavuxika i n'hweti ya vantshwa muyingiseri wa Vision FM na loko mo langutisa na lomuya tikerekeni ku na tikhonferense ta vantshwa leti nga kona hi n'hweti yaleyo ya Khotavuxika kasi loko ku ri DBGIM Don't Blame God International Ministries na vona va ta va va ri na conference ya vantshwa leyi nga ta va yi ri kona hi ti 13 ta August le eka va ri le kwini na va ta va va ri le ka makhuva le lava nga ta va ri kona eka lembe leriwani eka ntirho wa vona wa ku tlangela muyingiseri wa Vision FM va karhi va tlangela siku ra vantshwa i conference ya vantshwa leyi nga ta va yi ri kona hi ndlela yaleyo ni ri eka n'wina hinkwenu n'wina mi nga yingisela mi ri ka tindhawu ta ku hambanahambana eka mixo wa siku ra namuntlha lowu nongonoko i pfuka u ti tirhela vurhonga byi hakeri sisimuka u vangama muyingiseri wa Vision FM ya ya hi ri ka yona kona kwala eka Vision FM hi ndlela yaleyo ni karhi ni vula leswaku ri no nongonoko lowuwani ne i nongonoko lowu va ka wu karhi wu ta musumbunuku ku fika ra vuntlhanu hi ntolovelo hi va hi ri na n'wana mhansara ya hi yena va karhi ka nongonoko lowu ni karhi ni ku ka n'hweti leyi ne i n'hweti ya vantshwa kambe a hi vulavuli hileswaku ri a hi n'hweti leyi ku fanela ku va na ti-excuses kumbe ku va munhu a ta na timhaka ta swivangelovangelonyana swin'wana swo ka swi nga tshamisekanga ngopfu ku va munhu a kumeka a va a nga ri ku endleni kambe hi ta vulavula leswaku ri i n'hweti ya ku va karhi ku langutisiwa ku reflectiwa hi hundzuluka hi langutisa endzhaku leswaku ri laha hi nga famba kona hi kwihi ivi hi tlhela loko hi va hi karhi hi langutisa laha hi nga famba kona hi tlhela hi ndla yini na muyingiseri wa Vision FM hi tlhela hi va hi karhi hi vona leswaku ri hi kwihi laha hi nga kona eka nkarhi wa sweswiwani ivi hi ta kota ku vona leswaku ri hi kwihi laha hi yaka kona hikuva hi fanele hi tiva laha hi sukaka kona hi tiva laha hi nga kona ivi hi ta kota ku va hi kunguhata laha hi fanelaka hi ya kona muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo mina na n'wina hi va hi karhi ya mahlweni na nongonoko wa hina nongonoko wa vurhongo a byi hakeli sisimuka vangama kasi loko ku ri ka nkarhi wa sweswi muyingiseri wa Vision FM ni ri ka n'hweti leyi a hi n'hweti yona liyani ya ku va munhu va ku va na ti-excuses ne eka n'wina vantshwa a hi nkarhi wa ku va na ti-excuses ta ku ri heyi phelani heyi hina hi xanisiwe ngopfu na ku yini kambe i nkarhi wa ku va hi hundzuluka ntsena hi langutisa ndzhaku hi vona lomu hi nga ta hi kona ivi hi loko hi heta ku langutisa lomu hi nga ta hi kona hi tlhela hi kota ku va hi ndla yini na hi langutisa leswaku ri leswi hi nga fambisa swona ku ta fika laha hi nga kona hi nga endla yini ku va hi karhi hi antswisa ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM ka n'wina hinkwenu mi nga yingisela eka mixo wa siku ra namuntlha ni ri avuxeni i vantshwa avuxeni n'wina mi nga varhangeri avuxeni n'wina mi nga vadyondzisi mi nga tinhloko ta xikolo mi nga hinkwaswo eka mundzuku hi n'wina mi nga ta va mi karhi mi khome tiko leri ra Afrika-Dzonga muyingiseri wa Vision FM kwala mi nga kona hinkwenu ka n'wina ni karhi ni vula leswaku ri no va hi karhi hi mi amukela eka nongonoko wa hina nongonoko wa vurhonga bya hakeli eka mixo wa siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM n'wina mi nga va mi karhi mi yingiserile loko hi karhi hi langutisile vantshwa va 1976 va kumeke va karhi va langutane na maqulu muyingiseri wa Vision FM tibuleti tintlavu leswi leti va nga kumeka va karhi va vhikavhika van'wani ti ri karhi ti va ba van'wani va vaviseka kunene mabuleti lama ma nga kumeka maqulu muyingiseri wa Vision FM laha van'wanyani ma nga kumeka ma karhi ma teka vutomi bya vona va ku fanisa na vo Hector Peterson hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM va loko hi karhi hi langutisa eka siku ra namuntlha vantshwa vo tala eka siku ra namuntlha va kumeka va karhi vandlayini va kumeka va karhi va hluriwa hi comfort leyi va nga ka yona kahle kahle ma swi twisisa hileswaku ri hileswaku va comfortable too much laha va nga kona ma vona vantshwa va 1976 va kumeke va karhi va macha ma swi twisisa ni va kumeke va karhi va macha va nghena exitarateni va karhi va macha hikokwalaho ka ku yini na va karhi va lwela ntshunxeko wa vona hi ku va karhi va langutisa timhaka ta ku ri hi lava leswaku ri vutomi byi kumeka byi va byi karhi byi antswa hi lava leswaku ku va na ku ringana kasi eka siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM vantshwa va siku ra namuntlha vo kumeka va va karhi va ri ku scrolleni vona va khome tifoni va le ku scrolleni va karhi va vona tivhidiyo ta ku hlekelela va karhi va vona tivhidiyo ta ku cina va karhi va vona swimbyanyana swi karhi swi tlatlula swin'wana swi karhi swi cinisiwa hi ndlela yaleyo ti-AI na tona ti nga kona munhu a karhi a hlekelela hi ndlela yaleyo xivutiso muyingiseri wa Vision FM Xivutiso hileswaku xana loko hi karhi hi langutisile eka matimu ma va ma karhi ma vula yini hi generation leyi nga ka yona ka siku ra namuntlha. Loko hi karhi hi langutisa eka generation leyi nga kona ka siku ra namuntlha, matimu ma va ma karhi ma hi byela yini ke hi yona kahle kahle. Loko hi karhi hi langutisile hi timhaka ta ku ri lavaya va lwini va karhi va lwela ntshunxeko va a va tiva leswaku ri i yini enkongomelo wa vona, a va tiva leswaku ri hi kwihi lava lavaka ku ya kona. Loko ve hi ku na laha a va lavaka ku ya kona, loko va hi karhi hi langutisini eka vantshwa lava nga kona ka siku ra namuntlha, laha vantshwa lava va nga kumeka va karhi va lwa hi kona laha a va lava leswaku hi hetelela hi fikelele kona eka siku ra namuntlha na. Laha ka ku ri hi va na vantshwa lava va tshamaka va khomelele tifoni va ri ku scrolleni va ri karhi va nghene ka ti-social media va va na ka swilo swa ku hambanahambana, hi swona leswi a va lwela swona ke, kumbe a ku ri swin'wanyani leswi a va lwela swona? Loko ku ve ku na swin'wana va lwela swona, hi swihi leswi a va lwela swona? Muyingiseri wa Vision FM eka n'wina mi nga yingisela ka miswa siku ra namuntlha hinkwenu laha mi nga kona. I siku ra vantshwa, i n'hweti ya vantshwa ni. Hi ti 16 ta June hi ta va hi karhi hi tsundzuka lembe leriya ra 1976 laha vantshwa va nga kumeka va ri karhi va macha hikokwalaho ka ku va na ku tikiseriwa hikuva va byeriwa leswaku ri ti-subject leti nga kona mi fanele mi ya ti dyondza hi xibunu, ku laveka xiburukansi le hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM, kasi loko hi va hi karhi hi famba hi ya mahlweni ka siku ra namuntlha hi karhi hi swi tiva leswaku ri no eka n'hweti leyi nga ka yona i n'hweti ya vantshwa ni ri i n'hweti ya vantshwa. Namuntlha hi wa vunharhu, namuntlha hi wa vunharhu wa siku ra vunharhu ka n'hweti ya Khotavuxika ka n'hweti ya vantshwa, hi va hi karhi hi tlangela hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM, ni byerini ku ri namuntlha kahlekahle wun'wani i tata karhi a tata mixeweta a karhi a vula sweswo hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM a yi kona phela u fanele a kumeka karhi a ta kahlekahle kasi ku humelela yini
1: Afrika-Dzonga we
0: Rishi
2: la Afrika-Dzonga Rishi ndonga kwatira mboko mkomiko va ri la yiva yingiserve va ri la voice ne
0: why if ane kumeka eka inyamalala phela
2: u valelangi i xihoxi lexi ni nga xi endla xexo
0: wena a wu valelangi
2: a ni langi ne mara lexi ni tsakisaka
0: mi dlayisa kusala hi hlamusela
2: lexi mi xi ni tsakisaka i ku siku leriya loko hi huma ka nongonoko ku dyondzeri voningi ni te loko ni fika kaya ni twa mi byela vayingiseli ku ha n'wana mhansara a nga telangi nchumu la hi ku a hi nga pulanangi na leswi a hi vulavula hi swona a lo tila ku ni byela ku ri ni na swin'wani ni fanelaku ni swi attend swa ku se vayingiseri a va ri na tlue ya ku n'wana mhansara loko hi nga n'wi tumweni wo hayi ka swin'wana.
0: Okay. N'wana mhansara hi leyi n'hweti i n'hweti ya vantshwa.
2: Yeah.
0: Vantshwa va kona ha karhi ha swi vona ku vantshwa va kona hi mpela. Hi lembe leri ra 1976 vantshwa va 1976 va kumeke va karhi va nghena xitarateni va macha against ku va va karhi va lwisana na timhaka tetiya ta ku va ku nga ri na ku ringana.
2: Yeah.
0: Wa yi tiva bantu education munhu wa ntima a kuma dyondzo leyi ya ku ri fane a dirowa njiya wa swi twisisa ku ri a dirowa phaphatani a dirowa ganju na yini hinkwaswo a tlasi ivi loko hi ya langutisa ku ri okay swi sweswo swi va swi karhi swi ya n'wi pfuna ku yini ku ya emahlweni kambe vona va kumeka va karhi va lwisana timhaka ta ku ri vi ri ti-subject letiya wa vona loko i khi tsandzeka ku tidrowa njiya i tsaletela hi xinghezi marito lama ma nga lani a va ku se i fanele ya swi endla hi xibunu ne subject yin'wana na yin'wana i fanele ya yi dyondza hi xibunu handle ka ririmi ra ka n'wina hi ndlela yaleyo nakona xibunu hi karhi hi swi tiva xibunu xi fanele ri Afrika-Dzonga ntsena
2: ya
0: hi swin'wana leswi hi fanelaku hi swi tekela nhlokweni sweswo Afrikaans yi vulavuriwa a South Africa ntsena loko hi famba hi ya a Netherland kumbe kwaleni va vulavula xidutch va vulavula xidutch loko va vulavula xidutch loko hi xidutch xi fananisa na Afrikaans loko teka Afrikaans iya yi vulavula la ku nga na xidutch swa ha fanele ku vulavula fana ka lowo leswa swa ku ri ri wena tata lapha teka lapha veka lapha kumterekino wa vo sweswiya swa ku ri i va i ka swa ha fanele ku ri ku mikisela
2: swa ha fanele
0: kambe a va vula leswaku ri hi fanele hi dyondza ti-subject hinkwato hi xibunu se loko hi loko vantshwa va karhi va lwa hi ndlela yaleyo eka vantshwa va siku ra namuntlha i vantshwa lava va ku va khomelele tifoni ku le ku scrolliweni
2: TikTok
0: Facebook
2: loko humelanyana xinyimpani se ku tekiwa video
0: ma swi twisisa i kona un'wana sweswi a navelaka ku i nga ku ri loko no nghena ka social media ni nga fika ni vona video ya lowa wa jaha loko va karhi va n'wi dlaya le Mozel Bay i kona laha swi navelaka hi nga ku swi nga va tano Muyingiseri wa Vision FM kasi hi leswi vantshwa va siku ra namuntlha va nga xiswona Wana mansara.
2: Yes.
0: Vuyani.
2: Eh ba mo right ve?
0: Hayi na right ngopfu.
2: Mina handla iseke ku tlona ri tikhlayiseke. No kana nga swi tiki ku va yingiseriwa mina vona vanjani. Eh mara ni shoko va ku tala va ta va hanyina na vhere leswi va ta ku voice ya n'wana mansara.
0: Va yingiseri 0637307890 0637307890. Ya ani ku ri a ku vutiseriwa hina se u fanele ku vutisiwa wena ka siku ra namuntlha.
2: E ku sweswi ende na awara yetelela. Va yingiseri va nge ngeni namuntlha. Awara yetelela. Ni ba motivation ngwana ya matimba kuta
0: ya mara ko ka nkarhi wa sweswiwani i nkarhi wa ku va u karhi ku hlohloteriwa ku nga va u karhi ku hlohloteriwa van'wana mabindzu lavantshwa vantshwa na vona va kona lava nga graduate n'wana mansara wun'wani i na degree yi hayekiwini kumbini yi tlhela yi framisiwa kambe wa kha wa vula leswaku ri heyi mitirho a yi kona mfumo a wu le ku endleni ka mitirho a ku na mitirho leyi nga kona a karhi a zamazama ku apply-a leyi na leyi na leyi na leyi hi ndlela yaleyo a swi le ku endleni kambe hi fanele hi va motivate n'wana mansara ku kahle kahle it's not about ku va wena i fanele i famba i ya kuma ntirho wena wa endla ntirho muyingiseri wa Vision FM muntshwa kwala i nga kona i ri graduate hi ndlela yaleyo wa kumeka wena u endla ntirho ku va ku ri u va wena muthori i nga vi muthoriwa hayi ku i rilela ku va muthoriwa wena ku va wena boso loko hi valavula hi timhaka ta ku va fanele va hola va ku tinyarhi ta katata ti va ti khi ti khayima hi wena ti nghenetela swivaleni swa vona hi ndlela yaleyo ku va ku ri wena muntshwa wa Afrika-Dzonga i va i karhi hi ti byela leswaku ri mina sweswiwani ni lava ku va muthori ku na timali leti nga kona mfumo wu nga na tona n'wana mansara leti wu nga ti hlayisa ku ri vantshwa a va endli mabindzu a va endli ti-cooperatives va hlangana tanihi vantshwa va kumeka va ya kuma mali leyi nga ta va pfuna na kumeka va karhi va endla vo tala ngopfu i ti-graduates un'wana i na degree ya agriculture n'wana mansara i ta kuma leswaku ri i endla yini i endla timhaka ta ku i le ku tirheni axopeni i le ku pakapakeni lomu ya ti-shelfini nkarhi wun'wanyana i kuma ku ri i le ku beni ka michini endzeni ka xopo i munhu loyi a nga na degree ya agriculture agriculture n'wana mansara i swihi swin'wanyana swa ku ri i nga ti sungulela kwala na kwala ivi i endla timhaka ta ku ri loko hi vulavula hi ku ku na muchayeni wu xavisiwa ka xopo number 5 leyi nge le kwini kwini shopo yaleyo yi xavisa michayeni vanhu va kha va ya xava michayeni wa xava michayeni lowu nga byariwa hi wena i June sweswiwani i kota vuxika hi la nga n'hweti ya michayeni na swipinichi vana matsara munhu a ti byalela hi nga vi hi karhi hi rila ntsena ku ri heyi phela mitirho yi ku yini njhani va vona loko karhi hi xava michayeni hi xava hi va 10 rand xiputse va ri xikatsa va ri yini sweswiya xa michayeni i fike xa van'wanyani n'wana mhanisari leswi va swi endlaku ni va byala swimilani vandla leswa swa ku va swi xavisa swi ri swimilani a no vona ku byala kusuka swi byala kusuka hansi but hi yin'wanyani ya tindlela ta ku ti endlela mali ku nga va ku nga ri na mati nkarhi wun'wanyani kambe sweswiwani mpfula yi nile ka ku talatala mati ma kona ku na mihlangasi hi nga kumeka hi va hi karhi hi ti endlela swin'wana na swin'wanyana leswi hi nga ta va hi karhi hi kota ku ti cheletela nyana n'wana mansana
2: ya hayi na swibyarimbyari ni xoku swi vuye swi kha swi va koho
0: ritire ra ntshunguloko ri twa na ta kota ku twisa i yini
2: a ni ri ma vona mi ri yini hala ka n'wana gian kasi loko ni mpfula ma ku vona ku na laha mati ya
0: la ku nga baleka ntshevele la mati mandla ku swa ku makumu hi nga kumeli ku humeni nga ku buluka pipe le hansi hala ni tshame ni twa mhani va ku hayi ku baleke ntshevele leswiya swa ku ri mati ma kona ma le ku ndleni leswa ku ri hi mandla hi nga ku movilanyana so hi nga ku buluke pipe nyana
2: i ximbyaro mbya
0: a ni nga swi tivi
2: hala ka hina ya i ku hale ka hina hi ntolovelo wa hina loko ho ze swivonisa sweswiya a hi cena hi ndlexo swi vitanaka i xihlobyi se loko hi ta va hi cerile
0: n'wana mansara i ri a hi cela past tense ni nota ku ni byela kahle ni nota ku ni byela mati kahle matimu ya wena loko valava hi timhaka ta ku a hi cela swa lembe rini sweswo ni ta kuma ku ri hi lembe hi 2000 loko ni gina ku na mpfula leyi ya ku ze yi ndla ku va na
2: swibyarimbyarihandle ka lembeoko ni swi dlineri swa swibyarimbyaro ni nga va kumbe ni xiya ni swi dlina hi va ma 2013-14 kwa loko ni hleketa kahle loko ni nga hoxisi
0: kale ka wena n'wana mansara
2: ya loko ni nga hoxisi ni swi dline kwala
0: okay ndaswana swi twa ni ku ri i ku a hi
2: a ni sweswi a swa handliwi a swa ha talangi kumbe nga kuma xibyarimbyari xi kha xi ceriwa sweswi hi mhaka ku matiko ya ku tala mati le ku humeni tiphayipini i ku ni vona na kwala kusuhana ka ha ri xitichi se mathanga lamayana mati
0: mara matangala mana mate mhaka ya ku ri mati me phelani ni nga va ni ri na almost lembe ni ri ndhawini leyi ne
2: ya a ya tshama
0: a ni nge se tshama ni ma vona mara ni vone sungule ku swi vona sweswinyana vhiki leri nga hundza a nda swi humelela ndzhaka loko ta ku tivisiwe ku ni hlawuliwa ri nga ku ri timhaka ta nhlawulo kumbe
2: xin'wana na xin'wana lexi ndliwaka va maori hi van'wa tipolitiki va swi endla hi mhaka ya ku ri va lami va vona ngaku hi voho vanhu lavanene lexi nga xi dyondza hi varhangeri va hina swi swa ku tala swi va swi nga onhakangi vo tshika mi vula ku a ku onhaki na hi ku vona ka
0: n'wana nga onhakangi nchumu n'wana mansara ya mirini mirini pela a ri ka nongonoko a ri ka vurhonga bya
2: hakeri a hi le ka thing for yourself
0: a hi le ka thing for yourself
2: ni ri kumbexani nhlekani vhele se se ni na ku tlhuvutsa letiyana letiya se hayi
0: ya mingiseri wa Vision FM kasi ha loko vinyi va nongonoko va fikile phela hi ta hi fane hi vuyela nyana hi fa hi va tshika nyana va fane va
2: vulavulaikhale
0: ngopfu va kha va nga ri kona i khale va nge se swi twa ku Afrika-Dzonga
2: a va ta swi twa kahle mundzuku Afrika-Dzonga we mundzuku ne ya va hi languteli hi lava nga ta twa ku ri hayi n'wana mhandzara ne hi yena mara hambi swiritano mina va yingiseri hi na awara na 11 minutes leswi vulaka ku n'wana mhandzara leswi va n'wi tivisaka swona va ha ta n'wi tivisa swona na sweswi a ku cincangi nchumu
0: ya swi ta mi se ni baleka swale ka social media a va swi ta swi bela
2: ya
0: mikiseri wa Vision FM ku ri wa vunharhu wa kahle ka siku ra ramuntlha wa vunharhu wa siku ra vunharhu aka n'hweti ya Khotavuxika hi karhi ku n'wana mansara amukela welcome back mi vuyele na yini
2: naya ku layi wena khohlokhohlan'wana
0: mhansara a tshama ri ku complain aka hi kona mamorana joni ka titimela mina ni laha ku kandi ya ni vuya ka a ku nga ri na nchumu le kahlekahle ni vanhu joni va tshama kha va bomba yona ya joni ya n'wana mhansara ro ka fika laa ka hayi khona mi la ku tlhelela kaya joni ka ti
2: vamor hambiswiritano hayi mina ni siyeni na vayingiseri hayi se na mucaca official ni mucaca
0: vayingiseri va Vision FM
2: ku no bula
0: vayingiseri va Vision FM mi ta sala mi karhi mi tiphina hi xiyanimoya va fike hi va lava kwala ya n'wana mansara ni vurini ni ku ri n'wana mansara i le ku teni i le ndini ni karhi ni vula ni ku i ti a nga hambi loko a fika kaya ni a nge za a fika tshama i ta fika vata ta fikela a ta jika i to fika ku tibeke kaya ku ti vuto i va nghena ndleleni and impelahimpelaphela mi endli kumbexani wa ha ri un'wana lomi ya vuzanini phela karhi lwa loko i karhi hi vulavula i ku ha na nghenaina
2: kwala se va yingiseri no hayi a va khululeki a va we timbila tiva mapfala ya yi hansi leswi a va swi hleketa hi swona
0: ya va ta n'wana mansara ni loko hi ri hala ka awara yo sungula a hi karhi hi vula swona ku ri kahlekahle wa vona loyi n'wa hulela a nga pfukangi kahle i ta va nga ri kona ka siku ra namuntlha
2: xihleko a xi kona vhele
0: xihleko namuntlha xi ta va xi nga ri kona n'wana mansara wa tiva ku na tolo a ri kona ni mara a nga pfukangi
2: mara xi ku ndleka yini vahaxi va Vision FM
0: a ngopfu vahaxi va Vision FM mukhuhlwani lowune wu kona ka tindhawu ta ku hambanahambana nakona mukhuhlwani xin'wana hi fanele ku swi tekela nhlokweni i timhaka ta ku wa tlulela
2: ya haya vhele vona
0: mukhuhlwani
2: wa tlulela mukhuhlwani
0: wa tlulela loko hi karhi hi vulavula for ko va ku ri a ni hina loko hi ta hi ta nghena loko va n'wi holela va huma tona hina vhele hi sawutini mukhuhlwani wu hi tekatekini se hi sawutini se maswivana se vhele ku ri no n'wi holela mi nga kumeka mi va mi karhi mi endla timhaka ta ku mi va mi karhi mi kuma ku wisanyana ni vone na ba mihlengwe na vona a va pfukangi na vona va be mukhuhlwani wun'wanyani na vona loko futhi na rito a ri nga humi tolo loko va kha va ni komba va ku vona ni bama u ri na ririmi ri pfimbe njhani na ni tsandzeka no vulavula masivona
2: mara hambiswiritano hayi ba mihlengo ti koma nga ku hayi va le ku recovery
0: vi le ku recovery
2: nwa holela siri va nga ha va na vo eka siku ra mundzuku
0: nwa holela hi timbanga ta Yesu Kriste u horisiwile ba mihlengo se va hole khale ba mihlengo va hole khale hi ko sala ku ri rito ri kota ku vuyelela kahle ku va ta kota ku kumeka va ri na vayingiseri hi ndlela yaleyo ya n'wana Masara na n'wina hi na ho khensa ku va mi vuyini le xirhamini mi vuya mi nga khohlolani
2: ya hayi mikhohlwana hi swa mina
0: ene mi nga yi khohloleli
2: hi vitra Yesu u nga ni khomi
0: amen hi ripfumelo mi fana na n'wansati luya a nga vabya nkarhi wo leha a ngeteli loko no khumba makumu ya nguvu ya yena se na wena na kha na vula no ku hi ripfumelo ra wena yes
2: no horisiwile
0: iva i karhi i horisiwile hi ndlela
2: yaleyo
0: hi n'wana Manzara kahle kahle wa nga hi byela namuntlha kahle kahle ku i va hlohlotela yini i van'wamabindzu ku fanele ku va na marito ya

0: yara ku yara ku yahala
1: swi lavini ta xikontiri xa le henhla na
0: ku ni twe advert yin'wana ka yi ba bembere la
1: eyi hi riveri ku yiwa ka makhuva ku ta va ku ri na ntirho wa vantshwa hi ti 13 ta July ta June twana semeni ri yini va ta hi le ka n'hweti ya vantshwa mara swi ni sungule ka August leyi ni hi le ka n'hweti ya mina phela ni vuya ka July se hi le ka June hi ti 13 ta June leyi hi ku yiwa ka makhuva hi ti 13 ta June ya laha ku nga ta va ku ri na ntirho wa vantshwa laha ku nga ta va ku ri na conference ya vantshwa laha vantshwa va nga ta va hlanganile ka le a DBGIM don't blame God International Ministries le eka inani hi vatwini manajeria va kha yimbelela we are ka makhuva DBGIM se a hi ngopfu vantshwa va DBGIM kambe vantshwa hinkwavo lava rhambiwaka kumeka va va ri kona le ka ndhawu liya laha ku nga ta va ku ri na ntirho wun'wana wa xiyimo xa le henhla laha vantshwa ku nga ta va ku ri na conference ku ta ku ri na dyondzo ta ku hambanahambana hi leswi swi nga ta fika swi pfuna muntshwa loko se munhu a ya huma laya ku ta va ku ri na swo tala leswi a nga ta va pfuneke hi swona
0: xikan'we na vahaxi va Vision FM
1: xikan'we na vahaxi va xikan'we mi swi twini musani xikan'we na vahaxi va Vision FM xikan'we na vahaxi va Vision FM ni va ni karhi ni vula ku ri n'wina mi lava ku tiva n'wana mhandzana mi ta mi ya n'wi vona kwaleni ka makhuva hi ya ka makhuva
0: mina ni ta va ni mbale ta vantshwa siku leriya a ni nge mbali xikipa se loko mi ya yima leyi ku ya yima lava va nga ta va representa Vision FM le mahlweni
1: vantshwa lava nga ta representa Vision FM kambe muntshwa helela ka malembe wa hina wun'wana ha wele
0: ko 35 a ni ri Afrika-Dzonga
1: Afrika-Dzonga 35 hina yi ndlulile ha wele ko
0: mara van'wana va ku 40
1: na kwalani na yi hundzile mo futhi ha we ni kona
0: mina hi ku ya yimeya ni ta ku muntshwa sungulaka u fikelela ka 50 la
1: wa ri se kusuka ka 50 ku ya fika ka se mudyuhari sungula ka malembe mangani
0: u ta sungula ka 70
1: u ta sungula ka 70 loko wa ri na 65 wa ha ri mujahani wa ha ri mvana na ndodanyana wa ha ri n'wanuna ntiyela
0: wa fita ku ya ku tirheni
1: phela
0: leswi swi nga le parliament swi na hama 70 years mara swi le ku tirheni
1: mara swi le ku tirha leswa
0: swo 78
1: ya swolangu mali
0: 80 years
1: ya swolangu mali leswa swo swi le parliament a swi va n'wilenga nchumu mi sori ku vula va yingiseri ni volini leswi nga parliament ni swi nga tshama munhu na 78 years van'wana va ku kumedzeni va ri parliament ku a hola loko va ku mukhazi va ku ri i member of parliament i hola 130,000 ne va lava 130,000 liya hi n'hweti leswi vulaku hi lembe va hola mali yo hindza million va kha va kumedza va ri kwale parliament muyingiseri wa Vision FM ya a parliament yin'wana mhandzisara ni wo tala wa vona a wu se tshama wa swi vona swikandza swa vona ku cheka parliament a wu tshama n'wi twa kha ku point of order a wu tshama n'wi twa yimelana kha presenta swin'wanyana van'wana vo sungula ku ba huwa loko akaka hey tuna loko van'wana va ku point of order yena a nga yima vula nchumu se kumbe ku va ku timhaka ta ku tatisa nhlayo kumbe hi timhaka ta ku ve ti vona va nghene titrencheni va lwela ntshunxeko leni va yima tikweni
0: leyani mara va fanele ku va siyela van'wanyana a va vonanga va thavambeki loko va siyela van'wanyana
1: hi ta ku va thavambeki va siyele van'wana mara a nga mhe munhu loyi ni nga vona siyela un'wana ne a nga suki hi nkana ni i Nelson Mandela ri yexe a nga fika a ta fika nghena va president 5 years ntsena a ndzhaku loko a tshame 27 years jele a fika va president 5 years ntsena a ku ri mina na huma ni famba ni misiya Thabombeki i bedtime yo sungula ya vumbirhi a nga yi hetangi i fika a susiwa ku khomela Kgalema Motlane ku nghena Nkulukumba Zuma va bedtime yo sungula ya vumbirhi a va yi hetangi va fika va va kwamula na vona ku nghena Nkulukumba Cyril Ramaphosa lava nga khomela until yi ze hi ku yi hela theme liya va hetisa theme liya ya Nkulukumba Zuma ivi sweswi ku nghene vona Nkulukumba Ramaphosa theme ya vona va yi bini va yi heta va le ka theme ya vumbirhi sweswi na vona va ri huma theme ya vona ya vumbirhi a yi fanele yi hela hi 2029 mara sweswiwani ku na na leswi swa ku menyulana swi nga kona leswi vulaka na vona swi nga endleka va nga hi heti theme kahle swi komba ku ri kumbexana hi tivi hambi hi ta ku hinkwavo loko a va lo fika va va na vutlhari bya ku ri va nghena 5 years ntsena ivi va huma va siyela van'wana va nga ngheni ka theme ya vumbirhi ku fana na Nkulukumba Nelson Mandela Nkulukumba Mbeki na vona va kumeka va kha va menyuliwa Nkulukumba Zuma va menyuliwa Nkulukumba Matamela Cyril Ramaphosa na vona vele ka process yo menyuliwa na vona
0: eish Afrika-Dzonga
1: tawoi wa vona loko ku Afrika-Dzonga we iva ki yirilela Afrika-Dzonga iva ki yirilela tiko ra hina ti Afrika-Dzonga mara ku humelela yini.

0: ta vuya hi le Afrika-Dzonga.
1: Hoka hi nga tivi ku hi ta helela kwihi. Mara Xikwembu xi hi pfuni. Xi hi katekisa tanihi tiko ra Afrika-Dzonga. Hambileswi va ku swikarhi swi humelela. Na swi vona ku ri ku lova ka ku hundza misaveni ka lowa jaha swi le ku endleni ka timbolovo leti Afrika-Dzonga hi nga ta va na problem.
0: Kahle kahle i n'wana Mansara. Na loko u la ta cheka va ri loko va ya eka ndhawini leyi va nga ya ka yona le Muzelbeyine va ri va ya endhawini leyi ku nga tala Vatsonga futhi vona va sweka hi ndlela leyi va ku va ndhawu leyi ku nga tala machangani kona emikukwini leyi ku tshamaku machangani eMuzelbey va ku ri loko va ri loko va fika va ku ri muchangani loyi a nga kona i fanele a humesa pasi a ti kombisa ku ri yena se mara i ku ri lowa jaha va kumeka va karhi va n'wi dlaya njhani swi komba ku ri a ku nga n'wi ri ngopfu timhaka ta ku a ni ku ya hi lero its ya interpretiwa hi tindlela ta ku hambanahambana mhaka leyi mara lexi salaku i timhaka ta ku ku dlayiwe munhu hi ndlela ya tihanyi hambi ku nga hambi loko va a nga dlayiwangi hi ndlela ya tihanyi ku dlayiwe munhu kahle kahle ene that's why ni tirhisa rito munhu ne a ni la ta tirhisa Mutsonga a ni la ku tirhisa mo Afrika-Dzonga ni vula ku ri ku dlayiwe munhu a swi na mhaka leswaku ri hambiloko ku ve a ku ri munhu wa ku huma atikweni rin'wanyani ku nga ri tiko reru tiko ra Afrika-Dzonga a swi va swi nga tshamisekangi hambiloko ku ve i kona swi nga ri enawini loko u la ta cheka na vona vanhu lava nga swi endla sweswo i ta kuma ku loko u tlhelela generation tinharhu i tlhelela ndzhaku ku na loyi a nga ta swi nga ri nawini a tala tikweni ivi yena loyi a kota ku ya a va kona hikokwalaho ka luya a nga ta swi nga ri na wini
1: ya mateba mahori a ni karhi ni vulavula mhaka yin'wanyana loko mhangu leyi ya ku humelela ni ku mi vakulukumba lava ku huma matikweni ya le handle a va soli loko va ri laha va nga nghenangi hi nawu leswi ni solaku swona me ni sola vurhangeri mfumo wa hina hi wo nga na problem phela a hi ku vanhu lava va na access ya ku nghena hale i mfumo u nga ndla access ku va kota ku nghena haleni. Okay, why hala kun'wana hi nga swi kota ku nghena leswi va va nghenisaka swona?
0: Xivutiso xa kahle. Why hala kun'wanyana hi nga koti ku nghena leswi vona va nghenisaka swona hala ka hina?
1: Why ka tiko ra vuyi nga swi koti ku nghena?
0: Nako loko la ta langutisa n'wana Mansara, vanhu lava taku ne va ta nkarhi wun'wanyana i kuma ku ri va ta va karhi va huma amatikweni ya ku fanisa na vo Ghana nkarhi wun'wanyana va ta va karhi va huma matikweni ya ku fana na va Namibia ku nga kwala ku nga matiko akelani nkarhi wun'wani va huma a va Zambia wa swi twisisa Zambia a hi na ndzelekano lowu nga khomana na a yi khomana nge helo na Afrika-Dzonga kambe ku na matiko lama va fanele ku va mahinda ku va ta nghena laha va ta va karhi va huma Nigeria va ta va ta nghena Afrika-Dzonga va huma a Somalia va ta va ta nghena va hindi matiko mangani va tsemakanye mindzelekano yi ngani ku va va ta fika laha Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo kasi vayingiseri wa Vision FM ni ta va nkarhi misiyanyana n'wana Mansara ni laha ku lunghisanyana swin'wana lahani n'wana Mansara mi ta sala mikarhi mi tiphina na vayingiseri
1: ne swona sweswo Alright ke mingzer wa Vision FM ai khom kwalani mina na wena ne and then hi va hi kari famba emishweni wa siku ra da monta tsa bra pfumela ku mihlayisekini ne ndhawu hinkwato lamba ku mikambiri kona tivi ti nharhu ntsena awara ya nhongu hi yona leyiwa mingzer ai ni ta vuya kahle wa tiva ni ta vuya kahle ivi then mina na wena hi ta va hi kari hi yisa swa ku tala emahlweni ka mixo lowuwani ni tshama na pfumela kumbe right ne yi kona nhlokomhaka yi yime ku lunga ta veka ritwa angulo wa wena ka awara yaleyi yo hetelela hetelelo awara ya nhlokomhaka ni sweswi pfumeleni kandi ya kona laha ku vuya kona nongonoko u ya mahlweni rixini
2: Mandlakazi Bekwani na le ka n'wajahe u le kaya ra xitichi hi 88.5 Vision FM la hi le kaya.

nkarhi swilo wa tiva 24 timinete wa tiva awara ya nongo hi yona leyiwani mixer a hi langutita maxelo nyana switsongo laya ivi va mikarhi mi vona ku ri dawu tele ka n'wina ri swisa ku yini emixelo wa siku ra namuntlha wa tiva ni vula wena u lava ku tiva ku ri a ni ta swi tiva ku mi toloverini mixer ku vhele ta maxelo ma tikumaka nakona ya ku vurhonga bya ki hi chika kahlele all day si khumebune ku ya ka 25 emilavila khumembirhi ku ya ka 22 kasi eliphalale i khumembirhi ku ya ka 24 a hi langutele vhumbi khumembirhi ku ya ka 12 tsevu kasi makhado lost richard khumembirhi ku ya ka 24 a ni ku teni mikopani khumen'we ku ya ka 22 kasi mesina ri ta va ri karhisa swinene ka siku ra namuntlha i khumetsevu ku ya ka 27 kasi ephalavula i 15 ku ya ka 28 epulukwani i khume ku ya ka 29 kasi a hi languti kahle thavazimbi 12 ku ya ka 23 thoyandova ku na kona namuntlha a ku na swipapani ku va na dyambu ntsena hi 15 ku ya ka 27 a heteni le tsanini 12 ku ya ka 24 hi leswi ri nga xisa swona tindhawu ta le ka n'wina sweswo mirani wena sweswine ni le ku fambeli kona nhlokomhaka ku na mingiseri ne va nga hi vutisa xivutiso eka siku ra namuntlha hi la ku va minani wena va hi karhi hi teka xivutiso xa vona hi twa ku ri n'wina mi angula mbeko yini Afrika-Dzonga

0: Wativa loko makhasi va game va nghena na wena u ta swi twisisa fifty minute bila wara ya nhungu. Mixer hi xona xivutiso lexi mixer va nga va karhi va hi vutisa xona eka siku lera namuntlha. Va lava ku tiva ku ri swa swin'wana wa vona va tiva va nga sungula ku tsala vhele vanhu. A va tsala swikambelo swa June ne va lava ku tiva ku ri loko sweswi a nga tsaleki and then ni xiva ku ri va ku tala namuntlha va tsala. Va nga ha n'wi rhwexa swaka. Kumbe Sabrina xa maafukhada na a famba a xavisa ke hi leswi vulaka ku tivaka swona oi ni teka mixer laha wa tiva mi le moyeni
1: hi le moyeni hi mpela n'wana mantshwa
0: mativa mpfukini mara
1: u pfukini mo mpfukini mara
0: hina hi hlayiseke ku tlula na rito ku hlayiseka
1: me hi mavonelo ya me hani mani or papa lava nga tala na xivutiso sweswi n'wana loko a ha ri ku taleni va tivela bindzu ra vona va ri wa va tshika n'wana loko ku ri siku leri a nga taleki a va n'wi nyiki nkarhi wa ku a hlaya tibuku loko va lava ku n'wi rhuma ku a hi ku xaviseni a va yimele xikolo xipfala hi ku i nkarhi wa ku a ta tshama kaya a wisa na yehe a rileta se i nkarhi lowu va nga n'wi rhumaka xin'wana na xin'wana sweswi a va n'wi nyiki chance ya ku a tirha na mhaka ya tibuku va nga n'wi disturbi ku na mpfundzu loko a va tiva ku namuntlha a nga tsali va ku ni ta ku rhwesa xibakita xa ma-overcard i famba i xavisa ni ta ku nyika xibakita xa magwinya i famba i xavisa se a va tshiki n'wana a va na nkarhi wa kahle wa ku hlaya tibuku mehe mavonelo ya mehe ni vona swi nga fanelangi ku sweswi ka ha ri nkarhi wa ku tsala va n'wi nyika swi swa ku xavisa va ku a hi ku xaviseni a va n'wi tshiki xikolo xi pala hikoho va nga ta n'wi rhuma mitirho leyin'wanyana hinkwayo sweswi a va n'wi nyiki chance ya ku a hlaya tibuku i mavonelo ya vamama P and B va ri laxongani n'wana mansa
0: khesa swi na ri laxongani na
1: nkomu
0: danko hambiswiritano mixer va vula tano ku hayi leswiwa a swi kahle bishop
2: a xitichini makar ma hlayiseka
0: mina ni ne ku hlayisekeni no ka ni nga tivi n'wa bishop ya mina ku mi ne ku hlayisekeni ke
2: hayi a ni nga hlayisekangi ku a ni tikwa mi vhake kwihi ene a mi ni byeli ku mi vuyela na ma-overcard ku nkarhi wa wona ela ku vhakiwi mahala sweswi u mi vuya mo fane mi vuya na ma-overcard
0: ni fanekele ni vuya na xirhwala ne
2: a ni mi munhu wa bisimusi na n'wina kwala xitichini
0: ya
2: se mi fanele swihi swa n'wina swi fambelana mi kuma overcard ni vuye na wona
0: ma tiva hayi ni rhwele ka siku ra namuntlha hambi leswi va ngo va ni rhwexe swa ku tala hi swoho sweswi
2: hayi mhaka hini ni le ku hitweni swi ta pfala xikolo papa va nga heli mbilu i ta va pfuna n'wana hi nkarhi wa xikambelo a va n'wi tshika tirha swa xikambelo swi nga endleka ku va yena a nga ta va tshikisa ku hlupheka va xavisa a ya dyondza a pasa humelela a tlha pfuna vatswari va yena a ku wisa ni ku xavisa xikolo hi xona xi nga ri mfumo aka vutomi bya munhu un'wana na un'wana
0: mara 30 minutes nyana ku jika laya eka muti lwana luyona luwa hi maafukhata nyana ya 10 nyana u ta wuyini
2: hi 30 minutes yale hamba yo va 5 minute monhili ha mona nge switsanana n'wana mhaka 5 minute ku n'wi tshikisa tibuku monhili a mi fanelangi n'wana a onheriwa n'wana mansara leswi ni swi lavaka mina no navela ku avuton'wini bya mina vana a hi va tshikeni va kuma chance yo dyondzela a ku heteleleni va ta ha ti tirhela loko va ti tirherile vona hambi va nga ha pfunangi hina va ta sala loko hi nga ha ri kona va ti hlayisa hikuva phela mixaxa lowu wa pfa wuwa phela eka fambiwa se vana va ta salava a rila hi n'wina ku loko u nga ri papa a va ni xavisisa ma-overcard inge mina ni kumeke ni ri munhu wo antswa namuntlha hi ku xikolo a ni xi rhandza mara va ni xavisisile se namuntlha ni selevisiwanini ene swi ta mi hlupha moya wa n'wina lama nga kona loko vana va hlupheka se mi hlayiseka mi xuma kahle kwala xitichini
0: kesa swinene bishop danko hambiswiritano mixer bana qing 063 7307 890 namuntlha ne a yi khongangi ngopfu a yi swi khonga hi ta khonga kahle eka siku leri ya ra mundzuku na Friday van'wani va ku i faras wa tiva hayi faras mara u ta yi kwini ku ri kumba lo va ngo i Friday mara ma n'wi tiva Friday ni i wa kama i wa ka n'wini phela un'wana a nga hlamula a ku i wa ka hina and me a ni voni a ni voni Friday munhu ne ya hambi swi ri tano mixer wa Vision FM hi ta va karhi hi twa angulo wa wena ka 063 132 0818 063 0780 9090 mara ikudoka yimanyana ming sir before uchina utshama o swivona mara loko ri ntlangweni vet xika xibazo va ku nghena va ka mase va ku hayi ku nghena va mase va ka ximawusi wa tiva va ka ku saka mani tina mani a ntivi ming sir ya wa tiva

0: imba kume biritumina yate mingisera sipa wara yankai ito wana tinga sale ne mnenda wane kukupa katlele ka wara di yankai wakupa kazuma game wako remix wathiva alo kurubi inene ne kutawze na studio loko nubana kutawza njani mingisera ne auto spisi isa ku hai iye na wana manzana ne habishiri tarimine mwe
1: Tuvante na na la kungena ka matanwa na mansarani
0: kundlaka yi
1: lo yi makwala gedeni ni nhloko mhaka hi leyi mati vantwa inga fiki ene mina kusuka ni commentini ku nwana mansarana bona vakota ku twa voice ya mina amoyenta ni loko na mina ni twa voice ya bona ha nwana mansara a cancer loko hi mito amoyeni hayi tingati ta hina ta tlanhleka ku vula ntiyiso
0: minga
1: hi balekeli nwana mansaro
0: hayi mina ni kona
1: hayi ya cancer ami amukela hi mavoko mambi rido kona munthu hayi mikote ku vuya kwale ami vhake kona na tsemba mbuye na xirhami musi eh nwana mansara mo ngena ka hloko mhaka eh tani loko mhani va hlamusela ku nwana ile ku tsaleni anga yima siku hinkwawo se hinkari lo uya nwana anga hi aku tsaleni a hinkari wako arwala i mabakiti a hinkari wako arwala i tindichi enkari waku aya hlaya tibuku a relaxa dzongo dza yena akari a hlaya tibuku phela loko xikolo xingari vangari ku tsaleni a swivuli ku xikolo xipfarini swantswa loko xo va xipfarini kumbe xana anga mipfuna mara sweswi mhani ani sikani nwana a hlaya tibuku ata kota ku pasa eh enkari waku va vanyikela ku va kota ku relaxa nyana dzongo loko vanga va tsarisi masiku hinkwawo mara ababa first book ku vanga ha hlayi hi leswi mana xihlovo va swi vonisa ku sona inkomo nwana mansaro nta mingisela mara amoyena ni hayi loko no ka ni nga ha ri koti ku nghena la ni nga ta va ni ri kona swa data swi helele kwala ka baloyi la ni ya ku kona hayi a ku na data ni ya ku ti tirheleni nwana mansaro hi swona
0: khensa swinene mana xihlovo danko abuziri taro mingiseri wa tiva a hi tiwena 063 730 7890 063 132 0818 Afrika-Dzonga rixi
2: a ndzi teni n'wana mhansara
0: aye
2: mina ni vona swi nga ri kahle ku n'wana loko a vuya xikolweni a tlhaya mabindzu ni ya ku xavisa hi na vatswari va vano a hi teki ntirho wa hina hi wu tirha nkarhi wa sweswi hikuva ni xikolo sweswiwani va busy vana xikolweni ende loko a vuya ku na ku hlaya ku na ku tsala hambi ku ku sweka kwalokuwa wo sweki loko ku ri hava munhu wo sweka na ku dya swo tala nkarhi lowu wa hi fanele hi va lomba minkarhi va tirha hi minkarhi ya kona a swi fani loko xikolo xi pfarile loko xikolo xi pfala hayi hi lava vana hi vona va karhi va gingirika va karhi va kukula va sweka va ndla yini loko xi pfarini xikolo sweswi a hi lomberi vana nkarhi va kota ku vona swa tibuku ta vona ku xavisa phela yi fanele yi famba hi miti kun'wana loko wa ha famba yi karhi yi xaviselaniwani kun'wana va fika va ku hlamula va nga ku hlamuli kahle hi makumu wa ri un'wana lowutsongo a wu se va na vutihlamuleli i teka swihi leswiya swi tshama mbilini ya wena a swi suki se ni loko mi ya kwale xikolweni hi ku dyondzeni se hi twa swihi sweswiya ku vuya swona kasi loko hi va nika nkarhi sweswi va kota ku ntirha ntirho wa wa xikolo swi kahle hi ta vona mbuyelo wa kona ku va vuyisa ku yini na swi vona sweswo ni swi vonisa sweswi na December ri ku aka
0: mavalanilaka mavalani la khensa swinene mi yingisela vanhu bela riqingho ne mi nga tlhela mi ba riqingho mi yingisela ka 063 730 7890 hi va hi karhi dyongwina ku n'wina ka hlahla mi va mi karhi mi angula mi ku yini hi ndlela yona yaleyo mi le moyeni
3: n'wana masara
0: ya rixile mativa mi right
3: e fresh n'wana
0: mina ri fresh ku tlula rito fresh mativa ya i ku ma ni balekela hambe ha i network ne wa tiva mi yingise ni xo ku i network lowuwani allright va ta tlhela va vuya mi yingise ri moyeni hi va hi karhi hi twa ku vona va hi khombe leyi nkarhi wa mina ni komba tani 15 timinete wa tiva a siba awara ya nkaye emixweni wa siku ra namoto wa tiva Afrika-Dzonga mi right vere ne ho i ni khensa kusuka ka mucheri wa xibazani laya ni khensa swinene kwala xibazanini kuva mi ni pfurerini ku va mpfurele Vision FM ka siku leri namuna xibazani xe xa n'wina ne hi nga ku xi nga tala masiku hinkwawo xi tshama xilo ni pri hi vanhu u lava ku vula yini vana riqingho vikiseri va eka ritwangu lowa wena lava hayi i network lexo network is not networking ya wa xitwa xilungu xa ku worhela wena ku ri i xiri jimini wa ku tiva jimini wena a hi khandziyi la mavhengeleni na eka siku ra rebotla mixer ni ta vuya teka tiqingho ta n'wina mi nga sala ni miri swi ku yini
4: Vantshwa va DBT, don't blame God, International Ministries, Milunge Kill.

right ke bigzero wa Fusion FM e nungwa tibinete tola tikasala e bina ndikwenda kuveka ripandulula eka misho wa sukura na mudla ait wena mingzero kuri wena ka hlahle u angula ku yini ni shokura na mudla ne network lo karateni swinene because mingzero ba ka ribari ngeta ku parcingo indlela inwani ya ku ba ikari hla marisa swinene ya mara riqingo ra kona mingzero ri tikomba ingaku network ba ri khlupheni swinene mara wena mingzero u hitwa ku ho ringeta wena u ba riqingo ne even then ba ikari twa wena ku wena ka hlahle u angula u ku yini aka maka leyo wa hambi swi ri tano mingzero a hi hlangani kahle ka siku leriya ra mindzuku mina na wena ti awara tinharhu hinkwato ka tona wa tiva ya alright smile ama smile ne ai awa smile n'wana a vanhu xem umaku na mitlhami yangi xikolweni ne hayi ta twa hi n'we hikwala kaya mitati ya ngopfu namuntlha a ni hambi tolovelangi vele kaya mi tolovele ku vana va n'wina va dyaka n'we kumbe kambirhi ya namuntlha va ta swi hlakata namuntlha hayi na n'wina mi ta swi vona ku hayi bya lova bya fa hi ta kwini mingzero i timinete ta nkombo ne ti nga sala bina na wena ha famba ne sweswi ewena ni ku siya kahle na nongonoko ku hlwela ku tikeriwa sweswiwani loko mina ni huma leswaku tala ne hi ta swi vona kahle mundzuku hi ta swi lunghisa ka vusiku va ku ka mutshwala va ku ewena swi ri tano mingzero ni pfumelele ni ku mingzero wa Vision FM enta mbona kahle mzuku ne ya ya mina wari mina na ngwana eta bola ka sikura mzuku ntwa nwana ku nwana manzara mara afona ka nga home swinge endi mingse ni nga home ku kare u vula tano ku u fike mako aizo na na ti bren mabo ko pe

mwana dyondzo ri voningo kukona nongonoko ni xoko ri namuthya ra vunharhu mitamu karhi mito ku buku yi ri yini eka siku leri namuntlha 10 to 12 nongonoko i ta welana hi leswi minongonoko ya Vision FM yi nga veka riyimisa swona eka siku leri namuntlha ni mingiser tiphineni hi minongonoko hinkwayo ka yona leyi vaku yi karhi yi ri kona loko ri mina cry mongwe n'wana mansari ni pfumeleleni ku mingiser ni kimeta kwala ka siku leri namuntlha mina na wena hi tlhela hi hlangana ri kambe ka siku ra mundzuku siku ra mundzuku i ra vumune ne ra vumune ri vula ntsena ku hi siku ra vamhani ra vurabelo siku ra vavumune mingiser tani swi swi tima nga ku ri ku na ti-features leti va ku ti ka ti ri kona ka minongonoko ya hina features ya siku ra mundzuku ne i ku va ni mi nyika bible quiz hi tlanga bible quiz laya ivi hi vutisa swivutiso ku suka ka rito ra xikwembu ivi then va mi karhi mi hlamula ka mixoluwa hi va hi karhi at least mi tshwupya before mi ya ku khongeleni hi leswi nga ta va swi karhi swi ri swona eka siku leriya ra mundzuku hambi ku ri swihungwahungwana swi va ku bembele ka swiyenge swa mabulo swi va swi karhi swi ri kona hi ndlela yona yaleyo xipapilana xona xi yime ku lungha ka siku ra mundzuku tanileswi mi swi tivaka ku ri a siku ra mundzuku ri kahle hi mhaka ku hi langutisa sayiti ra le kerekeni ngopfungopfu ku va ka nghenana na swibindzwabindzwana loko ni languta xipapilana xa mundzuku mingisela i ku ni hlekelele ni ri wexe mavona hi ta va hi karhi hi twa ka vafundhisi na vangheni va kereke ku anavhele mi va mi karhi mi angula mikoyeni ka siku leriya ra mundzuku loko ri mina ni va ni karhi ni humini ka siku ra namuntlha ni ku siya kahle na risimu ra Mr. Post loko a ku majuda kona Dr. Sandland Mr. Post ne u tshama ka ngove hala ka vamhani records kokwani wa amu swa nghala but wa hayi loko no na ku mi hlaya ri nga pela mara mi swi ri tano n'wa golidi u dlaya Sterling se Sterling xa dlawa filimu yin'wana yin'wana ne loko Sterling xo za xifa ne filimu ya hela a hi swo

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Impela bayingiseri ba Vision FM. Vision is power. Xivono I matimba kasi nkarhi hi ri laha ka 9:17 eka siku ra namuntlha ku ri ti 3 June 2026. Vayingiseri kasi mi nga rivali nongonoko I ku hlula ku tikeriwa hi ta va hi karhi hi hlula swin'we ku tikeriwa eka siku ra namuntlha kasi ku ta va ku ri mana handle ka mina nsuku magolidi kusuka kwala lwandlamuni. Vayingiseri ba Vision FM ni rhandza ku mi amukela eka siku ra namuntlha ni ri avuxeni ni ku thovela ni ku daha ni ku good morning. Morning. Loko zwiri sei ka siku ra namuntlha loko switetane va yingiseli ni rhandza ku mi amukela swinene eka nongonoko wa hina ku hlula ku tikeriwa hambi swi ri tani va yingiseri va Vision FM ni ku ni kombela ku khensa kusuka le ka Robert Mahori na mwana mhani Sara ku nyikiwa nkarhi laha ka vurongo a byi hakele ni khensa swinene va yingiseri va mina switetane ha ni mi twi namuntlha mi karhi mi hi pfuxapfuxa va yingiseri mi ku pfukane hi pfuka fukeni impela muku mwa holele mwa hu a holi eka siku ra namuntlha impela mwa holela hi ta hola hi ta va hi ri swin'we ku nga si va khale mwa huna mina ni ri kwala i nga kona ni ri hola hi ta kota ku pfa hi karhi hi fambisana swin'we siku na siku mwa huni ri siku ra wena a ri vi kahle kwala i nga kona ni kha ni ku loko ku ri mina magolidi va na kahle mwa hu handle ka sweswo va yingiseli ni rhandza ku mi amukela nakambe eka xiyanimoya eka siku ra namuntlha loko switetani vayingiseri hi ta va mi karhi mi hi bela riqingho mi karhi mi ni byela ku eka siku ra namuntlha hi hlula ku tikeriwa mi ri kwini mi ni mi amukela mi ri kwini mi ni yingisela mi ri kwini eka siku ra namuntlha mi hlula ku tikeriwa mi ri kwini mi karhi mi ni yingisela mi ri kwini eka siku ra namuntlha loko mi 063 730 7890 kasi line 2 ya hina yi ku 063 132 0818 kasi laha mi ta va mi karhi mi hi byela vayingiseri va hina mukhawa magolidi swin'we eka siku ra namuntlha hi fambisana swin'we na wena hina hi ri kwinikwini switetani vayingiseri kasi mi nga rivali ku awara liya ya hina ya ku sungula hi ta va hi karhi hi motivatana hi swin'wana na swin'wana kasi awara liya ya hina ya vumbirhi hi ta va hi ri na nhlokomhaka hi tlhela hi va na ti-birthday kasi awara liya ya hina ku hetelela hi ta va hi karhi hi burisana hi nhlokomhaka switetani vayingiseri va hina va Vision FM kasi loko swo tetani vayingiseri hi ta va hi karhi hi motivatana eka siku ra namuntlha switetani vayingiseri va mina loko mi karhi mi ni bela riqingho mi 063 730 7890 kasi line 2 yi ku na ni kona magolidi yi ku 063 132 0818 kasi ha laha ka ti-voice note magolidi ti ku mina ni lava ku mitwa vayingiseri lava ku mitwa eka siku ra namuntlha muku I voice note I phone call swi nga khataleki matsala swi amukelekini mi karhi mi hi byela ku n'wina namuntlha mi hlula ku tikeriwa mi ri kwini handle ka hi swa ku tala vayingiseri before hi motivatana eka siku ra namuntlha na loko ni karhi ni swi langutini laha tiko ra hina ra South Africa ri le ku tikeriweni loko switetani vayingiseri kasi loko ku ri mina magolidi ni ku a hi ri khongeleleni tiko ra hina hi ri khongelela hi tlhela xin'wanyana lexi hi nga hi xi vulaka hi ku no to xenophobia a swi tshamisekanga na ka ntsinini leswi nga le ku humeleleni etikweni ra hina ra South Africa swa ku tala swi le ku humeleleni loko hi swi langutini tiko ra hina ri le ku tikeriweni se loko switetani hina vayingiseri va n'wina vayingiseri va Vision FM na hina vahaxi va n'wina va Vision FM hi ri a hi ri vekeni mepeni hi ku hi hlula na rona ku tikeriwa switetani vayingiseri va hina va Vision FM loko switetani ni rhandza ku vula ni ku vayingiseri nkarhi hinkwawo loko hi endla xilo mi nga rivali mi katsana hina vahaxi va n'wina swi nga handle ka un'wanyana eka siku ra namuntlha a nghena a motivata ku va ku ri a motivata na mina ni nga muhaxi ende xin'wana vayingiseri hi hundzuka vahaxi hi koho kwalaho ka n'wina loko swi ri tano ni rhandza ku khensa vayingiseri va hina kambe ni rhandza ku vula ku yini a hi ngo no to xenophobia hi ku loko yo swa ku talatala a va yingiseri madzolonga i madzolonga a swi tshamisekangi nakantsinini na loko tolo president a karhi a vulavula ku yena a nga aleli munhu ku ta eSouth Africa ntsena va ri na timfanelo na mina ni vulatana ni ku ntsena va ri na timfanelo mara lexi chavisaka vayingiseri i ku se mi dlina mi teka nawu mi wu veka emavokweni ya n'wina ni rhandza ku vula ku nkarhi hinkwawo hi nga teki nawu hi wu veka emavokweni ya hina a hi tshikeni va nawu va karhi va tirha hi ndlela yaleyo vayingiseri va Vision FM kasi namuntlha loko na ha ku swijetijeti ni karhi hi motivatana na n'wina mi va mi karhi mi ni bela riqingho eka 063-730-7890 na WhatsApp ya hina hi ya amukeleka eka nambara yaleyo ka selayini two na yona ku 063-132-0818 mi va mi karhi mi ni byela ku n'wina mi hlula ku tikeriwa mi ri kwini naswona mi hlula mi ndzi yingisela mi ri kwini vayingiseri va Vision FM loko hi languta namuntlha hi karhi hi motivatana leswi ni nga ta na swo hi leswi motivation ya mina yi ku dream big work hard and stay humble dream big work hard and stay humble leswi vulaka ku a hi lorheni hi loko ku monteka mikiseri mi le emoyeni ka Vision FM ahee
2: sesuku
1: ahee mi hlayisekini
2: hlayisekini n'wina minjhani
1: na yena hi hlayisekini
2: hayi ti ahee vhen
1: kasi namuntlha mi hi hlula ku tikeriwa mi ri kwini eka siku ra namuntlha
2: Nna le kwa ga ka yana lo pavalala mwana ngo.
1: Melo pavalala.
2: Ai wa. A se ke ta ku hela ku hela ku hlula yini na muthu.
1: No.
2: Lo pavalala se.
1: All right.
2: Ena ngwina.
1: Okay.
2: Danku.
1: Ni so ana nkhensa sinene la. Ayee mani va ku hawa magolidi swin'we eka siku ra namuntlha loko ri mina na lo tibadamela hi fambisana swin'we eka siku ra namuntlha a na ha mi byela vayingiseri ni karhi ni ku yini dream big work hard and stay humble leswi ni vulaka ni ngo loko hi karhi hi lorha a hi lorheni lexikulu ya a hi lorheni lexikulu mi kuma ku loko munhu a karhi a lorha a karhi a navela milorho nkarhi wun'wani hi swi hi nga ha swi veka ku ri i ku navela ka munhu loko ni karhi ni navela hi ndlela leya ni ku ni navela ku xava movha wo karhi swo fana na leswi va ku milorho ya wena i yikulu swo fana na sweswo loko ni ku hi lorhani milorho leyikulu a hi naveleni swilo leswikulu hi tlhela hi tirha hi matimba loko swi ri tano hi tlhela hi titsongahata i ku hi lorha swilo leswikulu leswi swi vula ku yini hi navela swilo leswikulu a hi naveleni swilo leswikulu hi tlhela hi tirha hi matimba i nge lorhi i nge naveli swilo leswikulu i nga ri ku tikarhateni i nga ri ku tikarhateni natsongo ene nkarhi wun'wanyana loko ni vulavula yingise ni rhandza ku vula ku loko hi navela xilo a hi xi naveleni mara hi karhi hi tirha hi karhi hi zama ni nge pfuki nampundzu vayingiseri ni ku ni la ku xava movha movha mpela wu ta wu humelela wu ku hi lowu mpelampela a swi endleki sweswo na loko hi kombela ka xikwembu ni rhandza ku vula ni ku a hi kombeleni kan'we nkarhi lowun'wani hi va hi karhi hi khensa hi ndlela yaleyo se loko munhu a kombela a ku yehovha ni kombela movha ivi u komberini movha luwa hala tlhelo a ve a karhi a tirha hi matimba a ni i milorho ya yena ya movha hala tlhelo a ve a karhi a tirha hi matimba hi ndlela liya ya ku xikwembu xi ta kota ku swi humelerisa hi mpela xi swi endla milorho ya wena yi humelela hi va hi karhi hi tirha hi matimba hi ndlela leyo kasi xin'wana hi tlhela hi ti tsongahata to humble ourselves i ku va kahle kahle hi va hi ri ku hi le ku titsongahateni hi ndlela yaleyo a hi kombeli a hi naveleni hi navela lexikulu hi tirha hi matimba hi tlhela hi endleni hi titsongahata a ku na swa ku tlula sweswo na beja vayingiseri ni ri na beja yo endlisa sweswo ha mina na n'wina hi fambe kahle ngopfu loko mo endlisa sweswo mi ta swi vona hinkwaswo swi ta humelela kasi xi I swin'wana loko hi karhi hi ya laha hi ku best view comes after the difficult climb. Best view comes after the difficult time. E climb kasi swin'wana hi nga ha swi veka hi ku best view comes after the toughest time so fana I andzhaka ku tikeriwa a hi ngo swa kahle swi ta andzhaka ku tikeriwa hi ndlela yaliya mi nga ha va mi kuma ku a ni ma swi tiva ku laha misaveni hi nge tshame hi karhi hi gonya hi ndlela yaliyani hi fanele hi fika laha hi rhelelaka se nkarhi wun'wana mi ta gonya mi hlangana na ku tikeriwa swinene sweswo does it mean ku mi fanele mi give up hi ndlela yaleyo kasi loko hi karhi hi hlangana na xiyimo xa ku hi tikisela I nkarhi lowu munhu a faneleke a kuma matimba munhu I va a karhi a gaina power I va a karhi a kuma swin'wana kahlekahle lani eka nkarhi lowu loko mi kuma ku ha himpela ni le ku tikeriweni ku ri mina magolidi kwala ni nga kona loko ni fane ku khweza ntshava nkarhi wun'wanyana swa tika mi kuma ku ni fane ni khweza ntshava hi ndlela yaleyo loko ni khweza ni kuma ku swa tika mara after that ni ta kuma xirhelelo ni ta famba kahle ende na loko se swi famba kahle ni tlhela ni ku hi ya ni fambe leswi ni nga hlangana na swona a swi hlamuseleki hi ndlela yaleyo se kasi swa kahle swi ta endzhaka ka swilo swa ku tika ya loko swi tetani vayingiseri ni ta mi nyika ti-script ta hina laha ka Mateu 6:23 ma ni fane nkarhi ni ti languta Mateu 6:23 Mateu 6:23 ni karhi ni yi languta hi ndlela leyi yi hlamuseleka hi ndlela leyi Mateu 6 hi ku kambe loko tihlo ra wena ri bihile miri wa wena hinkwawo wu ta va ni munyama loko ku vonakala loku nga eka n'wina ku ri munyama ku ta va munyama swonghasi kambe loko tihlo ra wena ri bihile miri wa wena hinkwawo wu ta va ni munyama loko ku vonakala loku nga eka n'wina ku ri munyama ku ta va munyama swonghasi ya hi buku ya hina leyi a hi yi kuma eka siku ra namuntlha

0: Ngisiri mondleni iphinda nakambe hambi leswi rito ra muprofeta ringa hafika emakumu tindzimu tihela ni vutivi a bya ha ri na nkoka rirhandzu a ri na makumu. Vayingiseri loko switetano a ku ri leswi mina Magolidi a ni mi khomele swona eka siku ra namuntlha a ku ri motivation leya mina vayingiseri a hi tikuma mina na n'wina ni karhi ni mi motivata hi ndlela yaleyo. Kasi switetano vayingiseri nkarhi ku ri 9:31 loko switetano vayingiseri ni la ku twa eka n'wina eka siku ra namuntlha ku mi motivata n'wina mi ri kwini naswona mi yingisela mi ri kwini. Voice note yi pfulekile na yona na WhatsApp call na yona yi pfulekile hinkwaswo swi pfulekile vayingiseri loko mi ku 0637307890 ni teka tinqingho ni tlhela ni teka ti-voice note mi nga rivali mavonelo ya n'wina ya miyingiseri mavonelo ya miyingiseri ya miyingiseri ku nga ri ya vahaxi va Vision FM kumbe vurhangeri bya Vision FM. Kasi na online 0631320818 kasi eka nkarhi lowu vayingiseri mina na n'wina ni va ni karhi ni teka tinqingho ta n'wina ni va ni karhi ni teka na ti-voice note hi ndlela yaleyo hi va hi karhi hi burisana eka siku ra hina namuntlha loko ku ri mina vayingiseri ni mi nyikini motivation laha mi nga kona na tshemba mi motivatekile loko ku ri n'wina sweswi ku xota n'wina mi ni mi hi motivata kahlekahle hi ndlela yaleyo hi va hi karhi hi motivatana ni rhandza ku vula ku vayingiseri loko mi ri na mavonelo nkarhi hinkwawo mi nga tshami mi miyela mi ku hayi mavonelo ya mina a ni mayisi mo a moyeni i swilo leswo ka swi nga tshamisekanga. Mavonelo ya n'wina ya fane ya ta ya nga ha pfuna mina muhaxi wa n'wina ya nga ha pfuna van'wani va vahaxi kwala xiticini ya nga ha pfuna muyingiseri un'wana na un'wana wa Vision FM vayingiseri loko ni endla leswi mi karhi mi ku ti-voice note na ti-call ti amukelekile.
1: Yi bele riqingho hi nomu lowu eka 0637307890 kumbe 0631320818.
2: Kandziyisa rito ra wena.
3: Kandziyisa rito ra wena.
2: Ivi u yi rhumela eka WhatsApp 0637307890.
0: Oh, kasi sweswo mi yingiseri ni lava ku twa kusuka eka n'wina ku n'wina namuntlha mi hlula ku tikeriwa mi ri kwini eka siku ra namuntlha naswona mi nga hi motivata njhani mi nga ha motivata njhani vanhu eka siku ra namuntlha vayingiseri na tibuku ti amukelekile munhu wa nghena hi matsalwa mambirhi manharhu a karhi a hi thovathova mi karhi mi ku hawa Magolidi ta mina tibuku ti tshamise leswi eka siku ra namuntlha mi nga ha kuma ku hawa kwala mi nga kona vayingiseri un'wana i khome buku yin'wana yi nga ha cinca van'wanyana na mina mahaxi wa n'we yi nga ha ni cinca nghenani mi ku tibuku timbirhi tinharhu swona mi karhi mi hi byela ku namuntlha mi ta va mi hi motivata naswona mi hi yingisela mi ri kwini eka siku ra namuntlha kasi vayingiseri ni langutele ku teka tinqingho ta n'wina eka nkarhi lowu ni tlhela ni teka ti-voice note ta n'wina no lava ku twa kusuka eka n'wina eka siku ra namuntlha ku hi mpelampelaki namuntlha n'wina mi ri yini hi motivation ya n'wina vayingiseri ni vona na laha ka WhatsApp laha ku lo titi hala ka ti-calls ku lo titi kasi vayingiseri swo fana na sweswo a swi tshamisekani lava ku twa kusuka eka n'wina ku n'wina mi ri yini eka siku ra namuntlha loko switetano vayingiseri va Vision FM ni langutele ku twa kusuka eka n'wina loko swa ha titano vayingiseri ni ta va ni karhi ni ku a yi khona mani ni karhi ni ku xinsimanyana xa ku hisanyana mi dzudzekadzudzeka mara ni va twini va yingiseri va karhi va nghena va ku hi pfuxa va yingiseri hinkwavo mati ya va mukhuza va mukhuzini ka siku ra namuntlha va mukhuza hi ndlela yaleyo va mi pfuxa va tlhela va pfuxa na hina va haxi va n'wina switetani va yingiseri se na mina ni ri loko ku ri mina eka siku ra namuntlha hawa na tshemba leswaku mi pfukile naswona ende mi hlayisekini ni vona i risimu rin'wana laha va ri buku ya vutomi vayingiseri mo loko ni karhi ni ku buku ya vutomi nkarhi ni mi xavisela nyana ti-voice note ni ta va ni vuya ni karhi ni teka na tinqingho hi ndlela yaleyo mo ni ku buku ya vutomi yi twa ku yona yi hi khomele yini eka siku ra namuntlha

0: iwi ntsengo phase ra hina u katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki water drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 u nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na va Savuki water drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki water drilling.
1: Vantshwa va DBT

0: porque
1: vision is power.
0: Akunene vayingise ri va Vision FM xivono i matimba kasi nkarhi ri la ka 13 minutes to 10 kasi mingarhi va le ku yi kuma laha ka swihondzo leswiya swa hina swa mune ntsena lexi nge 88.5 90.0 92.8 101.7 megahertz kasi mingarhi va le ku yi kuma laha ka audio streaming xa hina lexi ngo www.visionfm.co kahle kahle sweswi va yingiserini na tshemba ku ri hinkwakonkwako mi ta va mi karhi mi yingisela na n'wina mi nge le ku yingiseleni mi karhi mi va byela lava nge le xilungwini mukawa audio streaming ya Vision FM le ku tirhima ni teka miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM ahee
2: Hey, mpukini wo suku, mingari suku ntsena, mingu suku na magolidi. So.
0: Yo pukini isha iseke, nguan mpukini ke?
2: Mpukini hey, nene, enkambeni, inye kamaduri, na silo, sale ngangole, silo sangala, ange sali, oh, amara, oi. Ama mina imbelela loko va ngona ani imbelela kasi maka ku ni mijumena ni
0: va ri a hiyeni ka makhuva hi ti 13 ta June
2: ma swi vona na filo swa layoni swi nge sali ni ta vitana na va le phalaubeni na va ka siwani va le phalavura ni nge vasi mara mi swi tiva ku mina ni ani waka baloyi waka baloyi ani wa thapela ni semina ni baloyi ani womuntu ozo hothi kuloyi waka baloyi hayi mina baloyi babasate
0: n'wena mi baloyi
2: ni ba un'wanyani baloyi wa ni baloyi se mazulu te ku baloyi te ku baloyi aseinelua Mara
0: sapanya ngwa. Na kanzela yola ku tongwana ku nwana eka sokora na mhlamini yingisela miri kwe na swona kasi motivation ya nwana iri ine ka sokora na mondla.
2: Ah mina inge vela ku lungupa ku sweswi ne ku endlena ni. Eh loko vanwali va kha va ku tiva sini ni hala aritavi. Se na ku pela mati kwalani munhu wo chama na vavasa ni mani tamapela kuna ri dzinga ta ku khula. Sela ni nga kona hi le pinya mabruku la.
0: Ya.
2: Sela mati. Se mara mata bya vanhu hinkwavo ni. A hi pfukeni ti tirhela ku fana na mina. Loko mi zini ni ya pela mati swa ta vula ku ni pfukile. Ni nga va loleta ni nga fana na masiku mara ha ni pfukile. Ni ya leswi ni nga duma hi swona ku hala ya. A meeting hala ka vo hala Mountain View hala ka Manor Court hala. Eh ani akuba ndini ni ka mitirho isa seka ni vathemela ma bloom na swinwana na swinwanyana kwala ka va mhani report. Ndzi ku vanhu va xikwembu hi nga pfuki hi tshamini.
0: Ya.
2: Yena bibele ya vula ku lwa nga tireka ngati. A ni tivi va kona va nga swi tirhisa van'wana va dyasa van'wana mara hi tirhi.
0: Hi tirhi
2: hi pfuka hi ti tirhela. Mi leswi ni nga ta ku mi ni lava swo vanhu va swi tiva mara va nga ri vanhu va fambeni ka makhuva.
0: Ka makhuva hi laha hi ya ku kona.
2: Mara ene ka makhuva hi fanele hi rhanga hi pfuka hi ti tirhela. Phela na xikwembu. Xi rhandza loko pfuka ti tirhela. A xi va ku niki mahalo.
0: Swa mahala ku hala.
2: Nalwa anga voni loko a byela yesa zwa vona i vala i swa ku pfuka ti tirhela ni huwelelini na vanhu vo tala to ka ame xikombu loko xo ni pfuna ni khoma lot i ka yi khoma njhalo xi nga beji na a swi kona swi sweswo a swi kona swi sweswo ndzi ku ya emaha loko mina u kuma nyana movha i lava u kuma movha va hana layisense la ku famba patwini va ka vamani ti ranyana swintsongo zamazama ta swi vona ku se ni lava movha ma swi vona xikombu xi lava ku hina hina hi huwelela Leswa va ku munhu loko a nga pfumeli i fanele a byela xikwembu xi ri xin'wana na xin'wana kombela. Gongondza ta pfule. Se i la ku pfuleriwa hi nga gongondza ke?
0: Impela.
2: I la ku kuma yini na swi lavanga lava. I ta ni kombela u ta nyiki. Se mina u kombeleni ka ku ya ku ri fa Mountain View ni tlhela ni kombela ku ni fambana ngo ka makhuva. Hi sweswo. U baloyi.
0: Le ku mtweni. Ibalo.
2: Hi train. A United States Marine Canyon ya Mountain View. Ni vula hali vula ya ka mhala wa mhala. Wa dingi. Li ya ka ba ya ka ba hali wa thapela. Ni ya ka ba ka ba ka ba lui. Mara mina ani wa ka ba lui. Me balo.
0: Me balo. Aye.
2: So kuna magolidi swa fambisana ku vulavula hi suku swiswa kahle ngopfu swiyelana mali na magolidi swiyelana mali se a swindlenene nkomo
0: enkomo na cancer la ka ngovo kusuka la ka ngovo la United States je lera ri ko rona ri chava mati na vavasati swilo swa ngati
2: ni ya pinya mabroku ni manghena mati a swi nge chiki sweswo a mi tiri machava ta mapela
0: enkomo
2: thank you
0: aye a kensa swinene muyingiseri wa Vision FM kasi va lava a hi ri na vona eka siku ra namuntlha i swilo swa nghala va ku vona a va va ka valoyi i va ka baloyi va ku va baloyi kasi switetani rhandza ku khensa vayingiseri va ri a hi pfukeni hi ya hi ya tirha i motivation ya vona eka siku ra namuntlha va ri hi nga kombeli ka Yehovha hi nga ri ku tizameleni hi matimba hi ku munhu i ta va karhi a ti lorhela ku yena i lava ku khoma lutu a nga beji ni rhandza ku vula minkarhi hinkwawo ni ku vayingiseri a hi kombeleni hi swi khongelela ivi loko hi komberini hi swi khongelela hi ku hi hosi ya khensa kasi ndzhaka sweswe lowa matimba hinkwawo loko a swi vona ku himpela hi tirha hi tintswalo wa hi katekisa loko switetani vayingiseri na yimele ku twa n'wina laha ka kusuka laha ka WhatsApp leyi ya hina ku ri namuntlha motivation ya n'wina yi ri yini hi karhi ku 063-730-7890 kasi line 2 na yona yi kuma golidi ni pfulekini eka siku ra namuntlha hi ku 063-132-0818 vayingiseri ni lava ku twa kusuka eka n'wina hi karhi hi kongoma laha ka awara liya ya hina eka siku ra namuntlha laha ka awara liya ya hina mi nga rivali hina nhlokomhaka na ti-birthday kasi awara liya ya hina ya ku hetelela hi na nhlokomhaka nakambe hi tlhela hi vuya yini hi rito ra Xikwembu xikhongelo xi ta va xi ri kona switetani hi va hi karhi hi kateka hi ndlela yaliya kasi loko switetani vayingiseri ni lava ku twa motivation ntsena ti-motivation ma nghena munhu wa nghena hi matsala swi bihangi a nghena hi matsala ku awa mina ni mi nyika matsala lama ma le ka buku mani na mani kasi matsala lama famba ni mi hanya.

0: ile ku tirhini naswona mitava mikarhi mi hitwa ku suka kwala ka n'wamitwa ka mandlakazi hi karhi hi mi nyika minongonoko hinkwayo vuhaxi hinkwabyo byi ta va byi ri kona kwala xitirichini xa hina va byeleni ku hawa audio streaming seni va yi tshamisekini yi lunghisiwini se yi kahle a na ku twa munhu a ku ha mina birthday va ni navelerini mara a ni swi twangi i nga swi twi njhani hi karhi hi mi nyika yena ni audio streaming hi ku audio streaming hi leyi sweswi loko munhu a navelela munhu hi birthday ya ri Cape Town a ku ni navelela nsuku magolidi kwale Cape Town mi n'wi byela kwale Cape Town mi ku pfulela xiyani moya ka Vision FM audio streaming hi lunghini i ta va hi karhi hi twa hi karhi hi ku navelela birthday to you ma swi twisisa vayingiseri mara loko swi hatentano vayingiseri nkarhi laha ku sale mune wa timinetse hi kongoma laka awara liya ya hina ya khume eka siku ra namuntlha kwalaya hi nga ta va hi karhi hi burisana hi nhlokomhaka ya hina kasi loko hi kwa fast 10 ti-birthday ti nghena hi ta va hi karhi hi teka mavonelo hinkwawo ya vayingiseri va Vision FM xitetano vayingiseri loko swa ha tetani ni vona ku lo sala 4 minutes ntsena vayingiseri hi lo sala na 4 minutes mi va mi karhi mi hi byela ku hawo mpelampelampelampela ni nga wela ka awara ya vumbirhi na miyingiseri na wun'we a nga ni hlamuselangi hinani a nga ni nyikangi rito nyana buku tsalwa nyana ra ku ri nga ha tshika ri ni hanyisini kumbe ri hanyise van'wanyana tanana matsalwa rin'we ntsena rin'we tsalwa mi ku leri magolidi hi leri tsalwa eka siku ra namuntlha hi ta kota ku hanya hi rona hi ta kota ku famba hi rona ni rhandza ku vulava yingiseni ku matsalwa ya lama mi nga ta mi kuma ku mi le ku hi motivateni hi ndlela yaleyo mi kuma ku hawa munhu i nghena na buku leyi mi kuma ku na n'wina yi le ku mi hanyiseni na n'wina hi nyikeni buku yaleyo eka siku ra namuntlha tsala rere hi ta va hi karhi hi vona ku himpela ke hi ta hanya hi rona ke vayingiseri va Vision FM kasi swi tetani vayingiseri loko na ha ku ka mbirhi ka nharhu hi karhi hi kongoma laha ka awara liya ya hina ya vumbirhi hi ta va hi karhi hi burisana hi nhlokomhaka ya hina eka siku ra namuntlha ni karhi ni endla swona
1: Dia
2: khakhala
1: namchipisi
2: ilugeni entshaveni ya mangombe hi 101.7 Vision FM la hi le kaya
0: impela va ngisirela hi le kaya ni vona line n'wana mile moyeni ka Vision FM aye mile moyeni ka Vision FM aye va tikomba laha va hi balekerini eka siku ra namuntlha va hi balekerini va tsutsumise sweswe muyingiseri wa hina kambe mi nga tlhema hi thinta nakambe loko mi karhi mi ku 0637307890 kasi line 2 ya hina kwalaha mi nga baleka kona muyingiseri hi lava mo hi tlhela hi va teka hi twa ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha mi le moyeni ka Vision FM aye hipfukini hi hlayisekini n'we mi hlayisekini
3: hi hlayisekini mina mala ka n'wi mankena mina ni nga ta mi nyika nyana tsalanyana rin'wana a ka Yohana 4:4
0: ya
3: ya yi hlala ka
0: 24
3: ngo Xikwembu i moya
0: ya
3: ngo kutani lava hanyaka hi moya a va gandzeli hi ntiyiso na moya hikuva Xikwembu i moya
0: himpela
3: na va ku ya vulavula na maxaka ya mina na vanghana ni vuyingiseli hinkwabyo a ha yene ni hanya hi ntiyiso loko hi ya tikerekeni hi hanya hi ntiyiso na
0: ya
3: hi ku Xikwembu xi ri Xikwembu i moya
0: kutani
3: lava ni gandzelaka a va ni gandzeli hi ntiyiso ku vo tala haya a tikerekeni mara a yi gandzeli Xikwembu lexi hi ntiyiso a hene ni ya gandzela Xikwembu xa hina hi ntiyiso
0: ya
3: vo fana na mina ni nghenaku kereke liya ya majazi mi kuma ku namuntlha ni xota loni ya ni mbale jazi leri ka xota loni ya ni mbale jazi leri ya mpahla mara a ndzeni ka mbilu ya mina na ncica na a hene ni ya ncica timpahla

0: cinca na mitirho ya hina.
1: Ya.
0: Hi gandzela xikwembu xa hina hi ntiyiso na.
1: Kumbe
0: hi bane dzovo ra nyimpfu andzeni hi tinghana leti banyanga laha.
1: Impela.
0: Sweswi ni nga ku ni rhandza Vision FM hikuva ni swi vula hi noma ni la ta tsakisa vanhu. Ku endzeni ka mbilu ya mina a ni yi rhandzi loko ni ri na vanhu ni vulavula ku biha hi Bishop Malungana. Mara loko ni ri kusuhana vona ni va komba rirhandzu. Ku ve ni nyoka.
1: Ya.
0: Leyi loko yi luma munhu yi siyaka vuxungu a ndzhaku munhu a fa. A hi nene ya gandzela xikwembu hi ntiyiso.
1: Ahe.
0: Xikwembu i rirhandzu.
1: Rhandza
0: wa rikwerhu ku kondza loko i ti rhandza. Se vo tala hi ri hi gandzela xikwembu loko hi swi vula hi nomo.
1: Ya.
0: Akerekeni va ku ku na 100 wa vanhu ku ve lava va yaku kerekeni ko va vambirhi lava nga le ndzeni ka kereke.
1: Vo
0: tala va yela ku ya ta tisanhlayi.
1: Ya.
0: Loko va hlaya akerekeni a ku ri na vanhu vangani va hlaya na mhani ema ko mhani ema loko vo za va heta kona va ku ta ku mhani ema na muka a hi tile ka vetman ni ku a ni xitwangi mara ni ri a ni ri kerekeni. Mi gandzela xikwembu hi ntiyiso na.
1: Ya.
0: A hi gandzeni xikwembu hi ntiyiso na moya hi ku xikwembu i moya. Rhandza wa rikwerhu ku kondza loko i ti rhandza.
1: Ya.
0: Se ni la ku byela vayingiseri hinkwavo ka Vision FM ku a hi gandzeleni xikwembu hi ntiyiso. Hi nga hembeli vanhu mina ni nghena kereke lavo loko ku ri lava kereke ya ximoya loko namuntlha ambale suti leyi namuntlha i mhani mbala makwayikwayi namuntlha i mbala makwayikwayi i ri kwakwakwa mani a ndzeni ka mbilu ya yena i fana na makwayikwayi lama a nga ma mbala na. I vangani va mhani lava va nga tika kereke hi mhaka ya wena.
1: Ya.
0: Evangani va mhani lava nga tshika kereke hi mhaka ya wena. A hi nene ha lunghisa ririmi ra hina namuntlha. Loko hi lava ku gandzela xikwembu hi ntiyiso a hi lunghiseni ririmi ku ririmi ra dlaya ririmi ra hanyisa.
1: Impela.
0: Loko a vo kota a ho kota ku ririmi hi nga ri tsema moni mi byela ku vo tala a hi ta hanya swona. Hi ku ririmi hi siku a ni swi tivi ku ri va ri vulavula leswi hi swingani.
1: Ya.
0: Vo tala va fini hikwalaho ka ririmi. Munhu i pulana ku ya ku yiveni hi mhaka ririmi ku ri vulavula ngopfu. A hi nene ya vulavula swona namuntlha.
1: Impela.
0: Hi rhandza Vision hi mbilu ya hina hinkwayo kumbe hi vaxengi va viseketeli bya Vision. Leswi mandlaka loko ni mi rhandza ngopfu loko ni mi vona. Ni tsoka ni ku ni weke ni nyangata njhani.
1: Ya.
0: A hi gandzeleni xikwembu hi ntiyiso. A hi vangani va ngo hosihosi va nga ta yi vona mfumo wa matilo.
1: Impela.
0: And then ka tikereke ku tele ngopfu tinyoka. Matavotala mina ni rhandza ngo vanhu va byala. Masitawayini ku ni rhandza ngo vanhu va byala. A ni byala mina a ni tatesi ya yani swi tivi. Mara vanhu va byala va rhandzana.
1: Ya.
0: Loko mo latala ku ta hi nkarhi wa COVID ku fe ngopfu vakreste. Vanhu va byala va ha ri kona vo tala.
1: Ya.
0: Se ri tana byala va nwa swin'we va dzaha swin'we fona. Matavahayi va va va hanyini i ku va na rirhandzu leri xikwembu xi lavaka rona. Mara mikreste loko mo nwa ecodring hi glasi. Abe ya mina mini nika ni ta rhanga na vathichi ni sula laha mi nga nwa hi kona ni ta kota ku nwa. Ku hi rhandzu leri xikwembu xi vulavulaka hi rona na.
1: Impela.
0: A hi nene ya rhandzu gandzela xikwembu hi ntiyiso. Ya ana i 4:40 ya hlaka 24 yiri xikwembu i moya kutani lava xi gandzelaka a va xi gandzeli hi ntiyiso na moya. Moya wa n'wina loko mi tshamini loko mi suka mi ya kerekeni wu kona kwala ndzeni ka kereke ku mumaya ta va phasele na.
1: Ya.
0: Loko i swi twa ku moya wa wena namuntlha a wu pfumeli ku ya kerekeni tshama.
1: Impela.
0: Loko i ta fika kerekeni i va problem. A hi lunghiseni laha hi tshamaka kona before ya lunghisa leyi.
1: Ni
0: yin'wana lava ku ta yi lunghisa ni ri ndzeni ka ka Vision namuntlha. A ni ri vafundhisi hi nga vatirheli a ni ri vafundhisi hi nga vahlayisi. A hi hlayiseni vafundhisi hi tlhela hi hlayisa na vanhu lava hi tshamaka na vona a kaya. Lava ku ya yi lunghisa a ka hina vamhani lava hi nghenaka kereke. Ku a hi yeneni ya hlayisa vafundhisi hi hlayisa na vakhegula lava hi tshamaka na vona kaya. A hi hlayiseni vafundhisi hi hlayisa na vavanuna va hina lava hi tshamaka na vona a kaya.
1: Ya.
0: Hi ta va mukreste wa xiviri.
1: Amen.
0: Nuna wa n'wina a nga tirhi i pfumala na tintangu i famba hi xikhapikhapi leswi nga kona emakuleni mara loko sweswi mi hola kwala ka Vision mi ta yi teka 1.5 mi ya xavela mufundhisi tintangu.
1: Amen.
0: Mara nuna wa n'wina i famba hi xikhapikhapi.
1: Eish.
0: A hi gandzeleni xikwembu hi ntiyiso. A ni ri vafundhisi hi nga va endleni a hi va endleleni mara hi tlhe hi endlela na lava hi tshamaka na vona. Ku fika mhani mfundhisi mi ta teka na tiglazi leti to ka ti nga ti tshama ti tirha a kaya leti loko baba va ta nwa mati vo pambula laha yimitini va ya ta chika mati swiidlasata i ta va yeni loko ku helele loko va vhakani va yeni a ndzeni ka muti wa n'wina swi tidlasisi a ti na tirhi na
1: a swi tshamisekangi pela
0: baba va fanele va nwa hi bikiri ro boxeka
1: ya
0: loko va fika mi ta teka na leswoka a swika tshama swi tirha swa ka vuhlekuhle mindlela ya mipfundhisi a ni ri vapfundhisi hi nga vandleni a hi ndleleni vapfundhisi mara hi ndlela na lava hi tshamaka na vona kutani loko a vona loko a mi suka mi ya kerekeni a twa a tsaka mi twa siku rin'wana ku na mi ta mana i join ni hleketa ku khoma na n'wina kerekeni leyi mi nghenaka yona hi ku vona mahanyelo ya n'wina
1: hi swona
0: a vo ka va nga helangi vavanuna kerekeni va nyanya mahanyelo lama hi ma hanyaka
1: ya kambe hi bula na
0: mani ema ka n'wamankena
1: oh na khensa swinene mani ema eka n'wamankena leyi
0: mi va na siku ra kahle namuntlha a lava ku ta siyela vaka i khale xikwaxini va va ku ni nghena ku ehi hlayiseni vapfundhisi hi hlayisa na lava hi tshamaka na vona a kaya hi ni vamamodi yaleyo
1: ya
0: a hi hlayiseni vapfundhisi hi hlayisa na xikadzeri xe xi nga mi teka mi va mhani kuna va mhani rikhoto va mhani malungana hi mhaka xikadzeri xe xi nga mi ta mi xi vonaku xi nga ri munhu loko a ku nga ri xona a mi ta va mi nga ri mhani manimani mara namuntlha a ma ha xi voni ku sengo mi nghena kereke siku rin'wana xikwembu xi ta hi landzula siku rin'wana xikwembu xi ta hi landzula xiku a ni zangi ni ku vonini na siku na rin'we ta vula ni ku a ni khongelela vanhu ni va susa van'wani a va nga koti na ku vulavula siku na rin'we a ni zangi ni ku vonini hi mitirho ya hina
1: ya
0: va yingiseri hinkwava ka vision fm ni ri namuntlha riti leri ni mi siyelaka na rona a heneni ya ncinca hi nga fani na rimfani loko munhu ambale xa green ri ncinca ri fana na yena loko ambale xa tshuka ri ncinca fana a heneni ya ncinca hi va na mahanyele ma kahle ku ri wa vunharhu wa kahle ku ri ti-3 ta n'hweti ya vu6 2026 ni ri namuntlha va mhani a heneni ya khoma vabava kahle na vingi va hina kahle
1: ya
0: vona mfumulo wa matini
1: ya khensa mani ema laha ka n'wamankena laha
0: ni khensa swinene ngopfu loko ni kote ku nghena ka vixini namuntlha
1: nkosasekela
0: mi rungulela koko wa mina n'wa hulela mi ku ntukulu wa n'wina yi ri xidumbu xi nga ka kayi
1: ta n'wi rungula
0: amen
1: amen vayingiseri va Vision FM hi khensa rito eka siku ra namuntlha va ku hawa magolidi tibuku hi leti na tshemba vayingiseri mi ta va mi karhi mi nana hi tibuku tetiyani va karhi va hi nana laha ti ta va ti karhi ti hi hanyisa ni khensa swinene mani ema kusuka ka n'wamatatana va ku n'wa hu va ri xidumbu xi nga kayakaya na tshemba ku hi le ku hi tweni hikwalaho nga kona va nga yingiseri timhaka ta nkarhi ku 8:10 laha ni ta va hi karhi hi xavisanyana endzhaku ka ku xavisa ha vuya hi ta bula hi nhlokomhaka kasi laha ya 8:10 hi na ti-birthday hi ta va hi karhi hi wixawixana hi ku makhekhe hambi swi ri tano vayingiseri kasi loko ku ri mina nsuku magolidi ni ta va ni karhi ni ku hawa Thomas Chauke a ku hi mina loyi loko ni vuya hi va hi karhi hi burisana hi nhlokomhaka inkomu.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Akunene vayingiseri va Vision FM xivono i matimba kasi nkarhi laha hi ku 16 past 10 eka siku ra namuntlha nkarhi ti-3 ta June 2026 kasi eka n'hweti leyi nga le ka yona hi le ka n'hweti ya vantshwa hi ku is a youth month eka n'hweti leyi nga le ka yona vayingiseri va Vision FM kasi minkarhi va hi nongonoko ku hlula ku tikeriwa eka siku ra namuntlha kasi loko ri mina ni ri nsuku magolidi ka kwala lwandlamuni kasi laha ka swihondzo leswiya swa hina swa mune mahikuma lexi ngo 88.5 ku fika le ka 101.7 kasi audio streaming na yona kuma golidi na tirha sweswi hinkwakonkwako laha mi lava ku yingisela Vision FM kasi ri www.visionfm.co.za kasi switetano namuntlha hi ta va hi karhi hi vulavula hi lomu swibedhlele nhlokomhaka ya hina vayingiseri nhlokomhaka ya hina hi vulavula hi lomu swibedhlele mayelana nakona eka siku ra namuntlha lomu titliniki eswibedhlele hi ndlela leyo kasi nhlokomhaka yi tshamise leswi namuntlha hi vulavula hi nhlokomhaka leyi yi ngo hi mhaka leyi tsariweke titliniki mhaka leyi yi nga tsariwa titliniki swa ku vanhu lava vabyaka ngopfu kumbexani vadyuhari va rhangisiwa emahlweni ku pfuniwa xana swa boha leswaku va sungula hi ku kombela eka lava nga hatla va fika ke ku ve ku na leswi nga tsariwa ku ri ku ta sunguriwa hi vona swi vula ku lomu swibedhlele ku tsariwe leswaku ku ta rhangiwa hi vadyuhari na vanhu lava va vabyaku ngopfu se swa boha ku ri loko vanhu valava va fika va fika va kombela eka vanhu lava va nga hatla va fika exibedhlele ke mo ni tlhela ni yi phinda nhlokomhaka ya mehe eka siku ra namuntlha namuntlha hi vulavula hi nhlokomhaka leyi yi nge leswi nga tsariwa exibedhlele leswi nga tsariwa etliniki swa ku vanhu lava vabyaku ngopfu kumbexani vadyuhari va rhangisiwa mahlweni ku pfuniwa xana swa boha leswaku va sungula hi ku kombela eka lava nga hatla va fika ke ku ve ku na leswi nga tsariwa ku ri ku ta sunguriwa hi vona titliniki masiku lama hi rhanga hi languta va tsale leswaku ku ta rhangiwa hi vadyuhari hi vula vanhu lavakulu vakokwani nsati na kokwani ndala i vanhu lava hi va vitanaka i vadyuhari kahlekahle vanhu lavakulu na vanhu lava va vabyaka ngopfu se ku na mina ni pfuke ni ya tliliniki ina na vabya mara no ya ku consulteni se ku ta kokwani na va vona hi lava se andzhaka sweswo ku ta munhu loyi a vabyaka swinene swa ha boha ku va nga kombela eka mina magolidi na ku va nghena na mara swi tsariwini kwale tliliniki ku ri hi rhanga hi vadyuhari na vanhu lava vabyaka ngopfu se swa boha va kombela ka n'wina ke mi nga hatla mi fika etliliniki ke kasi mi ta hi bela riqingho la ka 0631320818 kasi line leyi yin'wanyana yo sungula ku 0637307890 kasi switetani ti WhatsApp hinkwato ya teka eka siku ra namuntlha hi la ku twa kusuka eka n'wina vayingiseri va Vision FM ku hi mpelampela swi nga va swi tshamiseke ku fika kwini eka siku ra namuntlha hi lava ku twa kusuka eka n'wina ku n'wina miri yini eka siku ra namuntlha vayingiseri va Vision FM loko swi titani hi ndlela yaleyo se hi lava ku twa kusuka ka n'wina ku swa boha na ku rhanga hi fika hi ku hi loyi munhu i le ku vabyeni rhange ni fika mina etliliniki munhu hi loyi i le ku vabyeni kumbe mudyuhari a fika tliliniki i lava ku nghena phela i swisweswo swi tsariwini laha nyangweni ku hi ta rhanga hi pfuna vadyuhari hi pfuna na vanhu lava vabyaku ngopfu se swa boha ku ri va kombela eka mina ninga hatla ni fika etliniki ke se ni beleni riqingho minjela la ka 0637307890 ka slide 2063132018 ndava ku twa ku soka eka n'wana eka siku ra namuntlha va yingisela va Vision FM kasi mi nga rivali loko ku ti half pass hi ta va hi karhi hi teka ti-birthday hi twa ku n'wina mi ri yini eka siku ra namuntlha kasi switetani va na voice note yin'wana lava ku twa ku vona va ri yini ka siku ra namuntlha va yingiseri hi sweswesweswe mo hi twa ku vona va ri yini
2: hipihipi ka given
1: hawa ti-hepihepi va yingiseri hi ta teka ti-hepihepi swi nga endleki hi famba ti-hepihepi eka siku ra namuntlha hi nga tekanga ti-hepihepi swa boha hi teka makhekhe makhekhe ya swo boha sweswo hi ndlela yaleyo kasi hi lava ku twa kusuka eka n'wina vayingiseri eka siku ra namuntlha ku ri himpela mi nga swa boha ku ri va kombela eka mina ni nga hatla ni fika etliliniki xana mara mi karhi mi swi vona ku munhu wa vabya hi loyi i fana laha a fika ku a ni kombela ku nghena mara ma va vona kokwani na n'wina ku ri hayi kokwani se hawa e-e mara munhu a ku a ni va rhangerini kokwani ni va rhangerini na n'wana a karhi a vona munhu a karhi a vabya swinene a ku a na mina ni ku rhangerini no hatla ni fika swa boha ke xisweswe swa boha ku mi kuma ku na ha hlamuserile ku swa boha ku va kombela eka mina ke ku ve ni va tsarini laha va veke notice lava ku vadyuhari na vanhu lava vabyaka ngopfu hi rhanga hi vona mara ku ri mina ni nga hatla ni fika etliliniki swa boha ku va kombela eka mina ke se ni la ku twa kusuka eka n'wana va yingiseri mi karhi mi ni bela riqingho hi ndlela leye hi twa ku n'wina mi ri yini eka siku ra namuntlha loko ni handla leswi eka siku ra namuntlha mi karhi mi hi byela ku swihlayisekile ke ndlela yaleyo vayingiseri va Vision FM loko switetani ka siku ra namuntlha ni kombela mi hi bela riqingho mi hi byela ku ri hi nga swi endlisa ku yini swo fana na sweswe hi ndlela yaleyo vayingiseri va Vision FM ni lava ku twa kusuka eka n'wina ku swi tshamisekile ke ku ri hi mpela hi nga ha fika hi ku hawa mina ni va rhangerile swi tshamisekile na swa boha ku ri va pfumela xana ke ku ri va ta hi ndlela yaleyo ni lava ku twa kusuka eka n'wina vayingiseri va Vision FM ku ri swi nga va swi tshamiseke ku fika kwini swa boha ke ku ndlela yaleyo va karhi va kombela va ku mara maswima ya majina i kokwani mara va ku ni kombela ku nghena n'wana wana mara yi karhi hi swi vona na n'wina mi karhi mi swi vona ku hayi mana kokwana wa hi lawa mo hi teka mingiseri mi le moyeni ka Vision FM ahee
3: a xitichini makarhi ma hlayiseka mixolo
1: ya karhi ya hlayiseka n'wi mi hlayisekini Bishop
3: ku tlula na leti ku hlayiseka mpela swi wese leswi mi nga hlayisekisa xiswona mina se ni twa leyi mhaka mi taka na yona mativa nkarhi wun'wana ni mina ni twa swi nga ri na nkoka ngopfu ku va fika va kombela ku nghena no twa ingaku loko va fika va fanele va ya pfuneka
1: ya
3: munhu loyi a nga mutswari hambi a nga ri wa ngati i mutswari wa wena
1: impela
3: loko a za a fika hoy hambi u hindza ntsena ku ndhawini n'wananga a ya laha ya kona swi nga zisi ku vavisa hela hayi swi pfucheka ku twisisa ku i fanele a hatla a ya kaya ka ha ri nkarhi na dyambu ri nge se hisa a ya wisa wena ntsanana i ta sale kayakaya i va endhene hi nkarhi wolowo i pfuneka mara leswi xi nga kona hambi wo famba leti i pfune mpfala mutswari hi mani ni mi byela ntiyiso ku va kombela hina vana va hina mani voni swi ri na nkoka
1: ya
3: va hi kombela yini ku ri hi ku vanhu lavayani se va kurisa na tiawara to tala va yime hi milenge a ta ha laveki na ku tshama nkarhini wo leha va nga tiva kuma mati va wisa va tipfavalalela a swa ha laveki swi laveka va kumaka va hlayisekile se hi ndlela yo fana na leyo mhani ta vula aka mina ni ku hawa ku va va kombela hambi ka mhini a swi amukeli mhini amukela ku hambi ni kuma ni ri layinini vo fanele va nixeweta ku xeweta hi swona swi nga ta ni tsakisa va ku ku ndhawini n'wananga minjhani hi pfukile hingovona va famba va ya laha va ya kona hi ku a ni ku pfuxelana swi kahle va hindza se va fanele va fika va tlhela ku ni kombela ku nghena i vatswari va hina a hi swi twisiseni ku na hina hi ta kula siku rin'wana na hina vana van'wani va ta fanele va swi twisisa ku lava i vatswari a xibedhlele ku fola mukhegulu na a ka 100 and something wa vanhu a ku tshetshetshetshe na switulu a swi hi vuyisi kahle vanhu lava se na tibipi ta vo ti le henhla lama vabyi ma tele mirini swa pfuka swin'wana swi nga vi kahle so a hi swi twisiseni loko ku ri ku hina munhu andzeni ka hina a hi tweleni ku hambiloko vo nghena va nga kombelanga ka hina a va na nandzu va swi tiva ku lava va nga laya i vana va hina swi nga khathali ku ndleke yini ku endleke yini kulu wa n'wi tiva a wu n'wi tivi loko a za a ringana na mhana wena a ri mutswari kumbe a hindza mhana wena i mutswari wa wena tshama karhi swi tiva sweswo hi leswi a na ku ta ringeta ku ni swi vula leswi mhe ni nga hi xiswona me hi leswi ni nga hi xiswona sweswo a no vula no ku minkarhi wo tala mutswa ni vulavula moyena a no vulavulela ngopfu ku tisasa ni vulavula leswi ni hanyaka swona a ni vulavuli swi leswi ni nga swi hanyeki loko no rhandza makwenu ni vula leswi ni swi ndlaku ku ri rhandza loko ni ku rhandza mutswari ni rhandza mutswari ku nga ri hi ku i mutswari wa mina hi leswi ni nga swi vulaka sweswo ku a hi hanyiseni sweswo hi tilema a timbilwini hi swi tolovela ku va swi swa masiku hinkwawo ku loko ko tshika ku ta lonkulu kumba wa nghena a ku na nandzu unless ma swi vona mi swi twisisa na n'wina ku hayi ko va yena n'winyi mutswari a nge ha a nghena n'wananga hi ku na swi vona ku i khomeke ku tlula mina va antswa ku vula yena hi yexa ku ha nghena a ni kuma a nghena swa antswa hayi mina ni ku hayi mhani tshama na ku lava ku rhanga ku nghena mina ku mi ni kumela yinini swi tele a ni sweki va sweka mhani va endla swin'wana va sale na vatukulu va ta sala va tshwa na hi mimbilu va onha swin'wana a va chucheki va ya kaya hi nkarhi
1: ntiyiso
3: hlayisekani mi khoma kahle kala sweswi
1: inkomo hi khensa swinene eka bishop hi ndlela yaleyo va ku hawa swona a swi bohi ntsena loko vo fika va avuxeni n'wananga a swa ha bohi ku va tlhela va fika ka n'wina va ku awa avuxeni n'wananga ahee mi karhi mi va vona ku va dyoharini kumbe mi karhi mi n'wi vona muvabyi hi loyi ku wa tivabyela mpelampela va ri swi bohi ku mi fika lani va fika va ku n'wananga ni kombela ku nghena ku ve ni laha tliliniki laha va veke notice va ku hi rhanga hi vavabyi lava vabyaku ngopfu kumbe vadyuhari se loko swi tetano bishop va ku e-e a swi bohi ku hi kombela ntsena vona va fika va ku ndhawini swi herini hi ku loko vo va ha kombela mina ni alakeni ku a va ngheni ni rhangeni swi va swi nga tshamisekangi swo fana na sweswo kasi bishop va ku e-e ringetani ku na loko hi va vona vanhu lava etliliniki mi vona ku a swi endli va tikulerini naswona munhu wa vabya ende mi n'wi rhangerini n'wi tshikeni a ya kuma ku pfuneka hi ndlela yaleyo va ya yingiseri va Vision FM va ku hawa a swi bohi ngopfu ku kombela van'wanyana va ku hawa swa boha ku kombela hi ku munhu u ta ku byela ku hawa phela mehe ni lo hatla ni fika switetana a hi vaneni na vumunhu a vanhu va hina hi ndlela leyo ya ka ya swi vona kun'wanyana kwale kwahala ku fambeni mi kuma ku hi mpela munhu i tisa xin'wanani mpelampela xa vabya n'wana ku a nge ngheni mina ni nga si nghena i ku munhu a tirhisa nkanu le tlilinika ku mi nga ngheni mhe ni nga si nghena hi ndlela leyo mi nge ngheni mhe ni mi rhangerini mehe swi vula ku mehe a ni bohi a ni nga boheki ku ni pfuka ni sweka va yingisela swi tshamisekani loko mi swi vona ku xiyimo xa munhu a xi tshamisekangi mpfumeleleni a nghena mi nga rivali ku munhu hi van'wanyana vanhu mindzuku ku nga ha va wena i karhi i vabya i tlhela ya ya kuma waluya i nga n'wi alela tolo kumbe tolweni ku a nghena a ku hawana wena yi nge ngheni ma swi vona a hi vene na vumunhu hi ndlela yeleyo kasi i nkarhi luwa wa hina wa half past 10 wu tikomba wu fikini hi ndlela liya hi karhi hi kongoma le ka awara liya ya hina ya ku hetelela eka nongonoko wa hina ku hlula ku tikeriwa kasi ti-birthday loko ku ri ti-voice note ni kombela mi pfa mi karhi mi lungheka hi ndlela yeleyo mi karhi mi ti lunghekela hi ndlela yeleyo mi karhi mi ti rhumela le ka WhatsApp leti birthday kasi endzhaku ka xisimani xa something so wetaku happy birthday tinqingho ti ta va ti ri kona ni ta va ni karhi ni teka mi karhi mi va navelela eka siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo loko mina ni ku hi swono.

0: Vision FM aye.
1: Aye,
0: Mfukin, Mfukin Minja.
1: Uma tifeni mabasa kusuka la tifeni kamsana ko wana kala makondo kusuka la kama po. Una fena si pambukwani kusuka la tifeni kama po wena manmuli makuwele kusuka la kama po. Utuala mahori kusuka la kama po. Na enkwabu la wapeke kula wana wana kasukura na muta. Abana ya puma ngomu. Itimti chokuba ikutuka na tiku ena kamsuangu. Tindabu akasa sisi ngoma goli iti. Nuku hita ya wana ba.
0: Nuku hita toba chokuba. Nikansa sune ne ba chokuba.
1: Na tiku ya sisi ko.
0: Aye.
1: Aye ni wana ba.
0: Haa. Maitaka wana. Mile mo yenga Vision FM. Aye.
2: Aye.
0: Aye. Misha isekini.
2: Nipukini mwenyeke.
0: Nana isha isekini.
2: Mzaman kosa laka jilongo.
0: Mzaman kosa laka jilongo.
2: Niti nawela birthday na inashe.
0: Yo.
2: Kukirana mwenye.
0: Mane. Happy birthday laka jilongo la ba mzaman.
2: Nakeza zinele ma. Ah, 57 years. Ah, nakeza. Malimbe makumashala nyana.
0: Ah, malimbe la mamashla inu man. An a eku kahle kahle ni mi fana loko mpfuka masuku hinkwawo loko ve na mi swiendli mi khensela wa matimba hinkwawo mo ku malembe lama ya kalo vana ve le ku lahlekeriweni siku na siku
2: nakhenso swinene nakhenso swinene hayi hlayiseka ni naswona
0: na n'wina mi hlayiseka hi ndlela yaleyo
2: khenso swinene
0: aye sheshe mingiseri wa mina nghenani emoyeni nghenani mi karhi mi ku happy birthday eka lava birthday ya ku eka siku ra namuntlha mi karhi mi va navelela hi ndlela yaleyo kasi na ti-voice note vayingiseri ti amukelekini ha hi laha ta vona ku himpela June leyi vanhu va karhi va birthday ke makhekhe makhekhe ya xirhami mpelampela ya kona hi tita hi ndlela yaleyo vayingiseri va La Vision FM. Tinqingho ti pfulekile loko muku 0637307890 muku 0631320818 kasi na WhatsApp yi kume na magolidi eka siku ra namuntlha ni kona ni tirha kahle line 2 yikuma golidi ni tirha kahle hinkwako ni la ta vona mikarhi mi va navelela mi va navelela mi va va navelela hi ndlela yaleyo ni ku va navelele mo ni teka voice note yo sungula ni ku mile moyeni ka Vision FM moyito
3: pihipihipi ka Given Mabasa siku ra yena wa kula namuntlha na le ka kokwani Mangani ka Mavalani pihipi ya ka vona na ku va kula namuntlha hinkwavo lava va naveleriwa hi ri kaka ro bava ri bava na Marhanga ni MT Ndhambi na ri kwala kwangwangu ra xivulani n'wana gungu ra mali
0: na khensa swinene va ku hawa makhekhe makhekhe eka siku ra namuntlha makhekhe a ku vi wona mpela nghenani emoyeni mi va navelela vayingiseri navelelelanani i vahinani va n'wina lava va birthday loko ni endla leswi mikarhi ni navelela
4: hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818.
5: Kandziyisa rito ra wena.
6: Kandziyisa rito ra wena.
5: Ivi u yi rhumela eka WhatsApp. 063-730-7890.
0: Oh, va yingisera ku na swo tlula tinambara teto ta yi 2 i ku loko mi nga ni kumi ka line 1 ka line 2 swa boha mi ni kuma ka line 2 loko mi nga ni kumi ka line 1 swa boha mi ni kuma loko mi twa nga ku lomu tifoyinini a mi ni kumi a ku na xibajabaja phela mi ta ni kuma kwini mi ta ni kuma le ka WhatsApp le nghenani mo ni teka mingisera mi le moyeni ka Vision FM ahee
1: Aye n'wamagolidi.
0: Aye mi hlayisekile.
1: Hi hlayisekile n'wanangu.
0: Na yena hi hlayisekile mhani.
1: Ina.
0: Mo hi twa ku namuntlha mi navelela va mani.
6: Litebu ti lavele jilong. Eh ni reti deti bede ka bona vakulu vakula vakula swinene. Ku kombusiva hinta hi tintswalo.
0: Impela.
6: Eh ka hinkwaswo leswi va swi navela ku hi mbilu ya vona swi humelela xi va katekisa swinene.
0: Ya.
6: Eh na lava nga naveriwa hi baku bayi. Hinkwavo ni reti bede ka vona.
0: Moko makheke makheke.
6: Makheke makheke. Na lava nga naveriwa ri kaka ro bava leswi vulani leyi a gungwini ra mali. Nere yeti bede ka bona hinkwavo anta uli ndiwa nsi ya hove hinkwavo hinkwavo la bede ya kuna muta yepi
0: hiku yepi hiku makeke makeke
6: makeke makeke
0: nikeza shule edela
6: hiso
0: aye
6: aye
0: baku makeke makeke magolidi na umon leka sikura na umon ito kumbanga kwa hawa makeke makeke hita tiphina hi bona kasi ba lava hi burisana na vona eka siku ra namuhla e man records kusuka le Mountain View va ku hawa va mi navelela va twe mani va twe mzamani khosa kusuka le ka Julongo va ku namuhla

0: hinda malama ma vulavulaka la. Leswi mi swi navelaka hi mbilu ya n'wina Xikwembu xi mi endlela swona. Happy, happy, happy, happy, happy, happy.
1: Happy.
0: Laha khata hi ta dya khekhe kwala kusuhani kwala.
1: Khekhe ra lave.
0: Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy.
1: Happy.
0: Ni navela na lava nga naveleriwa hi vaku bayi, joku bayi. Ni ri na vona Xikwembu xi va katekisi xi va endlela tintswalo. Happy, happy, happy, happy. Ni le ka vanhu hinkwala birthday ka siku ra namuntlha. I mhani va fanele kwala kaya kwala ka Jilonga xikotirini xa le henhla. Danke.
1: Danko hi khensa swinene le xikontirini xa le henhla va ri mhani ma fanele. Hayi khensa swinene loko mu ku happy happy eka papa Mzamani un'wana wa vayingiseri va hina i tikhombo letiya ta hala ka 101.7 tikhombo letiya ta hala ni ho se ku ni nga ta ya ka Jilongo se ku ni nga ta ya hala ka 101.7 hala Mountain View ka Ngove dzingi dzingi gon'won'we hi mina ni taku ku hala na mitena malekere va ma tiva malekere lama ya ku va haxela kunene tichokolete. Va karhi va haxa siku leri ni taku ku halani hi tele ku ta haxa na vayingiseri va hina na vahaxi va hina va Vision FM. Mina ni ta suka na swiphakitana swa tichokolete. Ma tiva tichokolete leta ta khale leta to nandzika. Loko ni fika ni nghena plus mi ta ni vona ku hi mehe magolide ni be hi junifomo ya ka Vision FM mi nge kohli mi ta yi vona ku leyo. Ni nghena ni mi haxa hi tichokolete ni mi haxa hi tichokolete matlhelo hinkwayo ni mi haxa mi ta dyela. Siku mi nga ta ni vona na mi byela mina ni ri mi ta dyela ma hi twa mi yingise ri ku vona va ri yini ka siku ra namuntlha aye mo hi twa yi lava hi va teka hi ku mi le moyeni
2: avixeni sesin'wa magolide ni ri hepi hepi ka mikateko baloyi ka xikukwani n'wana sesi wa mino mantlha swi lagiyani laha ni ri akula swinene ni ku hepi hepi ka boti Mzamani khosa le Jilongo lexikotirini xa le henhla le ni ri kulani swinene boti wa mino mi hi kulela mi karhi mi hi tsakisa kwalaho ka radio mi karhi mi hi navelela kule swinene na hina hi karhi hi mi navelela ku mi kula swinene mi kulela ndyangu wa n'wina hinkwavo lava bedzaku siku leri na ku hala ka makoxana twa ku yi kona na ku hala ka mavalani yi kona loko ni nga va twanga mavito a ni ri kule na radio ni ku hepi hepi makhekhekhekhe i mahani December ri ku haka mavalani ahe mi haxi wa mino
1: ahee mi ku makhekhekhekhe mandi kusuka le ka mavalani leyi khensa swinene mani December ma tiva ku nga si va khale hi ta fika le ka mani December leyi hi karhi hi tiphina na mandi loko swi tetana handle ka sweswo va yingiseri nkarhi wa ha ri koho mi vula ku la hi nga salela hinani hi 12 wa timinetse va yingiseri ku hi nghena le ka awara monte ka miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM ahe
3: hi pfulele ri vante na hina hi lava ku nghena ka
1: ni kuma na xihlovo nghenane ni ku phaphaphapha ni mapfurhi mavanhuipfukini hi pfukini hi hlayisekini n'wa mi hlayisekini
3: hi pfukini namuntlha hi mi lahlekerile hi le ku titirheleni laha hi nga kona
1: na swi vona
3: kuva ku a ni ndleve yi na n'wa magolidi hala tlhelo loko se va vulavula ize i ku yi na ti-pattern zani xa xi airtime a xa xa 3 rand
1: na swi vona ku hawa mani yaa
3: va kona mana xihlovo namuntlha lana xota
1: kahlekahle i vayingiseri va hina va Vision FM va le ku xoteni mara na swi twisa ku vhiki leri i vhiki ra swidendadendani
3: vhiki ra mali leriwa magolide hi vhikeni famba hi londa
1: na swi vona ku i vhiki ra mali hikuva vayingiseri va hina hinkwavo kahlekahle lava hi tivaku ku a va kona totally
3: na swi vona hayi mo hi va tlangela lava nga velekiwa a hi va tlangi hinkwavo namuntlha lava nga navelela hi bojo gisi kubayi hayi hi ri siku ra vona a ri saseki na bava mzamani khosa hayi khona a ri saseki siku ra vono hayi makhekhekhekhe hi le bubankeni ku hana ka jilongo
1: makhekhekhehove
3: kokwani n'wa ma nghena hayi va swekini se hayi hi le ndleleni va mzamani a mi wexe hi na n'wina na hinkwavo va lava nga tsariwa namuntlha
1: Empe.
3: A va ri na mhana xikwembu kala tikweni ra le kule mo hi ku gandla
1: mo hi ku gandla ni khesa swinene
3: inkomu
1: ayee mi le moyeni ka Vision FM ayee
4: ayee minjhani magolidi
1: hi pfukeni hi hlayisekini wa mi hlayisekini ke
4: hi hlayiseke swinene
1: Hey,
4: hi ri happy birthday ka buti mzamani khoso
1: buti mzamani khosa kusuka le ka
4: jilongo lava va makhelwani wa mina ni tlhelani ku happy birthday eka n'wana sesi wa mhani December
1: ya
4: ka
1: xikukwana ni ri n'wana mhani ka xikukwana
4: ni tlhela ni ku happy birthday ka lava nga naveleriwa hi va jokubayi na lava nga naveleriwa hi lava ya va le gwangwangwa gungwini ra mali na hinkwavo lava birthday ya ku siku na namuntlha makhekhe makhekhe ka vona xikwembu a xi va katekisi xi va endla hi tintswalo xi humelerisa ku navela ka vona leswi va nga ta swi khoma hi mavoko ya vona swi kateke hi vito ra Yesu va naveleriwa hi mhani miheva la merive bimixana tsini yo pfumala madamani tanani hi ta tiphinana tihove hala ka khosa hala ka hino wena vagiyani mphambu hinkwerhu tanani hi ta tiphina na n'wina van'wa magolidi tanani
1: hina hi taku hina hi taku hi ta dya tihove
4: makhekhe makhekhe dikhekhe dya kona hi le dya dyikulu dyi ta dya katekisiwa mbekwani dyi ta dyeriwa kwahala dya dyeriwa ka rin'wana ri dyiwa ka xikukwana ku to phakaniwa na ntukulu wa mina n'wa tola mafurha va tatla na mafurha va ta va tota va ku hatihati namuntlha hayi danku lemixanatsini yo pfumala matamani
1: lemixanatsini yo pfumala matomani mani miheva
4: danku
1: hi swona ni khensa swinene ya valava a hi ri na vo vayingiseri i mhani miheva kusuka le va ri misinyele mixanatsiyele a hi na matomani mara a hi ku saseka hi ku saseke rihlaza ra kona ra misinya mara hambi swi tetani vayingiseri hi salele hi nkombo wa timinetse hi nghena laha ka awara liya ya hina ya ku hetelela mara hambi swi ri tano ni mi nyika chance vambirhi vanharhu va nga ha foyina kumbe vambirhi vanharhu va nga ha fika le ka voice note le ka WhatsApp leyi va navelela mi ku makhekhe mara hambi swi tetani va yingiseri na loko mi karhi mi nghena moyeni hi va hi karhi hi tsaka hi ndlela leyo hi va hi karhi hi mi khensana kambe mara vhiki leri kusukisela xivhikani kahle kahle xi kusukisela hi ti-1 ti-2 ti-3 ti-4 ti-5 mi le ku xoteni vayingiseri va mina va Vision FM mi le ku xoteni mara na swi twisisa hi ku vhiki leri i vhiki ra timali muni mali muni ngi vege ya cheledre vege hi xisuthu xin'wana xa ku hlantsweka ngopfu ngi vege ya cheledre i vhiki ra mali swo fana na sweswiya hi xilungu ni ta ku chop the money vhiki leri chop the money vhiki leri swi tetani ya vayingiseri kasi hambi swi ri tano n'wina vambirhi vanharhu mi nghenaku emoyeni mi karhi mi yi byela mi karhi hi va hi ri na n'wina ya khensa swinene mara loko ni swi languti vhiki leri i vhiki ra mukitsikisi vanhu va fambela kule na xiyanimoya van'wani va ya swiphiyanini van'wani va ya doropeni van'wani va ya dzanini van'wani va ya bankstar van'wani va ya polokwani va ya kwini va swi dendani ku va ku karhi ku dendiwa hi ndlela leya mara hambi swi ri tano vayingiseri ni rhandza ku mi khensa ku va n'wina mi karhi mi nghena na n'wina mi nga ri ku ngheneni na swi twisisa ku loko ku ri mina magolidi mo va busy nyana timali muni mali muni teti mi nga na toko mara vhiki leri taku na tshemba hawa loko n'wana mhansara ku vurhonga byi hakeli loko mina na n'wa hu hi nghena ka nongonoko wa hina ni tshemba mi ta va mi ri na energy hinkwayo hikuva a ni ni twisa ku mali se yi ta va yi herini phela loko munhu a khome mali va yingise ra a nga khomeki hambi mehe loko no khoma mali ni mi ta ni vona loko ni ri la xiticini ni ta haxa njhayini lero ni fane ni hatla ni chaya ni ta kota ku ya yi tirhisa mali liya mara hambi swi tetani va yingise ri nkarhi ni ti bulela na n'wina hi ndlela ya liya loko ni langutisi ku lo sala 5 wa timinetse.

0: sene minyika xikhongelo kumbe rito ra xikwembu ivi mi sala mi karhi mi endla yini mi karhi mi kateka hi ndlela yaleyo handle ka sweswo vayingiseri ni lava ku twa kusuka ka n'wina ku ma navelela kumbe njhani a ne ni fane ni twa hi n'wina sweswo ku hawa hi ku ni la na loko ni ku tigantla mu ku ha magolidi i hi nyikeni chance yo hi va navelela a na ku mi pfalela mi nga se heta ku navelela hi lo sana 4 minutes ma swi tiva leswiya swa ku mi kuma ku hi le ku winiseni ni ku ya hi le ku winiseni ni ku hi sale na 3 minutes na 2 minutes se na 1 minutes ni ku hi chayile loko ku ri ku wina ku wine mina loko ku ri ku wina ku wine mani a hi ngheneni swinene vayingiseri hi veka hi hetisa 4 minutes lexiya hi karhi hi xi hetisa hi ndlela yaleyo mi nga chavi hi va hi karhi hi xi hetisa hetisa se hi ta kongoma laha ka awara liya ya hina ya ku hetelela se loko hi ri le ka awara liya ya hina nhlokomhaka yi lunghekini eka siku ra namuntlha va ta vona vayingiseri mi karhi mi nghena mi phikizana i ku mi nghena mi yi tsundzuxa laha ka nhlokomhaka leyi hi dlivanadlivana hi yona na hi makatla na loko ku ri mina mi yingiseriwa n'wena ni karhi ni ku hi makatla hi le tlhelo ni ku hi makatla hi le tlhelo lowa taka ni ku hi makatla hi le ndhawu swo fana na sweswiya hi veka mavonelo hinkwawo kambe mi nga rivali mavonelo ya miyingiseri ya muyingiseri ku nga ri ya muhaxi kumbe vahaxi va ka Vision FM kumbe murhangeri va ka Vision FM ku ri mavonelo ya muyingiseri ende a ku na mavonelo lama ma nga ta nghena eka WhatsApp kumbe emoyeni hingiki hi ku mavonelo ya miyingiseri ya yini ya miyingiseri xitetani vayingiseri va mina ma loko no ni twa ni karhi na ku mandlakazi laha mi karhi mi ku hetisa 2 minutes liya yena
1: mandlakazi bekwani na le ka n'wajahini u le kaya ra xitichi hi 88.5 Vision FM la hi le kaya Gravelod a hi ku rivali na Hoodspray u le tikweni ra ntswamba na vulombe eka 92.8 Vision FM la hi le kaya Dia khakhala namchipisi iluke entshaveni ya mangombe hi 101.7 Vision FM la hi le kaya
2: Vantshwa va DBG Don't blame God International Ministries Milungeki

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Himpela xivono e matimba mingiseriwa Vision FM ka senkari ku ri 15 wa timinete ku birile hour liya ya 11 eka siku ra namuntlha kasi ku ri ti 3 ta nwe ti ya 6 2026 eka sinongonoko ku ri ku hlula ku tikeriwa ya famisana swin'we eka siku ra namuntlha loko ku ri mina ku ri nsu hukuma golidi kusuka kwalaya lwandla muni kasi mi nga rivali ku hi kuma laha ka swihondzo leswiya swa hina ntsena xin'we 88.5 90.0 92.8 101.7 megahertz kasi na ha vula nakambe ni tlhela ni phina ni tlhela ni vuyelela ni ku audio streaming xa hina mi ta va mi karhi mi hi kuma laha ka www.visionfm.co.za hi ndlela yaleyo kasi mi nga rivali nongonoko vurhongo nongonoko sorry ku hlula ku tikeriwa vayingiseri va Vision FM a ni hi pfa hi nghena le ka vurhongo a byi hakeli ku hlula ku tikeriwa hinkwakunkwaku pfa hi nghena se ha loko va ku khomani lowu se hi twa nga ku hi le ka vurhongo a byi hakeli sorry vayingiseri va mehe va Vision FM hambi switetano ni ri hi vuya swin'we kasi ya vuya hi fambe hi risimi lera ra xandexe laha ku Sidudla or Slender na loko hi vuya hi the grace pen hi va ku tiyiselani kasi sweswo hi vayingiseri va Vision FM kasi ni ke ni lava ku khensa swinene ku hi ku va hi ri na n'wina le ka awara ya hina ya ku sungula mi hi motivator hi motivatanini na eka awara liya ya hina ya vumbirhi hi ve na nhlokomhaka hi bula hi tlhela hi navelela na ti-birthday naswona ni rhandza ku khensa eka siku ra namuntlha kasi la hi le ka awara liya ya hina ya ku hetelela vayingiseri laha namuntlha hi nga ta va hi karhi hi burisana hi nhlokomhaka leyi nge hi lava ku twa kusuka eka n'wina vayingiseri va Vision FM ku ri eka nkarhi lowu hi nga le ka wona kumbe xinguva xexi hi nga le ka xona swa ha ri kona leswiya swa ku mi kuma ku vanhu va hlawulana hi tindzimi ku ririmi kahlekahle mi kuma ku vanhu va swi fana loko mi kuma ku na Matsonga ku na Mazulu ku na Maxhosa swa ha fana na sweswiya mi kuma ku vanhu va le ku na xihlawuhlawu hi ndlela leya mi kuma ku swi nga va swi karhi swi endleka ku fana loko mi kuma ku hi ya lava mintirho hi ndlela liyani ku ya ku yiwa eswibedhlele vanhu va lava ku pfuniwa mi kuma ku hikwalaho mavhengeleni kwala hi xavaku kona swi nga va swi ri ku endlekeni eka xinguva lexi hi nga le ka xona na nhlokomhaka ya hina eka siku ra namuntlha vayingiseri moni yi veka kahle yi kota ku basa kahle vayingiseri va Vision FM swa ha ri kona eka xinguva lexi kumbe eka nkarhi lowu hi nga le ka wona swa xihlawuhlawu swa ririmi ke hi nga va ku nga va Maxhosa kumbe Mavhenda kumbe Matsonga hi tlhelo ra ku mi kuma ku hi ya lava mintirho kwala mavhengeleni kwala hi fambaka kona kwalomu titliniki kwala hi pfuniwaka kona swi va swa ha ri kona eka nkarhi lowu ke loko ku ve ni swa ha ri kona mi yingiseni mi ni byela mi ku ina swi kona mi nyika na reason ya kona mo hi teka miyingiseri hi lava mi le moyeni ka Vision FM ahee
2: hi khensa ku amukeliwa mpukini
1: hi pfukini hi hlayisekile n'we swa laha yona ma pfukeni ke
2: hayi hi matimba lamakulu na hi mikhongelo ya n'wina hi hina valava va ku magidimbirhi yi ta hela misava hi lova hi hina valava
1: va ku himpeleswi
2: tele ngopfu swi la ku jikajikiwa kute nkarhi liya hina ha kumina ni a swi antswanyana leswi swi haha loko vo ze va ku nghena va ka va loyi a wu to twa ku va ka va loyi ni ba loyi i wa ka va loyi i mukasi i khalanga i makaringi i maguveni hi fambisa sweswiya sweswi ku swi nga tala ngopfu ma swi ta swi talisa na hini xin'wanyana xa kona mintirho leyiwa ya kala Andrea Kala na se swa loko mo mo la ku kumbexani mi ta mini medicine doctor kumbe ni la tshege wa mi mo fika mo ka hela suni no wa le xe ri mun tsandeka da saka ola ni bula fitra me kumbe raiso a u ma no me raiso e va wo roi roi no hoi hoi se nena ni ei tele ngupu ta fika ba gwela ba ku bona boti rai rai ala u fi loko va ni vona ni imogovi imukansi ikhalanga imluti se loko hayi ngheneni kwala hi bula kwala ni bulaka kona no tirhika a va zi va tsaleliwa na tirhejistara ku va vabya hina yini ni va nyika letiya ta strong ta kona se n'wa loko mi ta nyika letiya to sungula hi p a ni vulani mi nga ni poxisi se swi nga duma swi sungula hi p a mikulu swi na dive ma swi vona ni mi nyika sweswi hambi mi twayini mi twayini ta mi nyiketa leswi swa ni tele se lexi xi nga kona hi ku mitirho ya kala hi swona swi ndlaku xihlawuhlawu xi tala ngopfu khalana ku rhangela valungu ni valungu a loko va thola munhu a va thola hi ku leyi ku fika kwihi na ku yi tikomba yena rhambi ro tanihi kwihi and then mi nghena mi la ku nghenisa va ka n'wenseka loko swilo swa nkala nghela ku nghenisa ka vonteka se majiluku a va nga langutisi ku wa ka mani a ni a va nga tirhi swona loko va vuta ku wa ka va mani ku ni wa ka va loyi a vo tala ku va loyi va vuta lowu n'wanyani diri na mona ndzi nga vuli ku wa ka mani se luwa wa ka va loyi a ku vula mathe va ku mathevula hi laha swivongo swa ka balo swi nga sungula kona a va thola hi valungu ma swi vona ivi lungu lweyi va ka kha hi thola hi khi hi nga code ring ma swi vona a nyika mina hikuva ni tirha ngopfu ivi se loko ni vona mulungu a langute a khonweni ni ku hi koka nkolo milungu a hundzuluka ku exa ndzixise koka nkolo va vula koka khoni se valungu a va nga languti ku mani a yo fika hi thiwa vito hi ku hi mitirho ya wena ma swi vona se hina hi nga nghena sweswi ha hi tirhela kaya ni vulavula hi xitsonga van'wani va nga ni poxisi hi tirhela kaya loko ni ku baloya hi ta va kuloyi mukansi sweswiya swo taniya ma swi vona se hi swo swi nga tala ngopfu khala swi antswa hi kumbe lungu a languta ku biha ka munhu a nguta ku heta maphorisa kumbe va socha loko a tiye nguva fana na Goliyati hi voho vo tshama va maso lo swa maphorisa ya khala ma chavisa sweswo swa ha chavisi loko mhe ni fika ni nghena ephoriseni ni ya nyika n'wana wa mina ni thapele n'wana wa mina nghena kuphori nkuma kona u tsutsuma xi swikoti se swigevenga swi tshama swi bukutela thapela se dala swa kuma maphorisa ya swo swi ya bukuteliwa kona mo langutana maphorisa ya kona swi lunghe ngutlhe swi saseka phorisa ri lava munhu wo bihanyana na ntimanyana tlhaleha hi ta n'wi chava swi loko u fika mitholo lexa kunyana u tshamekihi ona hi famba hi le

0: hina swi tirhi na swifumo sweswiwani loko u ze va xisiwana i ta va xisiwana mufamily hinkwalo mfumo mfumo muti hinkwawo hi mhaka ya xinghanangana ximunghanangana sweswiya hinkwaswo wa ka valoyi va ta va valoyi feme yi ta va kahle hi va ka baloyi ko nghena mina a na menta wela kona loko no bayisa ni humelela a ni vula mina loko no humelela va ta nghena va va tlapela mi mbanga lolowa swantswa feme yi wa kha ku tirha bya ka hina ntsena hetere hi kumisa swi tele ngopfu
1: swi tele
0: swi vanga hi ku xota ka mitirho na timhaka ta ku loko un'wana a za nghena yi la ku nyika va ka vona ntsena
1: ya
0: that's why nkuma ku na tiko ri le ku feyileni ngongo South Africa yi tshama ki yi feyila ka swilo hinkwaswo nkomu a ni wa ka valoyi ni baloyi
1: mi baloyi
0: u baloyi
1: ya na khenso swinene la swilo swa ngari va lava hi vulavurisana na vona hi swilo swa nghala va ku hawa swi tele ngopfu kasi vayingiseri va Vision FM ni vona loko na hakarini na hlamula van'wanyana hi ri kariqingho ni vona minkarhi mi ni bela riqingho nakambe na swa ha teta na sweswi mi amukelekini mi nga ha ni tlhontlhatlhontlha nakambe kwala ka 063 730 7890 kasi mo ni teka miyingiseri hi lava mi le moyeni ka Vision FM ayehe
2: a xitichini makarhi ma hlayiseka
1: ya karhi ya hlayiseka ri hlayisekini kwala mi famba kona
2: a ku tlula na reti ku hlayiseka mpela eya ni ti-network ta kho ti pfa ti mbambiwa
1: ambamberiwa mbamberiwa ya
2: hayi ku vulavula ntiyiso emahlweni ka Xikwembu ka

0: xa ha tele xihlawuhlawu.
1: Mm.
0: Hikuva hi tindzimi swinene. Ku mulaya va ngopfungopfu hina hi nga hina Matsonga Machangana.
1: Mm.
0: A hi tekeriwa hansi hi ndlela yin'wana, hi nga ku hi loko Xikwembu xilo hi tha hi ndlela yo ka yi nga ri kahle ku hi va Matsonga Machangana.
1: Mm.
0: A hi ku hava laha hi nga na nhlayo ya kahle leyi nga ka number one.
1: Mm.
0: A hinkwaswo swi leswi hi number cila.
1: Ya.
0: That's why na ku vota ni ma swi vona va tirhisa hina ku hi va vhotela.
1: Mm.
0: Loko a ko va na vukorhokeri swi vhe swi tikomba kwa na wani kwa nchumu lawa.
1: Mm.
0: Hi ku a ni loko ku ri ku loko moya hi sweswo mu ku xihlawuhlawu a swi kona hi ku ya hi tindzima ni.
1: Mm.
0: A ni nga yimi na n'wina mina.
1: Ya.
0: Ka TV mi le ka channel yin'we.
1: Mm.
0: Xo sungula mi fanele mi swi languta kwalaya.
1: Mm.
0: Swi ene swi leswi ni karhataka minkarhi yo tala ni tshama ni ka ni swi vula ka swiyanimoya leswi.
1: Ah.
0: Ku ri ka TV a hi kona phela hina.
1: Mm.
0: Hi kona ku ringetiwa ku nga ku hayekiwa nyana swintsana na ku hi nga heli mbilu.
1: Mm.
0: A ku na laha hi nga kona.
1: Mm.
0: Sweswi ku voniwa mahungu hi swiXhosa, swiZulu, swiVenda, yini hinkwaswo hina a hi na chanele ya hina.
1: Mm.
0: Lero kahlekahle hi ku ya hi ntiyiso. Loko a ku ya hi ntiyiso wa kahlekahle hi ku xihlawuhlawu ku hava a hi ta xi vona a xi kona.
1: Ya.
0: Xi kona ene xi tele swinene.
1: Xi tele.
0: Na ku lomuya mintirhweni hawu. Ho tirha hi ku vanhu lava hi nga tiya Matsonga a hi nga ta tirha helo.
1: A hi nga ta tirha mpela.
0: Va lava matimba ya hina a.
1: Hmm.
0: Munhu loyi nge Muchangani kahlekahle a vulavula Xichangani a nga tekeriwi enhlokweni. Hina hina hi nga tiphuvisa from down.
1: Mm.
0: Hi lava ku vulavula tindzimi ta van'wani swilungu leswi na hinkwaswo.
1: Ya.
0: Ene vona valungu a va dyondzi na Xichangani phela exikolweni.
1: Himpela.
0: Hoyo va dyondzi.
1: Hmm.
0: A va zi va dyondza ni exikolweni ku hava milungu a nga ta dyondza Xichangani.
1: Mm.
0: Milungu un'wana na un'wana loko a dyondza i dyondza xilungu.
1: Mm.
0: Hina hi va hi ndlayini hi nghena. Hi dyondza xilungu.
1: Ya.
0: Hi mhaka ya xikongomelo xa ku vona hi vo va tivaka mali.
1: Mm.
0: Se ka ha ri na xihlawulambala hi ndlela yo fana naleyo. Kun'wana mi ta kuma ku Matsonga a va tirhi.
1: Mm.
0: Ku laveka lava nhlonge yo basa.
1: Mm.
0: Hi vo va fane va tirha ndhawu yaleyo kumbe ku tirha van'wani va lava va mixihlovo yin'wana leyi. Lava ingaku swa antswanyana futhi nyana ingaku va na rhavinyana ka swo hlaya va. Lavenda la.
1: Mm.
0: A swantswa na masuthu va gudu lava.
1: Mm.
0: A Matsonga Machangani ya.
1: Sala.
0: A hi nga ku yo rhuketeriwa manti va hetela yini misaveni. Ku hetele yini mina na n'wina misaveni. O hi tola ku nchumu.
1: A hi tela nge nchumu.
0: Ku va tidaka boy.
1: Ayi
0: a swi khomeki kahle kahle.
1: Mm.
0: Why xi nga vulavuri Xichangani hinkwakunkwaku lomu ku tirhiwa kona.
1: Impela.
0: Loko ku ri ku a ku na xihlawulambala hi ku ya hi ndzimi.
1: Mm.
0: Phela na kwala mi nga kuma nkarhi wun'wani va fika va ku ku na phati ya xilungu 40%.
1: Mm.
0: Mi langutisa ene na valungu a va yingiseli radio yaleyo.
1: Mm.
0: Loko mi ta swi vona ku ko va xitarafunyana xin'wana so.
1: Mm.
0: Lexi vanhu va ntima va fanele ku tarafiwa ka xona.
1: Impela.
0: Ku fanele ku vulavuriwa xilungu ku ri hi ku vona vinyi lava vinyi va xilungu a va yingiseli.
1: A va yingiseli n'wina.
0: Hayi. Hayi, moya kwala ka tikhompyutara ta mi ta kuma ku va na nkarhi wun'wana va ku sweswi ku ta nghena Xinghezi mi kuma ku hi le ku dlambadlambeni swi swo ka swi nga swa hina.
1: Mm.
0: Hi lwela ku ntsena ku va ta kota ku swi twisisa ku hi le ku vulavuleni swi leswi va nge hi swi vulavula.
1: Mm.
0: Xichangani ke.
1: Eyi.
0: Aka xitichi xa Xinghezi mi nga xi kuma Xichangani.
1: Mi nge xi kuma.
0: Ri ta za ri ya pela ri tlhela ri xa mi nga va ku vulavula sweswi va swi vulavulaka.
1: Impela.
0: So kasi loko a hi ala hi ku hina hi hlangana na vona mara hi ta vulavula ndzimi ya hina.
1: Mm.
0: A swi ta khosta ku na vona nkarhi wun'wani va pfa va dyondza.
1: Mm.
0: Ivi va nge dyondzi mhaka ku hina heri hi ta dyondza leya ka n'wina.
1: Ya.
0: Hi ku leya ka n'wina na hina hi hexe ha yi tsan'wa.
1: Mm.
0: Hayi sekere mi shuma kahle kwa la
1: stage. I can't say bishop.
0: Bangi.
1: Aye. Valava bishop ka ri burisana na vona va ku Manta ka one misere. Mile moyeni ka Vision FM aye.
2: Hashtag shalom kan va tokolo mpukeni na vaxomi.
1: Hi pfukeni hi hlayisekeni ngompfukeni kokwana.
2: Hi pfukeni va tokolo.
1: Ya.
2: ya twala milandzu la ubheni. Ya twala milandzu la ubheni loko ni langutini. Phela loko vako a ku ri na mfumo wa xihlawuhlawu la. Ko va ku phokisa vanhu lava va nga tiveki. Ko va vito ra ku va ku ri na mfumo wa xihlawuhlawu. A ku nga ri na mfumo wa xihlawuhlawu la. Mfumo wa xihlawuhlawu hi walowu hi nga na wona.
1: Ya.
2: Loko vo ku na project kwalambekwani.
1: Ya.
2: A ni ri hi voho va nga matimbeni. Mi to vona hi vanhu va karhi va tirha loko ku ri va tirha kwala mapatrini mi to vona va karhi va hundza kwala hi tichini va karhi va ku tirheni. Ku ri va thoriwe kwini mi nga swi tivi.
1: Mi nga swi tivi mpela.
2: Se a hi xihlawuhlawu xexo. Loko vo ku na swilo swi nyikiwaku vanhu sweswiya va nga za va swi endla swa ti-food parcel. A va ta mi tsala hinkwenu kwalani.
1: Ya.
2: Mara mi ya hlamala n'we mi nga swi kumangi mina ni nga tsarisangi swi ya kumiwa hi mina. Hi mhaka ta ku ni khome karata ra ku fana na ra vona.
1: Ya.
2: A hi xihlawuhlawu sweswe na. Kasi lavaya loko vo fika va ku hela va khumela vavanuna na khumela vavasati. A vo tisa ni tipasi mani. Va nga languti ku yin'we n'wamani loyi i manimani va ta swi vona hi tipasi tetiya.
1: Ya.
2: Hi nghena ntirhweni. Se mina a ni ta ku na hina Vatsonga a hi xalamukeni mani. A hi xalamukeni ingaku hina hi nga tala vutoya ngopfu.
1: Ya.
2: Hi tale vutoya ngopfu. Ripovese hi ri twisisa ngopfu. Hi mhaka leyi loko mo langutana sweswi matimba va makume kwala Limpopo na Limpopo ku tale Vatsonga, Vachangani, Vavenda, Vasotho. Hi lava nga kuma tivhoti ta ku tala ku za va ya kota ku va kona le palamende. Mara tiprovinsi leti a ta 5 loko mo languta a ti va tekelanga nhlokweni hi mhaka leyi vonaka ku ri na mfumo wa nhlengelo la. Se na hina a ni ta ku a hi sukeleni ku chava hi nga ri na milandzu. A hi xalamukeni hi yima hi milenge hi lwela swa hina. Loko mo languta phela la Limpopo leyi a yi ri na matimba ngopfu yi fume swinene. Namuntlha yi nga xisiwana ku hundza hinkwato i Gazankulu. Loko mi langutana na ku maku ya tidiriti ta ku sasekeleti.
1: Ya.
2: Loko moya laha sweswi mi nga khoma hi tingana vatukulu. Tisilini to tshana ingaku hi mabodlongo.
1: Ya.
2: A ku na wa ku lunghisa. Swa nyumisa mani vatukulu mi vone twa van'wani hi ku ni nga za ni teka xigiya swi ni tata mbilu. Inkomu vatukulu.
1: A khensa swinene. Ya va ku hey va yingiseri va me va ku a swi tshamisekangi. A swi tshamiseka monte ka miyiseri lava mi le moyanga Vision FM aye aye mi hlayisekini na yena yi hlayisekini
3: mai i sivara wa ra ndhambi
1: ka ndhambi laha sivara wa yena
3: mai leswi nga u ni nga swi vona hina vanhu i ku ka hi nga ha swi timhaka ta bibele mai loko no hi nga ha swi timhaka ta bibele hi ndlela leyiwa ya ku ya ku va vanhu va nga swi tiso swikwembu swi teyini a masunguleni.
1: Ya
3: hello
1: ni le ku mutweni sivara ka ndhambi a netiweke ya vo yi tikomba yi nga ri ku khomeni kahle ahe sivara mari moyeni netiweke wa vo wu tikomba wu karhi wu nga ri ku khomeni kahle kasi hi ndlela yaleyo kasi tinqingho ta amukelekini eka nkarhi walowu mi pfa mi hi tlhavela kwalaha mi kamaku 0637307890 kasi line 2 na yona montlheni va teka hi lava mi le moyeni ka Vision aye
3: ahe
1: mi hlayisekini
3: hlayisekile
1: e na tshemba ku laha mi nga yima kona netiweke se wu kahle
3: ya antswanyana
1: ya
3: mai a ni ku i ku va vanhu va sukeni ka timhaka ta bibele ku mi tsandza ku hlamusela ku amasungulo va vorini ku loko se misava ya ku heleni matiko ma ta pfukelana emikarhi ya koho se leswaku sweswi emikarhi ya koho yaleyi nga vuriwa bibeleni sweswi nkarhi wa ku fane ku lowa matiko ma fane ku pfukela leswaku n'wana wa munhu leswifane vuya mara bifo n'wana wa munhu a swi na vuya i ku ni tina ku xin'wana na xin'wana xiendlekaku henhla ka vutomi bya yena kumbe xi endlekaku lasa ka kuseka a ku vi ku ri dyondzo kumbe kun'wana na kona xi endleka ku vi ku dyondzo ka yena hinkwenu nga le ku hanyeni because xihlawuhlawu a xi yile ka mfumo ntsena hambi kwala mutini xi kala ngopfu n'wana wa boti n'wana wa malume va hanghesa na mitirhweni ku va ha tivana ku loyi n'wana wa malume
1: impela
3: se na lava van'wana vo tatisa mara timhaka tisa kwala ndyangwini a swa ha olovi me ni nga dyondza yo komisa before ni nghena ni lehisa ngopfu a ni nga dyondza ku munhu un'wana na un'wana himpela a endle swinene ku vona va ta kota ku mali swinene loko swi tikomba kahle ku masiku lamawa se swi va vulaka ku vanhu vo tala ku ni le mitirhweni a ka ha nghenisaniwi a swi kona ka ndhika u biziwa hinkwako ende hina vanhu va ntima hina vanhu va matsonga un'wana yi nga hina yi nga ti xavisi ni nga vula ni ku tixavisini kwalao ka ku hi lava ngopfu swilo hi tlhe hi pfumelela hinkwaswo hi nga benefisa problem hi nyanyisa problem
1: ya
3: se leswi nga koho i ku a hi xala mukeni ku vulaka kokwana huma ku na ku xala muka a hi xala mukeni hi pulaka matiko i vona ku okay vana va mina ku ya mahlweni loko ni famba ni ta va siyela yini because matiko misava se yi onhakini muhasi hi nge hi hlawuhlawu swi all over wo tshama yi khome mbilu kumbindzuku ra xarini njhani a yitivi leswi nga koho ku a hi pfulekini matiko i swi tiva ku ni le ku saveni save ra vana va mina kumbe ni fanele ni ngheta vana mina xikolo kumbe ni fanele ni sungulela vana va mina khampani yo karhi nga leswara va yi rhana va kota ku hanya ku ya mahlweni because a ka ha tshibanani kumbindzuku ni nga ku nghenisa ntirhweni i nga rixaka ra mina hambi xaka ra mina a ni tsandza ku ri ni nghenisa because khembo a wa ha ri kona se muhaxi mhani vona u swi kahle xihlawuhlawu xi toho ende nge xisiveli leswi nga le bibele swi nga tsariwa ku hi nkarhi wa makumu ku ta vona ku pfukelana ka tinyimpi te leti nyimpi to pfukelanene sesweswo hi nge swi cinci ene hi nge swisiveli
1: ya
3: ni vula ku hambi n'wana mhana n'wehe loyi mabibela a nga pfuna munhu wo le tlhelo kumbe loko ku ri n'wana a nga pfuna nsati wa yena ndzi ta mi nga tirhi muhaxi se sweswi na switisa kahle ku nyimpele ya leyi nga le bibeleni ko va minkarhi ya makumu hi fanele hi swi langutisa ku hlawuhlawu hi tshama xi ri koho antile antile because na valava va khale nkarhi wa khale loko ko ka mukhegula n'wi vutisa hi nkarhi wa apartheid va ku byela hawa a hi hanya swo hanya swo a ku ri kahle mi tirha yi ri koho mindlela hinkwayo mara na sweswiwa swi ni kuma swi a swi nyanya hi ku a ni mi tirhela swi tshama a yi ri koho a va nga langutisi hinkoyo hlawuhlawu leswaku nkarhi wa khale loko yi hlawuhlawu a xi nga a n'wi ri hlawuhlawu because nkarhi wa khale a wu thoriwa wu tiva munhu wa le kulu ta munhu va hlawula va tiva thoriwa ndhawu yini ku ri munhu wa le kulukula president va nghena hinkwavo va tshama rin'wana lava va koho mara sweswiwa swa tika ku nga kuma mutsonga a western cape a ka ha olovi leswi xihlawuhlawu xi bohi ko sweswi nga na xihlawuhlawu nkarhi wa aparti ta n'wi ri xihlawuhlawu a hi kata yi nga ri kona mara loko na ngusa mikarhi ya khale mikarhi ya leswaku hawa nkarhi wa khale xihlawuhlawu xi nga ri kona hiku a va lava va nghenelana mitirhwena va tholana mitirhwena va nghenisana a va ta ta lava vatirhi nhluvuso ndhawu leyi hinkwako fane swo tama nhluvuso ndhawu yin'we ntsena
1: ya
3: preso leti wa ku titof gold i johannesburg a le kaa kahle titof gold loko n'wana n'wana a pata mitirhi xeta ku ya jula loko n'wana a tlheta a pata mitirhi xeta ku ya jula kwale vangolo ku cacciweni kona swona swoswa ku se xihlawuhlawu xi tele ngopfu obvious ku tshama na kaya swi tiviku swi ri mitirhi leyikulu la tshamela n'wi herida swona ku a hi xala mukeni pulaka matihlo hi vona hinkwenu ku okay ni fanele ni pfula vana mati khampani kuni fanele sevhela vana mi mari va ta kota ku findzuku va nga sunguli swi le hansi mahi swi vava n'wi pfuna swi le hansi ku tikile ku bini masiku lango tikile ku bini a hi pfulekile matihlo because na exikolweni ku nghena sweswi ntsonga n'wana va vekile phosolo hawa va ri vanhu hinkwavo le kulukulu va fanele va suka xikolo xa soso because a hi va south africa mahi vona a ni kota kuvele mihlelelo le hlanganani hinkwenu hi va kwala south africa mahi vona se a hi nga soni munhu xihlawuhlawu xi va xi ri koho xa tshama xi ri koho masiku hinkwalo nangutisini a hi nge xi herisi hi ku va ku hi pfuleka matihi xela muka hi vona swa mindzuku ta ndleka yini because xi ya mahlweni swa ha to nyana
1: ya
3: loko nangu ka ha to tika mahaxi ka ha to tika ka ha to tika ka ha to tika mahaxi ku se ku onhakini ku onhakini mara leswiwa mhani swihlo leswi nga ritariwa bibeleni ku mikarhi ya makumu ti ta pfukelana ta tshama ti holova rit ene mpeli ku pfukelanini se tipfukela xi hina phela se va lembe n'wana ku pfukela ku munhu wu le mozambiko munhu le angola munhu a va fambi hi sweswiwa se ku pfukelana machangani mavhenda mazulu hinkwenu hi le ku holoveni hinkwenu hi hlangahlanganani se ku lava hi xala muka hi pfulaka matiyiso hi vona swaku mindzuku swa ha ya mahlweni kumbe mindzuku fanele swiloko okay na mina lava hana a va rhambeleni n'wana tindlela swa mina
1: ya
3: mara loko tshama hi tikhonta hi kwinkwe hi ta ya joni muhaxa mani a ni mi byeli mavona hi ta to beka because hi le ku cacciweni a yi ri ko tipalamende ku ya kwala dyana le ka hina ku aradyana ku na swin'wana swa maaka kasi va nga vula swaku na ngazankulu a ku tirha ku vanhu va tirha mara sweswiwa munhu i fanele loko a pasaka a va rhandza kwale ji na ku swobo va khompela ku va hi tekela mitirha va heni nkarhi wun'wana a byi hi tembe because va fanele va tirha kwihi mara mindhawu ya ku mitirho yi va yi ri kola kalaha kala ni popo yi koho mara tikhampani tiupfala ma sai hinkwako tipalamende ti pfarini hale giyani yini ti pfarini swibedhlele swaku masiku loyi a sa a ku na nchumu hinkwaswo hi laha swi fane swilasa kwale kaya mara hina mfumo loyi hi botaka masiku hinkwawo se hina himpela ku vulaka loko no u tata tibota ni kona swa loko mana nasolaa u nga botiwa ngopfu leswaku hileli mpompo mara hina ni pompa yi belesi nchumu swi loko pfuneta ku va dya
1: na khensa swivara laha ka ndhambi laha. Oh, mo hi ta ka mingisere ni le moyeni ka Vision FM
2: ahexanampukile
1: hi pfukini hi hlayisekini n'wa mi ha hlayisekini
2: hlayisekile mfundhisi xivori kwalaka
1: ya mfundhisi xivori
2: hayi ne yi twilisa ku mhaka xihlawuhlawu mhaka xa mina a xi sungulanga sweswi xa khale hayi 1981 ni tirha Pitori ni kuma ku ri machangana i-8 agroupini kumbe laha mi tirhaka kona and then lava va tinxaka tin'wanyana ko va wun'we maswitisi ni kuma ku loko hi kha hi bula kwalaha hinkwenu hi vulavula Xisuthu kumbe Xizulu mara 8 ya vanhu emachangana lowu luwa wa mbyeli wun'we kumbe Xisuthu a tibyela ku mini veka lavutirhisa ririmi ra Xichangana ma swi vona se hi laha mi nga ta vona ku xihlawuhlawu xi kona kwalano so loko mi vona ku tshaka leyi mhaka leyi ya khale
1: ya khale
2: ya khale mhaka leyi nga vula hi bixopo Sungwani leswaku lokowani ku kumeka vanhu van'wanyana va langutisa munhuna va n'wi langutela bodleleni
1: ya
2: ma swi twisisanyana se loko mi nga swi vonisisi kahle leswaku vanike hi na machangana vanhu volungu ni timbi la mina yi vava ka minkarhi yin'wanyana yi bayi tlhe yi hola mi kuma ku ri no a ka swin'wana swi yanimiwa loko va kha va hlaya mahungu loko ko fika lawani ku dressleta ku hi munhu wa mudzenga kumbe misuturet munhu lava n'wi dirapa ku vulavula mulungu a vulavula english ma swi vona ene ku hava munhu wa english la mi nga ta kumeka a kha a yingisela a karija Xichangana swo fana swa ku a va vulavula ntiyiso bixopo leswaku ka tirimi tin'wanyani va na yona apartheid ya liya ku vanhu mihlovo wun'wanyana tirimi ta vona hayi ni vula va titekela hansi ma swi vona Machangana hi ntumbuluko i vanhu vo hlonipha ngopfu that's why mi kuma ku ri tlhelo ka masiku loko wani un'wesa ta ha ku tekiwa a khiza mune le hansi ni nga le ka swihanyana leswitanana a ku n'wina vo joyise mavubotomisi loko a ha mi soma maswisi i swi komba kahle leswaku vanike hi ntumbuluko hi na Machangana vanhu vo hlonipha ene ku hlonipha kana ku n'wana ku heta ku hi hlayisa ma swi vona that's why mi kuma ku Machangana ka swilo swo tala hi swi saleli ndhawu hambiloko ka waka tithivi na yini ta swi vona ku no Machangana ka swilo swo tala hi saleli ndhawu hi mhaka yina ya ku hi ku lungha ngoko swi swa hina swi saleli ndhawu ma vona lavan'wa va twa ku vona nkani swi ta sweswiwani ha a va xaveleli ha swi swa vona swa ha tisa swi lungha ma swi vona xihlawuhlawu xi nge heli muhaxi wa mina wo xi khongerisa tona khale loko wani munhu ale a ya thekeleni a ku nghena n'wana wa yena sweswona a swa ha ri kani ende a swi amukele kuvani tshama swi kha swi cinca muhaxi
1: ya
2: hlayisekani muhaxi la mina nyika van'wanyana nkarhi mfundhisi xivuri kwala ka mavalani hlayisekani muhaxi wa mina
1: na khensa mfundhisi xivuri la ka mavalani laha
2: dankeni
1: inkomu a vayingiseri ni rhandza ku vula ku mavonelo ya vayingiseri i ya vayingiseri ku nga ri ya vahaxi kumbe varhangeri va xitichi xa Vision FM sweswesweswe loko na ha langutini laha vayingiseri lo sala na swin'wana swa 7 minutes vayingiseri mi nga nghena mi kha mi ku 063-730-7890 kasi line 2 na yona ya ku magolidini kona 063-132-0818 kasi le ka WhatsApp ku lo titi ka Stephen Colton ti le ku welanini swinene ka siku ra namuntlha mi amukelekeni vayingiseri banani riqingho mavonelo ya n'wina mavonelo ya n'wina a ku na loyi a nga ta ma sola switetana a ku na mavonelo lama hi nga ta ka hi nga mateki mo ni teka miyingiseri la ni ku mi le moyeni ka Vision FM amukeri na ye
4: ekese ku amukeriwa magolidi mpfukini
1: hi pfukini hi hlayisekini n'we ma hlayisekini ke
4: hi hlayiseke ku tlula na ku hlayiseka
1: mhaka ya kahle swinene
4: a yi twa nhloko mhaka ya kahle mi vutisini ku xana swi kona ku munhu a nga famba a kha a lava tirho a nghena laha huma a nghena laha huma kun'wana na kun'wana
1: ya
4: do a swa ha ri kona
1: E twana nhloko mhaka yi tshamise swo swa ha ri koho eka xinguva lexi masiku lama mi kuma ku ku na xihlawuhlawu xa ririmi vanhu va nga va va ha hlawulana hi ndlela liyani mi kuma ku hi Xitsongo maVenda kwala mitirhi munhu loko a ha famba a lava mitirho kumbe kwala va pfuniwa kona titliliniki kumbe kwala mavhengeleni mi kuma ku va ririmi ro karhi a va khomani kahle kahle kahle hi ndlela yaliya
4: swi kona nkarhi lowu hi hanyaka wona swi tele ngopfu na kwalomu tifemeni mi nga kuma ku ku tele ririmi ro karhi
1: ya
4: lero karhi a ri talangi swi vulavurini swi vulavuri ku futhi leri ka hina leri hi roro tekeliwa ngopfu hansi
1: ya
4: hi number one loko mo famba kwalomu na kwalomu matikweni ya ka hina mo twa va ririmi rin'wanyana wo ba mi hlamala ku lava ka hina vo ka va nga wu dyondzelangi ntirho lowuki vo ka va nga wu tiviki tindhawu to talatala lomu ku nga na xinkwa swi yo takunyana mi vona tindzimi tin'wana ti va ti telele ta ka hina a ti talangi komba ku hayi xihlawuhlawu xi kona swi ri ku tholana hi ku ni tiva mani ene na loko hi thoriwa vanhu lava thoriwaku phela hambi wena wo famba i ri na swilo hinkwaswo helerini swa endleka loko va fika kwalaya va nga ku nakisanani va nga ku tholi hi ku a ni va ta va vulavuli khale ku na munhu wo karhi wa ka hina loko va tisa swo karhi ni kombela mi ni tekela yena leswiya swo yisiwa ntsena mara hayi va va vulavuri khale hi to vona ku ya tekiwa va van'wana wena yi ri na swona swa le henhla yi nga tekiwi se xihlawuhlawu xi tele ene a xi nge pfuki xi herini
1: un'wana
4: wo vona na muyimbeleri la yimbelela kwa ku i khampani ya vona ntsena xivongo xa vo xi nga duma i swi vona ku tikhampani leti ya ta vanhu vo karhi ta ririmi ro karhi ku komba ku xihlawuhlawu xi kona a xi nge heli magoliti
1: ya
4: mavona

ri u nga ri ya vahaxi kumbe varhangeri va xitichi hi ndlela yaleyo. Se loko ni langutisini laya loko salana 13 wa timinetse, kasi mi nga rivali xikhongelo la xi kona xa Pastor Phosa eka ku hlula ku tikeriwa eka siku ra namuntlha va yingiseri va Vision FM. Kasi swi te tani va yingiseri, mina na n'wina hi bulaborini mara loko ve ni ku na un'wanyani a titwaku nga ku i lava ku yi pfala i lava ku yi pfala kahle kahle a teki 4 minutes, a n'wi nyika 4 minutes a ba riqingho a yi gantlasa straight a ku mina nhlokomhaka ya namuntlha magolide na yi gantlasa ni ku yi gantla ni mi nyika na i riqingho ra ku hetelela wun'we ntsena a nghena moyeni a yi pfala ku mina magolide no yi pfala eka siku ra namuntlha ni ku 0637307890 kasi line 2 ku 0631320818. Ni lava mi pfala vayingiseri, mi pfala n'wina mi ku yi gantlagantla loko swi tetani vayingiseri hi ndlela yaleyo. Loko swa ha tetani vayingiseri, xikhongelo xi tshamisekile. Loko ri xikhongelo xona xi tshamisekile, ni lo yimela timinetse timbirhi tinharhu vayingiseri ti ku thwathwathwa. Loko to thwa mehe ni mi nyikaka xiyenge xikhongelo. Kasi swi tetani vayingiseri va Vision FM mi nga fambeli kule na xiyanimoya minongonoko hinkwayo ka Vision FM yi kasi yi ta va yi ri kona loko ku ri Think for Yourself yi kona laha ka 12 to 3 mihlenge baba nga ku ni kona magolidi kasi 3 to 6 laha Chopa the MC a ku magolidi ni kona kwala tendeni kasi le vutivi hi matimba laha ka awara liya ya ntsevu laha mihlenge baba nga ku ni kona nakambe magolide kasi loko ku ri leta ta na mahori va ku hawa magolide hi mina ni khomaka tintamu switetana mi nga fambeli ku ya exikule na xiyanimoya mi ta va mi karhi mi tiphina phina va yingiseri va Vision FM tani na ha vurini ni ku ni mi nyika a ni ta ni mi nyika 4 minutes mi yi pfalapfala mhaka leyi sweswi ni mi sale na 2 minutes va yingiseri 2 minutes ntse wa nghena yi kandziyela a ku yi gatlagatla yi pfala hi ndlela yaleyo kasi loko ku ri mina vayingiseri mina ni nge mi pfaleli yona namuntlha na ku twa ku n'wina vayingiseri mi yi pfarisa ku yini 2 minutes ntsena loko yi ku 2 past 11 kumbe timinete timbirhi ku bile awara ya 11 hi pfala nongonoko loko ku sale timinete timbirhi ntsena a hi pfala nongonoko wa hina eka siku ra namuntlha kasi ha vayingiseri swi tikomba ngaku a ka ha ri na munhu na swi vona ngaku a ka ha ri na munhu loyi a ngu hawa mina ni la ku yi kandziyela hambiswiritano vayingiseri va Vision FM ni rhandza ku khensa eka n'wina hinkwenu mi nga ta na mavonelo ya n'wina hinkwakonkwako kwala mi nga suka mi ri kona mi karhi mi yingisela Vision FM kasi ni rhandza ku vula ku hi hundzuka vahaxi hikokwalaho ka n'wina vayingiseri va Vision FM hambi swi tetani vayingiseri va Vision FM ni rhandza ku mi khensa eka siku ra namuntlha ku va hi fambisane swin'we ku kondza ni ya chaya inkomba yingiseri

0: na voice note inwe ya money itlanga loko na heta ku itlanga loko ri vako ha wa mina magolide nge fambe nge fambe magolide kwalani ni mi nga itwa voice note ni le moyenga Vision FM aye
1: Golida hi twile xa komhaka lexi xi nga kona ekuvani loko vani munhu a kha nghena laha a huma nghena laha a huma kha laha ntirhuma sikwana lava va vonaka ku i phuntini that's why mi kumaka swi kona sweswo munhu loko a la ta nghena ntirhweni u fane a va a vitaniwa munhu un'wanyana ene nakona u fane i va i khomile code ring ma swi tava lowu no code ring ni vula yini a ni ta ku ta mi dlayisa timbambu ku fana na mhaka leyi nga humelela tolo phela tolo CSM a va la ta mi dlaya a va la ta mi dlaya ku mi borisa timbambu hi mhaka ya xidombu ku ri xi laveka kaya ivi bishop na vona se mandle va yi ba xigandla hlayisekani kwala xitikweni magolidi wa mina i mfundhisi xivuri kwala ka mavalani mi rhandza swimandzulweni inkomu
0: na khensa mfundhisi laha kusuka le ka mavalani kasi loko ri mina nsoko magolidi vayingiseri va Vision FM ni huma hi lebyi ni ku pastor Phosa va ku mi hlula ku tikeriwa eka siku ra namuntlha loko ku ri mina magolidi hi ta vona na mindzuku eka siku ra mindzuku 9 to 12 hi hlula ku tikeriwa swin'we vayingiseri va Vision FM loko ku ri mina ni huma hi lebyi ni ku danko mi sala kahle mi tiphina hi xikhongelo amen ahe
2: e dumedisa bo morwala pono archbishop malongani le neng le le matla la mopolisi Jesu Kriste ke sa le ba le go dumedisa ba theletsi ba Vision FM le neng le le matla la morena Jesu Kriste bo modula sutulo ga le dumedisa le judging la nasi ge le ntlompile o da o sera mogo le ntjula modimo le judging la nasi modimo a le thuse a le so fatshe lisangeya re a o lebelela lentswe la modimo mo Luka 18:38 ya ba bona a go weletsa go a re Jesu morwata fitang kgawele ba ba etile pele ba mo kgalema ba re a gomole ya ba bona a tlabosa o lentswe ka o fetisa a re morwata fitang kgawele re a baka fa se a tlotsa ba ya gore tlola go tikeriwa fenya go imelwa halleluya lentswe la modimo le a baka monna yowe wa o se bona yowe monna wa o se bona yowe a se dwaka le lengwe la matšhatšhe gore o na le Jesu wa Nazareta wa Buda lentswe la modimo le re monna yowe ka tumelo a thoma o welela gore Jesu morwa Dafitang ka wele lentswe la

mone re ba ba etile o pele ba mogomotsa ere mago batho ba bana taba le pain ya gago lentswe la modimo le re ba ba etile pele bo bona ba ba ke bona mara ba bana taba gore yena a bone o tlhoka thuso here ne ke le botsene gore batho ba o fomotsa a ba nyaka o tseba pain ya gago batho ba o fomotsa a bana taba le pain ya gago gore ke nyaka o tsiya taba ya morena jesu ba re ke tsa bana re ke nyaka o tšea taba ya morena jesu ba re ke tša batho ba bagolo mara o nyaka yana a se motho a oelele ka lebaka la re pain e na le wena aleluya batho ba fomotsa ka re nako e re phelago ka ra yona go o thoma gore jesu ke morena ba re fomola go o thoma gore jesu ke mophulosi ba re fomola go o thoma gore jesu ke tlhoka thuso ba re fomola he re ko o botse ba nyaka o foma zibi pain ya gago thoma ka batho he monna wa fofwa ke thoma uelela gore jesu morata fitang ka uele ba re fomola ka lebaka la re bobona ba ba kena pain mara ka lebaka la re ba ina le tumelo and the pain ibe ke mo tshwenya a kwela bile a ko uelela lentswe la modimo le rana ba uelela kutlo gore jesu morata fitang ka uele le wena nase o ka uelela tau ya leloko la tshuta

0: Ya nkarhi wa kona mi yingiseriwa Vision FM swi endla kahle nkombo timinete ku bile awara ya 12 nhlekani vayingiseri va Vision FM enhlekani ka ndhawu hinkwato laha mi yingiseleke Vision FM ri koka nhlekani wa siku ra namuntlha mi nga mi kuma mi ri a Northwest Mpumalanga Gauteng KwaZulu-Natal kumbexana xifundzenikulu lexiya xa Eastern Cape endhawu to fana malo ku nga ri va East London na swin'wana swifundzankulu swa tiko na n'wina mi yi kumaka kahle mi ri a Ndrandrani wa malwandle audio streaming ya nduma emisaveni hinkwayo www.divisionfm.co.za lowu mamukelaka na ku mihlekanisa eka nhlekani wa siku ra namuntlha ni mihlengwe ebabangu nongonoko think for yourself ti anakanyeli ti ehleketeleli mi yingiseriwa Vision FM nongonoko wa matimba lowu taka wena musumbunuko ku fika ra vuntlhanu exikarhi ka awara ya 12 ku kondra ku ya ba awara liya ya nharhu ni ndzhenga hi nkarhi va loko va hi khensa eka vatirhikulori lava va nga swi kota mi yingiseriwa Vision FM ku va na wena kusuka kwale eximixweni kondra ku fika eka awara ya 12 kha ri khensa eka malo ku nga ri nsuku magolidi exikarhi ka awara ya 9 ku ta fika eka awara ya 12 eka nongonoko hlula ku tikeriwa hi rixandla ehenhla ka xin'wana xandla hambiswiritano mi yingiseriwa Vision FM hi famba swin'we mina na wena kusuka laha ka awara ya 12 ku kondra ku ya ba awara liya ya nharhu ni ndzhenga kha ri khensa swinene ngopfu eka n'wina mi hi kumaka mi ri emakaya na n'wina mi nga le mintirhweni na n'wina mi nga le ka swo famba swa manamana n'wina mi nga le ka swipandamananga swa n'wina hi rixandla henhla ka xin'wana xandla namuntlha ra vunharhu wena mi yingiseriwa Vision FM va vunharhu wa siku ra nharhu eka n'hweti liya ya Khotavuxika i n'hweti leyi nga hlambanya ximfumo etikweni ra Afrika-Dzonga tanihi n'hweti ya vantshwa i n'hweti leyi yi nga sunguriwa ku va yi tekeriwa enhlokweni loko ku ta va ku ve na migingiriko leyi nga endleka hi lembe ra 1976 laha wena mi yingiseriwa Vision FM siku leriyani ri nga nambari hlambanyiwa kumbe ku tekeriwa enhlokweni tanihi siku ra vantshwa hi yo mhaka migingiriko leyi nga ta va yi kha yi endleka ka lembe leri kumbe ka n'hweti leyiwani wena mi yingiseri hi leyi ku nga ta va ku langutiwe twi ka leswi ku va ka kha ku tsundzukiwa endzhaka kumbe mitirho leyi nga endliwa hi vantshwa va lembe ra 1976 ka lembe ra 2020 hambiswiritano think for yourself ni ku haxela twi ka nhlekani wa siku ra namuntlha hi magandlati ya 88.5 90.092.8 ku fika le ka 101.7 megahertz FM ni ri kwala eka n'wamintu wa embekwani ehansi ka masipala wa Greater Tzaneen kona kwala a xifundzeninkulu xa Limpopo na mi yingiseriwa Vision FM kha ku ra yi khonele ka nhlekani wa siku ra namuntlha kwala mi nga yingisela mi ri koho ti anakanyele mi yingiseriwa Vision FM ti ehleketelele ku ti anakanyela ku ti ehleketelela i xilo xo sungula loko dyambu ri xile eka munhu un'wana na un'wana loyi a hanyaka mi yingiseriwa Vision FM se na wehe kwalowu nga koho ti anakanyele mi yingiseri ti ehleketelele swi na nkoka ngopfu loko i karhi hi hanya hi va hi ri vanhu lava hi kotaka ku va hi ti anakanyela hi va hi ri vanhu lava hi kotaka ku va hi ti ehleketelela vanhu va teka swiboho va nga anakanyanga van'wani va teka swiboho timbilu ta vona ta ha kwatile hikwalaho ka ku va va nga ti anakanyeli hambiloko ku ri ku wena mi yingiseri wo tikuma i hlundzuke kanjhani kambe koka moya i nga se za i teka xiboho swa pfuna swinene ngopfu na mi yingiseri handle ko dya nkarhi wona mi yingiseri wa Vision FM tsundzuka leswaku Vision FM i xitichi ri xoxe lexi hi kotaka ku va hi vuyisela vumunhu evanhwini kha ku vumunhu a byi tlheleli evanhwini kambe ka minkarhi leyi hanyaka yona wena mi yingiseri wa Vision FM swi tikomba vumunhu byi nga ha ri kona eka vanhu van'wana swi tikomba vumunhu byi ri ku lahlekeni kuva vanhu van'wana wena mi yingiseri wa Vision FM a va ha ti anakanyeli a va ha ri na mhaka hi vumundzuku bya vona a va ha ri na mhaka hi vumunhu bya voho sweswo hinkwaswo wena mi yingiseri wa Vision FM swi vangiwa hi ku va munhu a nga ti anakanyeli swi vangiwa hi ku va munhu a nga ti ehleketeleli sweswi hi nge le ku vulavuleni wena mi yingiseri va kona vanhu lava kumaka leswaku va hetelela va wele eka swilo leswi a va fanekele va nga tiyimiselanga kumbe ku wela eka swona hikwalaho ka ku va va tsandzeka ku va va ti anakanyela hi ndlela yaleyo kambe ke loko hi langutisile mi yingiseri wa Vision FM swi hetelela swi fika swi va ntlhontlho wukulukumba loko dyambu ri xile kuma leswaku vanhu vo tala loko se swi ta ka timhaka ta ku va va ti anakanyela va hetelela va teka swiboho va nga ti anakanyelanga kambe ku ti anakanyela wena miyingiseri a ku ve xilo xo sungula eka munhu un'wana na un'wana loyi a va ka karhi a hanya hi ndlela yaleyo kambe ke ni le ka nhlekani wa siku ra namuntlha wena miyingiseri mhaka leyi hi lavaka ku va hi vulavula hi yona i mhaka leyi yi khumbaka vutomi bya vanhu i mhaka leyi yi va ka yi karhi yi humelela eka vutomi bya siku na siku leswi swi hetelaka swi endla leswaku vanhu van'wana va nga ha koti ku tikuma va kha va ti anakanyela. Wena muyingiseri wa Vision FM, ntshemba na ku pfumela leswaku na wehe kwalowu nga koho eka nhlekani wa siku ra namuntlha mhaka leyi nga ta va yi kha yi vulavula hi yona yi ta va yi karhi yi ku pfula miehleketo swa ku kota ku va i kha i hanya i ti anakanyela swa ku kota ku va i kha i hanya i ti ehleketelela. Kambe muyingiseri wa Vision FM, mhaka leyi hi vulavulaka hi yona ka nhlekani wa siku ra namuntlha i mhaka leyi yi nga le mahungwini swinene, i mhaka leyi ti kombaka yi ya emahlweni yi ndlandlamuka kumbe yi tlhandlukela na le ka swifundzankulu swin'wana. Nakoho a hi ro sungula timhaka letiwani hi vulavula hi tona, hi la ku vulavula hi timhaka ta nkoka swinene leti ti nga humelela hi mahele ya vhiki kusuka le ka Minginis a Block 3 ehandlenyana ka doroba ra Giyani laha vaaki va muganga luwa muyingiseri wa Vision FM va nga sala va hlamarile endzhaku ka loko ku ta va ku tlhaveteriwile xikan'we na ku dlayiwa ka wansati hi ndlela ya tihanyi. Leswi swi ta endzhaku ka loko hi nsonto na muyingiseri wa Vision FM kwalomuya ka awara ya nkombo vaaki va ta va va hlamarile endzhaku ka loko wanuna loyi swiviko swi kombaka leswaku u na swiphiqo swa miehleketo a ta va a hlaserile muakelani wa yena kambe ku fika sweswi swi tikomba mhaka leyiwani yi ri ku yeni emahlweni yi andza. Kambe i timhaka leti ti fambisanaka na madzolonga lawa ma va ka ma kha ma humelela hi minkarhi ni masiku. Kambe eka siku ra tolo muyingiseri ku hetelele ku va ku paluxeka timhaka ta ku muhehliwa luya a ri ku lavekeni kumbe loyi a nga hetelela a endla mhaka leyi i vuya a tala na nhova vhele hi madyambu yalawa hi ku ya hi swiviko leswi swi kombaka leswaku u vuya a kumeka na yena a tisungile hi ndlela yaleyo. Se hi nge tlhokovetseli ngopfu hi yoho hikuva va kona va xiphorisa lava va nga ta kota ku va va hi hlamusela hi xitalo ku ri kahlekahle ku humelele yini le ka Minginis a Block 3 na koho ku fika sweswi xiyimo xi njhani la ku tlhela hi vulavula hi yona wehe muyingiseri ku u ri yini ku va vaaki va tindhawu letiya va tikume va teke nawu va wu veka emavokweni ya vona. Kambe ku fika sweswi muyingiseri va kona mbulavulero maphorisa ka xifundza ntsongo xa Mopani vona Sergeant Ridgeway Records a hi va amukele ka nhlekani wa siku ra namuntlha. I nhlekani Sergeant Ridgeway Records nhlekani ku mamukela eka Vision FM nongonoko Think for Yourself.
1: Inhlekani muhaxi, inhlekani na le ka vayingiseri ka Vision FM.
0: Inhlekani na ku khensa swinene ku va mi endle nkarhi na hina eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Handle ko dya nkarhi mi nga hi basisa bela na swiviko leswi swi kombaka leswaku le amugangeni wa ka Minginis a Block 3 ku na manana loyi a nga tlhaveteriwa ku kondza a hundza emisaveni.
1: Mi nge hi kombisa ku hi siku ra nsota hi kume swiviko swa leswaku leyi aka Minginisi a handlenyana ka Diane aka Minginisi Block 3 ku na wansati loyi a nga kumeka a hundze amisaveni laha ku nga ku vitaniwa maphorisa. Kambe a ku fikeni ka hina hi ve hi fika hi kuma ku na ntsumbu wa munhu wansati lowu nga kona kwalaha axitarateni lowu nga na timbanga to hlaya swinene to tlhaveteriwa hi xitlhavatlhavani xa vukarhi swinene lexi xi nga tivekeki ku i yini. Vulavisisi bya hina bya xihatla byi ve byi sungula laha hi nga fika hi kuma ku ku na wa xinuna loyi a tivekaka kwalaha migangeni loyi ku hehliwaka ku hi yena a nga na vutihlamuleri ku ya hi timbhoni va kombisa ku manana Maringa a va huma a kaya va kongoma a xiphazeni loko va ta hlangana na xifamona lexi laha a nga sungula ku va hlasela ku kondza va hundza amisaveni. So andzhaku ka sweswo muhaxi hi ve hi pfula nandzu wa ku lavisisa nandzu wo dlaya laha ku nga kumeka ku dlayiwe wa xisati wa malembe ya 55 hi vukhale laha hi nga sungula msecho wa ku hlotana na miehleketeleriwa loyi vaakatiko kumbe timbhoni va hehlaku ku hi yena loyi a nga na vutihlamuleri aka mhangu yo yaleyo. Leswi nga vuya swi humelela muhaxi ku fika sweswi hi nga tiyisisa ku a hi swi kota ku humelela ku khoma miehleketeleriwa kambe muhaxi hi swi tekela enhlokweni swinene ku ku humelela ka hina hi ku va hi pfuniwa hi vaakatiko loko hi karhi hi kuma swiviko va kombisa ku i munhu loyi a hanyaka a ri na swiphiqo swa miehleketo kambe ni nga ti vutisa ku loko a dlaye munhu loko ri ku nkarhi walowo a ri na swiphiqo swa miehleketo why a koti ku pela na hi miehleketo yo a baleka na hi swin'wana swa leswi hi hleketaka nkarhi wun'wani vaakatiko vo fanele va va va hi pfuna kahlekahle ku va hi khoma miehleketo leri walowo Station Commander Niyeshe Colonel Soyapi Livers Mabunda ba kombele swinene ngopfu aka the community policing forum na miganga leyi bekusuhani ku va va hi pfuna ku va ku hlotaniwa na miehleketeleri walo hi timhaka ta ku nkarhi wun'wani mi nga kuma ku hina hi ri maphorisa hi hlangana na yena hi nga n'wi tivi sweswi hi ya kumaka aka swiyenge swa mabulu ku na leswi nga ku hangalakile van'wani va nga tsala ku vaakatiko va ka Mininginisi va kume miehleketeleriwa va n'wi komba ntambu ku a tiboyi leswi hi lavaka ku swi bakanya tanihi maphorisa ku swilo sweswo hinkwaswo a hi swi tivi mahaxi i mavunwa ya rihlaza lexi hi kombelaka swinene sweswi ku va hi pfuniwa hi vaakatiko i ku va va endla hinkwaswo leswi swi nga fanela ku nga ku hi pfuna ku hi nyika vuxokoxoko na loko va tshuka va n'wi vonile i na khombo swinene va nga n'wi tshunelele handle ko va va tivisa hina tanihi maphorisa ku endlela leswaku a kota ku va a khomiwa hi ku loko va n'wi tshunelela hi karhi hi langusa na muxaka wa nandzu lowu a nga wu endla a nga tlha a ndla nandzu wun'wana se ha kombela swinene ku a va hi lumi ndleve kasi Mopane District Commissioner Major General Willie Mashaba kusuka ka vhiki leri nga hundza va karhi va kombela swinene aka vaakatiko ku va va nga teki nawu va wu veka emavokweni ya vona a hi nge vo tshuka va n'wi vonile va nga dlayi yi le ku lavekile maphorisa yi le ku n'wi laveni hi ku xiphiqo na muhaxi i ku va mi kuma ku vaakatiko va lava va nga ku rileleli ka timfanelo ta vona loko se va dlaya hi vona va hundzuka ku va hi hleketeleriwa hi vona swigevenga swa kona ra vumbirhi hi mhaka ya ku xigevengakuloni xi ta va xi nga ha ri kona misaveni se xi fini hambi ku ri ku n'wumbe hetela loko va tshuka va n'wi khomele hi ku mi kuma ku naswo swigevenga leswi tlhela swi hetelela swi khomisa vaakatiko ivi hi vona vaakatiko va ri kumeka va ri axitokisini i marito yo huma aka District Commissioner Major General Willie Mashaba kambe tanihi maphorisa ka xifundzantsongo xa Mopane na Station Commander Niyeshe Captain Soyapi Livers Mabunda va kombela swinene ku vaakatiko a hi nyikeni maphorisa vuxokoxoko hinkwabyo lebyi nga ta endlela ku va hi hleketeleriwa lava va kumeka va khomiwa va nghena axitokisini kumbexana miehleketeleriwa loyi a nga endla mhangu leyi kumbexana nsele lowu a ka manana marika ku fika sweswi hi nga tiyisisa muhaxi ku a hi swi n'wi khoma
0: ku ri ku loko mbula tano Sergeant Rikhoso tanihi laha mi nga hundza hi koho mi swi kombisa van'wani va kombise tano ku a hi khomo muehleketelelwa loyiwani se hi vulavula a hundzile emisaveni hikuva ku na swiviko sweswi mi nga swi kombisa swa ku i nyikiwe ntambu ku ri a herisa vutomi bya yena
1: muhaxi mi nge hi tiyisisa ku sweswo swi le ka swiyenge swa mabulo mi ta tsundzuka hi rhandza ku tshinya minkarhi yo tala loko ku ri na nkandziyiso wa marito kumbexana ti-voice note wa swilo leswi kumekaka swi ri karhi swi hangalaka swa vaakatiko mi kumaka swilo leswi swi nga ku hangalasiwini ku va ku.

pfuna swi tshuka ka nkarhi wun'wana swi hetelela swi traumatize muxaka lowu. Nkolo loyi a tela hi miehleketo yeleyo a lava ku a swi tsala ivi swi tikuma swi ri karhi swi hangalaka hi ndlela yeleyo ku hangalaka mavunwa. Swi hoxeke ngopfu. Ni nge hi tiyisisa ku miehleketeleriwa a ka mhangu leyi a nga swi khomiwi. Laha ku ya hi swiviko a va n'wi henhla hikuva a ri na vutihlamuleri a ka ku yiviwa aka muganga liya. Vaakatiko va teke nawu wa ku veka emavokweni ya vona. A hi nge impela a yivile kumbe wa yiva. Swi vula ku yena swa laha misaveni i xikhalu tihi. Lava sweswi va nga langutisana na jele i va ma. Leswi mi twaka minkarhi hinkwayo karhi hi kombela ku aka vaakatiko. A hi tirhiseni endlelo lerinene ku nga ku tirhisana na xiphorisi. Hi tlhela hi landzelela nawu. Loko hi rilela timfanelo ta hina hi nga kambiri na timfanelo ta van'wana. Loyi a nga dyoha a khomiwi a yi langutisana na voko ra nawu ku nga ri ku a dlayiwa. Miganga yo tala hi vone vanhu vo tala va hetelela va gweviwa van'wana va ya abijele muganga wa ka Nkomo, muganga wa ka Ngove. Ku na vanhu muganga wa ka Jimu, ku na vanhu lava va nga kumeka va gweviwa van'wani va fambe ti-life centers van'wani ti-20 years van'wani ti-10 years hi endlela ka muxaka lowu. Swa ha kombela ku hi nga teki nawu hi wu veka emavokweni ya hina. Na loko wo va khi hi tshama mugangeni kwale yin'wana mhani mi swi twa kwale babangu va ku ya nkokhomi wa munhu hi loyi i yivini. N'wina moya mi ya teka ribye mi fika mi ba mi kha mi nga swi tivi ku munhu wu endle yini. Va ya hlumba mavoko va mi siya emihlengo wa le babangu. I mani la nga ta va langutisana na voko ra nawu. Swa hlupha swinene muhaxi laha hi kombelaka swinene tanihiloko mopani district commissioner general Mashaba va kombele swinene swi tala.

0: hiyo mhaka loko mo langusa ka policing area ya hina ya Giyani kumbe xana tindhawu tin'wana milandzu ya muxaka lowu yi kumeka yi karhi ya ahansi van'wani va vaakatiko va kumeka va karhi va yingisa loko va tsundzuxiwa kambe lava nga swi tshamangiki va kotlana na swona va swi vona vo swi teka ingaku swilo leswi nga kuli ku fikela loko swi ta khumba xaka ra n'wina mi kumaku i khomiwile hikuva a lo fika a kuma kha ku biwa munhu njhe hi ha fika teka na yena ba hi mpamo a ya hetelela a gweviwa na swilo leswi a nga swi endla swi nga wefi na ku va kumbexana a teke vutomi bya munhu kambe hikuva a hoxi xandla aka endlelo rorero ni hetelela mi n'wi vona munhu yaloyo a kumeka a ri a xitokisini
1: ku ri ku van'wani va vaaki va va va kha va komba ku vilerisiwa hi ku nanayila ka maphorisa kumbe hi ku va voko ra nawu nkarhi wun'wani mi kuma ku loko munhu a khomiwa nkarhi wun'wani i tlhela a vuya. Ku ri ku hi yena loyi a va ka kha a karhata kumbe ku tiveka ngopfu hi ku yiva emugangeni va yi teka nawu va wu veka mavokweni ya voho hi ndlela yaleyo.
0: Ntiyiso maxi i ku hi nge swi bihi hi makatla sweswo mi swi vulavulaka kun'wana tanihi maphorisa hi leswo ku

babangu ku boy munhu i buyiwa byaleni masi tiva ku laha nga bayi mara mi kha mi fika mi kumaku a kuma beli tanihi mahi ku swilo swa muxaka lowu kumbexana na hina hi twa swi hi khoma kahle ku navela ka hina se ka fanele hi adiresa swilo leswi i ku va hi kuma vaakatiko hi ringeta ku va hi va kombisa ku va vaakatiko va yingisa ti-radio va kota ku swi twa loko hi karhi hi vulavula ku ri swa humelela ene ku na swilo leswi hi swi vitanaka i vulavisisi ene ku na xilo lexi hi xi vitanaka i beili ene ku na swilo leswi nkarhi wun'wani mi kumaka ku swi nga endleka ku ri na ku nonoka hi tlhelo rin'wana ra vulavisisi ene ku nonoka loku kumeka ku ri kona hi minkarhi yo tala hi lava akatiko va tsan'waka ku hi nyika vumbhoni loko mi lava a witness statement swi tsandza ene swi vula ku loko mi ehleketeleriwa a ya humelela a khoto mi n'wi vona khon'we na mpundzu mi hleketa ku fambeni ku na kurhula tikweni hi xa mundzuku mi n'wi vona a karhi a famba a patwini loko mi vutisisa va ku hayi va n'wi nyike free bail vo lo n'wi komba hi rintiwo veri i ta vuya khoto rini khoto va va va ri hava matimba yo va nga n'wi tshamisa axitokisini ku lava tivaka ntiyisiwa leswi nga humelela i vaakatiko lava va nga laveki ku humela erivaleni va hi nyika vumbhoni kasi loko ho va na vaakatiko lava xinyataka va ku hina hi tarile hi vugevenga loko n'wina maphorisa mi kumbe la ta tivaku endlekeni hi ta mi byela loko se hi mi byerini mi tsandzeka hi mi byele ntiyiso ku se ku ya hetelela ku langusiwa tikhoto na xiphorisa hi nga ha swi tekeli nhlokweni tanihi vaakatiko ku milandzulo yi le ku yindleka khoto a yi nga ri kona loko milandzulo yi endleka maphorisa a ma nga ri kona lava a va ri kona i vaakatiko kambe hi vona va nga na mfanelo yo va va vula ku hayi khomi nga kayakaya hi ri loyi hi yena a nga yiva hi ku i ntiyiso hi tsalatsala hi teka hi heleketa khoto mi ta vona na tikhoto swilo swi ta famba kahle ene a hi swi tiveni ku bail muhaxi i mfanelo ya muakatiko un'wana na un'wana wa Afrika-Dzonga so ya hi muxaka wa nandzu lowu a nga wu endla hi yo mhaka mi kumaka na mintsengo leyi nyikiwaka aka ti-bail yi va yi nga fani kambe timali leti a xi khomela nandzu wun'wana mi kuma wu endle nandzu kumbe a huma hi bail ya 500 wun'wana endle nandzu mi kumaka a huma hi bail ya 10,000 ku va ku langusiwe swilo swo tala ku loko hi n'wi lava ku a ta khoto hi ta n'wi kuma na number one number two loko a ri handle hi bail vutomi bya yena a byi leka nxungeto na hi ku iva a ha ri miehleketeleriwa ta voniwa nandzu a ri handle especially ka milandzu yo dlaya no pfinya loko yi tenga yi ri handle siku khoto va nge hi ku vona nandzu swi vula ku na ntsengo luwa wa xikhomela nandzu wa n'wokisiwa a wu n'wokisiwi se hi na mfanelo yo wena n'winyi wa yona i nga teka mali ya wena hi ku hina se hi lava.

0: leswi endlaku hi vona va hi tleketeleriwa siku na siku va karhi va ndla milandzu hi tlhela hi va vona va huma va ri ahandle. A hi tirhisana na maphorisa, hi nga chavi ku nyika maphorisa. Na loko maphorisa ya tshuka ya te emugangeni va kombela ku va na ti-awareness campaign vaakatiko va huma ku ndlela ku loko va ri na swivutiso va hi vutisa hi kota ku va hi hlamula.
1: Ku ri ku xa ku hetelela Sejeri Khotso, mi nga ku yini eka vaakatiko ngopfungopfu ka timhangu leti ti nga humelela ka tindhawu ta ku fana na va Minginisi hi ndlela yaleyo?
0: Vaakatiko ha swi tiva ku hi tshama na vanhu lava nkarhi wun'wani va vonaka ku nga ku va na swiphiqo swa miehleketo. Hi yo mhaka hi ta tshama hi karhi hi sandza tindzawulo. Ma n'wi vona na munhu a suka loko a ri mhaka ya munhu tiva ku wa penga kumbe hlangana nhloko. Loko hi n'wi rhwala xikombiso hi n'wi yisisana mi hlamala ndzhaku ka masiku ya mbirhi a humini, loko a fika xibedhlele a nga ha vabyi. Mara loko a ri la kaya la hi tiva ku wa vabya, i hanya ku fana na munhu loyi a vabyaka. Kambe loko a fika xibedhlele va n'wi vutisa ku

0: va endla swilo swo huma ndleleni mara.
1: No, suggerisiwa because cases. Kese... sana ngo kuva mi basisele kahle kanwa sukura na munthla hi tsema na kupfumela swako ta va kha ya mahlweni burisana nwina ku twa leswaku xihimo xinjani le ka mningenis a block 3 ku ya emahlweni
0: inkomo asha kensa swinene na siku ingata khoma hi ta vuya aka xiyani moya kha hi vativisa va yintsirko hi khomini kambe ha kombela swinene ku aba ipfuni ku endlela ku mihleketeleriwa hi yalo ya akhumiwa a kota ku byarisiwa vutihlamuleri.
1: No, komu swinene ngopfu. Hambi swiritano muyingiseriwa Vision FM valava i Sergeant Ridgeway Records mbulavulero wa maphorisa ka xifundza entsongo xa Mupani. A hi burisana vona hi langutisile swiviko leswi swi nga le mahungwini swinene swa ku dlayiwa ka manana hi mayele ya vhiki nsonto le ka Mningenis a block 3 laha swiviko swi kombaka leswaku manana u dlayiwile hi ndlela ya tihanyi hi muakelani wa yena laha ku hlamuseriwaka leswaku wanuna loyi a nga tlhavetela manana ku hlaya ku kondza a hundza emisaveni munhu loyi a hanyaka na swiphiqo swa miehleketo kambe ka siku ra tolo ku ve na mahungu lawa ma ri ku hangalakeni ka swiyenge swa mabulu laha ya kombaka leswaku wanuna luya u vuye a nyikiwa ntambu hi van'wana va veni ku va a herisa vutomi bya yena laha swiviko swi kombaka tano ku fika sweswi ku ri kavula wanuna luya i herisile vutomi bya yena i tisungile ku va a nyikiwe ntambu hi van'wana va vaaki kambe va xiphorisa va komba leswaku a hi khona sweswo swo va ka swiyenge swa mabulu ku fika sweswi a ku se khomiwa munhu kambe i timhangu leti ti nga ta hi ku landzelelana yi kona yin'wana yi nga endleka leyi a ka dumela ka Malamulele yi kona yin'wana ya ku dlayiwa ka munhu nakambe eka xikokwani sweswo hinkwaswo swi endlekele ka vhiki riri hi nga eka roho kumbe leri hi humaka eka roho mi yingiseriwa Vision FM hi vulavula hi vanhu lava sweswiwani vo ka va nga se za va vekiwa etindlwini ta vona ta makumu va ta vekiwa hi mahele ya vhiki na loyi hi swiviko swi kombaka leswaku u huma le ka Mswani i dlayiwe ka dumela a ri ku yiveni na yena ta vekiwa hi mahele ya vhiki na loyi a nga dlayiwa hi wun'wana wa muakikulobye ka xikokwani na yena ta vekiwa hi mahele ya vhiki endlwini ya yena namuntlha sweswi ku na timhaka ta ku dlayiwa ka manana eka Mningenis a block 3 na voho va ta vekiwa hi mahele ya vhiki se swi tikomba kahle ku timhaka letiwani ta ha ri kule swinene na ku va ti fika emakumu kambe na vaaki na vona va ha ya emahlweni va teka nawu va wu veka emavokweni ya voho mi yingiseri hi la ku twa hi wehe kusuka sweswi ku ya angulaa ku yini hi timhaka ta ku va vaaki va va kha va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona loko swi ta ka timhaka ta muxaka lowu nkarhi wa kahle wa ku va mi hoxa xandla twa hi n'wihi leswaku mi angula mi ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha mi yingiseri u nga ha ba riqingho kumbe u rhumela nkandziyiso wa wena wa rito eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi ndlela leyi
2: yi bele riqingho hi nomulo eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818
1: hi sweswo mi yingiseriwa Vision FM hi twa weka nhlekani wa siku ra namuntlha leswaku wena ya angula eku yini hikuva hi minkarhi ya ku tala loko van'wani va vaaki va ze va hetelela va teka nawu wa wu veka mavokweni ya voho van'wani va komba ku va va va kha va twa timbilu ku vava hikuva va dlayeriwa murhandziwa wa voho nkarhi wun'wana van'wani va ku hayi khona xiphorisa xi va xi kha xi hlwela ku fika wena angula ku yini mi yingiseriwa Vision FM eka nhlekani wa siku ra namuntlha ku ti anakanyela ku kona eku munhu byi kwini xana swi fanerile ku loko munhu un'wana a dlayile na yena a dlayiwa ke u ri yini mi yingiseri eka vaaki lava va hetelelaka va teka nawu va wu veka emavokweni ya voho i nkarhi wa kahle wa ku va hi twa hi wehe eka nhlekani wa siku ra namuntlha nkarhi va leswaku mavonelo ya miyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo ya lawa eka 063-730-7890 kasi nga ha tlhela u rhumela kahle nkandziyiso wa wena wa rito eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi twa hi wehe muyingiseri kambe sweswi ni pfumele tsumela kahle mavhengeleni loko hi vuya hi ya emahlweni na nongonoko eka nhlekani wa siku ra namuntlha
3: Impressive Dental Studios. Hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno. kususa kumbe ku pincha meno ku vekela hambe ku ri kususa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti dentures ti braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani complex ku languta na tax rank ya le Masingita mall kusuhi na Giyani fruits and veg eGiyani
4: hi kumeka na le opposite Thobela fruit and veg na Mzansi Queen eAgatha street eZanin twanani consultation imahala ina mahala ku kuma ushokoshoko hi xitalo minga ti hlanganisa na hina hi riqingho eka 015 280 0946 015 280 0946 kumbe WhatsApp eka 073 054 1151 073 054 1151 Impressive Dental Studios. We care that you smile.
5: Sunbake has something exciting planned for all our Sunbakers. Now your favorite bread is bringing you a brand new, exciting Sunbake treat. As you know, Sunbake is a source of vitamin D which helps with the normal function of your immune calcium, which is necessary to keep your teeth and bones strong. Sunbake is free of cholesterol.

0: Vulavula hi timhaka leti ti nga humelela le ka Mninginis a Block 3, kambe ku nga ri kona ntsena ti humelerile tin'wani a Dumela ta ku dlayiwa ka muaki loyi a humaka Mswani loyi swiviko swi kombaka leswaku a ta ku yiveni a Dumela na yena yi dlayiwile eka vhiki leri hi humaka eka rona. N'wana wa muaki na yena yi dlayiwile etindhawini ta le ka Xikokwani ehandlenyana ka doroba ra Giyani. Ku nga ri ka tindhawu teto ntsena kambe timhaka ta ku va ku dlayiwa vanhu ti tikomba ta ha ri ku yeni swinene ngopfu emahlweni. Kun'wana hi laha van'wana va vaaki va va ka va kha va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona. Wena ya angulaku ku yini miyingiseri eka nhlekani wa siku ra namuntlha ka 0673307890 ni vona miyingiseri wo sungula laha i nhlekani na ku mamukela.
1: Ahee, khense ku amukeriwa Mhlengwe a Babangu.
0: Hey, mpfukile.
1: E pukini minjhani n'wina?
0: Ah, khohlokhohlo hi famba na yoho. No inkomu sine.
1: A yi twa mhaka ya kahle. E ntiyiso swona swi va swi bihini. Ku teka i ntirho wa maphorisa va wu veka mavokweni. Ya vona. Mara kun'wana va va vo yo karhala. Hiku vanhu va va onhakeriwi swinene. Sweswi vukhamba byi le henhla ngopfu. Byi le henhla swinene. Se loko va ya va ya vona munhu va kuma munhu a kha a longa mutini wa munhu hi yo mhaka va ha ri na ntsetselelo. A va ti endlisi ene swa maphorisa i ntiyiso ni tshame ni tirha hala ka Malamulele ya. Loko ni tirha a kun'wana a ku mutini a ku nga tshami munhu. Se hi vona movha wu yimini va kha va paketela swibye 12 ya vusiku. Loko hi fonela maphorisa ma tiva kwalaya kusuhani kwalaya. Swi teke nkarhi wo leha kusukela hi 12 ku bana 1 va ya va ya ta loko va ta va ta na movha wu fambini. Movha walowo. Se loko vanhu va onhakeriwi ngopfu a va ti endlisi. Swona swa vava mara vanhu sweswi va onhakeriwa buti Mhlengwe. A va yivi va tsetselela. Loko va yiva va tlhina ka nharhu va vuya loko ku ri ha munhu. A ni va ta rhwala hi movha yi tala va ya va ya rhula va rhwala yi tala hi leswi.

0: So ba make sure ku za ku sala ku ri hanchumu loko se mara swi tiku hi ku tiku le na vona maphorisa loko va hatla va foneriwa vo hi xihatla va hata mitatu wa ku a yi humi ya kwihi se loko yi huma ya kwihi xigevenga lexi a xi za xi tsutsuma swa hata tivo hi mani ku i mani laha onhaku laha tikweni a swa ha tivo hi munhu vona va nga dlavu kunene ko va ku a ni ku ba u nge swi tiku munhu n'wi bisa ku yini mara loko a va ri van'wana a vo to va chavisa va khivizela milenge leyi ku a nga fambi maphorisa nkarhi wolowo hambi va ta nkarhi muni va za va ta va n'wi kuma ku a ta kota ku vula na van'wana hikuva a ni yi va nga ri yexe mara ni twisa mhaka yo a vo tendla va va karhile ngopfu hiku vanhu lava yivaku boti mihlenge sweswi vanhu va yiva va yiva lo a mutini loko vo vona ku ri ha munhu a swi teki na vhiki va nghena na vusiku va yiva ti-cable va yiva sweswi ko tala miti yo tala ya ha ri ha magezi va yivini na va hatli va ti va ta vekela lava nga yimbeliwa hi ma-December na sweswi va ve se vekeleriwi se munhu loko va n'wi kumisa sweswo vanhu va twi ku va va na hi xinyami a va dyi makala va ha dya makala boti mihlengo
1: ku ri ku loko
0: ni le ku fambeni i mavonelo ya mhani miheva la mi ri vebi mixana tsini yo pfumala matamani ya swi tirhwanini
1: no inkomu swinene ngopfu hlayiseka
0: na u nga swi vitani vito ra yeso
1: inkomu 0673 730 7890 mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo yalawa lava va nga vona na minkandziyiso ya kona ya tivhidiyo va swi vonile wena muyingiseri wa Vision FM leswi swi nga humelela le ka Minengenes a Block 3 kambe van'wana va vaaki va ra hi khona swi fanerile ku vula vaaki va teka nawu va wu veka emavokweni ya voho we hangula ku yini muyingiseri 7307890 u nga ri va leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo yalawa timhaka ta ku va vanhu va vilerisiwa ku dlayeriwa varhandziwa va voho van'wani va komba ku hi swo leswi hetelaka swi endla leswaku va nga ha ri na mhaka na ku va yingisela va tibyela ku swa nkoka i ku va va teka nawu va wu veka emavokweni ya voho enhlekani okay va balekile laha ka line 2 kambe ke a hi tsutsumele laha ka voice note hi twa leswaku va angula va ku yini enhlekani laha ka voice note hi twa leswaku n'wina mi ri yini mhaka leyi
2: rihlekani vahlengwe hlekani kokwana a hi ki nhloko mhaka leyi mi yi vekeke kwalano na vona region records hi va twili murhangeli wa hina xiphoriseni va yi veke mhaka kahle mhaka leyi ni nga ta mi byela yona kokwani mhaka leyi a yi sunguli ya khale ya xiphorisa ya leswaku vanhu va hlamusela leswaku swilo swinyingi swi kumeka swi nonoka hi mhaka ya ku kumeka vaakatiko va nga ti na vumbhoni byo karhi kumbe ku hlamusela swo karhi laha hi nga za hi va hlamusela vona tatana rikhotso ku ri loko wani mi lumiwa ndleve va mi byela ku no hi voni mhaka yo karhikarhi xikombiso ku no hi voni munhu laya i xavisa swidzidziharisi maphorisa loko va fika laya va tlhela va hlamusela ku ri loko mi za mi ta hi vona hi tata godi n'wana la kaya hi kuma swidzidziharisi leswi hi byele hi mani se hi laha vaakatiko mi kuma ku hakanyingi va chava hikuva ni loko se swi tetani va swi tiva ku ri munhu luya loko maphorisa va n'wi byeleni i ta vuya a ta hi dlaya and vhele swi tani loko wani a swi tiva ku no i mani la nga ni dlayisa loko se manjhe a vuya hi leyi yena na loyi a nga n'wi dlayisa a va nga langutani tihlira kahle tanihiloko mi swi tiva ku no munhu wa khomiwa namuntlha mindoko mi tlhela mi n'wi vona vuyile hikuva ni xiphorisa xi halavisisa swo karhi kumbe ku vani loko vo va langutisini va vona ingaku no swi nga fanelangi ku ri no va n'wi khipa a jele i fane a huma and then loko va n'wi lava ta n'wi kuma nkarhi wun'wana na wun'wana i vulo ka vuyile a fika tibumabuma hala handle hala ku ri ha mina ha mo ni khomisa mitiku mita ni vona ni ri kwala hi yona mhaka leyi n'wi vonaku vaakatiko va heta va teka nawu va veka mavoko na vona a vo swi lava ni ku va va muakatiko loyi a navela ku dlaya un'wana muakatiko i xiyimo lexi xi va kandziyelaka loko wani munhu a vuya thata tibomu a kha a hanya hi ndlela yo biha se hi laha wani mi kuma ku ri no va xiphorisa na vaakatiko hi tsandzana kwalaha na vo va tirhisa nawu wa ku ri no loko va nga n'wi voni nandzu dasa mi kuma ku ri munhu hambiloko u tivula yexa ku ni dlele munhu hi loyiwani loko va n'wi khoma va ri mihleketeleliwa i hleketeleliwa yini ku ri ku ri no i vule hi nomo wa yena ku ri no ni dlele munhu hi loyiwani se i swilo leswi swi hi tikiselaka ngopfu mfumo loyiwani kumbe nawu lowu nga kona xiphoriseni wa hi tikisela rihanyo hikuva ni loko wani va vitana munhu mihleketeleliwa ku ri ku ri a khana hi n'wini a kha a pfumela ku ri ni endli mhaka wo karhi karhi mara ku va ku mi hleketeleliwa va tlhela va n'wi chucha vuya ta tibuma ku ha mina hambi moni khomisa mintiku mi ta ni vona ni kwala hi hanya ku tika hi hanya ku chona munhu wa loyi a nga n'wi khomisa loko a n'wi vona xa mundzuku se u hanya ku tika swi ta ku na lava mi vuyini nkarhi wun'wana na wun'wana a ka ni hetisa kumbe ku ni lavela vanhu va ni dlaya i mhaka leyi ya tika vahlengo ya tika swinene na va twisisa ri John Khoza nawu lowu nga kona hi nge wu cinci hina vaakatiko mara wa hi tikisela ku va ni munhu a khomisa munhu namuntlha mindzuku a tlhela n'wi vona a vuyile futhi wa ku ve nawu wu ri no ha a nga tshami jele se a ribye a ku na lexi hi nga xi endlaku kokwani Chauke a ku hava lexi nga xi endlaku vahlengo hi to langutisa hi ta swi hluphekisa sweswi hi za hi yafa mfundhisi xivuri kwala ka mhavanani hlayisekani kokwana wa mina nkoka.

No inkomsinene ngo fulaka mavalane la kambe ke ya emahlengeletano ke u itona lo mutikerekeni ke ku hambina loko ruko kuna swinwana va aki minga teki na umuve ka emavokweni ya nwina hi ndlela ya le kambe na vula sweswo ni ku vanwana va komba leswaku loko se va dlayeriwe murhandu wa bona mingiseri wa Vision FM timbilu ta bona ti va ti kha ti vava ku fana na mhangu leyi nga humelela le ka Mningness a Block 3 loko muhehliwa a ta va a tlhaveterile manana lava ya ku kondza va hundza emisaveni van'wana va vaaki va va va kombe leswaku loko a vo lo nkuma a va ta va va n'wi hise kunene se hi swin'wana swa swikombiso swa ku loko vanhu va hlundzukile va kota ku va va teka xiboho kwala na kwala kambe we miyingiseri wa Vision FM hi miehleketo lewe i nga na yona u angula ku yini hikuva vaaki va ya emahlweni va teka na wu va wu veka emavokweni ya vona xana u vona swi fanerile ke hi ndlela yaleyo na ku loko swi tetani timhangu ta muxaka lowu ti ta hetelela ti fike emakumu loko swi te yini hikuva van'wani va ri loko va va va kha va yiveriwa hi munhu un'we minkarhi leyi hinkwayo leyi a nga khomiwi hi swo swi hetelelaka swi endla ku va tikuma va karhi va teka na wu va wu veka emavokweni ya vona van'wani va ku loko se swi ta ka timhaka ta ku va munhu a tshamela ku va a dlayetela vanhu a tiveka hi ku pfinya hi swo swi ndlaku ku va hetelela va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona wena ya angula ku yini muyingiseri wa Vision FM tsundzuka leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsalana ehenhleni ka mavonelo yalawa 0683 730 7890 0683 730 7890. Tsundzuka leswaku mavonelo ya miyingiseri i mavonelo ya miyingiseri twa wehe miyingiseri eka lowu nkarhi leswaku wena angula ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha hikuva timhaka leti hi vulavulaka hi tona i timhaka leti tele loko moya vona yi vaviseka miyingiseri wa Vision FM kambe swi hi yisa kwihi loko vaaki va hetelela va teka na wu va wu veka emavokweni ya vona hikuva emakumu ka siku ku tlhela ku khomiwa van'wani vanhu miyingiseri wa Vision FM ku tlhela ku khomiwa van'wani va vaaki hikuva va teke na wu va wu veka emavokweni ya vona tlhandla kambirhi van'wani va hetelela va onhekeriwa na hi vumundzuku bya vona kuma leswaku kwalaya ku ri va ku ri na vantshwa lavo kuma leswaku van'wani va ha ri swikolweni kumbexana van'wani va ha endla swikombelo emintirhweni yin'wana kumbe ti-application na kwalomuya eswikolweni hi ndlela yaleyo se va hetelela swilo swi nga ha fambi kahle hikuva va tinghenelerisile eka timhaka ta ku va va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona ina laha ku kotaka vanhu ku va kwate vanhu mara wo yangula ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha 0683 730 7890 0683 730 7890. Tsundzuka leswaku mavonelo ya miyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo ya lawa nkarhi swi endla kahle timinete ta ku ringana nkaye hi kongoma kahle le ka awara liya eka ra namuntlha hi ndhawu leti ya ta ka dumela va nga hetelela va tikuma va dlaye wun'wani wa muaki loyi a suka le atikweni leriya ra ka Mswana lava va hehlaka leswaku wun'wani loyi a ri ku yiveni hi ndlela yaleyo kasi le tindhawu ta ka xikokwana nakona ku ve na madzolonga laha wun'wani wa muaki na yena a nga dlaya muaki kulobye hi ndlela yaleyo kasi ka Mninginesi manana u tlhaveteriwile kondza a hundza emisaveni hi mahele ya vhiki minkosi leyi vulavulaka hi yona a swi za ku lahliwa munhu hi ndlela yaleyo kasi na le tindhawu letiya ta Western Cape ku na muaki loyi na yena sweswiwani vaaki va ha hlanganeke tinhloko loyi a nga dlayiwa laha van'wani va ku hayi khona swi fambelana ngopfu na timhaka ta xenophobia i muaki loyi a tshamaka atindhawini ta ka dzingidzingi a handle na ka doroba ra Giyani na yena a nga se vekiwa endlwini ya yena ya makumu leswi swi vulaka leswaku mahele ya vhiki lawa ku ta va ku ri mahele ya vhiki ya vanhu lava va nga ta va va kha va heleketiwa tindlwini ta vona hi ndlela ya ku va va lo dlayiwa hayi ku ri va va kha va vabya hi ndlela ya ku va va lo heriseriwa vutomi bya vona hi ndlela yaleyo kun'wani van'wani va lo gevengiwa kun'wani

0: i ku va va admin mixer wa vision afika kwini hi mhaka leyi va lavo hi ndlela 78 9006 3 7307 8 9 0. Ku ri ku loko se hi langutisile ka leyi nga humelela le ka meaningness a block 3 wena mi yingiseri i timhaka ta ku vaaki va komba tani ku ri loyi a nga dlaya i muakelani i makhelwani wa manana lava nga tlhaveteriwa hi ndlela ya tihanyi tlhandla kambi tshama laha ku kumekaka vanhu lava va hanyaka na swiphiqo swa miehleketo hikuva mhaka leyi yi siye vanhu vo tala wena miyingiseri va vaviseke miehleketo hi ndlela yaleyo hikuva swi va swi kha swi siya swivutiso hi ndlela ya ku loko se munhu wa ku va a ri na swiphiqo swa miehleketo a endla mhaka ya muxaka lowu a tlha tiva timhaka ta ku va a tsutsuma hi loko swi tiyini kambe ke emhaka leyi hi bulaka hi yona hi twa ya wena miyingiseri wa Vision FM leswaku wena wa ngula ku yini eka 0637307890 0637307890 tsundzuka leswaku mavonelo ya miyingiseri i mavonelo ya miyingiseri u nga ha rhumela na voice note ya wena eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi ta yi tlanga twi eka lowu nkarhi hi twa ya wena leswaku wena i angula u ku yini eka mhaka leyi
1: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz. Tshama na hina.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki
3: hi ku yingeta na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina. Eka plan A hi ku yinka 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapaci na le ka Maphale kasi hi ndlandlamukasi

0: Tekeleni nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa Limpopo mahala.
1: Kasi se na xitendani eGardenia xibedhlele xa Khensani.
0: Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Arma Rubela Funeral Services, a yi teki ti-chance. Eka tikhasimende ta Arma Rubela Funeral Services, na n'wina mi lavaka ku joyina. Mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amutela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani. Na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arma Rubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
2: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz. Tshama na hina.
3: Kabula mingiserwa Vision FM tshama na hina eka 88.5, 90.0, 92.8 ku fika le ka 101.7 MHz FM. Loko ri ku wa ku hi joyina ku amukela mingiseri eka nhlekani wa siku ra namuntlha, kasi mina ni mihlengwe babangu ka nongonoko Think for Yourself, ti anakanyele ti ehleketeleli eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi le ku buleni laha mingiseri ka yi twa we enhlekani ku mamukela. Eh hey, mipfukile.
4: Mipfukile mshembe.
3: No inkomo sinene ngopfu na ku cancer ku ba mira na.
4: Mipfukile mshengwe.
3: Inkomo sinene mamukele.
4: Hello.
3: Mahitwa.
4: Eh mshengwe.
3: Nile ku mtweni mina.
4: Hello.
3: Okay, mina ni ku mtweni. Nile ku mtweni. No, okay, swilangutaka ku ri na xipiconyana laha vanga ko mingiseri kambe vanga tlhela va vuya ka 0637307890. Kasi mingiseri wa Vision FM u nga ha tlhela u rhumela na nkandziyiso wa wena. Nomboro i 0637307890. Hi twa n'we vayingiseri leswaku mi angula mi ku yini ku va timhaka ta ku dlayiwa ka maxaka ni vanghana laha handlela ti tikomba ti ri ku yini swinene ngopfu emahlweni, kambe a hi kumeni miyingiseri la hi twa leswaku a va kumake enhlekani.
4: Eh
3: mipfukile.
4: Mipfukile mani mitifonile mani mtoka ready.
3: Noka ni nga swi tivi kumbe ku mi te line 2 kambe ke ni le ku mitweni ya cancer swinene mi nga mahlweni.
4: Eh mtsengwe.
3: Mm.
4: Ku va va akiva teka mabo ma va na u va u veka mabo ku yini ne.
3: Mm.
4: Mina ni nge swi bileni.
3: Mm.
4: Mtsengwe ala ka xiphorisa.
3: Mm.
4: Katika swi simple ku va valavula kunene and like and kha ni yingiseli ku va kha va valavula mo valavula wa maphorisa e-court. Vona vhele leswi va fanele ku xi endla loko va ta ku valavula swi fana na mukhanselari ku ta ku valavula ni fanele a fika a valavula kahle kumbe leswi va nga pfumeli ku swi valavula. Loko mo fonela maphorisa ni khome xigevenga ni maphorisa ya mihlengo vengeti ene mi nge swi koti n'wina ku hundzuka mi khome xigevenga mi xikhoma yi banga ba mukomo ba te a tikeni ba te magezi e1 ibi mi ngikhoma mi ba foinela bata bata fika hi sikisi mi nga tleli ngwe ibi a khomiwa hi luya uya aka justice ya khotwa ne loko afika a khotwa phosa ri tiri ku va vangu anga khoma case u tiri case ya ku vava justice yona hi yoshi yi fika ngwe ni ka free bail tala mukoma kuti ai dziwa tri khesela yi vanga ngopa thaska a dinana na bail a kaneta kwa ku bail mulewa na mchuchisi a tla afa kaneta kwa nga ku bail mulewa magistrate yena hi yeshi a munika bail ivi loko balavuleri va kwa balava kuna swikhedzekhedze se swikhedzekhedze leswi yani hi sona swinga tiku imaviti makona i yini swikhedzekhedze leswi yani swo diziwa kumbe xani kumbe leso yini na loko loko aba boshange i record vo vula ku loko ruka a ntaka vana kate ku vha ha tivana na record na vona loko vha ri ku yingisele ku a ila ku tsari tsira ku skhetsekedze loko munhu a ta amoye yini u fanele a fika a vula kuna leswi na leswi na leswi hi swika ku hili u hava ni nga ta ndi kezi nwana mezo nwana khomi bamu ni fika ni ba witness ya tiku la la Jim Jones so munhu haloye ma ntshojisa a ala ku anga ku bail a dzina na langa khoma case va ala hinkwawo mara magistrate a fika a nwi nika bail tsumele leso sino valolo kusona so baaki ni bona kungari problem loko vateka na vho veka mavukweni avona ni na sehlotolo ukulu ku baaki loko munhu hi nkuma ri ku yivenga tambu ta gezi

upona ufana akumeka semu mavoko. Kwa ndlela yinwani loko ba ku kota tswana khomiwa ba aki bana xi avi na ba hlengi mali ba humesa mulo la vanga khomiwa loko ku kuko atri khomuti ku ra Jim Jones to hlenga mali yana hina hi huma ku fana vanwa vaka ku humeni. Loko vanga ku ba ala ku anga humi hi streka hi mkwele ka magistrate hi final reven hi ku aba sele so na u lezo ku swi endlele hlengi wulo na nguna ba aki mara bala ku pfuna ngo ba aki phe. Se mina hi ku vona ka mina moni mdzela

0: Mhlebo.
1: Anikuli ku ni hlohlotela madzolonga ni. Hi mawu. Swikarata ngopfu swa emhlango mi le ku tirheni kwalani fakani kova mi yiwile gezi. Kambe ndzi tambu ta gezi. Ivi ku ri na CTF leyi nga ku patroleni yi khomi xigevenga maphorisa a vati na ta mi kombe kwa Jimjoni. Loko u fona hi fonele maphorisa va ta mi byo fonela va ka Mulamula. Ka Mulamula yaloyo a va nge ti vanhu valava. Se loko va ngati hi fane hi xi lexi hi faneke hi xi endla hi. Hi mhlango mina a ni voni ku ri na problem ka sweswo. Ni vona swi ri ka swa seri ngopfu sweswo ku ri a hi ku ku hava ndlela leyi nga ta yi endla ku ri mi ta mi ya pfuna se ku weta swilo leswo faka mi kha mi pfula kesi ku n'wina hi n'wina mi tlhela ku mi nga pfula kesi mi tshama ku xanisekeni xigevenga xi na nawu xi protectiwini xi tlhela xi langhisiwa ku loko u lava ku ti lavela lawyer leyi nga ta ku pfuna u na ti-rights. Wena loko mi nghena n'wi mi nga onheriwa mi ta kha mi byela ku leswi wena lava ku swi vula i ntiyiso. I ntiyiso ntsena lowu heleleke loko ku ri ku ntiyiso leswi mbhoni byela ku byi nyikela wena misavuko ku xikwembu ni pfuni valava ntiyiso. Maswona so vaaki emhlangwini miaki ni valava ni ri maki hi le kutweni ka ku vava siku na hleka hi twa ku vava hi leswi nga ku humelele matikweni ya van'wani vanhu. Hileswaku loko mo sweswiwani va ku mihlengo mo fika mi tsemele wu busy va swi twa ni. Swi karata ngopfu swisweswo swi mi disturba leswi mi disturbe swin'wana miehleketweni ya n'wina leswi a mi fanele mi swi vona gezi leri nga ra n'wina mi xava gezi va ku munhu ivi a fika a tsema titambu. A ya xavisa a kuma 50 rand wa xihambangi or kusuka munhu u huma tikweni ri le handle a fika a tsema gezi kwalano just a fika a suka le handle a huma tlhela ni fika disa hi 50 rand a border gate a nghena South Africa ta nghena ku ona. Se mina sweswo swa ku mina loko ku ri ku va ri khoso a va valavulela vaaki va ma police station va yimela leswa swa va valavulela mapolisi leswi ni valavulela vaaki vaaki. Loko xigevenga xi endla swo ta ku yivile a hi nge mi ta teka na lembe ma ha famba munhu va ka va ku mi hleleteriwa se vaaki a hi ndleli pulani hi hina hi nga hitswaka ku vava loko kuluwa tindloti mabyasi byo byi vavisekaka. Se hina vaaki tanihi vaaki hi na miehleketo ivi a ku tirhiwi sweswi hi nga ta tirhisa swona ivi na timala tivhidiyo hi nga humesi tivhidiyo ku nga lavo tlhari tlhela swi va ku humesa tivhidiyo swi endla ku lava va ta mi lavisisa nguma a ka swi tiva ku i xigevenga lexi nga dlawa va va ta ku laviseni mara loko ka mi report-a ku munhu u yivi laha a va nge lavisisi swi sweswo va ta mi byela ku titiwa tsevuwi
2: kuvakwaniwi
1: mara n'wina mi nga kuma xigevenga loko ma fonela va ngeti a na ni xigevenga mara mi ta tela swi sweswo ka ha ri hanawu mo ni mi byela mihlengo loko mina ni kha ni kula a xiphoriseni a yi vitana police force sweswi va cincini police i police service. Se loko mi ku police service wo hospital ti ya servisa hina hi ta swibedhlele servisa ku vanhu. Se loko mi teka munhu mi n'wi yisa police service ya ku servisiweni ya nyikiwa swakudya a dya a xurha a vutisa ku wu ti ku va vo ta swibedhlele se mina ni swivuna sweswo se hari ya va nawu loko a hi na nawu a hi ta va hi ri na police force ya ku fane loko mo cheka xiphoriseni loko mo cheka lomu ka ti-TikTok ku na mbisa wun'wana va ri i kolani u tirha ku hindza maphorisa. Loko mo yiva lava ti-drugs u va khoma kahle loko mo fika mi nghena loko nga na ti-drugs maphorisa va nge humi na drugs na siku na rin'we. Mita lava va ngo exporo u tirha ku hindza maphorisa loko munhu o mi kolota mo ta ka mina loko mo va na yena liya mihlengo lwa mi lo teka movha wa n'wina mi ta tlhela na wona. Mara maphorisa loko mo ta mi nge tlheli na swiswi ni mi byela ku hi swona. Va ta mi byela ku hayi a ku na problem-e tlhela ni salani mi kha mi vulavula mi swilunghisalana laya se ni tlhela ku byi fane ku right TV ya huma yini a va nwengi lavaya se luya loko a fika u ta mi byela ku hawa swa ku hi telina ku hayi a ni nge ta ku bayisabayisa ku xa ni dira swaku ti-drugs i ta nika wa swi tiva ene a ndzhaka nkarhi loko mi cheka mi ta ku ku huma ti-drugs tin'wana to tata fridge. So loko hi hatla vo costa ber ridge wi recordo hi twa munhu wa se a yingisele leswo taniya a hi tirheni hi xi hina hi languta ka TV mi languta ka ti-TikTok mi languta ti-foni ti-video mi kova sweswi mi languta lomu kha mi tirha kwalani mi languta vesana a bilana ku ti-drugs a hi phorisa o va xihunyana xo karhi va le ku tirheni ku tlula maphorisa vanhu valava.
2: Ku ri ku loko
1: va vona ku famba va kha va dirila ku teka timovha ta mfumo va kha va nghena swiphazeni swa masomalia va kha va diziwa hi lava va ha maphepha lawaya se hi nga yingisa leswo swi nga akisi tiku ni
2: ku ri ku loko
1: swi vulavula ku swi akisa tiku se hina a hi lweni na vugevenga hi hexe loko va yingisele rikhoso va swi taku mihlengo va vulavulaka
2: ku ri ku
1: ku khomiwa munhu ka mnimimisi a nga kumeka a dlaye munhu masungu va nkarhi wa ma ha tirha ka xin'wana xa switichi kesi liya loko ni vutisa a hlamuleni nga yi kuma ku yi helele kwini mi nga swi tiku helele kwini mi fanele ku khina tshikiwa mi luya. So
2: Kuruku tatana chao tiko ra Afrika Dzonga kabula ri fambisiwa hi vumbiwa bya tiko yo mhaka ku va ku ri na timhaka ta ti bail leyi va ngo bail loko munhu a nyikiwa a ko va timhaka ta ku ri nandzu wu va wu herile ko va xi khomela nandzu kambe ku ya emahlweni na yona mhaka leyiwana a mboni swi bihile loko vaaki va teka na wu va wu veka mavokweni ya vo hikuva amakumu ka siku ku hetelela ku khomiwa vanhu van'wana ku ya emahlweni
1: Gurubole bzinga kuna bzala Afrika zona bo dzirivela mata hwai va aki va zaba teka na u va veka mavokweni va swi vona ku swilo swi wana a swi pfuni nchumu leswi swi swi vekiwaku hi nawu na wu kona mara a wu le ku tirheni tela laha hi vona a wu kona ku hava la a monitara ku justice loko na mi byela vona ni munhu la nga khomiwa la nga le henhla loyi a tiraka bele by what ku kambeliwa ku swibamu leswiya loko va kuma ku swibamu lexi dlele munhu leswi va khete matlala ma swi yitwanini a va teka va tshama hi swona doketa yi nga tlheleli a ndhaku va majisi ma CID ma nga koti ku tika se mara i munhu loyi a nga ka loye a nga a tirhaku hi nawu munhu yaloye so hi wihi nawu waloye ku loko ku na tidokete ta serious mi kuma ku ri i tidokete ta njhani ni nga mi nyika xikombiso a hi ri kwala ka masipala wa hina wa la khori chavana ni a hi khari va i masipala wa tirhisa munhu va nga n'wi hakeli ku nghenile va vo teketela tinhundzu va yi va teka laha swo ka swi nga dumangi swi mara swi obvious swi ri va leswi ni mi byelaka swona so i vanhu lava nga aka nawu i wihi byi hi wihi nawu lowu nga kona hi mhlengo lowu mi vona ku tirha kun'wena phela no matter hi nga yangi xikolweni ha kota ku hambanisa ku a ku na nawu wu tirhaka lawani la South Africa ku na milawu leyi nga lo vekiwa yi nga ndzeni ka tibeke a yi tirhi se vumbiwa hina byona mara a byi tirhi hileswaku leswi swi nga ku tirheni hi loko maa ku nga na tithendara na yini na yini leswi swi nga swa lona na a wu tirhi ene futhi ka justice hi yona a yi fanele yi tirha hi yona a yi fanele vatirhisi va tirha ngoku swilo swi fanetele swi a swi tirhi maswiwana loko ma fika kwalani na ka mika xikombiso hi wihi vona va toteka loko ma fika kwala kwala tirhoboteni kwalani loko mi jikela ka siyandhani na la ka malamelo loko mi jikela hala koma vambe na vatshwandzosi mi kuma vanhu vo huma handle va tshameteni kwala a va na maphepha va tshameteni kwala mara va nge va khomi mara va lata tekisela n'wi va ahli se a va tshiki vaaki va tirha leswi va swi kotaka
2: ku ri ku timhaka leti mi vona ingaku ti ta hetelela ti hungutanile kumbe ti va ti fike emakumu loko ta va ku humelele yini Chauke
1: hi loko hi ta va hi cinci mfumo lowu hi nga na wonga ku hi fumeni hi loko nga ta fika makumu hi vuyisa valava ya vanonoho
2: okay
1: hi ku munhu wa ntima ha kwahala mina ngo loko mo cheka kwahala tikuma rin'we ra Afrika leri nga fambisiwa hi munhu wa ntima ri nga va kahle loko mo cheka nisore mweni byani ni nga ku ta humanya switsongo loko mo fika mi languta a hala ku Nigeria ka matiko ma Afrika ne va khopela hi South Africa loko hlongela ma Nigeria va kha va xata ti-drugs mara le ka vona ku na vanhu lava va tsonganya vo Boko Haram mi languta swihlangele switsongo mi ta vonani ku swi buwa njhani mi languta lomo swivati mi languta lomo ka ka ti-TikTok ta swa swihlangi swi le ku xanisekeni vanhu va le ku xanisekeni mara laha hikoho ku laveka ku va na ku nga vi na hahlahahla se maswa loko hi ta swi heta loko hi cinca mfumo ivi wu cinca tindhawulo letiwani hinkwato phela hi na ndhawulo leyi nga hi khoma laha hi khomi swi phela laha hi yo sala na SARS ntsena letin'wana tindhawulo hinkwa ti likini ta futa loko mi languta border gate ndhawulo yaleyi ya khoma sweswi hi yona futa yi nga west ti-ID loko mo cheka mitaku ku na vo 500,000 ya ti-ID leti va nga tixaa va tlhavisela vanhu va le handle va ya va milawu hi mhlengo ku hava milawu loko mo fika
2: No, come soon and go.
1: It's all in him.
2: No, in come like a Jim Jones.
1: It's all.
2: Danke. Mabonelo ya mingiseri ima bonelo ya mwingiseri. Vision FM ainash avena stana enhlenika mabonelo ya la wankari. Swi endla kahle timinete ta ku ringana 15 ku bile awara yan'we. Hi karhi hi khensa ka n'wina mi nga le ku yingiseleni kusuka eka ndhawu ta ku hambanahambana lami yingiseleke Vision FM mi ri kona kasi emagondzweni va ka hina a hi ringeteni matimba lamakulukumba ku va hi chayela hi vukheta hi landzelela swikoweto hinkwaswo leswi nga koho leswaku hi ta kota ku va hi fika lomu hi yaka kona a hlayisekile kambe loko ku ri ku wa kupfulela xiyanimoya mi yingiseri ya ku amukela hi le ku vulavuleni mhaka ya nkoka laha mhaka leyi tikombaka yi ri ku yini emahlweni leyi nga endleka hi nkarhinyana wutsongo kambe yi siye mimoya ya mindyangu yo tala yi vavisekile mimoya ya maxaka mimoya ya vanghana yi vavisekile endhawu ka swiviko leswi swi nga va koho emahungwini swa manana lava va nga dlayiwa lava nga tlhaveteriwa xikan'we na ku dlayiwa hi muakelani wa vona kumbe hi makhelwani wa vona letindhawini letiya ta ka Mininginis a block 3 laha mhangu leyi nga humelela hi nsoto na muyingiseri wa Vision FM si vaaki vo tala va hlamarile laha na sweswi van'wana va vaaki va hlamari va ha ri ku hlamaleni hi ndlela leyi kambe a hi burisana na Sejeri Joel Khotso hi vulavula na vona mayelana na mhaka leyi hi langutisa hi ku ya hi swiviko swi kombaka leswaku muhehliwa luya vuriwa ku va a nyikiwe ntambu wun'wana wa vaaki ku va a herisa vutomi bya yena kambe va swi bakanyele tlhelo va kombisa leswaku a hi khona sweswo vona tanihi xiphorisa ve swi kuma kambe lexi va nge le ku xi laveni i ku muhehliwa eka nandzu wa ku tlhaveteriwa xikan'we na ku dlayiwa ka manana Maringa le ka Mininginis a block 3 wa ha ri ku laviweni loko a ha hlamala yaleyo eka dumela na koho ku dlayiwe wun'wana wa muaki loyi a humaka Mswana laha va ngo a ri ku yiveni hi ndlela yaleyo kasi dayiwe kona le ka Dumela kasi le ka xikokwana ehandle na ka doroba ra Giyani ku ve na mhangu na yoleyi nga humelela ya ku dlayiwa ka muaki loyi na yena a ku ve na ku nyiketana hi marito na muaki kulobye kasi tindhawini ta Western Cape ku dlayiwe muaki wa kwalaha tindhawini ta xifundzenikulu xa Limpopo etindhawini ta Giyani loyi a humaka ka dzingedzingi nhlamulo sambo wa 19 wa malembe wa 19 years laha mhaka kona swo sweswiwani yi nga le ku vilerisini ka vaaki vo tala se swi vula ku ka vutomi lebyi hanyaka ka byona siku na siku ku va ku ri na mahlomolambilu ku va ku ri na timhangu ta ku dlayiwa ka vanhu xivutiso kahlekahle timhaka letiwani ta ku va vaaki va teka na wu va wu veka emavokweni ya vona ti ta hela ti fika emakumu loko ku ta va ku humelele ngopfu yini mi yingiseri i ri yini loko vaaki va teka nawu
0: va u veka emavokweni ya voho. Swi yisa kwini eka rixaka? Hikuva van'wani va komba leswaku loko se va teka nawu va u veka mavokweni ya voho, va va va lo karhala, va va va kha va vilerisiwa hi muaki loyi a karhataka etindhawini teto, kumbe va va va kha va vilerisiwa hi ku yiveriwa ivi loko se va kuma xigevenga xexo kumbe khamba lero va teka nawu va u veka emavokweni ya voho. Ku na vanhu vo tala lava va nga dlayiwa hikuva va kha va yiva van'wana, van'wani va hisiwa kunene hi vaaki hi ndlela yaleyo. Kambe i timhaka leti ti kombaka ta ha ri kule swinene na ku fika emakumu muyingiseri wa Vision FM. Kambe ta mahlomulambilu hi teti ti nga humelela na koho le ka minenginisi laha vaaki va nga le ku vileleni na sweswi va kombisaka ku suleka mimoya. Kambe swi vula yini ni le ka ndyangu na hi hoxe lowu wu nga lahlekeriwa laha mutswari a nga dlayiwa hi muakelani? Ni vula ku wansati luya a nga dlayiwa hi muakelani loyi swiviko swi kombaka leswaku i na swiphiqo swa miehleketo. Ni vula ku mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga loko ku ri na munhu loyi a hanyaka na swiphiqo swa miehleketo, ku na tindhawu leti ti nga vekiwa kumbe ti nga hlawuriwa kumbe ku endliwa. Ku na swibedhlele swa mfumo leswi swi tranaka na vanhu lava va nga na swiphiqo swa miehleketo. Swi vula ku maAfrika-Dzonga va fanekele ku va ku ri vanhu lava va kotaka ku hanya hi vutlhari na vuxiyaxi, va kota ku swi tiva leswaku va hanyisa ku yini hi ndlela yaleyo. Kambe we miyingiseri angula ku yini hi tlhelo ra timhaka leti ta ku va vaaki va ri ku dlayiweni hi tindlela ta tihanyi hi ndlela yaleyo? Kambe van'wani va vaaki va komba leswaku ku teka nawu va wu veka mavokweni ya voho va twa ku ri xintshuxo xa kahle, va twa ku ri solution ya kahle. Wuni angula ku yini miyingiseri wa Vision FM eka nhlekani wa siku ra namuntlha? 0683730 7890 0683730 7890. Ni vona muyingiseri la i nhlekana ku mamukeni
3: a xitichini makarhi ma hlayiseka ndzenga lowu
0: a ka hlayiseka bishopo wa mina hi ngo kombela ku twa n'wina
3: a yi hlayiseke ku tlula nari ti wu hlayiseka mpela
0: inkomi bishopo ya khensa mativa
3: loko ni karhi ni yingisela mhaka leyi yi tika ngopfu hi ku phela vanhu lava va yivaku navusiku hi mawani va va va hlome hi swibamu a swi olovi ku huma ndlwini mi landza munhu loyi a nga khoma xibamu i va n'wina mi nga tilweli swi ri kahlekahle na bibele hi yoxe yi ri khamba a ri ti mahala ri tela ku dlaya na ku lovisa loko ri nga kumi leswi ri swi lavaka se munhu loko a fane a dlaya munhu hikuva a tisirhelela va tlhe va ku i teke na u veka mavokweni leswi vulaka ku hi marito man'wana a ku fane ku dlayiwa mina musi marito man'wana va vula sweswo ku dlayiwa wena loko ku ri ku va nga yi kumi TV leyi va yi lavaka i nga ti lweli i nga ndli nchumu se ha swi rhongo swi swo fana sweswo hi mhaka ku hambi mo va vitana vusiku byebyo maphorisa a va ti maphorisa ni hambi mo va byela mi ku ha ku ndleka hina yini va lava ngopfu la ku nga na ngati
0: a va ti kumbe vo hlwela ku fika bishop hi swi leswi nga
3: swona no ta va nga hela va nga tangi no ta va nga hela va nga tangi a ni va lumbeti na va tiva na mina ni tshame ni yi report-a yin'wani mhaka yi ka yi ni hlupha mara a va hela va nga tangi lero kahlekahle va vona hi xivona va na xinyatso ku na lomu va tekelaka ngopfu ku reporteriwa kona enhlokweni kumbe vanhu vo karhi lava loko va fane ku report-a vona va twa rito ra yena ingaku va hatla va tsutsuma so hayi ni nga vulavula ni nga tipfinyingi swi ri hi marito man'wana va yimela na ku va rhandza ngopfu rifu ra vanhu maphorisa hi ku loko ko ya ku dlayiwe munhu va hatlisa mara loko mo foyina mi n'wi khome munhu ha ri nga za ri xa ri tlheripela a bohiwini hi ndlela leyi mi za mi fika laha mi n'wi chuchaku ku n'wi twela vusiwana va nga tangi se hi marito man'wana bibele loko yi za yi vula yi ku khamba a ri ti mahala loko ri ta ri tela ku dlaya na ku lovisa loko ri nga kumi leswi ri swi lavaka kun'wana yi tlhe yi jika hi yo bibele futhi yi ku loyi a dlayiwaka a ri ku yiveni ku hava nandzu ka loyi a nga n'wi dlaya leswi vulaka ku ko va ku nawu wa hina a wu fambelani na Xikwembu wu fambelana na swihi swa tihanyi i opposite bibele yi tsaleriwe hina ku hi hanya hi yona maphorisa vo ni ti nghena hi tikereke mara a va fanelanga va hanya hi leswi nga ndleka yona a va hanyi hi swona yi opposite ngopfu na vutomi bya vanhu n'wina loko mi kama ku hayi ku nge teki un'wanuna na n'wanuna mara vo va ri n'wanuna na n'wansati a n'wanuna na n'wanuna a va tekile Mozwana u opposite leso yi tsaleriwe hina maphorisa na justice aba busy bibele. Eh vongo ba ba karba ya tikerekeni mara ku ba busy leso nga tsariwa ndeni aba busy so. Why ba fane ba bilela loko munhu a dlayiwa a kumeka ari ku yiveni. Ba ku iteke na u veka mabukweni ya wena. Ba ri yini vanhu lava henga ku dlayeriweni ka vona bisiku nhlekani pundu madamu. Munhu a va breadwinner mi swi twa ku minduku yi fane ambala gaweni a ta kota ku sungula ntirho a dlayiwa ku ya luya va muti hinkwawo u tshembe yena i va vanhu va tsaka va ku hayi i dlayiwile swi right hi ta yimela nawu nawu wu nga tirhi no loko wu tirha na madyambu wa vuya ta jikajika ku mi delela bada a mi ku mi khomise mani a mi byela ku ha mi tlanga ngopfu n'wina mina ni tleli xitokisini ya va n'wi humesini mara nkarhi wun'wani va mi byeka ka hala ku lavisisiwa mbhoni vumbhoni ku ri ku mi kume handed hi mavoko ya n'wina a karhi a endla swilo sweswo mi n'wi vona ku munhu loyi le ku onheni so mina ni twa ni nga swi twisisi kahlekahlekahle lero kahlekahle a ndzi tshama ni dlayeriwa n'wana kumbe xaka ni swi vona mara ni twa ni ri na pain ka vanhu lava dlayeriwaka
2: ya ngopfungopfu kwalaho ka kumbe twa mi ri na pain ka vanhu lava dlayeriwaka
3: ni na pain yin'wana yikulu kumba ngopfu ku ni vona ingaku munhu loyi a nga dlayiwa a va veke ntshembo ka yena ene a ta tisa ku cinca emutini a tisa ku cinca etikweni nkarhi wun'wana le tikerekeni a ta nghenisa xandla a pfuna munhu yaloye se munhu a ya n'wi tekela vutomi simple mara hi nga vuli nchumu hi swona so loko ku ri ku hi vula nchumu hi swona a tekeriwi na yena vutomi hayi navusiku na nhlekani a ta swi twisisa ku ku dlaya munhu is dangerous i ta ha vulavula aphambeni mahlweni ka xikwembu ku hava ni dlele hi ku ni dlele a swi hi pfuni nchumu hi mhaka ku i ta bandi ta wa vuya ene luya wa hina a nga dlayiwa a nga ha vuyi se i mhaka yin'wana yo tika ngopfu me ni nge soli mina vanhu lava tekaka na va veka mavokweni ni hava matimba ya ku va sola hileswo ni pheni ya rifu ni yi vava ngopfu ni ku va rile.

0: kona vanhu valava nga swi koteki swa ku huwa swi karhata ngopfu ku dlayeriwa munhu i pheni yin'wana yi kulumba ngopfu leswo munhu kahlekahle i kahle ku afa hi yexe a nga dlayiwi hi munhu ni munhu a ti nyika nkarhi ku na madlayelo lama mi swi vona ku ko yo va xihoxo xa ku a hi ri movheni yo n'wi hlangana na nghozi hi lova kumbe a lova swa amukeleka sweswo mara leswo ni suka ni teka xidlayi ni ku nola ta n'wi landza mina ni ya n'wi dlaya leswi a swi pfuni nchumu leswiyani a swi lavi na maphorisa loko hi landza ntiyiso a ko fanele ku ngheniwa ntwanano ku twananiwa na maphorisa ku a swi mi lavi loko se a dlele swi ta lava hina
1: ku ri ku bixopo sweswi mi swi vulavulaka mativa se mi tlhontlha. Mhaka leyiwani ya emahlweni hi ndlela yin'wani ya ku yi kota ku twisiseka ka vanhu van'wana. Leyi nga humelela na le ka minenginisi i munhu loyi a hanyaka na swiphiqo swa miehleketo, kambe vaaki van'wana a va tshamela ku mangala na le ka swirho swa ndyangu ku ri a yi khona munhu loyi i na khombo i ta hi vavisa nkarhi wun'wani van'wana a pfa va tumbelela. Ni vulaka ku ka timhaka ta muxaka lowuwani ku va ku kha ku humelela swi koho swi tindhawu leti ku tshamaka vanhu lava nga na swiphiqo swa miehleketo.
0: No man. A ku na ka sweswo a ku na mpfuno.
1: Mm.
0: Na hina kwalomu maxaka.

0: nina vona. Mi kuma ku i dangerous, maswisa leswo swoni ni i nghozi loyi, i nghozi ene mi kuma ku treatment a nga landzeleli, na swi vona. Ene loko n'wina mi ya ringeta ku ya le xibedhlele a va n'wi yisi, a mi nge n'wi yisi phela vona va nga sayinangi vo maphorisa malama. Nawu wu fanele wu sayina hi maphorisa va ku va swi vona ku munhu loyi i nghozi, mara a va nge endli swa swa nga rhangaka tikomba ku i nghozi ku va a dlaye munhu. Hi swona ni nga vuya ni mi byela ku maphorisa va tsakela ngopfu rifu. Loko n'wina mi fika mi n'wi yisa leyi, va ta fika va mbutisa ku i endlisa ku yini, mi va byela ku endlisa leswi na leswi, mara ku va nga n'wi teka va vhe va n'wi yisa ndhawu leyi a nga ta kumeka a hanya kahle a hlayiseka, va nge endli sweswo. A va nge endli, a ni zina ta hemba hambiloko ku ri ku moya ikonomi ya swibedhlele mi ya ka madokodela mi ya ka vo va xiphorisa va nge endli, va yimele i fane a rhanga dlaya hi kona va nga ta n'wi teka. Loko se ku ri na nkosi va swi tiva ku ho i nghozi, mara loko a ha kombisa ku ingaku i lava ku dlaya a va nge n'wi teki. Na ha swi tiva hi na vona lomu makaya, mi vutise munhu wa right kahle loyi a hlanganaku na swo sweswo. Hi na vona la mindyangwini ya hina lava va nga tirhekeki, mi swi vonaku ku munhu loyiwani a roxa hi karhi hi ripota hey mani tshike tiphilisi hey mani yini yini wa hava mpfuno swisweswo na siku na rin'we mi to fuwenela mahala. Mahala ya ku mahala. Mi swi vona ku na malavelo ya kona ma hlupheka, mi fanele mi ya lava nhoveni ku i tsutsumele kwini i ya tumbela ku a mi swi tivi. Ma swi vona tindhawu leti a va nge va ti akile ti va ti akele ku hlayisa vanhu vo tani, a ni pfumeli mina ku ri va akele vanhu vo so. Hi mhaka ku loko xiyimo va karhi va xi vona why va nga pfumeli ku n'wi teka munhu alo va n'wi veka, va karhi va swi vona ku munhu loyiwani i nghozi. Matiko man'wana na man'wana lomu a tiko rin'wana na rona lomu mo nghena mi ta kuma kwala ka n'wimatatani hi nga hlaya 6-7 lava nga nghozi, lava a va fita ku ya ndhawu leyi n'wi vulavulaka hi yona mara a ku a va yi hela. Hayi ku a hi swi lava va hlayisiwa hi ya va pfuxela mara a va yisini. Na a ku nga ali dokodela ngopfu, swi ala hala xiphoriseni ku va sayina. Se swi hlupha ngopfu swi swo fana na sweswo. So munhu wa ku kala miehleketo ne, ku na ku nkarhi wun'wani ma vona va endlani vanhu lavona va ya teka tiphilisi, a nga tekeli ku ndla treatment a tekela ku cukumeta ma ringeta ku hlamuseta ku munhu loyi a nga lowa mara a va nge ti nchumu hi yena. Mo vulavula swi helela mpfhukeni ene va tiva ngopfu vanhu vo ka va nga pfukangi deti ka vadya ene swi fita loko a fika a fanele a fika a tlhaviwa nayiti hi nkani a va tlhavi veri a nga khomeki. Ma swi vona se ma swi vona ku kokwalano hi nge vulavuli hi ku tsandzeka ku lavaya va nga teka nawu va wu veka mavokweni. A va tsandzeki maendlele ma xiphorisa ma na nghozi yin'wana yi kulumba ngopfu hileswaku ma tlhela ma kota ku teka ngopfu va vanhu lava a va fanele va pfuniwa va hoxiwa nghozini hi mhaka ya nawu. Nawu wa swi kota ku u nga mi vangela travel phela. Wona hi woxe lowu n'we mi nga tshemba wona ku hayi hi tata hina hi ta ku e hi ku e a va nga mi hoxa nghozini yin'wana yi kulumba ngopfu mi hlamala mi ku a ku humelele hi se that's why ni ya vulavula swi sweswo a no hlamula ni nga swi tivi ni ve na ku kayakaya minkarhi yo tala na sweswi ni wo kayakaya ku lava mpfuno wa ku munhu loko a karhi andla so a fika laha nga handla ndlelele ku treatment a nga handle ku hindla yini ene mi kuma ku a ku pfunekaku kona. Hayi a ni vulavuli ku hani mina ni hi na vona la mindyangwini a ni vulavuli hi munhu loyi ni ngo vulavula hi nga ri na vona vanhu vo ka va nga pfukangi hi na vona mara hi swi vona ku laha hi fanele hi kuma mpfuno mara mpfuno ku ha na ku ta kunene loko se xiyimo xi cincile va ta mpfuna a swi olovi vo to mi byela ku hayi a mi na van'wani kwala gangeni va nga mpfunaku n'we mi ringeta ku vula ku munhu loyo se i dangerous a nga ha tirheki na mi byela ntiyiso vengeti vengeti hayi na loko a va ri kona vo rijuwele a ni ta va hlamula mina amoyeni hi phikizana ni va byela mina yena munhu yaloye a ndzi tshama ni pfuniwa mina ya a ndzi tshama ni pfuniwa ni mpfuno ni wu lava hi tindlela hinkwato mara ni fanele ni boheka ku humesa mali ya mi exikhwameni ni hakela vanhu lava ni va fanele ku ni pfuna ku khoma munhu yaloye hi ndlela yaleyo se mi ta ku nawu wu mpfuna yini kwala ma swi twisisa loko n'wina mi tshembe ku nawu wu ta mi pfuna i vo n'wina mi kumaka ka mali ya ti-last leyi a yi fanele yi pfuna n'wina mi ya thola vanhu mi tlhela mi thola movha futhi ku u ta kota ku mi pfuna ma twisisa ene vukarhi vanhu valavo hi ndlela yin'wana a va fanele va tlhela va landzelerisiwa lomuya makaya ya vona va ya kambiwa ku ri no ku landziwa va maxaka ya vona ku vutisa ku munhu loyi i njhani xiyimo lexi a nga ka xona mi n'wi vona njhani na i va endhene mi hlamuseta ku hayi a nga ha ri kahle i va va teka nhlamulo va kota ku vona ku vandlisa ku yini se a va yi a va yi mi nge va kumi va vhakacheriwa vanhu valavo va right ku vhakacheriwa hi madokodela ma pfa ma kambela ku te ku kambela na vona va lava nawu mara yi mani ni vulavula ntiyiso a ka sweswo hayi va nge swi koti va nge swi koti hileswaku loko vanhu lava voka va mimoya yo ka yi nga ri kahle atinhlokweni ani swi pfuka hileswo loko swi pfuka a va tirheki and hi nkarhi lowu n'wimi lavaku mpfuno ka vanhu va nawu va nge tshineli mi nge tshineli ni zina ta mihembela mi ta kayakaya ku za ku va leti loko ene vanhu va tiku va njhani va landza n'wina va ka va ku heyi cawuke munhu wa n'wi ta hi dlayela vanhu a va landzile n'wani va karhata n'wina n'wimiya ka lava mi tivaku ku va kota ku pfuna
1: ku ri ku leswi swi nga va swi hi komba dyondzo ya ku loko ku hanyiwa na vanhu va muxaka lowu loko vaaki va akelana vo za va ta na swivilelo swirho swa ndyangu swi fanekele swi tekela mhaka leyi enhlokweni
0: hileswaku kahlekahle hi ntiyiso wa kahle ne swi nga fiki laha n'wina mi kumaku vaaki va za va rilela ka n'wina n'wina mi ri vavinyi va yena mi fanele mi vona ku mi endlisa ku yini ku twela vanhu lava va tiku lavaya se n'wina mi ta ya ka lava va nga kotaku ku pfuna mara a va nge mi pfuni ene munhu luya loko swi ze swi endla sweswo a nge mi rhandzi n'wina vangati ya yena wa swi tiva ku mi ta n'wi yisa laha a pfunekaku kona a nga ha lavi ku khomiwa i ta juma hi vanhu van'wani lava a nga va hleketeleleku hi vo va nga kotaku ku n'wi khoma vanhu ntsena ha va nge n'wi khomi va ta n'wi khoma njhani hi mhaka ku n'wina mingati ya yena i tshama luya a nga mirini wa yena sathani luya a nga n'wi nghenela i endle ku munhu luya a nga rhandzi n'wina hi ku mi tswariwa na yena a nge mi rhandzi hayi na swi tsanana a nge mi rhandzi na swi tsanana loko mi kumi n'wi khomini hi loko mi endle ku ri a kuma vanhu lava a nga va tolovela mara va nga ri va ku va laha ka xivongo xa yena va nga kota nakona hi mara swi lava vukheta loko swi ku ri munhu wo taniyanani loko mi n'wi vona mi nga stada 6 months mi nge se za mi n'wi khoma i nghozi ngopfu phela a ni yena a nga hleketi ku fana na n'wina xin'wana na xin'wana lexi a xi tekaku wo dlaya se n'wina mi tshembe ku mi ta pfuna hi mani hi ndlela yaleyo mhaka ku wele hambiloko mo zama kwihi na le kwihi na le kwihi a ku na ku pfuneka kahlekahle swilo hinkwaswo yimani ni vulavula nawu wa hina ni na kwalomu ya swibedhlele vanhu lava pfunekaku kona va debyise mavoko a va tirhi hi ndlela ya ku seyivha vutomi bya vanhu hayi va tirhi hi ndlela ya mina hambiloko va nga ni vitana ni nga va byela ni ku ni swi vonise leswi na leswi that's why ni fanele ku swi vula ni na ntiyiso wo khomeka mina ni na ntiyiso wa kahle ku ri a va tirhi hi ndlela yona hi mhaka ku xo sungula okay wa teka mara a dyanyana 2 days minduku na mindlwani i hava milandzelerisi i ta landzelerisa hi mani hi mhaka ku n'wina a nga lavi loko mi n'wi vutisa mi ku he ndoda wa dya tiphilisi a mi byela ku a ni lava ku rindzarindziwa mina ene loko a mi byela i mi byela phela a ri serious ku mi nga n'wi vutisi ma swi vona se n'wi mi lava ta ndla yini yena loko mi tlhelela futhi mi yisa leni a faneleke ku pfuneka kona mi ku ha phela munhu loyi a nga pfumeli ku tatiwa maphepha a admitiwa a vuya a antswanyana mindukunyana a tshika mi tlhelela hi swo n'wina mi ta famba ndlela yibedhlele ingaku moya ku maketeni ka ntirho ingaku va tsakela ngopfu vanhu va yibedhlele ingaku va tsakela ngopfu vanhu va va tibasikopo kwe ku tshama va ri ku hala hi ku kun'wana lava fanele va pfuna hi xitshunxo xa ku tindhawu leti a ti tirhela vanhu valavo a ti tirheli vona leswi vulaka ku mhenizani ti vutisa ku kumbe ko va na ku tiza ko karhi ku va mi yisa munhu a ya tshama leyi loko u nga ri na ku diza hi ku a ni ngo vona va swi vona ku xiyimo xa munhu loyiwani a xi kahle ene a nga lawuleki Eh se kuba kona lava va misprisisa ku kuba lauleka. Ni loko mpfuka nampundu munguni ka soda wada. Eba mungubutsa ku diti philisa ku ni jile. Kuna lava va bona ku mungubutisa ela ela va khusa nyipi ka nwana futhi. Eh mungubutisa la yi. Mosprisisa ya loya anga fit ku tshama na vanhu va tiku ku vanhu va tiku va ta hanya njhani va karhi va chava munhu khome mikwani khome mabangi khome swihloka i ha mosprisisa. Loro munhu aloye se hayi ni vulavula ni nga tipfinyingi hi nga vulavula hi ku mara a hi n'wi vona mara va endle yini vona loko hi karhi hi n'wi yisa xibedhlele se hayi ku va va teka nawu va wu veka mavokweni ni swi twisisa ngopfu se ti tele timhaka mihaxi leti ti hi vavisaka leti a ti lava ku va nga hi pfuna va nawu mara swi ta ha swi pfuni nchumu a hi hlayisekangi hayi a hi hlayisekangi hayi ni mi byela tiku na tiku ku ri va kona lava a va fanele va sayineriwe khale va nga ha fiti a va fiti ku tshama na vanhu a va fiti munhu a fitaka ku tshama na vanhu hi loyi a vulavulekaka loyi loko mi n'wi byelaka ku he ndoda teka mati hlambahlamba teka swakudya i dya teka tiphilisi i dya a dya se ku na lowo a tshika hi mavomu mi n'wi vona ku na mihlekete na yona futhi o tshika u for ku khanya ku n'we mi ta hlupheka yena so hayi ni twe topic leyi ni karharisa ku ri munhu i za a ya dlaya munhu hi karhi hi n'wi vona ku ri ku a nga kahle amiehleketeni ene na tindhawu ta vona vanhu lava ti kona swi tsandza ku ri ku n'wi heleketa swi tsandza kwihi ene loko mi wu vutisa kahle kahle mi ta twa vinyi va yena va ku a hi n'wi yisa hi karhi hi vula na vukarhi lebyi a nga na byona a ku helanga ku endliwe nchumu hi sweswo mazivona ene vanhu valavo vo ndzisa sweswo minkarhi wo tala ni ka timbangi na tinyawupe mi nge va susi vanhu vo ka va nga pfukangi mbangi i swakudya ka yena a nga dyangi na nchumu se mi vona nga nhloko yi nyanya ku ndlayeni sweswi musi wa mbangi a ndleka ka munhu wo ka nga pfukangi swi hlupha ngopfu no dyangati se hi yo mhaka hi nga ta vula hi karhi ku hina hi sola lavaya va madokodela hi sola na lava va xiphorisa vanhu lavambirhi va tirhisana loko swi fika lahani ku sayinela munhu ku a kota ku pfuneka lomu a pfunekaka kona se a va fanele va hi byela ku tindhawu leti a vengete va akela vanhu lava to va ta vanhu van'wani va special na vhela a ni fanelangi mina ni ze ni ku hayi a ni lava ku mi n'wi yisa ndhawu yo karhi karhi vona va n'wi vonaka ku i na nghozi va fanele va hi sayinisa hi nkanu va ku n'wina n'winyi wa yena mi ta hamba mi ya n'wi pfuxela kunene minitweli hayi hina hi fostela ku fostela hi mhaka ku vukarhi bya yena byi kulu i va hi sayina hi nkanu ku tiku ri sala ri ri na kurhula swi kahle vana va hanya kahle vanhu va hanya kahle maswitwisi hayi u tshamaka ku n'wana wa ka manimani n'wana wa ka manimani n'wana wa ka manimani loko ri ze ri xa twa ku ndhawini i tirhe ku hi ya luya wo ka nga pfukangi le ku hi hlongoriseni hi ya luya wo ka nga pfukangi u endla yini yini a wu pfuneki a wu endleki nchumu so ni nga vula ni ku mi hlayiseka mi xuma kahle kwala xiticini
1: no inkomu swinene ngopfu bishop wa mina n'wina mi hlayiseka
0: dangi
1: inkomu tsundzuka muyingiseri wa Vision FM leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri. Vision FM a yi na xiave na switsalana ehenhleni ka mavonelo yalawa. Nkarhi swi endla kahle 18 timinete hi kongoma kahle le ka awara liya ya 2 eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Think for yourself i nongonoko ti ehleketeleli eka nhlekani wa siku ra namuntlha kwalowu nga koho wona muyingiseri wa Vision FM. Kambe mhaka leyi nge le ku vulavuleni hi yo muyingiseri i mhaka leyi yi twakalaka i mhaka leyi yi hanyaka timhaka leti ti nga na vutomi i timhaka leti ti khumbaka vutomi bya vanhu vo tala sweswi hi nge le ku vulavuleni wona muyingiseri wa Vision FM. Tiko ra Afrika-Dzonga ku laveka xikhongelo xikulukumba swinene ngopfu xifundankulu xa Limpopo swilo swi le ku tsakiseni muyingiseri wa Vision FM vulavula hi timhaka leti hi vulavulaka hi vutomi bya vanhu lebyi byi nge le ku lahlekeni siku na siku. Sweswi hi vulavulaka muyingiseri ku na vanhu va ku ringana mune lava sweswiwani va nga hundza emisaveni hi tindlela ta ku va van'wani va dlayiwile hi ndlela ya tihanyi kuna ngozi leyi nga humelela letindhawini letiya ta va Western Cape, laha ku nga dlayiwa jaha ra 19 wa malembe leri ri humaka ka dzingidzingi ku nga nhlamulo Sambo. Timhaka ta yena ti le mahungwini swinene. Van'wani va vaaki va hlundzukile hikwalaho ka leswi swi nga humelela, hikuva van'wani va kombe leswaku leswi nga dlayisiwa swiswona swi fambelana swinene ngopfu na timhaka ta huyihuya leyi nga koho ya timhaka ta ti-xenophobia, sweswo ya ku va ka kha ku hlongoliwa vanhu lava pfumalaka maphepha laha tikweni. Hi ku ya hi swiviko swi komba leswaku i va nga dlayiwa hi ndlela yaleyo, kambe va xiphorisa va tindhawu letiya va bakanyele tlhelo leswaku a swi fambelana swona, kambe va ri a ri ya ku yiveni hi ndlela yaleyo. I timhaka leti ti nga le mahungwini sweswi. Kambe le ka xikukwana le ka handlenyana ka doroba ra Giyani, ku na muaki loyi na yena a nga biwa hi xipedi a lova. Wena muyingiseri wa Vision FM, le ka Dumela ka Malamulele ku na muaki loyi a nga fumbuteriwa vaakatiko kontra a hundra emisaveni, loyi a humaka le ka Muswani ka Malamulele, laha swiviko swi kombaka leswaku un'wana loyi a ri ku yiveni etindhawini letiya te le ka Dumela hi ndlela yaleyo. Kasi le ka Minginisi a Block 3 handlenyana ka doroba ra Giyani, ku na manana wa kwalomu ka malembe ya 55 loyi muyingiseri wa Vision FM a nga tlhaveteriwa xikan'we na ku dlayiwa hi ndlela ya tihanyi hi muakelani wa yena kumbe hi makhelwani wa yena, laha swiviko swi kombaka leswaku i makhelwani loyi a hanyaka a ri na swiphiqo swa miehleketo, loyi a nga dlayetela kumbe loyi a nga dlaya manana luya. Kambe leswi swi hetele swi endla leswaku vaaki van'wana va tikuma va kha va hlundzuka va vilerisiwa swinene timhaka ta ku va kha ku dlayiwa vanhu hi ndlela ya tihanyi. Kambe swi vula yini leswi muyingiseri hi ku ya hi wehe, swi vula yini loko vanhu va tikuma loko dyambu rixile vanhu va tekeriwa vutomi bya voho hi ndlela yaleyo? Phela hi vulavula hi vanhu lava va nga na mindyangu, hi vulavula hi vanhu lava va nga na vana, hi vulavula hi vanhu lava va nga na vatukulu. Munhu rixa dyambu a plane swilo swa yena hinkwaswo emahetelelweni a tekeriwa vutomi bya yena hi ti-last minutes. Kambe leswi swi hetelela swi endla leswaku vaaki van'wani va teka nawu va wu veka emavokweni ya voho. Xana wehe muyingiseri ya ngulaka ku yini eka mhaka leyi? U ri yini hikuva vaaki va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona? 0673 7307890 kasi i nga ha tlhela rhumela kahle na voice note ya wena.

0: eka nhlekano wa siku ra namuntlha hi ta hi tlanga two hi ku twa wena leswaku angula
1: marovela funeral na hi ndlela ya xindzhuti plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe wa 14 hi wena loko ri ka plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand Hey, e society yi yinga ku inkaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka plan A hi ku inka 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hiri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku. Hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section. Gonzora R81 na le Scorsese Wholesale enda kama Gezi Hardware na le Karisaba e Kambako Village na le Taxi Rank Street e Mpenama e Kapane e Joni hikumeka Extension 4 e Parliament Street opposite Botley Store kusona Ravi Ridge e Ivor Park hile Extension 3 e Freedom Drive kusona Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusona le Maname Long Primary School tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka e Joni hi vuyisa Limpopo mahala Kasi sena xitendani e garden ya xibedele xa Khensani. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services. I take the chance. Heka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services. Na n'wina mi lavaka ku joyina. Mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani. Na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
2: Mina aro faneriwa hi ku lungisiwa ntsena ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla ezola zola construction and project hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet storage ku ya eka tipipe ta storage ti-septic tank hambi ku ri tigisara hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa Tzaneen Giyani Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi hi appointment ntsena ha fika ezolazola a hi heleli ka plumbing ntsena hambi u lava leswaku hi ku endlela paving ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke hina hi endla swilo swi endleka mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu tanani eka zolazola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla eka zolazola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke lama tshembekeke tokoto naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report a ho gwajula swibokisana ntsena kambe mi nika ku tshutsha ka miehleketo ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468 083-335-0468 Zola Zola General Construction and Projects always there for you
3: Vision FM Shivono Imatimba
4: Vision is power
0: kabula mingiseriwa Vision FM matimba ikha ku vumunhu a byi tlheleli vanhweni namuntlha mingiseri le ku vulavuleni mhaka ya nkoka laha hi vulavula hi mhaka leyi khumbaka vutomi vulavula hi mhaka leyi khumbaka mimoya ya vaaki botala la handlela hi vulavula hi timhaka ta mindyangu leyi yi nga sala na gome hi vulavula hi timhaka ta vaakatiko lava swi swivengele ku tikhomeni ka ka swihlaya va tivutisa ti why ta ku pfumala tinhlamulo ku swi endlise ku yini emasungulweni ya nongonoko hi kote ku va hi burisana kahle na Sergeant Ridgeware Khotso ku nga mbulavulero wa maphorisa ka xifundzantsongo xa Mopani a hi lava ku twisisa kahle ku ri kahle tanihi xiphorisa va tiva yini ka mpfilumpfilu leyi nga le ku endlekeni na ku fika sweswi va le ku endleni ka yini hi ndlela yaleyo kasi ku na timhangu wena mingiseri leti ti nga humelela ka xikokwani ku dlayiwe muakatiko endaka loko ku vena ku hamba na hi ehleketo mo akatiko u dlayiwile hi ndlela ya tihanyi ka vikireri humaka ka roho anga sevekiwa endlwini ya yena ya makumu le a ka dumela ka malamulele kuna muakatiko loyi anga dlayiwa hi vaaki lava a va dile makala va kombisa leswaku i muaki wa le tindhawini ta le ka Mswane ka malamulele laha muaki luya a vuriwaka ku va a ri ku yiveni le tindhawini leti ta le ka Dumela na yena i dlayiwile hi ndlela ya tihanyi un'wana wa muaki i dlayiwile tindhawini ta Western Cape loyi a nga muaki ka Dzingidzingi loyi a nga na 19 wa malembe hi vukhale nhlamulo Sambo timhaka ta yena ti le mahunguli swinene laha tikweni ra Afrika-Dzonga sweswi hi nge le ku vulavuleni le ka minenginisi a block 3 hi nsonto ni madyambu ku dlayiwile manana wa 55 wa malembe ya vukhale hi makhelwani wa yena kumbe muakelwani wa yena loyi tatana luya a nga dlaya manana ku vuriwaka leswaku i na swiphiqo swa miehleketo hi nkarhi lowu a va ri ku ti fambeleni va kha va nghena emutini wa voho kambe va ve va nga tlhaveteriwa ku hlayahlaya swinene ngopfu ku kondza moya swi hambana na nyama ku ri ku swi vula yini tanihi rixaka loko ka ha ri na vanhu lava loko va vona munhu un'wana va vona timhaka ta ku dlaya munhu na ku loko se vaaki va tikuma va kha va hlundzuka se loko swiyimo swi bihe hi muxaka lowu loko ku ri na timhaka ta ku va ku va kha ku dlayeteliwa vaaki vaaki loko se va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona naswo swi vula yini hi ku twisisa ka wa yimingiseri wa Vision FM na ku swi hi dyondzisa yini kumbe ku hi lemukisa yini ku ri loko hi hanya na vanhu lava va nga na swiphiqo swa miehleketo emindyangwini hi kota ku swi tiva loko ku ri ku munhu waloye i kuma tiphilisi hi tiyisisa hina vinyi va yena ku tiyisisa ku i fanekele a kuma tiphilisi loko ku ri ku i tinayiti a kuma tinayiti loko ku ri ku swi fanerile ku a ya tshama ka xibedhlele xa vanhu lava va hanyaka na swiphiqo swa miehleketo a tikuma a ya tshama kwale kambe van'wani va tikuma va karhi va hanya na vona ina swi fanerile hi tshama na vona vanhu va hina kambe swi vula yini loko va hetelela va ri na khombo eka vaakatiko hikuva van'wani va hetelela va pfinyeriwa swihlangi wa swi anakanya va ku n'wana wa 1 year kumbe n'wana wa lembe rin'we i pfinyiwile hi munhu loyi a nga na swiphiqo swa miehleketo kumbexani n'wana wa 1 year i dlayiwile swilo leswi swi va ka swi karhi swi ku ri swi hi byela tanihi vaakatiko siku na siku hikuva vanhu lavaya va na swikoweto va rhanga ku va ku ri na swixungeto miyingiseri wa Vision FM nkarhi wun'wani va swi hlamuserile Radio Rikhotso laya Sergeant Radio Rikhotso va ku nkarhi wun'wani a nga kota ku tikuma a kha a hluvulela nkarhi wun'wani a nga tikuma a karhi a rhuketela a ba nhlamba swi tele leswi swi nga nyikaka swikoweto swa ku munhu loyi nkarhi wun'wani ra masiku loko u kuma munhu a kusuhani a nga tikuma a n'wi ndlensele kumbe ku n'wi dlaya hi ndlela yaleyo se hi swin'wana leswi swi hi nyikaka layiti tanihi rixaka tanihi vaakatiko ku loko ku ri ku hi hanya na vanhu va muxaka lowuwani loko ku ri ku munhu waloye vinyi va hi vele kusuhani a ku ndliwi matshalatshala hinkwawo ku ri a kota ku hlayiseka munhu waloye na loko ku ri ku hi tshama na yena ina va swi hlamuserile Sergeant Rikhotso ku ri a nyikiwe tiphilisi loko ku ri ku i dya tiphilisi loko ku ri ku ku na nayiti leyi a faneleke a tlhaviwa yoho sweswo sweswo ku munhu waloye a nga tikume a ri na khombo eka vaakatiko miyingiseri wa Vision FM hi ku yo fana leyi hi vulavulaka hi yoho ya ka minenginisi van'wani va vaaki a va tshamela ku hi tivisa ka ndyangu ku ri hayi khona munhu loyiwani i na khombo i ta hi ndlansele laha mugangeni hi kombela mi hi tlhogomelela yehe maravinyi va yena hi ku ya hi swiviko va kha va fambela ekule na yoho nkarhi wun'wani loko se va ri ku ti tshameleni kumbe va ri ku endleni ka swin'wana ku ri munhu loyi a ringeta ku va a kha a hlometela se hi swin'wana leswi swi hetelelaka swi siya swivutiso swo tala ngopfu ka vaakatiko kambe ke miyingiseri hi twa hi wehe ka 0683 730 7890 u nga rivali leswaku mavonelo ya miyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM a yi na xiave ni vona riqingho nakambe laha nhlekana ku mamukela
5: ahi minjhani
0: hina hi vatomi ngo kombela ku twa n'wihi
5: hi pfukini hi ngo vona
0: no inkomi swinene ngopfu a khensa
5: va ri n'wana wa wun'we impela loko ku ri na swin'wana swi nga ri kahle hi n'wana wun'wana n'wina mi nga kusuhani hi ku timhaka ti vona hi lava nga kusuhi makombisana na vatswari va yena. Munhu lowa hina se aka ximo lexi anga ka xona wa ku ita hi vangela melandu anga va na ku ihanya hi maphilisi or ku ndleka hini na lava tshamaka na hi va ta hlamusela ku ha i le ka ximo xa so loko mi vona a ri so i va a nga ndlangi so nkarhi wun'wani va ku i va a nga nwangi maphilisi ku no nkanani kumi n'wi nyika maphilisi loko a yisa mahlweni a endla sweswo kha mi kombisana na voho ku phela loko a ri so swa antswa a tekiwa a yisiwa ndhawu leyi a nga ta hlayiseka swi ya ta pfuna hi swi tlha swi pfuna na hina hi ku i ta va a ri kona a ku hanyeni hi ku vhele yi koho ndhawu leyi vhele va tekiwaka va yisiwa koho se loko ku ri ku mina ni ri mutswari ni nga lavi aya le i ta endla swo biha leswi nga ta tlha swi ni khomisa tingana mhaka yikulu i ku hi tirhisana hi ri hinkwerhu hambi ku ri byo

0: tiva ku munhu loyi a tsandzekaku a tsandzekele muti walowo i tsandzekela hina hinkwerhu to buya hina hinkwerhu swi lava ku khomisana loko hi khomisanini hi nge tsandzeki hikuva vundhuna swi ta va byi swi tiva ku laha muti luwa swilo a swi fambi kahle vamakhelwani na swivona se hi vona ku hawa aka xiyimo lexi a nga ka xona a hi tindhawu leti a to hlayisiwa a ya hlayisiwa kona ni nga tshami ngopfu laha hi le moyeni ni nga zaniwa mani hlayisekani kwala ntunkulu
1: no inkomu swinene ngopfu laha ntsungeni laha
0: ahi.
1: Enkomo, nkarhi wa kona mi yingiseri swi endla kahle timinete timbirhi kongoma kahle le ka awara ya mbirhi. Nongonoko, think for yourself. Ti anakanyele mi yingiseri wa Vision FM ti ehleketelele eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi le ku buleni laha hi mhaka ya nkoka mhaka leyi yi akaka yi tlhela yi dyondzisa. Wangula ku yini wena mingiseri loko vaaki va ya emahlweni va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona i mhaka leyi hi vulavulaka hi yo ka nhlekani wa siku ra namuntlha 0683 730 7890 0683 730 7890. Hi bele nqingho mingiseri hi twa hi wena leswaku wena angula i ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha i nga rivali leswaku mavonelo ya miyingiseri i mavonelo ya miyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo ya lawa 0683 730 7890. Tiko ra lova miyingiseri wa Vision FM vaaki a va ha hlayisekanga na swintsongo hi ndlela yaleyo kambe swi tikomba ingaku loko ko ka u nga ngheneleli Yehovha swi tikomba ingaku loko mfumo na wo ka wu nga tikumi wu kha wu tirha hi matimba ku sirhelela vaakatiko ku ta va ku ri na swiphiqo ku ya emahlweni kambe we miyingiseri yangula ku yini eka 0683 730 7890 0683 730 7890. I nga rivali leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM a yi na xiave wangula kwini wena muyingiseri loko vaaki va ya emahlweni va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona swi hi byela yini leswiwani tanihi rixaka swi hi yisa kwini tanihi vaakatiko loko vaaki va tshamela ku va va kha va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona hambileswi van'wana va vulaka leswaku loko va ze va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona va swi twile va volo karhala miyingiseri wa Vision FM kambe angula ku yini ku fika sweswi ni vona miyingiseri laha i nhlekani na ku mamukela nhlekani nhlekani laha ka Jilongo mi pfukile no inkomu swinene ngopfu na ku amukela
2: mhaka yo vava ka vanhu nga ku tindziya vanhu nga ku a ni tiku ni nga ku hlambanyisa ku fana na yini hikuva ni tindziya loko ti dlayiwa mi ya ku swekeni midya vanhu mativa leswin'we va hlayisaka swona ku kwihikwihi mi nga ni byela n'wana ya lowo suka a ku i ya tlakusa tiko ra ka vona mara se a ya vuya teni hi xikosi ma nga vona mhaka yo vava ka hambi ko va mina ni nga kokwani sweswi ni ti navelela ku onge loko xikwembu xi ni teka a xi ni teki hi rifu ra ntumbuluko ni tlele tlele swo dlayiwa bya homu i kha wu bonga a kha a khongela n'wana wa xikwembu ka a va tembisa na ku tembisa ku loko munhu hi tshika mi nga mi endlela xin'wana na xin'wana lexi mi swi lavaka mara munhu a xi vindla a ku ni lava ku yi humesa moya leyi lowu kalaka moya wa xikwembu ka vanhu a vo endla hi vomu va ni thekwe ni nga mi byela mina sweswi loko mi yo kwata mi ta ya mi a swi hleketa ku

minete ku bila wara ya mbirhi eka nhlekani wa siku ra namuntlha eka ku hey think for yourself ti anakanyeli ti ehleketeleli eka nhlekani wa siku ra namuntlha kha hi bula hi timhaka ta nkoka timhaka ta ku va vaaki va ya emahlweni va teka nawu va wu veka emavokweni ya voho kambe van'wani miyingiseri wa Vision FM va ri loko se va ze va hetelela va teka nawu va wu veka emavokweni ya voho va va se va lo karhala hi matikhomelo ya makhamba lawa ya tshamelaka ku tikuma ya kha ya va karhata kambe ku na vaaki lava va hlaseriwaka va nga dyiwanga nchumu va dlayiwa hi tindlela ta tihanyi ni ku byerile leswaku le ka Dumela muaki loyi a nga dlayiwa ka Dumela hi loyi a humaka Mswani hi ku ya hi vaaki va ri a ku ri khamba leri a ri ri ku yiveni hi ndlela le ka dzingidzingi ku na muaki loyi a nga dlayiwa le a Western Cape migingiriko leyi swiviko swi kombaka leswaku timhaka leti fambelanaka na ti-xenophobia kasi le ka xikokwana ku na muaki loyi a nga dlayiwa endzhaku ka loko ku ta va ku ve na ku hambana emiehleketo na muaki kulobye kasi le ka Mlinganisa Block 3 ku na muaki loyi a nga dlayiwa hi makhelwani wa yena loyi swiviko swi kombaka leswaku u na swiphiqo swa miehleketo vanhu lava ni vulavulaka hi voho kumbe vanhu lava ni ku byelaka hi voho a va se za va vekiwa etindlwini ta vona miyingiseri wa Vision FM se hi swin'wana leswi loko i tshame ehansi i swi anakanya i ta swi vona ku kun'wana vumunhu a bya ha ri kona evanhwini munhu a suka kaya ku ya ntirhweni kumbe munhu a suka kaya ku ya exiphazeni kambe loko a ri ku yena kaya kumbe loko a huma kaya ku ya exiphazeni hi ndlela yaleyo vutomi bya yena byi tikuma byi kha byi lahleka swi va swi kha swi vula yini ka rixaka vumunhu byi ye kwini ku ti anakanyela ku ye kwini miyingiseri nkarhi yi nkaye timinete ku bila awara ya mbirhi hi le ka xiphemu xa ku hetelela i awara ya ku hetelela a hi ni mati risimu leri ta kahle na The Late Peter Hlongwane and the Sonos mburi number 11 va ku langa ra bisi risimu ra koho leri ni ku tlangelaka roho va ri i demoni muni na ka swona hi ya emahlweni

0: Shiwono Imatimba.
1: Vision is power.
2: Yeah, Shiwono Imatimba mingi seriwa Vision FM, Vision is power. Eka nhlekano sukura namuhla hiri ku vulavuleni mhaka ya nkoka, mhaka leyi akaka yi tlhela yi dyondzisa. Miyingiseriwa Vision FM swi na nkoka swinene ngopfu ku loko hi karhi hi songasonga mhaka leyi hi langutisa tindlela leti ti nga kotaka ku va ti hi pfuna tanihi rixaka, kambe xikongomelonkulu xa ku va hi bula hi yona mhaka leyiwa tanihi xitichi xa Vision FM i timhaka ta ku va hi vuyisela vumunhu evanhwini, hi kha hi ku vumunhu a byi tlheleli evanhwini. Miyingiseriwa Vision FM swi na nkoka swinene ngopfu ku ri vumunhu byi tlhelela evanhwini. Na ku loko hi ri vanhu lava hi hanyaka miyingiseriwa Vision FM hi fanekele hi tekela enhlokweni leswaku evuton'wini kumbe emisaveni munhu i munhu hi van'wana vanhu. Swi tele swirhalanganyi, swi tele swiphiqo na miyingiseriwa Vision FM, kambe loko swi karhi swi humelela hi ndlela yaleyo loko hi ri vaakatiko a hi tekeleni enhlokweni ku ri loko hi hlangana na swirhalanganyi leswi hi vonaka leswaku swi le ku hi karhateni a hi tirhiseni tindlela leti ti nga kotaka ku va ti hi pfuna kahle. Ka vula ku teka nawu hi ku veka emavokweni kumbe mu veka emavokweni tanihi vaakatiko swi nga va swi ri kahle hi mavonelo kumbe hi matitwelo, kambe nkarhi wun'wani swi va swi ri na switandzhaku swikulukumba miyingiseriwa Vision FM, hikuva eka tindhawu leti ku va ka ku ri na tihoyihoyi kumbe ntoyintoyi kumbe mizavalazo kumbe strike xixiya xa ku swilo swi tshama swi nga tshamisekangi kahle, van'wani va va va suke va siye vana emakaya, van'wani va va va ha ri swikolweni, van'wana va va kha va endla leswi na leswiya. Se loko se ku hetelela ku va ku ri na ku khomakhomiwa ka vanhu kwalaya, i kuma leswaku se va khoma na wena, u kumaka leswaku wa ha ri busy hi swa xikolo, nkarhi wun'wani va khoma na wena loyi kumekaka nkarhi wun'wani se n'wana kumbe vana vatsongo, se swi hetelela swi tlhe swi siya switandzhaku. Kambe vaaki va kha va komba leswaku va va hlundzukile, kambe ku nga va ku ri swoho, kambe a hi tekeleni enhlokweni timhaka ta ku va hi ti anakanyela, hi ti ehleketelela ku na siku rin'wana. Kambe loko swi ta ka timhaka ta vanhu lava hi tshamaka na vo va ri na swiphiqo swa miehleketo, n'wina vandyangu, n'wina maxaka, tekani magoza lama ma nga kotaka ku va mpfuna hi ndlela yaleyo. Kambe ka ni vona riqingho laha, nhlekani. Nhlekani, mfundhisi, na ku xumisa na n'wina. Mpfukile mfundhisi wa mina.
3: Mpfuke swinene, mpfukile.
2: Hayi, vatomi swinene mfundhisi.
3: No panululanyana sweswona a jokweni ra ntirho mara mitomi kha mi vulavula mi kombeta mhaka ya hina vaaki ku ha teka nawu wu veka mavokweni. Xana no cheka i topic ya ku ri swi kahle kumbe a swi kahle
2: na ku langusa timhangu teti ti nga koho mahungwini ta ku dlayiwadlayiwaka vaakatiko laha handle, laha ku vona vaakatiko vo tala lava va nga dlayiteriwa hi mahele ya vhiki.
3: Okay. Ni kombela ku khometa ka leyo teka nawu vanhu va wu veka mavokweni ya wona, ni ta kombeta xa mina xiyimo ka yona. Mhlengwe na vayingiseri lavo rhandzeka aka radio ya xirhandza, vumunhu byi hi le ku dyondzisiweni ku a byi vuya evanhwini. Akatiko leri swilo swi fambaku hi laha swi nga fambela hi kona. Akatiko leri swilo swi fambaku hi laha swi nga fanela hi kona. Vahava xiphiqo lexi namuntlha hi kumeka ku hi ri karhi hi vulavula hi xona, xa ku vaaki va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona. A va na wona ntlhontlho walowo, why? Swi vula ku maphorisa va endla ntirho wa vona swi enetisa vaaki. Mara akatiko ra ku xiphorisa ematshan'wini yo endla ntirho wa ku khoma swigevenga va busy vona na ku tinghenisa ka vugevenga bya ku lava ku ti vuyerisa hi tindlela ta ku hambanahambana, se vaaki ha kumeka hi ri karhi hi hela timbilu hikokwalaho ka ku tikeriwa loku nga kona lomu hi tshamaku kona minkarhi hinkwayo. Loko mo cheka a hi mhaka ya normali ko va vaaki va nga kumeka va ri karhi va dumela munhu va bukutela va n'wi vavisa kun'wana a za a hundza emisaveni, mara i ku susumeteka hiko kwalaho ka ku twa ku vava vanhu va kumeka va karhele mihlengwe la babangu la na vayingiseri ivi va tikuma va endli swilo leswi hi swi tivaku kahle tanihi vaaki ku ri a swi le nawini mara xiphiqo i ku nawu a wu le ku koteni ku hi pfuna aka xiphiqo leswi xi nga a rivaleni xi phikelelaka se vaaki aza hi fika aka xiyimo xa ku kumeka hi ku hi to tilwela hi na vinyi hi ku nawu wa

0: manga ba aki maphorisa. Mara lava kumekaka va hi dyisa mbitsi vusiku na nsikani no tlela hi nga tleli hi kurhula ve ri a va va kumi lava hi kumekaka hi hanya vutomi bya kahle hi hanyisana loko hi tilwela a ri peli hi nga khomiwangi se mi ri yini hi mhaka leyi mihlengwe na vayingiseni ivi na xiphorisa xi ri yini hi mhaka leyi swi swi oloverile ku khoma vaaki swa tika ka xiphorisa ku boxeketa emhakeni ya milandzu ni nga ni ka xikombiso hikwala kaya a ka xitlhelana xikolo xexi ni tirhaka ka xona xa ha ku kumeka va nghena vusikwini va faya va nghena ehofisini va nghena computer lab va kumeka va faya jisefo malama ya makhale ka mfumo wa gazankulu va teka tikhompyuta na swilo swa nkoka leswi vonisaka ku xikolo xi fanele xi kota ku ya kahle mahlweni vana va dyondzisiwa va ta va ta teka titiwu mara va helela siku reriya va nga teka titiwu mi nge voni ku boxeketa a hi kesi yo sungula ku tshoviwa xikolweni hi ri mati matsongo ku na xikolo xa vatsoniwa kwala kusuhani na xexi a swi na masiku ya mune nakona va ngheni hi le henhla ka lwangu va hlwasusa mazinga va ya teka swakudya leswiya swi pfuneta ku vatsoniwa se mihlengwe moni vutisa hi fanele hi endla yini tanihi vaaki hi ku xiphorisa xi le ku kombeteni ku ha tsandzeka kumbe pfuna xana loko ho kota ku va kuma vanhu lava hi fanele hi endla yini tanihi vaaki ve ri fonelani maphorisa loko mi nga se za mi swi experience mi twa wonge va le ku nikeni ka advice yo khomeka tanihi xiphorisa vanani ka xiyimo mi fona mi twa tinhlamulo kusuka kwele ti-charge office ku ri mi ta hlamuriwa yini loko mi kumeka mi ri kulaveni ka maphorisa ma ri kulavekeni hi na probleme mihlengwe aka tiko ra hina ra South Africa loko swi ta emhakeni ya xiphorisa hi na probleme va tsandzeka ku adiresa vugevenga lebyi nga kona aka tiko ra hina ni ngo tsandzeka hi ku ri no mi kuma xihehla a ni ta sungula ni gugula ni mi kumela tinambara ku ri aka minete yin'wani na yin'wani aka tiko ra South Africa ku dlayiwa vanhu vangani minete yin'wani na yin'wani a swi endleki ku nga ri na munhu a kumeka ku a dlayiwile a ni ta mi nyika na tinambara ta ku ri hi siku rin'wani na rin'wani ku pfinyiwa vaxisati vangani aka tiko ra hina vugevenga byebyo maphorisa ya le ku tsandzekeni xivutiso hi fane hi endla yini tanihi vaaki loko na wa tiko wu tsandzeka ku hi sirhelela na ku hi lwela aka vanhu vatsongo lava kumekaka va ri ku hi xaniseni tanihi vaaki mina 100% ni kha ni tiva ku swi na switandzhaku swa ku va ta hi khoma hi ku hi vaaki a hi swigevenga mara ni yima naswona 100% loko ku ri ku a hohleketelela i khomiwile ku na vumbhoni byo tiya aka vugevenga lebyi nga ku hi hlupheni vusiku na nhlikani ni yima naswona kutanihi vaaki a hi kumekeni hi ri karhi hi donora munhu yaloye loko a tsandzeka ku chupuka a ku sali miri wu ri hansi ivi hi ku minus 1 aka problem leyi hi dyisaku mbitsi vusiku na nhlikani ku vulavula tlhabyani i murhangeri evukhongerini bya xikreste lebyi dyondzisaku rirhandzu mara a byi tumbeti ku lava alaka ku pfumela va hanya vutomi bya rirhandzu loko va ala va tirhiseriwa nawu wa ku loko u khomiwa aka vugevenga byo karhi, vaakatiko va ta tirhisa matimba va vonisisa ku u dyondza dyondzo loko ku ri ku va ta ku siya wa ha hanya. A va swi tivi makhamba na vapfinyi. U pfinya mukhegulu wa 70 years. Mi lava hi n'wi khoma hi fonela maphorisa ya tlhe ya ngati. Mara loko ma n'wi khomakhoma va ta mi khoma n'wina mi ya pfaleriwa. Mara va le ku tsandzekeni ku khoma swigeveke. Hi na problem and ya lava ko va yi adresiwa ivi vaendli va vubihi va kota ku va na nchavo aka mapfalo ya vona ku loko ni endla swo karhi loko vo ni khoma vaakatiko swi nga endleka ni lahlekeriwa hi vutomi. I ririmi ri ri roxe va kota ku ku ritwa vaonhi lava. Leswin'wana leswi swo tivulavulela a va ritwi ririmi rero. Va kota ku tiva ririmi ra ku khomakhomiwa loko va kumekile kwalano mi ta twa tiko ri titimela nkarhi wo karhi hi ku i language yi ri yoxe va yi twaka va yi twisisa ivi va tlhelela ndzhaku. Ni nga nyika xikombiso hi le Venda. A va hayi va tlangela Venda ni. Loko vo ku khoma Venda khesa swikwembu swa ka n'wina ku nga ri xa le matilweni hi ku ha xona. Loko wo chupuka amavokweni ya vona va nyiki meseji wa ku hi karhele ende makhamba ya swi twisisile ivi va tsutsuma va vuya Giyani aka Malamulele na tindhawu te tin'wanyana a va ha tlangeli Avhenda. A hi nyikeni dyondzo Giyani na le ka Malamulele ivi ku fana na le Venda va swi twisisa ku ri na le Giyani na le ka Malamulele loko vo ku khoma swa fana na le Venda mi ta va vona. Tinambara ta vona ti ya hansi hikuva se va chava. Ni khesile Mhlengwe i mavonelo ya mina a ni zi ni kumeka ni ma susumetela Mhlengwe kumbe xitichi kumbe vufambisi bya xitichi i mavonelo ya mina loko munhu a lava ku ma sola a ma kongomisi ka mina mara hi leswi mina ni nga yima ka swona ni hava na tingana kumbe ku swi nyuma na ku swi chava ku swi kombeta amoyeni.
1: Mi kombise mhaka yin'wana ya nkoka mfundhisi ku hambiloko ku ri ku vaaki va va va kha va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona kavula va va kha va swi tiva ku va ta khomiwa mara loko se hi langutisile a swi fiki swi onhela van'wani mfundhisi mi kuma ku van'wani se va khomiwile va helele hi mintirho van'wani se va ha ri swikolweni hi ndlela yaleyo.
0: Mhlengwe
1: mfundhisi wa mina
0: ni vutisile ka xivutiso xa nkoka swinene. Izi a vulavula marito man'wani Martin Luther i ri a man who cannot die for something is not fit to live. Loko ku ri ku a hi tiyimiselanga ku twa ku vava ku nga va hi ku khomiwa kumbe ku onhekeriwa mara hi ri ku sirheleleni ka vasati va hina na vana na tinhondzu loko ku ri ku tanihi vavanuna a hi tiyimiselanga hinkwerhu a hi feni ivi vavasati na vana va sala rivaleni va hlukumeziwa ku ri hava vo va yimelela. Swa antswa ni khomiwa kumbe ni onhekeriwa mara ni ri ku lweleni ku nsati wa mina na vana na nhundzu ya mina a swi hlayiseki. Why hi hanya hi xanisiwa hi vanhu hi ku ri hi ta chava ku khomiwa. Veri a va kumi vumbhoni loko ku ri swigevenga va hi khoma njhani na tanihi vaaki. Ku ri ku veri vumbhoni a va byi kuma a hi va nyiki byona ho nyika vumbhoni ntsena loko ku ri hina hi nga endla mhaka yo karhi ku ri ku lwela vuhlayiseki atikweni ku kombeta ku swi hava ntiyiso vo ka va nga lavi ku endla ntirho wa vona hi laha a va fanele va wu endla hi kona. Mina ni tiyimiserile ni vula ntiyiso loko ka tlhelo leri ni tshamaku ka rona ho kota ku kumeka hi n'wi khoma ni mi ta swi twa ku ni xiphemu xa lava nga khomiwa va nga jele.
1: Va ku mfundhisi va khomiwini
0: ku va ni nga kumeka ka xiyimo xexo.
1: Va ku mfundhisi va khomiwini va ri va ri halaya kombisiwa ku vilela koho.
0: Va khomiwile na vaakatiko hikuva a ngo va mfundhisi ntsena i muakatiko a nge se za a va mfundhisi. ni tswari utani hi mo akatiko ni nge seza ni va mfundisi so uta leswi andhaku mara ni rhangi ni va mo akatsi a swi ni cicanga ku ri ni le hansi ka vukosi bya ka manganyi a hansi ka vurhangeri bya Ndhave Zita Rexon Masenjani Manganyi loko ri ku vufundhisi bya mina byi ni tekela matimba ya ku sirhelela vasati va hina na vana na tinhundzu ta hina swi ri byi useless vufundhisi bya bya swipfuni nchumu ni kombeta le handle ko tilumaluma a ni tipfinyingi na mahlo mhakeni yaleyo 100% ni yima naswona loko nawu wu tsandzeka ku hi lwela a hi tirhiseni tindlela hinkwato ko tisirhelela hi tilwela ivi hi kota ku hlayiseka hi tlela vurhongo byi tshama hi kelukelu hi mhaka ya vanhu vatsongo lava va kumekaku va ri ku tivekeni va hi onhela etikweni
1: no khese swinene mfundhisi wa mina
0: ku khesa mina swinene
1: inkomu i mfundhisi Tlhabyane kusuka laya ka xitlhelani ka Malamulele va veka mavonelo ya vona eka nhlekani wa siku ra namuntlha ka mhaka ya nkoka leyi mi yingiseriwa Vision FM a hi ri ku vulavuleni hi yoho ya timhaka leti ti khumbaka vaaki lava va tikombaka va kha va ya emahlweni va teka nawu va wu veka emavokweni ya voho kambe eka vhiki leri humaka rona ku ve na timhaka ta ku va vaaki va tikuma va karhi va hlamarile swinene ngopfu endzhaku ka timhangu ta ku dlayiwa ka vaaki mi yingiseriwa Vision FM ku na muaki loyi a nga dlayiwa le atindhawini ta le Western Cape loyi a nga muaki kusuka le a tikweni leriya ra ka dzingedzinge handlana ka doroba ra Giyani ku na muaki loyi a nga dlayiwa ka Dumela loyi a huma le kumbe loyi a suka le ka Mswane ka Malamulele a nghena ka Dumela laha vaaki va tindhawu letiya va nga kombisa leswaku a ta ku yiveni kumbe a ri ku yiveni kasi ku na muaki loyi a nga dlayiwa ka xikokwana handlana ka doroba ra Giyani kuna muaki loyi a nga dlayiwa ka Miningenes a block 3 handlana ka doroba ra Giyani vanhu valava hinkwavo ka voho chopa the MC a va seza va vekiwa tindlwini ta voho ta makumu leswi vulaka ku mahele ya vhiki lawa ya ku ka woho kumbe mahele ya vhiki lawa hi nga langutana woho ku ta va ku ri mahele ya vhiki ya ku vekiwa ka vaaki lava va ngo lo dlayiwa se swi hi komba kahle ku tiko ra hina se ri fikinetiwe hi papa rin'wana ra ntima swi lava xikhongelo na ku va vumunhu byi va byi ri kona evanhwini hi minkarhi hinkwayo
2: i xiyimo xin'wana xa ku xa tika swinene ngopfu xa tika swinene ngopfu kambe ke eka mindyangu hinkwayo leyi nga vaviseka hi rila na vona
1: ngopfungopfu kwalano ku xikwembu a xi va tiyisi xi va nyika matimba na ku hina vaaki chopa the MC mi ta tsundzuka ku ri Vision FM hi ri vumunhu a byi tlheleli evanhwini vumunhu a byi vuyi evanhwini munhu a ba hi ripfalo munhu a nga dlayiwi chopa the MC munhu a hi a nga fani na huku mani a nga fani na huku na vatwa vaaki lava va kombaka hi timhaka ta ku teka nawu va wu veka emavokweni ya voho kambe laha ka ku munhu a dlayiwa ku fana na manani lava va ka Miningenisi phela laha ku va nga na timhaka ta ku swi te yini swi ku yini vo lo fika va athakiwa hi makhelwani wa voho loyi a nga na swiphiqo swa miehleketo se hi swin'wana leswi chopa the MC swi hetelaka swi siya vaakatiko va ri na ntshikelelo wa miehleketo hambi swi ri ta chopa the MC ntshemba na pfumela ku ma hlayisekile
2: tiyise swinene ngopfu mhlengwe hi hlayisekile swinene n'wina minjhani ku pfuka mara mpela
1: ha hlayisekile khohlokhohlo hi famba na yona
2: hayi mativa na hina ku tshemba na ku pfumela ka hi hosi ya kha ya swi vona yi ta swi lunghisa
1: ha hosi ya kha ya swi vona yi ta swi lunghisa xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona na ku timhaka ta swa mukhohlwani hi le ka nguva ya koho
2: ya
1: se loko vanhu va ri na mukhohlwani a va tekeli nhlokweni ku kuma swilo swa ku kufumela na sweswiya swa ku endla ku mukhuhlwani
2: ku
1: va kha wu baleka
2: mara ka swona hinkwaswo mi titwa njhani
1: hayi no okay sa hosi chopa the MC
2: ka
1: swilo hinkwaswo loko dyambu rixile ho fanekele hi khensa hosi ku va mina na n'wina chopa the MC hi hlanganini namuntlha ni ko va tintswalo ta xikwembu a hi mhaka ya ku chopa the MC i na weti ku fika kwini kumbe tlharhi ye ku fika kwini ko va tintswalo ta xikwembu swilo leswi hi faneleke hi xi khensa masiku ni minkarhi a hi khenseni tintswalo leti xikwembu xi hi kombaka toho hi nga va hi pfumala leswi na leswiya mara loko tintswalo ta ha ri koho ka hina vanhu ne I can say leswin'wana swi ta tandzhaku
2: ntiyiso mpela
1: kambe nongonoko u tshamise ku yini laha ka awara nharhu ku ya fika ka awara ntsevu
2: ntiyiso mpela wana mingiseri wa Vision FM nga hundziwi nongonoko Know Your Purpose laha ka awara leswi sungula hi ta va ka amukela vanyiseri hi twa swa ku mi hi kuma kahle mirikwini na le ka nhlekana swa ku ri namuntlha kambe kele ka 20 timinetes ku ri awara leyi ya mune va ya karhi yi ba hi ta va ya karhi langutene kahle na hungu leri baku bembele eka siku ra namuntlha le ka awara leyi ya vumbirhi awara leyi ya mune hi kona se hi tisa ku hlokomhaka eka vayingiseri kutani se hi twa ku vayingiseri va angula va ku yini kasi ke le mahetelelo leyi ka nongonoko eka awara yi hetelela hi khome xikhongelo xa matimba swinene ngopfu le ka 15 timinetes awara leyi ya ntsevu yi nga seba kambe ke xi kona xivuriso na le ka awara leyi ya mahetelelo
1: hi sweswo muyingiseri wa Vision FM wa landzela Chopa the MC Chopa Mhlongo kusuka laha ka awara nharhu kondza ku ya ba awara liya ya ntsevu ka madyambu ya siku ra namuntlha ni karhi ni khensa ka n'wina mi nga hoxa xandla eka timhaka hinkwato leti a hi bula hi toka nhlekani wa siku ra namuntlha kambe xikongomelonkulu xa nhlokomhaka leyi a hi vulavula hi yona i timhaka ta ku kondletela vumunhu ku ri vumunhu a byi tlheleli evanhwini loko hi ri vanhu lava hi hanyaka a hi ti anakanyeleni a hi ti ehleketeleleni hi masiku ni minkarhi ni misiya kahle na xikhongelo hi nomo wa mfundhisi Makhurupeci lava va nga ta hi gimetela kahle le ka awara liya ya nharhu eka ndzhenga wa siku ra namuntlha mina na n'wina a hi hlangane nakambe eka siku ra mindruku kusuka laha ka awara ya 12 ku kondza ku ya ba awara ya nharhu emagondzweni a hi chayeli vukheta lebyi kulukumba hi landzela swikoweto hinkwaswo leswi nga kona emagondzweni mfundhisi Makhurupeci nkarhi wa n'wina na vayingiseri hlekani mfundhisi
3: laka lina la marina Jesu Kriste Moruti Makhurupeci wa udumedisa lineng la Jesu ke rata go leboga bo Pastor Malesa, bo Pastor Tiniko, Baloi, bo Pastor Pete Nkona, ke lebo age, ele bona di-adminite, ba re dumelelang, o re tle moyeng, re tlo kgona go gaša lentšu la Modimo go lena batheletši ba Vision FM. Ke rata go dumedisa le go tlhompha bona, Vision Bearer ya Vision FM, bona bo Archbishop M.E. Malongane, ke dumedise ke be ke lebo le wena, mogaši ya tlhomphego moaši wa Vision FM. Ke rata gore nakong ya swale ke o bala lentšu la Modimo e be le gore re o rapela lona re le hwetša mo pukung ya Luka chapter 16 verse number 25 lona le bala ka tsela ye Abrahama a fetola a re ngwanaka gopola tše botse tše o di tšere go bophelong ba gago mola Lazaro a le go tše mpe yena bjale o a gomotšwa Alefa me wena o kwa botlhoko a re rapele Modimo tate le neng la Jesu Kriste palo ya lentšu la o ke re a ile bo a re o fa tlhompho yotlhe le leta go lotlhe le neng la marina Jesu Kriste amen motheletsi wa Vision FM ke rata go boledišana le wena ka mofase ya tlhogotaba e bolela mantswa gore think for yourself ikopolele Think for yourself. More body langona. Rebadila itabache wakana. Hekidila. Tenelelo. Tenele chingya tabaiki badile. Kaba tabai dile chikare the 11th hour. The 11th hour. Kena koya oribi changore. Kena koya orenghari kwa maguyona. Harifika kwa uyela. Yabu shogare. Iba 0 hour. 11th hour. Ke awaraya mafelelo. Come on, tswa mong ka morao wa hore 11th hour e fele nako e felile ka baka la hore monna yo o be a sana nako yeo a ka tlhola a sa lokiša ditaba tša gae ke kwiša gore ke taba yeo le tlwaetšheng a golo ya monna wa mokhumi le Lazaro empa ntumelela ke sa ya go bolela le wena motheletsi wa Vision FM ka fase ya tlhogo taba e bolela mantswana a gore think for yourself monna yena wa mokhumi o botswa ke Abrahama a setse a siletse ka mošola wa lebitla gore a ke a gopole na go botlhoko bjang motheletsi wa Vision FM ge o ya o botswa gore o gopole dilo tša bo o tshwantse ore o gopotše o sa le mo nameng jwale ke re mo go wena motheletsi wa Vision FM ge o sa na le nako ya gore o twa lentšu la Modimo o tšea kgetho Oba yona kato ya urutia bophelo ba hao oba femore na Jesu Kriste o ska wa phela ga o kusha batho bang ba hloko o ska wa phela ga oba tlhoba botlho ba boroko bathong o seke wa phela bophelo bja bobe o phela bophelo ba o ka bona o tla reng go o ya o tlo kgopola o ba o ketaboge o ba ore yes ke a leboga ka kile ka tšea kgato ya o amoela morena jesu kreste ke se le mo nameng o ba o thabela taba ye o ile wa e dira empa mo re balang gona monna wa mokhumi ga ka a thaba ge a botswa ke aborahama or a ke a gopole ja botse tša ketšeatše o tswana bophelong mola a sala lefaseng a ntse a phela le lazaro a sa bone botlhokwa ba gore ge a eja a mongwathele gobane modimo o rata ge ba tlhoki re ba kgathalela bao ba tlhokang re ba bona re ba tlhomogela pelo re ba fe jale monna o wa mohumi o ile a fiwa chance ke modimo ya gore a phele kgausi kgausi le lazaro a eja makhura le a ema nobonobong empa wa ena le lazaro wa aba a ena le dibabo mmele wa ge kao fela a ntse a laswa ke dimpša yena mothona wa mokhumi a ena le provision yao e ba e ka thuša ore lazaro bakeng sa gore a latswa ke dimpša a khumana thušo ya tša maphelo ye e swanetše ya maleba ka gore o ba khumile a ka nana ka selo a no molesa a latswa ke dimpša ge o e tla tabeng ya dijo o ba sa mongwathele le leratha la borotha o ba re aretse marathana a ka welang fashe lazaro o ka khura ka wona a sa tsebe gore o ba a sa ikgopolele this man was not thinking for himself as he was depraying depriving o ba o denya yena lazaro thušo e a ba ka ikhumana ge o sa phela ka ra lefase lebalela o phela ka ra batho bao ba nyakago thušo ya gago o ba tshiriša mahlho o kare a o ba bone e re ko botse le

0: u tshame na mutsundzuxi lonene u pfumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La ilekayo
1: sesike wena mengiser wa Vision FM eka hlekana skona na bon tlampela 10 minutes hour le 1 ya naru say bile mpela na mengiser wa Vision FM ne ka hlekana skona na mudla na mengiser na amkela kahle kahle kana ngona kwa matemba. Know your purpose timonkok wa xikongomelo xa wena na mengiser wa Vision FM kambe ke tsona na mudla na mengiser 83 ta ngwetle 1 ya June ngweti ya khotamshika lembe ra 2026 wena mengiser wa Vision FM sitani wena mengiser wa Vision lele ka sekona na mudla eka hlekana na sekona na mudla hi vula tano na mengiser ka icon ba mandla no vuyelela hi kokwalaho ka vuyingiseri bya nwe na hi nkokwa ku la mina kuma kahle miri kona le ka 88.5 90.0 92.8 ku ya fika le eka 101.7 na ngona ku mengiser in Know Your Purpose mina njara ka mhlongo choba the MC eka radio ya wena xirhandzwa mengiser wa Vision FM kambe ke eka swona hinkwaswo na mengiser wa Vision FM eka nhlekana sikona na mutlha 11 wa timinetes awara leyi 1 ya nharhu say bile tiphina swin'we mina na n'wina xikarhi ka awara leyi ya nharhu ka fika le ka awara leyi ya ntsevu Monday to Friday xikarhi ka vhiki musumbulo fika kahle ravuntlhanu na mengiser wa Vision FM 362 eka radio ya wena xirhandzwa Vision FM xivono i matimba mpela wena mengiser wa Vision FM khese ngopfu vahaxi hinkwavo kumbexana vatirhi kuloni kusukela kahle le mixweni le eka nongonoko matimba vurongo a byi akeli a mi ri na mani loyi nga ri yena magolidi hi ndlela leyi wena mengiser wa Vision FM kambe ke laha xikarhi ka awara liya ya nkaye na awara liya ya 12 u vile kona n'wa hulela eka nongonoko hlula ku tikeriwa wena mengiser wa Vision FM kambe ke laha ka awara liya ya 12 u fika kahle la ka awara leyi 1 ya nharhu u vile kona mhlengwe ebabangu eka nongonoko think for yourself ti hleketelela mi ka mikhumbakhumbu wa kahle eka timhaka endleka kahle emugangeni hi ndlela leyi wena mengiser wa Vision FM kambe ke eka nkarhi wa sweswiwana na mengiser hi wona nkarhi luwa wena wa xirhambya kumbexana nongonoko luwa wa wena wa xirhambya nongonoko wa matimba exikarhi ka vhiki musumbulo ku fika kahle ra vuntlhanu nongonoko lowu thyiwa kahle ku know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena na mengiser mina ni chopo ka mhlongo eka radio ya wena ya xirhambya hi hlanganaka eka Vision FM siku na siku musumbulo fika kahle ra vuntlhanu kambe ke wena mengiser wa Vision FM u nga vontiwa kahle u ri magondzweni ni le ka siku ra namuntlha ni vula tano na mengiser ni le magondzweni hlayisekani mi fika lomu mi yaka kona mi hlayisekini ma nga ri vali kahle ku bona bandi ra vuhlayiseki kona mengiser wa Vision FM ka mlanguta kahle na swikoweto hinkwaswo swa le ndleleni hi ndlela leyi wana mengiser ta fika lomu mi yaka kona mi hlayisekile hi ndlela leyi kambe ke wana mengiser u nga va u ni twa kahle u lo xuxa eka n'wina u lo tshama lomu mzuta zam ni ba mandla ni vuyelela mengiser wa Vision FM na n'wina hikokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina kambe ke mengiser un'wana na un'wana lomu u ni twa kahle u ri kona na mengiser ntsena u pfulele yona Vision FM icon u vula tano ka icon u be kona na mengiser a wu hupangi u be kona eka Vision FM kambe ke u ni kuma kahle u ri kwini eka nhlekano wa siku ra namuntlha na mengiser wa Vision FM mi nga ni bela riqingho la ka 063 730 7890 kumbexana 063 132 0818 ni twa kusuka ka na mengiser wa Vision FM swaku andre nga lowuwani wa siku ra namuntlha eka nhlekano lowuwani wena u yingisele xiyani moya u ri kwihi tiko ra kona na mengiser swihondro i mune 88.5 90.0 92.8 ku ya fika le eka 101.7 swi ka mengiser u nga ha tlhela u yi kuma kahle le ka www.visionfm.co.za u va karhi u twa swaku emoyeni eka nhlekano siku ra namuntlha ku endla ka yini kambe ke wena mengiser eka nhlekano siku ra namuntlha loko hi langutini leswi nga ta ka swipfumelela kahle ka nongonoko sweswiwana na mengiser hi teka mavonelo ya n'wini leswaku n'wina mi hi kuma kahle mirikweni eka nhlekano wa siku ra namuntlha kambe ke laha ka 12 wa timinetse ku ri awari liya ya mune yi ta va ya karhi yi hi ba hi ku tisela mahungu lama baku bembele eka nhlekano wa siku ra namuntlha kambe ke le ka awara liya ya mune yi kona nhlokomhaka leyi burisanaka hi yona ku kondza hi ya le ka awara liya yo hetelela ya nongonoko kambe ke le ka awara liya ya ntlhanu swi kona xivurisi kumbexana xivulavulelo lexi burisanaka hi xona kutani ke hi gimeta nongonoko hi nchumayelo na Pastor Novela eka vhiki leri 1 hi twa swaku okay Bishop Novela va hi khomele yini eka madyambu ya siku ra namuntlha le ka Know Your Purpose hi twa hosi Yesu u ri yini na vutomi bya hina eka madyambu ya siku ra namuntlha kambe ke wena mingiseri wa Vision FM eka swona hinkwaswo ni beleni riqingho la ka 063 730 7890 hi twa kusuka eka n'wina mingisera yin FM mi yingisele xiyanimoya eka nhlekano wa siku ra namuntlha mi ri kwihi tiko ra kona
2: hi beleni riqingho hi nomulo eka 063 730 7890 kumbe 063 132 0818
1: hambi swi ri tano na mingiseri wa Vision FM xipani lexiya xa Bafana Bafana xi fikile le tikweni lera ra Mexico ku tikuma karhi xi ya tlanga kahle ntlangu wa bolo wa milenge eka xi representa kahle tiko ra Afrika-Dzonga kumbexana 60 million ya vanhu xi yile ku ya yimela hina kusuka le etikweni ra Amerika ku ya tlanga bolo ntlangu luwa wa FIFA World Cup 2026 hi endlela leyi wena mingiseri wa Vision FM sweswo ke wena mingiseri kambe ke ntlangu wo sungula wu ta va wu ri kona la ka ti 11 ta n'hweti leyiwani ya 2026 laha xipano xa South Africa xi nga ta ka xi tlanga kahle na Morocco hi ndlela leyi wena mingiseri wa Vision FM hi ti 11 kusuka le eMexico hi ndlela leyi wena mingiseri wa Vision FM ku ta ka yisoka ntlangu wa bolo kusuka le etikweni ra United States of America hi ndlela leyi a hi twanani mingiseri la moyeni la swa ku vona va ri hlangana siku ra namuntlha va hi kuma kahle va ri kwini eka nongonoko wa matimba know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena mi le moyeni mingiseri
3: minjhani bramina minjhani bramina hayi na wena kwala pavementini kwala ma tshama hi nkarhi i brazil la ka mandlakazi
1: brazil la ka mandlakazi
3: wena siku ra kahle bramina
1: na n'wina vana na siku ra kahle la pavementini eka mandlakazi brazil va ku hayi kona brachop ni kona la pavementini mingiseri mi le moyeni inhlekani
4: ahe mi haxiwa hi no bonchopa mihlongo
1: hi mina mpela
4: hi miyingisela hi ri kwala ka gawula kwala kha yi dzumba yo dzumba ndzenga wa lowu inkomu mi haxiwa hi no bochopachopa i mani mahumani kwala ka gawula inkomu
1: khese ngopfu mani mahumani kusuka le ka gawula va ka yi kona brachop na na yi kona la ka gawula hi ndlela leyo na mingiseri wa Vision FM n'wina mi yi kuma kahle mi ri kwini mingiseri wa Vision FM mi veleni qingo la ka 0637307890 kumbexana 0631320818 lava ku twa kusuka ka n'wina mingiseri wa Vision FM leswaku n'wina mi yi kuma kahle mi ri kwini eka nhlekani wa siku ra namuntlha na mingiseri makumembirhi wa timinetes awara leyiwani ya nharhu se bill kambe ke eka swona hinkwaswo mingiseri line 1 line 2 line 3 ya se ni tipfurile ku pimela ku mingiseri wa Vision FM mi nga ni rhumela riqingho ra n'wina kutani ke mina ni ta mi teka ni mi yisa emoyeni ni burisana na n'wina ni twa ku n'wina mi ri hlangana siku ra namuntlha mi hi kuma kahle mi ri kwini kambe ke wena mingiseri tsundzuka le ka awari leyi ya mune loko hi ku tisela nhlokomhaka emoyeni hi lava ku twa mavonelo ya n'wina leswaku n'wina mi angula mi ku yini naswona vonelo ra mingiseri a ri soriwi vonelo ra mingiseri i vonelo ra mingiseri ku nga ri ra xitichi kumbexana muhaxi wa nongonoko hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa Vision FM 3262 eka redio ya n'wina ya xirhandzwa Vision FM hlangana kahle na chopa mhlongo Monday to Friday kambe ke hi ndlela leyi wena mingiseri se a yi susa ke a yi susa mingiseri wa Vision FM ku kondza ka ba awara leyi ya ntsevu hi karhi tiphina swin'wana na n'wina tiawara letiwani tinharhu a hi tiphineni eka nongonoko wa matimba know your purpose hi ndlela leyi wena mingiseri ni mi amukela kahle risimu laha risimu ra matimba ku nga va ku ri mani handleni ka DJ Mfundisi tirhisana kahle na maponyani eka risimu leri wena mingiseri wa Vision FM ri thyiwe kahle ku a yi khona ni ta dlaya a hi tiphineni kahle risimu na mingiseri wa Vision FM ni le ka nhlekani wa siku ra namuntlha no mi amukele ka nongonoko eka siku ra namuntlha mpela na mingiseri ri xile ra vunharhu ra kahle mpela.

0: yi tsemile vuyelo bya State of the Nation address ni makungu ya ku tumbulu 30 tivisa masiku ya timfanelo laha namuntlha ku nga hakeriwa ku yisa emahlweni ka mahungu na mingiseri wa Vision FM. Xipano xa ririmi ra xitiriko ra bolo rifixi fikile eMexico ka mkulu ku endla malunghana ni ku tipfuxela eka ntlangu wa World Cup wa lembe ra 2026 wana mingiseri wa Vision FM. Kambe ke loko hi languta laha exifundreni xa Limpopo eka siku ra namuntlha leswaku va ka ku endleka yini wana mingiseri wa Vision FM hileswaku rihungu leri rhangeke emahlweni eLimpopo hi ti 3 ta Khotavuxika lembe ra 2026 eku khomiwa ka vafana vambirhi va le Mozambique lava a va tsumbula hi vugevenga bya ku dlayiwa ka vateki va swifaniso Ernest and Dina Marias eKruger National Park. Timhaka leti rhangeke emahlweni namuntlha ku khomiwa ka vasolwa va le Kruger National Park. Maphorisa ya Limpopo ya tiyisise ku khomiwa ka vavanuna vambirhi va malembe ya 32 na 33 le Mozambique. Vasolwa va dlaye vateki va swifaniso va pfuka hi ku tihlanganisa na ku yiva movha wa vona wa Ford Ranger lowu na wona wu nga kumiwa lexokwe. Ndzavisiso wu endliwile hi ku tirhisana exikarhi ka SAPS, vafambisi va le Mozambique, SANIC, na Ranger Service ya Kruger National Park. Rifu ra nhlamulo sambo na makhombo ya le Giyani, ndyangu wa nhlamulo sambo, 19 years old boy, u ya emahlweni na ku lava vululami malandzelelana na ku dlawa kakwe loko a tshembiwa hi xihoho tanihi muvhaleleri wa matiko mambe loyi a nga riki na maphepha. Nhlangano wa EFF Limpopo wu endzele ndyangu lowu le Giyani namuntlha hi ti 3 ta June xikongomelo ku va nyika nseketelo. Mintirho ya mfumo ni mihlangano ya mitlangu, mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo wu lulamisile ku pfula nongonoko wa Youth Man's Program lembe ra 2026. Ntlawa wa Mpheni Defenders wu langutene na ntlawa wa Mkhabathi FC eka mitlangu ya ABC Motsipe League playoff leyi ngheneleleke namuntlha. Hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM yan'wana ya mahungu lama ya vaka ya rhange emahlweni eka siku ra namuntlha kumbexana lava ya vaka ya ka babembele loko hi langute kahle etikweni ra Afrika-Dzonga tlhelo na le xifundzheni xa Limpopo hi ndlela leyo wana mingiseri wa Vision FM. Swin'wana leswi a hi langutana na swona ku tikumeka ku tisela swona emoyeni eka siku ra namuntlha, kambe ke nkarhi wana mingiseri wa Vision FM wu kombisa kahle leswaku a yi khona hi 15 timinetse ku ri awara liya ya mune yi ta va yi karhi yi ba eka nhlekani wa siku ra namuntlha na mingiseri wa Vision FM. Kambe ke eka swona hinkwaswo na mingiseri hi vula tani ku hi le ka nongonoko eka Know Your Purpose hi hambanile ka awara leyi ya ntirho vumpela na mingiseri mi nga ha ya mahlweni mi ka mi hi rhumela kahle marungula ya n'wina leswaku a yi khona n'wina eka nhlekana siku ra namuntlha mi yingisele nongonoko mi ri kwihi tiko ra kona hikuva loko ya kahle ka awara leyi ya vumbirhi awara leyi ya mune na mingiseri ta va yi langutane kahle na nhlokomhaka laya nga ta ku tisela kahle hungu kumbexana nhlokomhaka emoyeni kutani ke n'wina mi ta va mi ka mi hi foyinela mi hi hlamusela leswaku ri n'wina mi angula mi ku yini na le ka nhlekani wa siku ra namuntlha mingiseri tsundzuka vonelo ra mingiseri evonelo ra mingiseri ku nga ri ra xitici kumbexana muhaxi wa nongonoko hi ndlela yaleyo wana mingiseri wa Vision FM. Kokwalaho hi teka mavonelo hinkwawo hi twa suka ka n'wina kumbe hi kuma kahle mirikwini mi le moyeni mingiseri wa Vision FM inhlekani.
1: Ahee, Choba DMC.
0: Ahee, papa mina.
1: Lava xomi mpfukile.
0: Hi hlayisekile swinene n'wina mpfukile.
1: Hi hlayiseke swinene.
0: Ina ka.
1: Ay, mina mi yingisela ni le ndleleni ya ku ya aka ngove a kerekeni. Senta famba ka ni mi yingisela ni tiphina hi vuhaxi bya xiyimo xa le henhla swinene.
0: Tiyiso mpela matimu mpfuni vuhlabyana.
1: Ay,
0: va mandla ni vuyelela hikokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina hlayisekani matimba vana siku lerinene ku yisa emahlweni saseka na swa n'wina mpela papa mi vana siku lerinene danke mingisera Vision FM 063-730-7890 kumbexana 063-132-0818 hi burisana kona kwalano na mingiseri mi hi hlamusa swaku n'wina eka nhlangano siku ra namuntlha mi hi kuma kahle mirikwini na le ka siku ra namuntlha wena mingiseri wa Vision FM mina no tshama no tigedla laha mbekwana wa Mandlakazi laha Adonai Street etindlwini ta vuhaxi ta Vision FM kona kwala ka Don't Blame God International Ministry ku tsuka mingisera Vision FM 13 ta June ta ku ni mugqivela wena mingiseri ku rhambiwa vantshwa hinkwavo kusuka le eka makhuva eka Don't Blame God International Ministries ku va hi tikuma ka ri ya tiphina kahle le hi ya tlangela siku ra vantshwa le ka makhuva le nkarhi wo sungula va kombisa kahle ku ri 9:30 ni mixo wena mingiseri wa Vision FM a hi hlanganeni kona. le ka makhuba wena mingisele loko ri muntshwa loyi a tshwaku unga kayeli naswona unga tikumi nkarhi u sele a hi fambeni hi ya tiphina xikan'we na van'wani vantshwa kulona na mingisele wa Vision FM laha ka lowu wa ntirho na mingisele wa Vision FM va vula tani ku ri be the answer in your generation va na nhlamulo eka vumundzuku bya wena hi ndlela leyi wa na mingisele hikokwalaho vantshwa hinkwenu a hi yene ni ya hlangana kona le ka makhuva le hi ya twa leswaku hi swi kotisa ku yini ku va munhu u ta va u va nhlamulo eka vumundzuku bya wena kumbexana eka masiku lama ha taka hi nga va tikuma hi va tinhlamulo njhani be the answer of your generation hi ndlela leyi wa na mingisele wa Vision FM i theme ya kona le ka makhuva hi ndlela leyi wa na mingisele ku tiyisisa leswaku mpelampela eka makhuva kuba hi lomu hi yaka kona mpela wena mingiseri ta va hi ri kona mpela tanihi vuhaxi va Vision FM tona la mingiseri wa Vision FM
2: vantshwa va DBG don't blame God international ministries milungeki

0: ya eka makhuva mpela mengiseriwa Vision FM hita hlangana kona hita 13 ta June kona le ka makhuva le wena mengiseriwa Vision FM if ku sala hayi kona loko kuri wa sala na mengiseri swa feila sweswo na mengiseriwa Vision FM loko ri muntshwa mpela a hi hlanganeni kona le ka makhuva le hita 13 ta June yona n'hweti leyiwani ya tlangela n'hweti ya vantshwa xikan'we na siku ra vantshwa hi ndlela leyi wana mengiseri kambe ke ha teka mavonelo na mengiseri swa ku n'wina mi hikuma kahle mirikwini eka nhlekano wa siku ra namuntlha ku na mengiseri a va ri ku hi tsahiteleni lavo no tlhela va baleka hi ndlela yaleyo wana mengiseri na FM kambe ke hi na ku tshemba na ku pfumela va nga ha tlhela va vuya nakambe hina hi ta va teka hi va yisa kahle emoyeni hi twa kusuka ka vona swa ka hi khona eka nhlekano siku ra namuntlha hi na vayengiseri kusuka kwihi kwihi hi ndlela leyo wena mengiseri wa Vision FM ku sala ntsena nkaye wa timinetse awara liya ya mune yi ta va yi karhi yiba kambe ke wena mengiseri yi kona nhlokomhaka ya matimba nhlokomhaka leyi nandzikaka nhlokomhaka leyi lavaka mihleketo nhlokomhaka leyi lavaka ku tlhela hi twa kusuka eka n'wina vayingiseri va xiyanimoya leswaku n'wina angulameko yini eka yona a hi tekeni mengiseri mi lemo yini mengiseri wa Vision FM i nhlekano ahee mi pfukile hi hlayisekile swinene matimba mi hi kuma kahle mi ri kwini hlangana siku ra namuntlha naswona hi bula na mani laka thomo block 7 hi tiviseni matimba hi bula na mani laka thomo mpela khezi swinene tatana balo hi hlayisekani mbana siku lerinene inkomo swinene laka thomo block 7 va vula tani tatana balo yi vaka hi kona brachop hi kona na hina laka thomo lava hi kuma laka 101.7 megahertz kambe ka yivana mingiseri swi kona na xihondro 88.5 92.0 92.8 ku ya fika kona kwale ka 101.7 megahertz mi nga ha tlhela mi hi kuma kahle le ka www.visionfm.co.za mi le moyeni mingiseri wa Vision FM nhlekani
1: ahe
0: hi pfukile minjhani n'wina minjhani papa
1: ifukile
0: ina ka mi kuma kahle mi ri kwini naswona hi bule na mani nhlekana siku ra namuntlha la linyenye la khezi swinene ngopfu mativa hlayisekani la linyenye mbona siku ra kahle ku yisa emahlweni danke la linyenye mpela mingiseri wa Vision FM loko i ri nyenye ku na wa ridra la kuna vazangoma hi kuna le rulani mengiseri hi karhi hi vuya hi nghena va le phebani hi vuya hi le phujwani mengiseri Dan Lusak a hi mi see na n'wina hi mi rhandza u nga pimi la nkowankowa la mpela litsitela mingiseri wa Vision FM mi hi kuma kahle na n'wina la ka 88.5 megahertz hi ndlela leyi wana mingiseri nongonoko i know your purpose teka mingiseri mi le moyeni mingiseri wa Vision FM i nhlekani ahee mi pfukile hlayisekile swinene mativa hi bula na mani naswona mi hi kuma kahle mi ri kwini laka xitlhelani laha hi bula na mani papa mina khezi swinene ngopfu buti mixaka hlayisekani vana siku lerinene danke hi swona mpela laka xitlhelani mpela na mingiseri wa Vision FM swi ti komba kahle ku siku ra namuntlha hi kona na foyineriwe kahle hi loto geva bhoniriwe kahle hi vatatana kumbexana siku ra namuntlha na mingiseri a hi na vona vamanana ka xiyanimoya kambe ke vatatana n'wina mi nga tikumaka mintintin hayi kona ni ba mandla ni vuyelela kokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina eka nongonoko wa matimba no your purpose eka Vision FM hi ndlela leyi wena mingiseri a fambeni kahle risimu suka le ka brayo masekela va ku don't lose it baby hi ndlela leyi wena mingiseri wa Vision FM endzhaka risimu ya kuma kahle nhlokomhaka leyi burisana kahle yona ni twa suka ka n'wina mingiseri leswaku n'wina mi angulameko yini eka nhlekano wa siku ra namuntlha ndzumba ya Afrika kampela na mixer.

0: Alliance in Motion Global, kgwebo ya go rekisa ditsweletswa. Re rekisa ditsweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setsweletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Ditsweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na ditlamorago tša matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go thoma kgwebo or go ba le mešongwana wa ka thoko go tlaleletša mogolo wa gago, kgwebo ke ye. Leano la go bapatša le lekotswe ebile le tlhatsetswe. Ba go ba le kgatlhego etane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione. Matšatši a o swara di-presentation ke labone le lengwe le lengwe kwa Morutse Emmanuel Assembly Church ga Morutse Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama. Go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675-1298 le WhatsApp e gona goba Pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242. Company ya rena e bitswa Phela o Phediše e le go tlase ga ya WHM ya Mrs. Manganyi.
1: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka, mi nga tali mi vilela. Hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mi khomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga yi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka A number 4 Malcolm Avenue, Southdale, na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage, na le Giyani hi kumeka eximati garage, hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612. Ni yiseni kaya funeral services. Let's take you home with dignity. Kaya ra n'wina a ri faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena, ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla. EZolaZola Construction and Project hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto. Hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet, storage ku ya eka tipayipi ta storage, ti-septic tank hambi ku ri tigisara. Hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla, hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa, Tzaneen, Giyani, Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona. Swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi, hi appointment ntsena ha fika. EZolaZola a hi heleli ka plumbing ntsena, hambi u lava leswaku hi ku endlela paving, ku vekela ti-tile kumbe ku ku akela khumbi leri tiyeke, hina hi endla swilo swi endleka. Mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu. Tanani eka ZolaZola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla. Eka ZolaZola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke, lama tshembekeke, tokoto naswona hi employee kumbe insurance damage report a ho gwadula swibokisana ntsena, kambe hi mi nyika ku phyuphya ka miehleketo. Ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468. ZolaZola General Construction and Projects, always there for you.
2: Sweswike wena mingiseri wa Vision FM 10 wa timinetse awara le 1 ya mune se yi bile ni le ka nhlekani wa siku ra namuntlha, awara ya vumbirhi ya nongonoko mpela na mingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa Vision FM. Kambe ke eka awara leyi nga le ka yona, awara liya ya ku hi burisana kahle hi nhlokomhaka hi ndlela yaleyo wena mingiseri, hi twa kusuka eka n'wina leswaku ri n'wina mi angula mi ku yini ni le ka nhlekani wa siku ra namuntlha. Mingiseri wa Vision FM hi langutane kahle na nhlokomhaka loko ni mpelampela n'wina ma ku pfulela ka xeri moya xa n'wina eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Mingiseri wa Vision FM mi amukerile mpela eka nokonoko Know Your Purpose. Se hi fike kahle ka xiyenge lexa ku miyingiseri ya FM hi ku nyika nhlokomhaka, kutani ke wena mingiseri loko me foinela bone ra mengiseri ari sori we na swona bone ra mengiseri e bone ra mengiseri ku nga ri na xiteji kumbe xani muhashi wa nongonoko hi ndlela yaleyo na mengiseri wa Vision 5 kokwalawo hi langutele kahle ku tshama ka ri hetwa mavonelo hinkwawo kusuka eka n'wina vayingiseri va Vision FM hi twa ku n'wina angulamoko yini na le ka nhlekani wa sikari namuntlha na mengiseri wa Vision FM yi kona nhlokomhaka naswona hi yime ku lunga mengiseri wa Vision FM a hi tekeni endzhaka leswi.
3: Buco's biggest Orange Square sale is coming soon, starting on the 1st of June 2026. Get ready for massive savings, limited time deals, and unbeatable value on over 1,000 markdown products. Now's the time to shop big at Buco. Begin with Buco.
4: Buco.
2: Mengiseri wa Vision FM eka nhlekana sikona namuntlha a hi burisaneni kahle mina na n'wina mengiseri ni lava ku twa swa ku n'wina angulamoko yini eka nhlokomhaka hi ndlela leyi wana mengiseri wa Vision FM nhlokomhaka eka mahlekani wa sikona namuntlha leyi hi nga langutana na yona na mengiseri wa Vision FM a hi languteni kahle laha tanihileswi hi nga eka n'hweti ya vantshwa wena mengiseri hi le ka n'hweti ya vantshwa leyiwani hi yona youth month n'hweti leyiwani ya June na mengiseri xana vantshwa lava nga kona masiku lawa loko mi langutile mi vona onge va nga swi kota ku rhangela tiko ka mundzuku ke xikombiso ni mengisera UNFM van'wana va nwa mabyala na ku teka byidziharisi va ha ri vatsongo loko van'wani va tinghenisa eka vugevenga hi ndlela leyi wena mengiseri wa Vision FM van'wanyana eka nkarhi wasiwani va tshika na xikolo kumbexana va nga za va heta na xikolo na mengiseri munhu a decide ku va a dukunula exikolweni na mengiseri kambe ke ti-leadara ta mundzuku kumbexana vafambisi va tiko va mundruku hi langutele eka vona lava ha tsanani lava ha tsakamaka na mengiseri ku ri eka nkarhi lowu ha taka hi vona va fanele va ta va vafambisi va tiko hi vona va fanele va ta va ti-leadara ta tiko na mengiseri kambe ke eka nkarhi wasiwani loko hi va hi langutele na mengiseri ya UNFM majority ya vantshwa va ku tala lava nga kona lomu migangagangeni na mengiseri hi nga ha no vula hi ku 70% kumbexana 80% i ya vanhu lava kumbexana hi nga vulaka swaku va teka swihogo i vanhu lava kumbexana van'wani va vona va ya tindhawini ta ku nwela byala na malembe ma nga se fikelela ku ri munhu loyiwana na mengiseri i na mpfumelelo wa ku ri se a nga tikuma karhi a nghena tindhawini ti ku xavisiwaka byala mi kuma swa ku ri mara ka nkarhi wasiwani munhu waloye i tikuma a va a ri kona le a ha ri ka malembe le matsanana mi kuma swaku nkarhi kwalano na mengiseri lava nga va kulukumba va na vona va ri kona kwale ku hungasiwaka va vona nga ri kumbexana a swi na nandzu na mengiseri ende a va ze va vule nchumu hi swona swa n'wina tanihi vatswari na mengiseri wa Vision FM a hi burisaneni eriqinghweni la ka 063-730-7890 leswaku ri xana vantshwa lava nga kona masiku lawa loko mi langutile mi vona onge va nga swi kota ku rhwala tiko leriwani kumbexana va nga swi kota ku rhangela tiko eka nkarhi lowu taka ke kumbexana eka mundzuku ke a hi buleni mengiseri la ka 063-730-7890 kumbexana 063-132-0818 wena mengiseri wa Vision FM loko hi langutile na mengiseri wa UNFM na nhlonipho eka vantshwa sweswiwani nhlonipho ka ha ri hava van'wanyana no rhumiwa minkarhi wun'wana na mengiseri wa vhiki u va i n'wi rhuma swi lava kumbexana i va i tirhisena mali i n'wi kombisa ku ri icon ni yeleni le ka malamulele le hi leyini wa na 100 rand ya wena ku ta xava malekere loko mo vula njhenjhe tanihi mengiseri mi byela n'wana mo ka icon a ni lava eniyela laha ka malamulelo kumbexana a ni lava eniyela giyani kumbe laha dzanini loko ku nga ri na malinyana ku ri yena i ta fika ti xavela yena pizza hala mahlweni i ta ala a nga yi mengiseri kambe ke a hi buleni ka ha ri n'hweti ya vantshwa leyi wana mengiseri wa Vision FM xana vantshwa lava nga kona masiku lawa loko mi langutile mi vona onge va nga swi kota ku rhangela tiko eka mundzuku ke hi teka vonelo ro sungula mi le moyeni mengiseri wa Vision FM enhlekani
5: no ya twala leya vantshwa
2: ina
5: a ka ha ri na vantshwa i vantshwa va khalabya tiko ri lava vanhu lava nga kahle va nga hola emiehleketweni lava nga tinyiketangiki ta swibyanabyanani leswi nga kona masiku lama leswo titivaka miehleketo
2: ya
5: hi ku loko mi va langutile vantshwa lava nga kona sweswi a va na mhaka na dyondzo a va na mhaka na ku munhu i nkulukumba kumbe munhu wa xiximiwa hileswaku vona lexi loko va lexi va nga langusa xona hi ku loko va vona munhu va vone nyama va vone ku dyela
2: ya
5: a va lavi ku va ku va tsundzuxiwa kumbe ku rhangeriwa hi van'wana va lava vona hi voxe va titendlela leswi va lavaka swona swo hambana na nawu ya tiko kumbe nawu lowu xikwembu xi nga huveka
2: ya
5: vumunhu eka vona a dya ha ri kona a va nge swi koti ku rhangela tiko haya ka na munhu ana ha voni muntshwa loyi a nga a hi nga ta ku vantshwa ku vantshwa lava va nga kona sweswiwani va na mhaka na ku hleketelela van'wana kumbe ku rhangela van'wana va va fambise gondzweni lerinene
2: xa
5: vona hi ku tinyiketa ku dya swidzidziharisi leswi dyiwaka.
2: Se loko xiyimo xi ri so tatana wa mina hi nga xi antswisa njhani mpela?
5: Hey, ku antswisa ka swona hi ku se swi nghenile swi nghenile ma vona xi loko za u xi sungula ku xi fika swi teka nkarhi. Hambi wo dyondzisa ku nghena vafundhisi tibixopo ti-archbixopo hi ku hambana ka tona loko mo langutisa va tala kwalomu ku kumiwaka kona loko tikereke ta ku talani ko tala vavasati. So a ni voni swi ta olova ku fika kwalano mara a ni ta ku mfumo a wu ringeti hi tindlela hinkwato wu karhi wu nghenelela ku dyondzisa vantshwa lava na vona vafundhisi va nga lolowi ntirho wa vona va karhi va dyondzisa vantshwa lava lowu wa nkateko a nga ta humelela u ta humelela
2: i ntiyiso
5: a ya koka wa vumbirhi a koka wa vunharhu kumbe swi nga fikelela laha xiyimo xi tikombaka ku va ku vunyingi se bya cinca ku nga va ku yo sala tiwo hi marito man'wana tidyondzo a ti dyondzisiwe ku nga ri na ku hela mbilu mara vambirhi vanharhu va lava nga ta va karhi va swi twa mindzoku va ta ha koka van'wana
2: i ntiyiso khezi swinene ngopfu mativa hlayisekana na n'wina mbana siku lerinene ku yisa emahlweni lomi ni twa kahle mi ri kona inkomo swinene ngopfu miyingiseri wa Vision FM khese ngopfu mavonelo lama 18 minutes awara leyi ya mune se yi bina na miyingiseri i ntiyiso mpela na miyingiseri i n'hweti ya vantshwa leyiwani xana mi vona wu nge ri vantshwa lava nga kona masiku lawa va nga ha swi kota ku rhangela tiko va ri yisa emahlweni eka siku ra mundzuku kumbexana eka nkarhi lowu hataka ke milemo yeni miyingiseri wa Vision FM i nhlekani
6: ankhesa ku amukeri wa moyeni
2: entiso mpela milo swi ai khona ni
6: mo jiki jiki nke ku yigi
2: iya le nhloko maka matimu
6: ai twa boti chopi
2: ina ka
6: na ka sheka voka nga tivi ku va kona ti gram for mini va tsinana
2: ai tsembeni ku vole ku hitweni
6: a va tsama tsama gram for mini Hello khobe kana xikalu kwa laha ka Grandfather.
2: Yeah.
6: Ah hi ta vaku.
2: A hi twende usuka ka nwana mativa hi leyi one mhaka loko mina ngutini vantswa lava nga kona ka karhi swiwani. Va nga halunga ku ri ka nkarhi lowu taka ku va tikuma karhi va va varhangeri va tiko kumbexana ku fambisa tiko ri ya emahlweni hi ku loko hi langutini vantshwa vo tala ka nkarhi swi va tinghenisa ka vidzidziharisi mabyala va ha ri va tsanani van'wani va tinghenisa eka vugevenga.
6: Ah mina ni ra hala. Do tshela ri tlangile.
2: Ya.
6: A ko va na nchumu.
2: E-e.
6: Hayi khona, a ni tivi ka matiko man'wana lomu ni nga ku tiviki.
2: Mara leri ra ka n'wina ri mi hanyaka ka rona mi ri hayi khona swa tsandza.
6: Leri ni hanyaka ka rona na matiko ma akelani na lomu ni fambafambaka kona. A ni swa swi fana. A swa fana bava, swa fana.
2: Se hi nga
6: antswisa. Mativa a va naveli leswinene.
2: E-e.
6: Hayi loko va navela leswinene a va nga ta kopela leswo biha ntsena
2: hayi khona ni
6: a va ta kopela na leswinene swa evo u to va kuma leku
2: ya
6: leku switarata hina hi ku ma xitimela a xa ha fambi malahla hi ku xi fambi gezi i to vona tuvi hi lomusi ana loko a khohlola nga ha yingiseli
2: hayi khona
6: ana xifuva xi borile ivi swi ya kuma na va mabyala lama lava nga na mavito lama
2: ya
6: ivi va hina hi kule hi kha hi tivaku ku mabyala bya mikomboti a va hanwi
2: hayi khona ni
6: va lava swipana gariki swi va pana
2: swipana gariki
6: swi tiva ku ri va vulavula leri vo ka va nga ri twisisi va pani wini himpela
2: ya
6: va pani wini gariki ha golonyi
2: hi yona mpela
6: a va swi tivi ku ri vula yini vito le vo tinga ku ri sasike ngopfu loko va ku xi pana gariki
2: ya
6: hambi le byin'wana veri ve hi xikwembu ni teki
2: mahlayini mavito lama
6: xi ta va teka xi ya va veka kwihi ku xi hava ndhawu ya vona
2: ya
6: ane chikwembu chitsakisa uri furalo anda kusona
2: intiso mphele
6: nera chipana gareke chikwembu china rona
2: eish
6: asina rona
2: mm
6: avari ingiseli ku rivula vulavula vitiliriwa
2: intiso
6: ku va languta leva ya ku kona ntsena
2: mm
6: loko va pfa va languta matlhelo matra a va ta pfa va dedeleka va n'wi vona petiro loko a byela hosi yesu ku i lava ku ya laa nga kona
2: ya
6: ivi hosi yi kutana
2: mm
6: loko a ya mara leswi va nga hunduluka languta matlhelo a nga phewaphewanga laha ku nwela
2: mm
6: na vona valaha loko a ku ri ku va languta matlhelo man'wana a va ta swi vona ku hayi hali paniwa ku hi ya kona a hi kona
2: mara loko mi langutini mpela hi nga antswisisa ku yini xiyimo lexiwani
6: swi lava xikwembu
2: mm
6: hi yima hi milenge hi khidzama swi nyawula hi huwelela hi rila
2: mm
6: hi handula swa mbalu ku nga timbilu ta hina
2: ya
6: hi rinela xikwembu nkarhi wun'wana xikwembu xi nga hi twela vusiwana handzi ka xikwembu hi nge vatsavuli vana lava mara loko u byela xona hi ku xikwembu a hi ri na vana i hi nikile leswi i nga hi nyika vana lavawani hi kombela wena hi kombeli vona ndlela u nga humesa lomu bodlomela kona va bodlomerile vana va hina va bodlomele ridakeni vo yo a swi ta va swi koti no ninginika hayi khona a hi xihuweleleni
2: ya
6: hi khidzama hi matsolo hi dzima goma hasi hi xirilela loko hi kha hi rila xikwembu xi ta tlhaveka
2: i ntiyiso mpela
6: i mavonelo ya kokwana
2: kokwani kwamikwami hi khensa ngopfu ku ta mavonelo ya n'wina matimba va na siku lerinene ku yisa emahlweni
6: danko
2: a hi ndzweni muyingiseri hi ta wela laha hi ku taniwani mi le moyeni muyingiseri wa Vision FM enhlekani
7: a xitichini makani ma hlayiseka
2: hlayisekile swinene bishop n'wina mi ri njhani ku pfuka
7: hi hlayiseke u tlula ndzi ri ku hlayiseka mpela
2: hi ya leyi mhaka mpela yi lava ku ta lunghisiwa mpela hi vafundhisi
7: hayi leyiwani a hi mhaka yo tika i ku lexi ni nga vuya ni xi langutisa ku hava loyi a nga ta kota ku rhangela vanhu van'wana ku ri ku yena i tsandzekile ku rhangela muti wa yena
2: ya
7: vanhu lavawani a va na swihlangi ene se already va khalabyile va vavisekile leswaku va fike loko va fika misaveni va wela ngopfu hi nhloko a byaleni a va vange na ku langutisa switandzhaku swa byala
2: hayi khona ni
7: va langutise ku ri no swa dakwa va va vhe va nghena ndle ka swona se a ve nge lungi
2: hayi khona ni
7: ve nge lungi na timing a va na timing
2: ku ri ku mara ndlela leyinene ka bishop ya ku va hi antswisa leswaku hi ta va na varhangeri lavanene eka nkarhi lowu taka hi nga endlisa ku yini ku ri mhaka phela yi lava ku lunghisiwa ya ha ri na mahika
7: hayi kahlekahle leswiwani ni la ta mi byela ni hetisisa hi xikhongelo mi nge swi koti xikhongelo xi lava n'wi hi n'winyi a tiyela kerekeni hayi mi nge n'wi khongerisi mi n'wi kota munhu a karhi a dakwa masiku hinkwawo
2: ya
7: hayi leswiyani hi nga khongela endla hinkwaswo a hi toloveteni vana va hina va ha ri va tsanana ku famba na vo tikerekeni swa ndleka mi kuma nkarhi wun'wani va vuya va tolovela kereke va hanya hi yona
2: ya
7: hi swo leswi ni nga swi vonaka ku hi ta va khongerisa hayi
2: ku hava xikhongelo
7: xi nge tirhi xikhongelo ka leswi va nga ka swona vana lava xi nge tirhi na ala mina a hi va fambeni na vona xi ta tirha loko hi va komba nyangwa hayi ku hi ku ha va tshika hi ta khongela va ri ka swilo leswiya hayi a ka ha na munhu wa kota ku rhangela hi ku ri xo sungula phela loko i fanele ku rhangela u fanele i rhangela na wena hi wexe i ri na muti lowu i wu rhangelaka
2: ya
7: se va rhangela mani ku ri ku na muti va hava
2: i hava na muti mpela
7: na ku pampasi mali munhu a nga swi tivi mara se hlakarile lero wa tikomba ku loyi hambi mi n'wi tshinetela n'wansati mi ku hi loyi n'wansati mahala a nge tshami na n'wansati tikomba kahle ngopfu na hi n'winyi ku ri ha leswi swa mina swa vava phela hayi ku a va ti voni swi vonini vanhu lava
2: hayi kona ni
7: wa ti vona ku hayi nhwenyani va ka mani a nga ha ta tekiwa hi mina ni swo va onheke badi leswaku va fike va wela mbangi henhla va wela fole henhla va wela byala henhla ku tlhela ku fika ku lunga tigigi leti nga kona swi ntlambantlambani sweswi swi nga ku chayeni swi nyanya ku va bayizisa ku laha hi le ka xigangu xa mina hambi no tlela gedeni bave va nyanya ku vavisekela makumu. Bolo va nyanya lero na maphepha ma ku tshama exikolweni ni voni ku wa mativa mina.
2: Ai, mativa Bishop.
7: Hi leswaku ku hambanisa ka kona. Mativa loko mi vona ku ta mi nge koti ku hambanisa munhu a nga tshika ka A na loyi a nga na matric sweswi. Va fana.
2: Ya.
7: Va fana byala lebyi va vandlelaka byona a ni twisisi va byi kandzela yini ma.
2: Eyi mativa na.
7: Va fana va ka n'wamitwa va fana va ka n'wamatatana mi nga zami ku koha mahahlwa. Va hlakale ku fana. Mi swi vona kahle ku xilo lexi nge ngheni parlamente xi vulavula milandzu lexiwani. Kahle ka mivhengi swi vona to husuka.
2: Ai,
7: hambi khorweni na loko xiyima khorweni xi ku xiyimisa voko ma swi vona ku xilo lexiwani xi nga vulavuli nchumu lexi.
2: Ina.
7: Ka ha ri hava mfana sweswiwani. Va fana ku ve hina hina hi nga tiphina hi laha misaveni.
2: Ya.
7: Bona vo hindza hi kona va ku ka misaveni ka tsakisa va hindza. A ka ha na nchumu ka ha na nchumu xeme.
2: Ai, ni vitwini Bishop ya mina.
7: Ka ha ri hava ni ndzi na ta mhembela. Hambi mo ya ka Malamulele mi fika mi ku a va hlengeleta ni ground fana mi ta kuma ku swi khala byani ntsena.
2: Ina.
7: Va fana leswiwani ku ha nchumu bye bye hlayisekani ku ha mirhangeri.
2: Hlayisekani. Ai, mi yingiseri tanihileswi nga n'hweti ya vantshwa. Xana vantshwa lava nga kona masiku lawa. Loko mi langutile mi vona onge va nga swi kota ku rhangela tiko eka nkarhi lowu taka kumbexana eka masiku ya mundzuku ke va yingiseri hinkwenu mi nga le ku rhumeleni kahle ka mikandziyiso le ka WhatsApp hi le ku swi voneni kambe ke ni ta va karhi ni tsapela eka yona eka ri mi teka hi un'we ha un'we hi twa swa ku n'wina miangula muku yini kambe ke a hi tsapeleni laha milemo yeni mi yingiseri wa Vision FM inhlekani
8: ahe chopa the man
2: mpfundhisi wa mina
8: na vaxomi ma hlayisekile.
2: Ya hlayisekile swinene mfundhisi. Wolava ku twa eka mhaka leyi nga le ku buleni hi yona. Swa ku xintshunxo hi xihi loko swi ri ta.
8: Ai, na khensa swinene chopa the MC.
2: Ina mfundhisi.
8: Mo ni kombeta ni vulavula ni nga ha ri muntshwa hi ndlela yaleyo. Swi ri ni vi muntshwa sweswi va ni le ka xivi xo ka na ha ri lontshwa. Se ni la ku vulavula ni kha ni hleketa ndhaku ivi na kwala se ni nga kona
2: ya
8: se ni la ku kombeta ku ri a hi nge pfuki a ka nkarhi wa ku va kona emisaveni hi pfumali varhangeri kusuka aka vanhu va nkarhi walowo leswi nga ku endlekeni swi nga endli hi twa wonge ka ha ri hava lava nga ta rhangela tiko sorry hi ta tshama hi ri na vona loko mo cheka sweswi hi le ku haxeriweni hi muntshwa i chopa the MC i muntshwa ku kombeta ku ri a hi nga pfuki hi va pfumarini se va ta va kona varhangeri va rhangela va lava nga ku tinyiketeleni aka sweswi va tinyiketelaka ka swona swi nga pfuni ku nchumu kore kota fikwa ka xiyimo xa ku va mikuri ka ha ri hava lava nga ta kota ku rhangela tiko a hi nga pfuki hi fikile tanihi vanhu miti leyi ya hambana chopa the MC va kona vatswari lava nga ku kuriseni ka vana va vutihlamuleri
2: ya
8: vana va xinuna va xisati lava nga ta kumeka va ri karhi va rhangela va lava namuntlha hi vulavulaka hi vona va tinyiketelaka aka swilo leswi nga pfuni ku nchumu kambani a tiyunivhesiti ti-technicon na tindhawu te ta ku dyondza letiwani mi ta va kuma va busy na ku kumeka va ri karhi va tilulamisela ku va varhangeri va mundzuku
2: ya
8: se hi nge pfuki hi va pfumarile vatswari hi nga zi hi lahlekeriwa hi ku tshemba ni hi ta tshama hi ri na vona varhangeri hi laha hi veke na vona aka nkarhi lowu nga hundza a ku kuleni ka hina a swo ka swi nga talangi hi laha swi endliwaka hi kona aka nkarhi wa sweswi mara hi dyondzi na vanhu va xinuna va xisati lava nga kumeka na vona a va nga twi vatswari ivi va endla swilo leswi nga vuyerisiku hi hina lava hi hanyi nkarhini walowo a kha ha va rhangela se na vana va mi va vonaka va tinyiketela switsotswi swidzidziharisi vata rangeriwa hi vantshwa va nkarhi wa vona lava nga ku endleni ka leswinene aka nkarhi wa sweswi. Unless hi la ku alana na ntiyiso wa ku va kona vantshwa lava nga ri ku ku endleni leswi lavo tala va endlaka swona.
2: Yeah.
8: Lava nga ku tinyiketeleni va yingisa vatswari va vona va tinyiketela ku dyondza ende va le ku dyondzekeni hi xiyimo xa le henhla.
2: Ntiyiso.
8: Kumekani mi ri karhi mi kamba va kha va famba hi timovha ta xiyimo xa le henhla, va kha va aka tiyindlu ta swiyimo swa le henhla na ku kuma mintirho ya le henhla evuton'wini bya vona. Se va lavayavi va vonaka hi vona varhangeri va lavo tala lava tinyiketelaka aka swilo leswi nga pfuniku nchumu. Ni heta hi rito leri ra ku nyika hope aka vantshwa lava tinyiketeleke ku dyondza aka nkarhi wa sweswi va nga hava mintirho. Mi nga heli mbilu, rata papa e wave leyi ku nga ta va na swivandla leswo tala ku pfumaleka vanhu ku va va nghena aka mintirho yaleyo. Hayi, lavo tala va tinyiketele aka swilo leswi nga pfuniku nchumu. Mi ta tirha ende mintirho ya kahle yo hakela ngopfu mali i rito leri ra vuprofeta leri nga ku kombeteni ka nkarhi lowu nga kona emahlweni. Swi ta cinca, swi ta saseka aka n'wina lava mi nga ku tinyiketeleni ku tilulamisela vumundzuku bya n'wina. Ni Khensile Chopa, the MC.
2: Khensile ngopfu Matiba.

0: A kona sweswi muhaxi a va nge swi koti ku fambisa tiko, a va nge swi koti no loko va vula loko va twa va ri kahle va ku a ku fanele vanhu lava nga le hinkwavo va chika ku ta fambisa vona va nga na malembe ma ntsenini. Muhaxi vantshwa va sweswi va hlakarini ko ti-drugs ko mabyala va hlakarini, ene mina lexi ni xi vonaku ngopfu i ta n'wi twa muntshwa ku a hi na ntirho a hi na ntirho a ya nwa byala. I nga hleketi ku a nga swi hleketi ku mali leyitsongo leyi a nga nwi hi yo byala loko o endla swin'wana o xava michini wo tsema misisi a nga kota ku tirha. Vantshwa lava nga kona sweswi a va nge swi koti ku rhangela tiko, a tiko va nge ri rhangeli hi ku no tsundzuxiwa a va pfumeli ke. No twa loko hina hi nga rhanga hi biburiwa hi va byela a va swi yingiseli na. Se vantshwa lava nga kona sweswi a tiko va nge ri rhangeli muhaxi, hambo dyondza njhani vandla swilo hinkwaswo a tiko va nge ri rhangeli. Loko va khala byala va ya va nga le vo suka muhaxi va ku veri va lava muntshwa, muntshwa tiko a nge ri fambisi. Va khala byini a ku na vanhu va khala byini va khala byini i vanhu vo tshama ti-bottle store i vanhu vo tshama. Maswipotsweni i vanhu vo dzaha ti-drugs va hlakarile vanhu sweswi, hambi a lo dyondza mabyongo ya yena ya hlakarini hi ti-drugs na byala. Tiko va nge swi koti muhaxi va nge swi koti ku ri khoma va nge swi koti a va nge swi koti a va nge swi koti. Inkomu i kokwani Joyce kwala ti-A.
1: Kokwani Joyce la ti-A la khensa ngopfu ku twa mavonelo ya n'wina kokwani Joyce hi ndlela leyi wana miyingiseri hi yisa emahlweni hi karhi hi twa mavonelo hinkwawo ya vayingiseri ni le ka nhlekani wa siku ra namuntlha na miyingiseri i n'hweti ya vantshwa mpela. Loko mi langutini miyingiseri ya FM vantshwa lava sweswi vawani va nga kona miyingiseri mi vona ngeri eka nkarhi lowu hataka va nga swi kota ku fambisa tiko ke mi le moyeni miyingiseri wa Vision FM nhlekani.
2: Ahee
1: mi pfukile. Hi hlayisekile mativo wo twa mhaka ya leyi nga kwala moyeni.
2: Eya a wu ka ha ri na vantshwa va vala va laha sweswi vantshwa hayi va wunyiki ngopfu
1: se mara loko mi langutini maravhela a ku na ndlela yin'wana hi nga kotaka ku antswisa mhaka leyiwani
2: a ku hava lava loko va suka va kala byala va nga leyi palamende hayi swi nge entri ku nghena vantshwa va wunyiki byala ti-bottle store a swipotsweni
1: ni mi twa kahle mativa
2: a ka ha ri na vantshwa
1: hi bula na mani ka xiyeni moya ka muhlekano siku ra namuntlha
2: buti mixaka la ka xithelana
1: la ka xithelana buti mixaka mativa hi khensa ngopfu ku twa mavonelo ya n'wina hlayisekani mana siku lerinene ku yisa emahlweni danke a hi trapeni miyingiseri wa Vision FM hi ta wela laha hi ku ku na munhu laha eriqinghweni mi le moyeni eka Vision FM nhlekani. Ahee mi pfukile. Hi pfukile mo twelela kule swinene mativa. La ka mapuve se mi twala kahle tana khalanga hi leyi wani mhaka mpela mi yi vona njhani n'wini?
3: Ya twala vana va dyondzini ku ya hi xisati na xinuna
1: ina
3: wun'wana na wun'wani va tshama va na yindlu ya kahle va na timovha ta kahle leswi vatswari va nga va endlela swona ku va kota ku dyondza va swi kuma lowu n'wana a nga va swina problem ku gada movha wun'wana
1: ya
3: mara xo sungula a hi languteni laha timovha tin'wanyani a ti 2 million swi famba vusiku hinkwabyo la xitandzeni munhu i tshama ku ya tlhela emutini wa yena laha ku nga yena na nsaka i tshama ku ya tlhela emutini wa yena i ya fika nampundzu a fika a pata a gedeni then a tlela a pfuka a ya ntirhweni i ta ri rhangela njhani tiko a a nga pfumeli ku tsundzuxiwa i tshama na mhani papa na mhani a va tsundzuxani a va tsundzuxani i ta swi kota njhani ku ya rhangela van'wanyana a handle
1: mahito mhaka kona mara
3: loko mo rhanga mi languta namuntlha vavasati khale va khalabya a va ku munhu anga ngheni aka cabinet a ri hava nsati
1: ya
3: nsati a hi vuli munhu loyi hlayisanaka na yena
1: e-e
3: loko i ri ka cabinet va ri hendo loko i ta nghena ka cabinet rhanga i kumanyana switsongo i ya ya humesa leyi i nga teka n'wana wa munhu mara swi swin'wana wo kuma munhu i tshamini kwala mutini a na pen a yi humanga hi tlhela hi ku mukon'wana hi tlhela hi ya n'wi nyika ku rhangela tiko ku rhangela
1: ya
3: tlhela loko a sungula ku rhangela i ta pfumelela ku hinkwavo valava a va rhangela ku va nga ha teki loko a hlangana munhu o teka a tshama na yena nga lovoli tlhela ku lovola a hi ku xava i ku endlela ku tiyisisa timhaka ta ku munhu loyi ni nga na yena hambiloko ku ri ku o khoma hi mukhuhlwani na swi kota ku ya ka vona ni ya ni ya report-a ku vana wa n'wina a nga pfukanga sesesiwana ha timovha va na tona tiyindlu va na tona mara timovha ti famba vusiku na nanhlekani wa mhani le kaya leyi vo tshama a va tivi ku n'wana wa munhu va ta tuka va twata hina mindyongu ku i le kwini na movha wolowo Xikwembu swi nga ku kata a wu xava ha tidyondzo ha ti vona vadyondzile mara tiku va nga ri pfuni tiku va nga ri pfuni tiku va nga ri pfuni a va rhangi va kota ku va va va tshama na mhani lava hi yingiselana va ri rito loko mo tshama swin'we i nga pfumeli ku tsundzuxiwa ku hava loyi i nga ta lava ku a yingisela wena ku ri va pfumele ku tsundzuxiwa
1: ya
3: majaha masiku lamawani haya a va pfumeli ku tsundzuxiwa loko mo famba munhu a ya lomu makaya i ta kuma va mhani va ri kaya mara majaha ma loko a heta ku nwa laya a karhala o khegetela rito
1: ya
3: a tlela byi khoma i ta ri fumisamentikile
1: exi impela
3: hinkwavo vadyondzini vana vadyondzini hinkwavo a ri fumi tiko muhaxi ni hela kwala khalangana la ka mapuve va nga ri fumi a hi rivaleni sweswo ndhavisana le tiko ri tsandzini
1: khwela khalanga la ka mapuve va tivi va hlayisekani mana siku ririni ku yisa emahlweni mativa hi mi rhandza mi nga pimi la ka mapuve danki va vula tani khalanga mi yingiseriwaka hi khona vantshwa va kona masiku lamawani munhu i nghena ekaya hi 4 ko tlariwa nyana timinetsanyana kumbexana awaranyana yin'we na makhadi se ku pfukiweni i ya entirhweni munhu wa tani mingisela Vision FM i ya ri fambisa njhani tiko ku ri ku na le kaya a nga kumeki yena wo nghena awaranyana yin'we hi timhaka ta ku se i va a vuya kwalomo jikijiki se wa huma hi luya a nga kumeki munhu waloye wana mingiseri wa Vision FM i ya ri fambisa njhani tiko mingiseri hi ya emahlweni hi lava ku twa mavonelo ya n'wina leswaku n'wina mingisela FM loko swi vonisa xitani hi hanyelo ra vantshwa eka nkarhi loko vantshwa swiswani mingisela Vision FM loko munhu wa kona hi loko va hi langutini loko a nga tinghenelerisi eka mabyala eka byidziharisi hi kona loko ka leswimbirhi o va a nga ri kona fula ku ri i le ka vugevenga loko ka vugevenga nakona a nga ri kona na mingiseri swa humelela i tshike xikolo lava kumbexana va nga ha ti nyiketelaka eka vantshwa lava nga kona etikweni hi nga vula hi ku majority i lava va kurisa yona mingisela Vision FM a va ha ri kona eka layini ya straight se va humini laha xiporweni na mingiseri se va le sayitini hi ri yini hi vanhu va lavona mingiseri va nga ha swi kota vantshwa lavawani eka nkarhi swi ku ri eka nkarhi lowu ha taka kumbexana eka mundzuku va ta swi kota ku fambisa tiko ke hikuva tiko na mingiseri wa Vision ti-leader leti nga kona ka nkarhi sweswiwani i swikhalabyani i vanhu lava kulukumba i vanhu lava va nga ha ri ku kuleni vona mingiseri wa Vision FM ku pimela ku ri nkarhi wun'wana na wun'wana hi ngo va hi nga ha vi na vona le switulwini tanihi ti-president tanihi ti-MEC tanihi ti-premiera vona mingiseri ku pimela ku ri rixaka leri ra ha taka ra le hansi leriwani hi rona ri fanekele ri ya pfala space leswiya leswi nga ta va swi pfulekini hi ndlela liya kambe ke wena mingiseri rixaka leri ya ri ha taka nkarhi sweswiwani hi rona ri tlhela ku ri tinyiketela eka vutidziharisi hi rona ri tlhela ku ri tinyiketela eka vugevenga swilo swo hlayanyana leswi homboloka kambe ke wena mingiseri va ta swi kota ku tlakula tiko kumbexana ku rhangela tiko eka nkarhi lowu wa ha taka ke a hi wisenyana mingiseri hi tsutsuma kahle hi risimu goza rin'we Dr. Thomas Chauke va tirhisana kahle na Xinyori Sisters i ximatsatsana ma 34 lexiwana na mingiseri wa Vision FM nhlekani wa kahle.

Kaya ra n'wina a ri faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena, ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla. Ezolazola Construction and Projects hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto. Hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet, storage ku ya eka tipayipi ta storage, ti-septic tank hambi ku ri tigisara. Hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla, hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa, Tzaneen, Giyani, Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona. Swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi, hi appointment ntsena ha fika. Ezolazola a hi heleli ka plumbing ntsena, hambi u lava leswaku hi ku endlela paving, ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke, hina hi endla swilo swi endleka. Mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu. Tanani eka Zolazola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla.

Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Waterlink va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: Kumarati minete mingse wa Vision FM hour le one say bile ya yan tan bed on a mingse wa Vision FM hour yetelel ya nongonoko hindle le wana mingse wa Vision FM sukala kahle ka hour le ya naru hingene ka hour ya bomune se ile ka hour ya ntlhano na mingse lo sala ntsena heti minete letringa na kahle makume mune wa tona ko letat kuma ka gimeta kahle nongonoko hindle le wana mingse wa Vision FM kambe ke eka swona hinkwaso burisani le nhloko mhaka na mingseri wa Vision FM lava a hila ku tiva kahle kusuka eka n'wina leswaku ri tanihi leswi hi nga eka n'hweti ya vantshwa xana vantshwa lava nga kona masiku lawa loko mi langutile mi vona onge va nga ha swi kota ku tikuma va karhi va yisa tiko emahlweni kumbexana ku rhangela tiko eka nkarhi lowu taka kumbexana eka vumundzuku ke hikuva xikombiso xa kona na mingiseri ya FM van'wana va vona va nwa mabyala na ku teka swidzidziharisi va ha ri vatsongo loko van'wani va tinghenisa eka vugevenga hi ndlela leyi wana mingiseri a hi karhi hi teka kahle mavonelo ya vayingiseri hi hinkwavo hi twa leswaku vona va angula vakwihi kambe ke wana mingiseri loko ma ha ri la ku angula eka mhaka leyiwani mi nga ha rhumela rungula laha ka 0637307890 hi ndlela ku va mi hi kuma eka WhatsApp kumbexana mi hi foyinela kutani ke mina ni ta mi teka na mi yisa kahle moyeni hi twa vonelo ra n'wina kambe ke wana mingiseri wa Vision FM mhaka leyi hi yi tlakusaka i ya nkoka swinene naswona yi karata vanhu vo tala eka n'hweti leyi ya vantshwa loko hi languta swiphiqo swo fana na ku nwa mabyala ku tirha swidzidziharisi na vugevenga eka vantshwa swi olova ku hela mbilu hi vumundzuku bya tiko ra hina hi ndlela leyi wa na mingiseri wa Vision FM kambe ke a hi languteni ku vilela ka swona na mingiseri wa Vision FM ku onheka ka mahanyelo vantshwa vo tala va tlanga hi vumundzuku bya vona hi ku dya swidzidziharisi ku pfumaleka ka mintirho ku rhangela vantshwa eka tindlela ta le xihundleni lava vantshwa va ku tala va hetelelaka va endla timhaka ta vugevenga hi ndlela leyi wana wa mingisela ya FM vukorhokeri bya swikolo na ku xixima vakulu swa hunguteka hikokwalaho ka ku lahlekeriwa hi vutihlamuleri wena mingiseri wa Vision FM a hi languteni kahle la swikombiso swa ntshembo kumbexana ku langutela vantshwa lava dyondzekeke ku ni nhlayo leyikulu ya vantshwa lava nga le tiyunivhesiti va lwela ku timali ta dyondzo hi ndlela leyi wena mingiseri kambe ke vantshwa va namuntlha va tlharihile eka swa dijitali na ku vhumba mabindzu mantshwa ku ni vantshwa lava rhangelaka mimbulavulo ya nhluvuko ni ku lwela timfanelo ta vanhu kumbe loko hi nga ha tlhela hi va na ntshembo wa leswaku va nga va ri kona va nga salanyana vambirhi kumbexana vanharhu lava va nga ha tlhaka hi vula ku lavawani va nga tikuma karhi va rhangela tiko eka nkarhi lowu taka hi ndlela yaleyo kambe ke mingiseri mi le moyeni va balekini kani se ni va tekile mingiseri hi ndlela yaleyo mativa na kumbexana va nga ha tlhela va vuya hi ta va teka nakambe hi bula na vona mingiseri wa Vision FM mara va balekini sweswiwani a na ha vula tana na mingiseri kumpelampela va kona vantshwa van'wani a va ti nyiketelangi vantshwa van'wana se va tlanga hi vumundzuku bya vona ku pimela kwa ti nyiketela ka swidzidziharisi hi ndlela leyi kambe a hi tekeni mingiseri mi le moyeni mingiseri wa Vision FM ahe hi pfukile swinene n'wina minjhani papa
1: a hi pfukile
0: ina
1: a ka ha ri na swihlaswo sweswi vantshwa sweswi va ti nyikete ngopfu ka swidzidziharisi ya napundzu titavheleni
0: ya
1: ku tlhavaniwa ku nwa mabyala sweswo swo taniwa
0: ina ka
1: a ka ha ri na vumundzuku lebyinene
0: mara mukhulu wa mina loko mi langutini a ku na xintshuxonyana kumbexana leswi hi nga swi endlaka ku va hi antswa xiyimo
1: ku nwa mabyala ku ntluwa swin'wana na swin'wana vantshwa va sweswi
0: ya
1: a ka ha ri na vumundzuku lebyinene a ka ha ri na varhangeri
0: na n'wina mpela tanihi mutswari se mi lahlekele hi ku tshemba eka vantshwa lavawani
1: ya ni lahlekele hi ku tshemba ngopfu eka vona
0: hi bula na mani papa mina eka
1: vadyabelela na vatswari va vona
0: ina
1: na vaphapa va vona
0: hi bula na mani mativa
1: va timixaka la
0: xitlhelanakeleswinene ngopfu laka xitlhela ni hlayisekane vana siku lerinene danke hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM a hi tekeni lavawani mi le moyeni mingiseri wa Vision FM riperi
2: ahe bochoki
0: ahe mana mina
2: ai mo hi ku leswi hi swi navelelaka ka vana xikwembu xi nga tshika xi hini ka hlamuluka a hi kombeleni hi va navelelaku a va vi na tiko ra mindzuku
0: ya
2: veri lexi hi xi vulaku hi le ku xikombeleni ku a xi endlisi sweswo loko hi ku a swi nga endleki swi nge endleki kambe loko ho hi vito leri nga tsandziweki hi nchumu swi ta endleka
0: ya
2: vamb ri vanharhu va ta huma va ri khoma tiko va ri fambisa. Mara loko ka hi va khongelela ku ha a swi nge endleki.
0: Ya.
2: Ey.
0: Khense ngopfu matiko.
2: Byela n'wana ku wena i ximphuta u ta va ximphuta. Se a hindzeri ku hi ku vana va hina mitlharihile va ta tlhariha. Inkomu.
0: Khense swinene ngopfu matiko. Hlayisekani hey ndlela leyi mingiseriwa Vision FM hi fike makumu laha a hi burisana kahle hi nhlokomhaka nkarhi vekela ka comment save wa timinetes awara leyi 1 ya 5 ye se yi bile wena mingiseriwa Vision FM kambe ke ni lava hi famba hi risimu laha ku vuya ka mina mwini hi teka risimu rin'we mingiseri wa Vision FM kambe ke loko ni vuya emoyeni mingiseri hi teka kahle xivuriso xa xitronga lexo enta hi twa leswaku n'wina mi ri leswiwani swivula yini mpela ni le ka madyambu sikwana hi lava ku twaku mpelampela ririmi ra xitronga va kona lava ri tivaku ke hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa Vision FM ku lunghile bava Sifiso Ncwane ku vuya ka mina emoyeni mingiseri xi kona xivuriso xa xitronga laha ka makume mbirhi wa timinetes awara leyi 1 ya 5:30 ya burisana kahle hi xivuriso ku lunghile bava
3: bava ku lunghile makuyintando yakho okwenzeka.

makumembiri nwe wa timinete mingisiri awara ya ndile mpela ayin kahle na nongonoko ema Vision FM ila kutane kahle na shuburiso eka madiambu ya sikora na muntla tutuka mingisiri suburisa chitsonga so enta ema rito ya vutlhari ya ndhavuko makhumba dyondzo ya mahanyelo vuxaka bya vanhu ni ndlela yo langutana ni swiphiqo swa vutomi swivuriso leswi swi tirhisiwa ku hundzisela vutivi bya vukokwana wa kokwana eka vana hi ndlela leyiwana mingiseri kambe ke a hi languteni kahle na xivulavulera xivuriso na mingiseri wa UNFM lexi nga kona lawa na mingiseri lava ku tiva nhlamuselo ya xona leswaku leswiwani swi vula yini mpela wena mingiseri wa Vision FM a hi buleni buleni qingweni la ka 063-730-7890 kumbexana 063-132-0818 hi languteni kahle mingiseri wa Vision FM na xivuriso lexi nge gonzo ro oloveleriwa hi nala ra xengiwa gonzo ro oloveriwa hi nala ra xengiwa gonzo ro oloveleriwa hi nala ra xengiwa e xivurisa mingiseri wa Vision FM lexi lavaka tiva nhlamuselo ya xona xiyime kahle endlele leyi one xiku gonzo ro oloveleriwa hi nala ra xengiwa phindela xona nakambe mingiseri gonzo ro oloveleriwa hi nala ra xengiwa gonzo ro oloveleriwa hi nala ra xengiwa xana leswiwani mingiseri wa Vision FM hi ku ya hi Xitsonga swi nga va swi vula yini mpela hi la ku tiva nhlamuselo ya swona 063-730-7890 kumbexana 063-132-0818 i xiphemu xo hetelela xa nongonoko lexiwani mingiseri wa Vision FM tiphine kahle eka xona ku kondza se hi ta kongoma kahle eka nchumayelo hi twa swaku Bishop Novela eka madyambu ya siku ra namuntlha va hi khomelo leswaku yini leswi hisaka kahle etilweni kambe ke a hi languteni kahle xivuriso gonzo ro oloveleriwa hi nala ra xengiwa xana leswiwani mingiseri wa Vision FM nhlamuselo ya kona leyo enta yi ri yini mingiseri loko ku ri ka xitumba ta nkhavi mingiseri ya UNFM hi nga ha vula tani hi ku ya ko tititi ka xiyanimoya eka madyambu ya sikana namuntlha eka nkarhi wa sweswiwani kambe ke mingiseri xivuriso xi ri gonzo ro oloveleriwa hi nala ra xengiwa xana leswiwani mingiseri wa Vision FM swi vula yini mpela a hi buleni eriqingweni line 1 line 2 line 3 ti pfuriwini mingiseri ku pimela ku hi nga burisana eka tona mi ni foyinela kumbexani mi ni teka kahle le ka WhatsApp le gonzo ro oloveleriwa hi nala ra xengiwa mingiseri swi vula yini mpela leswiwani mingiseri wa Vision FM Jazz Celebration va ku haleluya nkateko ni yimele kahle tiqingho ta n'wina mingiseri mi ta ni byela leswaku n'wina mi angula mi ku yini eka xivuriso mingiseri wa Vision FM lexi nga yima kahle ku gonzo ro oloveleriwa hi nala ra xengiwa swi vula yini leswiwani mingiseri wa Vision FM

0: 8.5 Vision FM Aya Ileka La hileka ya pela mengiseru wa Vision FM eka Vision FM 8.5, 90.0 and 2.8 kia fika le eka 101.7 megahertz wana mengiseru. Siutu komba kasha kwa ikon, sikura na mocha mengiseru wa Vision FM. Amkalangi minkuma, amkalangi minkuma. Whipi, nimi bid. Ai, nimi bid, sikura na mocha mengiseru. Nimi bambini. Ina, nimi bambini mpela mingisiri. Gonroro oloveliriwa hinala rashengiwa. Ungatembi nala wawena. Hambi loko atikomba akupfune kumbe akukome kahle. Hikuwa, eku hetelilin, anga haku enda nchumu wa bia. Gonzoro oloveliriwa hinala rashengiwa. Ungatembi nala wawena. Hambi loko atikomba akupfune ngopfu kumbe akukome kahle. Hikuva eku heteleleni anga ku endla nchumu wo biha. Swi kahle na mingiseri, gondzo oloveleriwa hi nala xi vula leswaku loko u loloha kumbe u titsongahata ngopfu eka nala u ta dlayiwa kumbe u hlangana ni khombo. Xi nyika ntsundzuxo wa leswaku u nga tshuki u tshemba nala wa wena hambi u kombisa musa kumbe ku xiyeka a rhandzeka. Gonzo swi vula ntsena ndlela leyikulu kumbe khwati leri fambekaka ku oloveleriwa, ku herisa vukarhi kumbe xana ku tsan'wa kumbe ku va ni ntwelavusiwana. Nala i munhu loyi a ku vengaka kumbe loyi a lavaka ku ku dlayisa, ku xengiwa, ku kanganyisiwa, ku dlayiwa hi vukanganyisi kumbe ku fika emakumu ka vutomi hi ku hlamarisa. Se matirhiselo ya xivuriso xi tirhisiwa ku tsundzuxa munhu leswaku a nga tshuki a veka matlhari hansi eka vanhu lava a vengiwaka hi vona. Xi hlohlotela ku tshama u rindzile ni ku xalamuka nkarhi hinkwawo. Xi vula leswaku nala a nga na ntiyiso nkarhi hinkwawo u fanele u n'wi tshemba hi ku tihleketelela. Hi leswi a hi langutele swona na mingiseri wa Vision FM. Gondzo ra oloveleriwa hi nala ra xengiwa. Swo vula ntsena sweswona mingiseri, u nga tshembi nala wa wena hambi loko a tikomba a ku pfune ngopfu kumbe a ku khome kahle, hikuva eku heteleleni a nga ha ku endla nchumu wo biha. Hi ndlela leyi wena mingiseri wa Vision FM hi fika emakumu eka nongonoko. Swi tano na mingiseri eka swikarhi namuntlha ku hava loyi a nga ni kuma, ku hava loyi a nga tlhela a ringeta. Hi ndlela yaleyo wena mingiseri, hikokwalaho hi mina ni nga wina eka siku ra namuntlha mpela. Hi mina muwini mingiseri wa Vision FM. Ni mi hlurile mina, ni hlule vayingiseri. Hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa Vision FM. Hambiswiritano a tlhela ni hlangana kambe eka siku ra mundzuku eka awara liya ya nharhu ku ta fika kahle laha ka awara liya ya tsevu. Hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa Vision FM. Va kona Bishop Novela. Hi ndlela leyo ku ta tikuma ka va hi nyika kahle rito ra Xikwembu. Mingiseri ni mi rhandza, ni nga pimi hinkwakokwako na mi twa kahle mi ri kona eka nhlekana siku ra namuntlha 88.5, 90.0, 2.8 ka fika le ka 101.7 megahertz. Tiphileni kahle minongonoko ka Vision FM leyi nga sala vutivi matimba wa landrela na mihlengo ebabangu. Ti kona dyondzo erivoningo, wu kona ta mitlangu na JR eka Vision FM. Dyondzo erivoningo Bobby Rob ka fika le eka nongonoko ta wena. Tlhela hlangana kambe mundzuku siku ra mundzuku na mingiseri wa Vision FM eka nongonoko matimba no your purpose. Tiva nkoka wa xikongomelo xa wena. Siku ra mundzuku mingiseri tiphina kahle hi vunanga bya gospel kumbexana vunanga lebyi tshunetaka kahle evukonini bya Xikwembu. Bishop Novela hi lava vayingiseri va Vision FM va pfurini tindleve ku ta yingisa leswaku hosi Yesu u ri yini, leswi a byalaka tikereke. Hi lava vayingiseri, vulavulani na vona bishop ya mina ripirile.
1: Na mixeweta eka siku ra namuntlha evito ra Yesu Kreste laha hanyaka. Ni xeweta our father bishop Professor Dokodela Malungane ME. Ni xeweta mhani wa hina Bishop Malungana SW. Ni xeweta Pastor Malisa na leadership leyi pfunaka ku va hi va kona emoyeni Xikwembu xi hi katekisa. Ni xeweta vafundhisi lava nga kona ka this platform. Ni xeweta nakambe the presenters, Xikwembu a xi mi katekiseni xi mi endla hi tintswalo xi mi pfuna leswaku ri ntirho wa n'wina wu olova hi tintswalo ta xona. Ni xeweta vayingiseri lava nga kona ku yingisela mahungu ni vuhaxi hinkwabyo bya Vision FM kwala minga kona katekani mitwa mishewetiwile hi Bishop Nobela GE kusuka e Charismatic Worship Center eka Mavambe eka sikura namuntla ba makweru eka nongonoko wano ya purpose la kuva hi rikhepanyana eka leswi nga swidondra eka rilonga hunza timakata purpose ikutiva leswaku hikwala ka yini wena u tumbuluxiwile eka lewani misava xikongomelo nkulu xa kuva u va kona hi xi tintswalo ta hosi a ti pfuni nakona wa nkoka emahlweni ka xikwembu kuva u te eka lewani misava xi ku khomisile swo karhi kuva u ta swi endla lava leswaku ri loko ha vulavurile kumbe ha vulavurile ku ri hi mina mani wani ri kona eka lewani misava nakona ni kongome kwihi destination ya mina hi yihi munhu un'wana na un'wana a swi tiva leswaku ri a nga hanyi as an island u hanya na vanhu van'wanyani ku na vamakwerhu lava hi hanyaka na vona hi hanya na vona hi tindlela ta ku hambanahambana hi famba na vona hi dya na vona eka minkarhi hinkwayo hi vulavula na vona hi tshama na vona etindhawini to hambanahambana hinkwaswo actually leswi hi swi endlaka a hi swi endli hi ri ti-islands kumbe swi hlala hi swi endla ku ri na vanhu lava nga hi langusa hi tlhela hi endla swin'wana swa swona na vona vanhu vo halava se ni la ku va hi langusa eka mhaka leyi siku ri namuntlha hosi xikwembu a nga nyika yona leswaku ri xana vutomi lebyi u byi hanyaka ka purpose ya xona u byi hanya na mani who is leading you as an individual your personal circle your company my company my friends or whatever that you can call it eka buku ya vakorinto va ku sungula chapter 15 verse 33 yiri do not be misled bad company corrupts good character why Paul a vula marito lamawani ke u langusile atikweni ra le Korinto a vona vanhu va ri karhi va hanya hi masiku hinkwawo va hanya va endla swilo hinkwaswo leswi va swi endlaka no pfumela ku ri a nga va a observe na un'wanyani leswaku ri munhu loyi a nga ri xiso evuton'wini bya yena mara leswi se a swi hanyaka ehansahansa a swi fambelani na makungu ya xikwembu eka vutomi bya yena ivi a fikelela vulaka marito ya ku ri mi nga kanganyisiwi bad company corrupts good character se eka vutomi bya mina tanihi munhu xivutiso i ku ri ni hanya na mani ni famba na mani leswi ni swi tirhaka ni swi tirha na va mani eka vutomi bya siku rin'wana na rin'wanyana munhu un'wana na un'wanyana u na swivutiso leswi tinhlamulo ta swona nkarhi wun'wana u na tona nkarhi wun'wana a nga na tona mara a ku heteleleni u va a endlile swo karhi leswi loko a tshamele a ri yexe a regretaka ku va a swi endlile kumbe a ti solaka ku va a swi endlile halleluya eka vutomi bya mina bya siku rin'wana na rin'wana tanihi munhu eka lewani misava na pfumela leswaku ri munhu un'wana na un'wanyani ku na leswi influensaka mahanyelo ya yena ku na leswi endlaka leswaku munhu yaloye a hanya hi ndlela leyi a nga le ku hi hanyeni a vulavula hi ndlela leyi a vulavurisaka xiswona a dya swakudya the way a dyisaka xiswona consciously or subconsciously swilo swoleswo swi va swi karhi swi humelela vamakwerhu eka vutomi bya siku rin'wana na rin'wanyani tanihi vana va vanhu a hi tiveni leswaku ku na mintlhontlho yo karhi leyi va ku kona ku va yi hambukisa na pulani ya xikwembu a hi tiveni leswaku ri eka siku rin'wana na rin'wana ku na leswi humelelaka leswi endlaka leswaku munhu wa xikwembu a tikuma a nga ha ri yena loyi a nga le ku swi hanyeni kambe wonge un'wanyani loyi a nga le ku hanyeni endzeni ka yena vamakwerhu eka vutomi bya siku rin'wana na rin'wanyana ku na mintlhontlho eka ku hanya ka vutomi bya munhu un'wana na un'wanyana tivutise xivutiso ku ri why eminkarhini yin'wanyana u tikuma u kha u endla leswi a wu fanele u nga swi endli hlamula i ku ri there are challenges in your life ku na mintlhontlho leyi endlaka leswaku ri wena u tikuma u nga endli swona leswi nga fanela and you regret after you have done such things in your lives Mutomi bya hina byi hlatseriwa hi mitlhontlho ya kwala amisaveni tanihi vana va vanhu. Buku ya Ecclesiastes chapter 12 yi kombisa leswaku ri anakanya muvumbi ku nga se fika masiku lawa u nga ta vula ha wona leswaku a wu tsakisiwi ha wona. Loko u anakanya muvumbi eka masiku lama u hanyaka eka wona, hi laha se u kuma ku ri connected na purpose ya wena ku u hanyela yini eka leyiwani misava. Se loko se u kurile u langusa endzhaku u swi vona leswaku ri it's either u endle swona leswi a fanele u swi endlile kumbe u mesapile evuton'wini bya wena. That's why Solomon a ku ri anakanya muvumbi eka ku nga se fika masiku ya lawa u nga ta vula leswaku a wa ha tsakisiwi ha wona. I mhaka ku ri loko ma nga ha ku tsakisi a wu hanyangi swona, a wu endlangi swona leswi a wu fanele u swi achivile loko wa ha ri na matimba a wu swi kotangi swi fikelela. So n'wi anakanye nkarhi wa ha ri kona, u va connected na yena. Mi ta yima na mina leswaku ri hi ku ya hi buku ya Jeremiya 29 verse 11, Jehovah Xikwembu u ri, I know the plans I have for you. They are plans for peace and not disaster. Plans to give you a future filled with hope. Ni tiva makungu lama ni nga na wona ehenhla ka vutomi bya wena. Makungu ya ku nyika kurhula ku nga ri ya disaster. A hi languseni rito ku nga ri disaster. Loko hi langusa ehandle hi vona vanhu lava hanyaka endzeni ka disaster, hi vona vanhu lava nga le ku hanyeni va ri karhi va endla ku homboloka. Wena tanihi munhu lowu Xikwembu xi nga n'wi endla xi ri na makungu lamanene, langusa leswaku ri xana leswi hanyiwaka eka siku ra namuntlha swa fambelana na makungu ya Xikwembu ke? Swa fambelana na ku va wena u ri karhi u hanya vutomi lebyi nga le ka byona ke? A hi tekeni munhu loyi a nga le ku dzeni ka nyawope a nga ha twiki nchumu. A hi tekeni munhu loyi a nga le ku nweni a rivala leswaku hi yena mani u kongomile kwini. A hi tekeni munhu loyi a nga ha tekeriku enhlokweni vutomi bya yena leswaku byi ya helela kwihi. A hi tekeni munhu loyi a nga n'wana wa xikolo loko a ya exikolweni a yala ku ya va disaster emahlweni ka vadyondzisi a nga ha endli swona swa xikolo. A rivala leswaku vutomi bya yena a xikolweni byi ta fika laha byi helaka a nga havi n'wana wa xikolo. After some years u ta va munhu loyi a fanekele ku va a tiyimela, munhu loyi a nga ta endla leswaku ri vutomi bya yena byi va na hansahansa kumbe byi ri bya hansahansa, mara a regreta nkarhi lowu a nga wu tirhisa a nga wu tirhisangi ku hi ndlela ya kahle. Vamakwerhu, know your purpose. Tiva leswaku hikwalaho ka yini u ri karhi u hanya. Tiva leswaku leswi u swi khomaka u swi khoma ku ya fika kwini. Tiva leswaku leswi u swi endlaka u fanekele ku va u tshovela mihandzu ya swona enkarhi lowu nga fanela eka vutomi lebyi byi hanyaka. Loko se u hetile ku swi endla leswi u swi endlaka, swi tivi leswaku ri ku na hakelo yo karhi. There is a price to pay. Vamakwerhu, hi nga sola vanhu hi ku a va endli swona. Tivani leswaku na matimba ya Jabulos ya tirha ku va ya humesa munhu apuka pulani ya Xikwembu. Se tiva lava u hanyaka na vona leswaku a va lo rhumeriwa ku va va ta ku distracta na. Tiva leswaku ri mimoya leyi u lwaka na yona a yona yi le ndyangwini wa ka n'wina leyo ku tivela leswaku u nge pfuki ku ve na munhu wa ku humelela eka n'wina kena. So know your purpose and where you are going. Tiva na loyi a nga ku rhangela emahlweni ku imani. Tiva Xikwembu hi matlhelo hinkwawo lexi tivaka vutomi bya wena hi ku hetisekana. Eka hinkwaswo leswi u swi endlaka u swi endla hi mbilu ya wena hinkwayo u ri karhi u tiva leswaku u endlela Xikwembu. A hi tiveni Xikwembu na vanghana va hina leswaku ri va hi yisa kwihi eka vutomi bya siku rin'wana na rin'wanyana. Live with choices in your lives. In the name of Jesus, I pray. May Father be with your listeners. Help them, O God. Let them do whatever that have brought them on earth to do. Fulfill their needs. Fulfill your plans upon their lives. I pray in the mighty name of Jesus. Amen.

0: ra gwara go fa dipoelo tsa gona, ra gwara re re tsena tsona bothata ke eng, and then re na le dilo ka moka tsona ka tsona. So taba ya pele a ke tshepa gore weekend e tla bola gae, ka bona le family ya gago, a ke na doubt at all. Metsenyana re bolela ka ona ko tlhalosetse mabane gore e ka ba eng, dilo tse tharo tse four, mara setse le tshwenyang tlhoka pele gae ba o emetse ke sekgalo tsa sa gae. Leboga gotlho le gago le dithapelo tsa gago di go thusitse di na dilo fe di maatla.
1: Kaslo e mobabyi loyi a nga endliwa vuhandzuri laha a hlamusela matitwelo ya yena emahlweni ka madokodela ku katsa na MEC wa ndzawulo ya rihanyo Diketse Mashego ka xifundzankulu xa Limpopo. Xiviko xexo xi fikisa eka 19 timinete hi kongoma kahle le ka awara ya nkombo. Ha yingisele nongonoko wa mahungu enongonoko vutivi hi matimba hi karhi hi khensa swinene eka n'wina mi nge le ku yingiseleni kusuka eka ndhawu ta ku hambanahambana eka madyambu ya siku ra namuntlha. Wa yingisele nongonoko muyingiseri wa Vision FM laha hi ku nyiketaka mahungu lawa ya vaka ya karhi ya bampongo kumbe ku rhanga emahlweni etikweni ra Afrika-Dzonga. Kasi ya ha ri kona mahungu lawa hi nga ku lulamisela wona laha swiviko swi kombaka leswaku vaaki va Afrika-Dzonga ku na ku tshukisela na mahlo exikarhi ka tinxaka tin'wana laha swiviko swi kombaka leswaku timhaka ta ku cacciwa kumbe ku hlongoriwa ka vaaki va matiko mambe lava va nga hava maphepha laha tikweni ra Afrika-Dzonga swive swi nga susa mpfilumpfilu laha ku fika sweswi swiviko swi kombaka leswaku ku na ku hoxetelana hi marito na ku xungetana ku dlayana. Kasi ku fika sweswi ku na vaaki lava va vulaka leswaku va vilerisiwa swinene emhangu ya mahlomulambilu leyi yi nga humelela etindhawini letiya ta Western Cape eMossel Bay laha swiviko swi kombaka leswaku wanuna wa malembe ya 19 ku nga Nhlamulo Sambu loyi a humaka emugangeni wa ka Dzingidzingi a ndlana ka doroba ra Giyani u ve a nga hlaseriwa hi ndlela ya tihanyi laha van'wana va vulaka leswaku ku dlawa ka yena swi ta endlaka loko a ta va a hlulekile ku vulavula ririmi ra XiZulu laha swiviko swi nga komba leswaku u ve a nga hlaseriwa hi ndlela ya tihanyi. Kasi maphorisa ya xifundzankulu lexiya xa Western Cape ya ve ya nga komba leswaku rifu rakwe ri ta endlaka loko a ta va a khumbekile eka timhaka ta ku hoxa xandla eka timhaka ta vukhamba laha va kombaka leswaku i va nga kumeka eka mukhukhu lo a nga ri na munhu, kasi van'wani va komba leswaku u ve a nga tumbela ehansi ka mbedro, laha swi nga endla leswaku van'wani va vaaki va tsan'wa kumbe ku bakanyela etlhelo swiviko leswi swi nga humesiwa hi maphorisa ya xifundzankulu lexiya xa Western Cape. Kasi ku fika sweswi vaaki va tikomba va hlundzukile eka tindhawu ta ku hambanahambana, lava vulaka leswaku voko ra nawu ri fanekele ri tirha hi matimba ku kumeka ka vahehliwa lava va ka va kha va kumeka, ku nga ri timhaka leti va va ka va kha va tivula hi ndlela yaleyo. Nkarhi swi endla kahle 16 timinete hi kongoma kahle le ka awara ya nkombo. Kasi awara ya nkombo muyingiseri i ta va kha yi kuma nongonoko wa ta mitlangu, i ta va ri kona JR loyi a nga ta ku nyiketa ta mitlangu kusuka laha ka awara ya nkombo ku kondza ku ya ba awara ya nhungu eka badambu ya siku ra namuntlha. Kambe sweswi ni pfumeleli tsutsumela kahle emavhengeleni loko hi vuya hi ya emahlweni na nongonoko eka madambu ya siku ra namuntlha.
2: Funeral Services hi lahla mirhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri ka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhani na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala. Kasi se na xitendani eGarden ya xibedhlele xa Khensani. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Arimarobela Funeral Services a yi teki ti-chance. Eka tikhasimende ta Arimarobela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina, mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amutela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arimarobela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
3: Hi hanya emikarhini yo tika, a ha koti ku titlina hikokwalaho ka madyelo hambi ku ri vutomi bya ximanguva lawa. Vanhu va dya ngopfu ti-processed food leswi emahetelelweni swi vangaka mavabyi yo fana na constipation, high blood pressure, chukele, prostate disorders na man'wani mo tala. Hina va Posit Green Wellness hi mi khomele ti-food supplement leti pfunaka miri leswaku wu vuyela ematshan'wini ku kota ku lwa na mavabyi hambi ku ri ku titlina. Vukorhokeri bya hina byi katsa full body scanning, food detoxification, full body detox, wellness massage na ku xavisa switirhisiwa swa Green World. Hi kumeka eRwanda eka N'wamitwa hi pat rakuya enkambako kusuka at junction. Office leyi yi tirha musumbunuko ku fika ravuntlhanu kusuka awara ya nhungu ni mixo ku fika awara ya nharhu ni ndzhenga. Kasi yin'wana ofisi ya hina yi le Tzaneen at 34 Danny Jobert Street kusuhi na Kilimanjaro. Leyi ofisi yona yi tirha musumbunuko ku fika mugqivela kusuka awara ya nhungu ni mixo ku fika awara ya ntlhanu ni ndzhenga. Posit Green Wellness.
4: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz. Tshama na hina.
1: Kavula tshama na hina miyingiseri wa Vision FM karhi swi endla kahle 12 timinete hi kongoma kahle le ka awara ya nkombo. Kasi ku langutisa yan'wana ya mahungu lawa hi nga ku lulamisela wona eka madyambu ya siku ra namuntlha nkarhi na sweswiwani. Tanihiloko nkarhi wu kha wu hi pfumelela ku va hi langutisa mahungu lawa ya va ka ya karhi ya bampongo eka matiko yan'wana. Kasi swiviko swikombisa leswaku khomixini ya le henhla ya Ghana ePitori yi vuriwa ku va yi yimise swa xinkarhana ku tsarisiwa eka nongonoko wa yona wo tlherisela vanhu va le Ghana lava tshamaka eAfrika-Dzonga hi ku ti rhandzela. Kasi khomixini yi vule eka xitatimende xa yona leswaku ku tlula 1,500 kumbe 1,500 wa vanhu se va tsarisile naswona va tirhela mfumo va lava nkarhi wo tiyisisa ku tikuma va kha va lulamisa swikombelo swa vona. Kasi khomixini liya yi vule leswaku ku yimisiwa ka nongonoko a swi vuli leswaku nongonoko wu herile. Xiyenge lexintshwa xo tsarisa xita va xikarhi xi tivisiwa hi nkarhi lowu faneleke. Kasi khomixini yi vuriwa ku va yi khensile vaaki va le Ghana eka ku lehisa mbilu ka vona naswona yi vule leswaku yi tirhisana swinene ngopfu na valawuri lava faneleke ku tikuma va kha va tiyisisa ntirho lowu hangalekeke kumbe lowu hlanganeke kahle eka vaaki lavaya. Kasi ku yisa emahlweni na nongonoko kumbe na yan'wana mahungu lawa ya nga kona eka madyambu ya siku ra namuntlha hi langutisile mahungu lawa ya nga koho eka matiko yan'wana. Kasi migingiriko leyi endliweke ku ri tindlela ta ku lulamisa mhaka ya vahlampfa lava va kumekaka etikweni ra Afrika-Dzonga va ri nga ri enawini, murhangeri wa tiko President Cyril Ramaphosa u kombisa ku vilela vaaki va matiko mambe lava nga riki na maphepha. Kasi President Cyril Ramaphosa u vula leswaku ku endliwa ka migingiriko yo lulamisa mhaka ya vahlampfa lava nga riki enawini swi le ku yini emahlweni. Marito ya yena ya ta loko ku ta va ku ve na ku kombisa ku vilela eka vaaki va matiko mambe lava nga riki na maphepha ku ya tikuma va karhi va takuka etikweni hinkwaro. Loko a vulavula hi nkarhi wa ku andlariwa ka mpimanyeto wa president epalamende, Ramaphosa u pfumerile leswaku vahlampfa lava ka va nga riki enawini va tikuma va karhi va tisa ntlhontlho lowukulu etikweni ra Afrika-Dzonga. U vula leswaku mfumo wu le ku tirheni ku tikuma wu karhi wu tiyisisa mindzelekano ya tiko na ku tiyisisa leswaku vathori va namarhela milawu ya matirhelo. Kasi president u ri i le ku tshikeleliweni ka ku va ku tluwa milawu hi vahlampfa. Kasi u tlhela a ngetelela kumbe ku boxa leswaku tindhawu to tala ta mintirho ku na vanhu lava va ka va kha va thoriwa va ri hava maphepha hikuva va tlula milawu. U va nga tiyisisa leswaku vuhlayiseki bya le mindzelekanini i xilo xo rhanga eka vaakatiko va Afrika-Dzonga loko swi ta hi tlhelo ra vaaki va matiko mambe lava va va ka va kha va nghena laha tikweni swi nga ri enawini. Nkarhi swi endla kahle timinete ta ku ringana nkaye hi kongoma kahle le eka awara ya malungari awara ya nkombo. Kasi ku langutisa yan'wana ya mahungu lawa ya nga kona, swiviko swi kombisa leswaku maphorisa ya khomile muehleketeleri wa 23 wa malembe hi vukhale mayelana rifu ra jaha Mozil Bay exifundzeninkulu lexiya xa Western Cape. Kasi swiviko swi kombisa leswaku Nhlamulo Sambo u tlhaviwile a lova hi nsonto nimixo exikarhi ka mpfilumpfilu eka vaaki va matiko mambe lava nga riki na maphepha edorobeni ra KwaNongqwaba. Kasi mulavuleri wa maphorisa ka xifundza nkulu lexiya Novela Portala u vula leswaku muehleketeleriwa u ta va a kha a ti vonakarisa ekhoto ya majistarata ku nga ri khale. Kasi maphorisa hambiswiritano ya vula leswaku ku dlayiwa ka Sambo a ku fambelani na mpfilumpfilu lowuya. Kasi khomixinara wa maphorisa wa xifundzankulu xa Western Cape Lieutenant General Thembisile Patsakile u vula leswaku vulavisisi byo sungula byi ringanyeta leswaku ku dlayiwa ka Sambo swi nga endleka ku nga fambelani na timhaka ta madzolonga lawaya. Kambe u ri mhangu yo hambana leyi nga koho kumbe leyi nga humelela timhaka ta ku va u dlayiwile hi nkarhi lowu ku va ka ku ri na mpfilumpfilu, laha vuleke leswaku ku nga tlheriseriwi timhaka ta madzolonga, kasi madzolonga ka vaaki kulobye kombise leswaku a ma laveki, kasi vaaki vambirhi ku fika sweswi, vaaki vambirhi va tiko ra Mozambique va vuriwa ku va va dlayiwile hi ravuntlhanu na vusiku hi nkarhi wa mpfilumpfilu, kasi swiviko swi tlhela swi kombisa leswaku kurhula ku vuyile etindhawini letiya naswona vukona bya maphorisa byi le ka xiyimo xa le henhla, kasi mikhukhu ya ku tlula 50 kumbe 50 yi vuriwa ku va yi onhiwile leswi siyeke madzanadzana wa vaaki va nga swi tivi leswaku va ta ka mati va sweka yini. Nkarhi swi endla kahle ntsevu timinete kongoma kahle le ka awara liya ya nkombo. Hambi swi ri tano miyingiseri i nkarhi wa ku va hi langutisa leswi ri nga ta va rixise xiswona eka yan'wana ya madoroba ya xifundzankulu xa Limpopo eka siku ra mundzuku.
4: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz.
1: Nkarhi i ntsevu timinete kongoma kahle le ka awara ya nkombo. Hi sungula kahle hi ku va hi langutisa kahle doroba ra Tzaneen, hi langutisa ti-minimum na ti-maximum temperature. Ka siku ra mundzuku ku ta va ku ri ra siku ra mune eka ra vumune eka n'hweti ya Khotavuxika lembe 2026. Hambi swi ri tano miyingiseri wa Vision FM, hi sungula kahle hi doroba ra Tzaneen, hi languta kahle ti-minimum na ti-maximum temperature. Tzaneen eka siku ra mundzuku hi ku ya va vumba ta maxelo yi ta va yi tshame kahle laha ka 11 ku ya le ka 26, kasi loko hi languta endhawini letiya ta nkowankowa eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laha ka 12 ku ya le ka 27, kasi loko hi languta etindhawini letiya ta doroba ra Phalaborwa hi langutisa ti-minimum na ti-maximum temperature leswi ri nga ta va rise swona ePhalaborwa yi ta va yi tshame kahle laha ka 15 ku ya le ka 28, kasi Giyani eka siku ra mundzuku miyingiseri wa Vision FM yi ta va yi tshame kahle laha ka 11 ku ya le ka 29, kasi loko hi languta doroba ra Malamulele eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laya eka 14 ku ya le ka 29, kasi loko hi languta kahle ndhawini letiya ta doroba ra Thohoyandou yi ta va yi tshame kahle laya ka 12 ku ya le ka 28, kasi loko hi languta doroba ra Musina hi languta ti-minimum na ti-maximum temperature yi ta va yi tshame kahle laya ka 13 ku ya le ka 29, kasi loko hi languta kahle ndhawu letiya ta Lotrigat eka siku ra mundzuku na miyingiseri yi ta va yi tshame kahle laya ka 12 ku ya le ka 23, kasi loko hi languta kahle ndhawu letiya ta Mokopane hi languta ti-minimum na ti-maximum temperature yi ta va yi tshame kahle laya ka 7 ku ya le ka 23, kasi loko hi languta kahle Thabazimbi eka siku ra mundzuku hi languta ti-minimum na ti-maximum temperature yi ta va yi tshame kahle laha ka 5 ku ya le ka 23, kasi loko hi tsutsuma hi ya le a tindhawini letiya ta Bilabila eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laya ka 3 ku ya le ka 22, kasi loko hi famba wona miyingiseri wa Vision FM hi languta etindhawini letiya ta Vetakgomo hi languta ti-minimum na ti-maximum temperature eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laha ka 9 ku ya le ka 27, kasi loko hi languta etindhawini letiya ta Leboakgomo eka siku ra mundzuku hi languta ti-minimum na ti-maximum temperature leswi ri nga ta va rixise xiswona etindhawini letiya ta Leboakgomo hi languta ti-minimum na ti-maximum temperature hi ku ya hi leswi vavhumbi va ta maxelo wona miyingiseri wa Vision FM va nga vhumbisa xiswona le a Leboakgomo eka siku ra mundzuku eka ti-minimum na ti-maximum temperature yi ta va yi tshame kahle laya ka 8 ku ya le ka 23, kasi loko hi ya emahlweni hi gimeta hi languta doroba ra Polokwane eka siku ra mundzuku leswi ri nga ta va rixise xiswona tanihiloko Polokwane ku ri ntsindza wa xifundzankulu xa Limpopo. Polokwane eka siku ra mundzuku na miyingiseri wa Vision FM hi ku ya hi vavhumbi va ta maxelo va vhumbe leswaku Polokwane yi ta va yi tshame laya ka 8 ku ya le ka 22, hi leswi ri nga ta va rise swona miyingiseri wa Vision FM loko hi langutisile eka yan'wana ya madoroba ya xifundzankulu xa Limpopo eka siku ra mundzuku hi langutisile kahle ti-minimum na ti-maximum temperature hi leswi ri nga ta va rise swona eka siku ra mundzuku eka swiphemu swin'wana kumbe eka madoroba yan'wana eka xifundzankulu xa Limpopo hi ndlela yaleyo, kasi yi ta va ri kona JR na nongonoko wa ta mitlangu kusuka laya eka awara liya ya nkombo ku kondza ku ya ba awara ya nhungu eka madambu ya siku ra namuntlha na vona ikona ku va hi twa leswaku laya ka ta mitlangu i ta va a hi khomele yini nkulu wa munhu eka madambu ya siku ra namuntlha. JR,
5: Baba.
1: The one and only. Mfukile na.
5: Ai akare ya puka.
1: Mm.
5: Akare ya puka. Ngwana ba.
1: Ni twende kuri majaha ya fambile, no nga switebe ko mahatle mafamba kumbe mahlwele ku famba.
5: Ya tikomba ya hlwele ku famba. Mara ku masotala de akare brana tiyani wa kama basa eta bakare byela ku subula yini ku wa hlolo ku famba na lavanga kuma ku tivisa tikume ka vanga va ti technical kwala ba ka vanga famela xipano subula yini ku bunwa jikona na kumbe nga bona world cup ya ku xamarisa mara no go fuwini because abalo na tiyani nga basa yini ka swongwa ngwani swa ku famba ka batlangi na ku famba ka ti coach ebi ta tlhela kumba na kore ka xipano xa rixaka ebi tlhela hi langutana kambe mitlanga ti playoff leyi ya ku mahlweni
1: kambe loko va huma majaha ni vula ku va ri na nkarhi wa ku tikuma va kha va endla vutiolori kumbe loko va fika leyi vo fika va ti tshamela ntsena
5: vutiolori already se ka siku ra namuntlha va tikumaka va sungula hi ku va u ngotsa ku fika swi endlaka swa ku tolovela na maxelo tindhawu leti ta Mexico nkarhi wa sweswi kumbe hala America nkarhi wa sweswi hina hi le ka xika se vona va ya ka ximumu ta karhi hisa swinene va fanele va tolovela

0: ivi loko mitwa tinsimu tete tika ti chaya ngela leye miswana swakuse enkarhuluwa wa ku Afrika-Dzonga hinkwaro kumbe tiko ra Afrika-Dzonga hinkwaro ni ri nangute xipano xa Bafana Bafana kumbe va nangute Bafana lava nga tikumaka va ya le USA ka yimela tiko ra Afrika-Dzonga loko nanguta xikomba nkarhi xa mina la xi ri entsevu timinetse ku bela ora nkombo hi ndlela yoyoleyo mpfumeni ku amukela eka Vision FM eka 88.5 90.0 92.8 na 101.7 MHz FM na la ka www.visionfm.co.za iko do streaming na hina yoleyo la mi yi kumaka kona kumbe la mi nga tlhela mi yingisela kona hinkwako loko ni khensa swinene ka vatirhi kulobye lava tikumaka va tirha kusuka nampundzu kupfuka ka nongonoko lowa pfuka wu ti tirhela ne ka fika ka nongonoko wa vutivi i matimba loko va hlaya hungu wun'we kuma hawa siya ni kuma nga ni jampe wun'wana mara ni khensa swinenenane loko mita miyisile xinkadyana lexi na mina ka ni vona leswaku ku humela nongonoko wana kusuka namuntlha wu fuwini swinene ta va karhi hi nghena ka timhaka ta ku hambanahambana timhaka ti-play off leti nga ti yaku mahlweni ivi ti-play off ta ku fikela ku hatlanga ka NFD ti-play off ta ka fikelela ka tlanga PSL hala tlhela ti va karhi khumba xipano xa Afrika-Dzonga lexi nga tsuma lexi nga hala ya eMexico va nga tsutuma va sungula ku ndla section ya vona yo sungulasungula hi mpfhuka va fikela hala Mexico tatlhela la ka kotarane ku bile awara leya nkombo leyi hi ta va karhi bula na tiyana va ka mabasa va ta hedzela hi swihungwahungwana swa ku fambafambaka vatlangi swihungwahungwana leswi humelelaka eka ntlangu wa bola ya milenge hinkwaswo leswi humelelaka na mhaka ti-play off hi ta yi khumba na ku famba ka vuzaberi na vazaberi va nga ta tikuma ka va languta leswaku va nga tikuma ka vathori va ta va karhi swi khumba ne mara ntsene sweswo hi ta swi kuma hi nomu wa tiyani wa ka mabasa ka swirana mutlhani vurini ka ra vunharhu rin'wana na rin'wana loko kotara ku bela wa ra nkomba ne hi ta hamba hi bula na vona mabasa va kha va hi byela mabasa hi van'wani a va hamba va bula ka xiyanimoya hi nsonto ikhale ngopfu khale ngopfu va hamba va bula hi nsonto va kha va bula hi va hi nyika swihungwahungwani van'wani hi sungule ku rhandza mitlangu leya le endzhanzini wa malwandla hikokwalaho ka vona leswi va swi vekisa swona ne van'wani se hi sungula ku landzela na mitlangu liya hi swa unge mitlangu liya eyi hi yona ya nkoka swinene loko akwa swi veketela lava a va ndla leswaku ku mi nga ri navela mankoti ku mi nga ri tiva swipano leswi va vulavula swipano swa Chelsea swipano swa Man United va vulavula hi swipano swa Real Madrid va vulavula a va vulavula hi vatlangi va xiyimo xa le henhla va kha va vula leswaku hawa laha ku nga endlaka swo la nga endlaka swo mara sweswani swi sunguriwa ximfumo namuntlha eka Vision FM se swi ta tlhela swi hoxiwa etibukwini ta matimu eka Vision FM hi ndlela yo yaleyo mpfumeleli miyingiselo wa mina ni ku loko nongonoko wa fitliwa wa sungula sweswane na vuhe ni sungula xikan'wekan'we hi mitlangu leyi tikumaka yi ya mahlweni ka siku ra namuntlha loko nanguta mitlangu ya ti-play off leyi nga tikumaka ri ya mahlweni swi tikomba onge eyi xipano xa mpheni hayi norho wa xona wu herina ne kumbe norho wa xona u tikumaka wu fika emakumu va ka fikelela ku tlanga ka NFD ka season leyi taka va hloriwini hi tibolo timbirhi eka tandza ka siku ra namuntlha na tolo kunene ni nga vonaka va hloriwa tibolo timbirhi eka tandza swi endle leswaku norho wa vona va ka fikelela ka tlanga ka NFD wu fika emakumu kumbe norho wa vona ka wu tikuma ku ri ha ku ri nyukiwa mbyana lowu helela evoyeni hi ndlela yeleyo ni vulavula xipano xa mpheni home defenders va ta tlhela va tlanga nakambe kumbe va ta tlhela va tshama hansi va lunghisa eka season leyi taka laha hi nga ta va vona va tlhela va tlhela nakambe va tlanga mitlangu ya vona ne ya ka fikelela nakambe ka tlanga ka NFD va yini eka ti-play off kambe va ze va tlhula na ntlangu lowun'we swi ndla leswaku norho wa vona wu tikuma nkarhi wu fika emakumu hi ndlela yo yaleyo mpfumeleli a hi xona xipano swi ka swi tlanga ni swi toko kombaka nga hala ti-play off leti ti nga kona letin'wana ti nga ti yaka mahlweni ne hala ya ka PSL kule ku tikeni swinene xipano xa Melford Bilokutikiseni va ri hawa na hina ka ha swi lava ku gongondza hi landza vatirhikulobye hamta ku khale ka vatirhikulobye xipano xa Kruger lexi nga tshama le ka PSL lexi nga hawa n'wina wa Melford tanani hi ta vona ku ku humela yini laha hi ku eyi ti loko vuyini xipano xa mana xipano xa Melford xi wini xi tlanga mitlangu yimbirhi ya ti-playoffs xi wine hinkwayo mitlanga xona va na 6 points va tshimeka xiyimo xo sungula ivi xipano xa Magezi va tshimeka xiyimo xa vumbirhi ne va na 3 points xipano xa Cape Town City lava hayi swi le ku tikeni swa Cape Town City na vona lavane a va swi tlula ntlangu lava Cape Town City nga ni nangutananguta la eka ti-play off leti yaka mahlweni mara sweswo hinkwaswo ndza swi kuma xikan'wekan'we hi nomu wa tiyani wa kumabasa mpfumeleli ka nkarhi sweswi mina ni ni nghena laha loko vuya hi yisa nongonoko wa hina emahlweni hi ndlela yo yaleyo ka swo nkarhi sweswi mo mina ni tolavele makete ku va hi khomele yini
1: hi hanya eminkarhini yo tika a ha koti ku titlina hikokwalaho ka madyelo hambi ku ri vutomi bya ximanguva lawa vanhu va dya ngopfu ti-processed food leswi emahetelelweni swi vangaka mavabyi yo fana na constipation, high blood pressure, chukele, prostate disorders na man'wani mo tala. Hina va Posit Green Wellness hi mi khomele ti-food supplement leti pfunaka miri leswaku wu vuyela ematshan'wini ku kota ku lwa na mavabyi hambi ku ri ku ti tlilina. Vukorhokeri bya hina byi katsa full body scanning, food detoxification, full body detox, wellness massage na ku xavisa switirhisiwa swa Green World. Hi kumeka eRwanda eka N'wamitwa hi patu ra ku ya eNkambako kusuka eT Junction. Ofisi leyi yi tirha musumbunuko ku fika ravuntlhanu kusuka awara ya nhungu nimixo ku fika awara ya nharhu ni ndzhenga. Kasi yin'wani ofisi ya hina yi le Tzaneen e34 Danny Jobert Street kusuhi na Kilimanjaro. Leyi ofisi yona yi tirha musumbunuko ku fika mugqivela kusuka awara ya nhungu nimixo ku fika awara ya ntlhanu ni ndzhenga. Posit Green Wellness.

ivi va seketeriwa xipano xa Orlando Pirates va n'wahetela ne phela va ri tingwenya lava va ha tlangela ku va tingwenyane ta PSL eka season ya 2025-2026 xipano xa Orlando Pirates xi na tikumaka xi tsuma ne liga leya ne loko va twale tinsima ne va tikumaka va tsaka hi ndlela yin'wana ya ku hlamarisa kombisa ku hawa hina mabakaniya a hi tsakile swinene ivi vamakhelwa na vona ne va tikumaka va ka va n'wahetela va ku hi mara va tirhe ntirho ku ri kumbalambe swi va nga makhelwana va tirhe ntirho ivi xipano xa manamisati sandhawusa ne va ka ka season taku hina hawa hi ta lulamisa hi ta swi tivaka leswaku hawa hi fanga hi tlanga hi tlangela ku tikuma karhi hi vuya na kambe tikarhi hi hlula eka PSL eka season leyi taka hi ndlela yeleyo loko na ni ta xikomba nkarhi xa mina laha xa ni pfumela leswaku mina ne ni nga tikuma nga ni la ku hlangana na tiyani wa ka mapasa hi ndlela yo yaleyo ntsa ku tele ntsako kahlakahla emoya wa mina loko ni la ku vulavula na nkulumi wa mavasa ne ni ta ku tele ntsako swinene emoyeni wa mina hi ndlela yo yaleyo ni ku inaneni ni ku n'wahiteleni emoyeni ni ku n'wahiteleni embilwini leswaku hawa loko na bula na vona laha hi mipalasi history yi ta va yi tsariwini etibukwini ta Vision FM leswaku a tiya na ku mavasa hi yena ni n'wi twisaku ro sungula swinene eka Vision FM ndlela yaleyo mo nkarhi leyo loko ma hanyisa risimu lerane ivi mina na ndza tiyani wa ka mavasa hi ndlela yo yaleyo.

0: hi ndlela yo yaleyo laha ni nga vulavula hi kona ni ni ku tikumaka ri hi tsala matimu eka Vision FM se matimu ni ya tsalekile ndlela wa community ya noko mavasa lava ni nga kula ni nga ni va yingisa swinenene eka mitlangu ya bola va hamba va vulavula eka sisi swin'wana va vulavula hi nsondzo wun'wana na wun'wana loko hi ta ku vulavula a ndzi tsutsuma hi matimba swinene hi fika hi tshama kule na nkulukumba n'wana hi sungula ku kanela va ndle leswaku hi tiva swin'wana swa Chelsea va va ndle ku te hi tiva ku landzela mitlangu ya bola ya milenge hi pfulekela va nga tumbeti nchumu mavasa
1: ahe
0: ro sungula ka Vision FM swilo swi ndleka ni kuma tiyana kwa mavasa ni weni kuhiwa namuntlha ni tile hi ntsako swinene emoyeni wa mina
1: ku khensa mina hosi ya mina ni xeweta na vayingiseri
0: hayi na xoko nkulukumba wun'wana i ta mi yingisela se na xoko hawa laha nga ko i le ku n'wi hetelela ka xi tlexa xe swingini mpela
1: va la ku twa mahungu ya team ya vona ku ri ku humelela yini mpela
0: ku humelela ku endleka yini ende van'wani va ku i rhekhodela ku nangutala ni vonaku xa ku rhekhodela a ni xi khomaku ni ge swi ta ndlesa ku leswi ta mara na swi ta ku nkulukumba la a nga ri i ta va ka ri rhekhodela ni twisa swa mundzuka ka waya hi mpela hawa mfuwo swindlini before nghenangena ka swihungwahungwa leswi ma hi khomela swona ni la ku cheka mani ku le ka xipani xa Afrika-Dzonga ku va va hlwele ku famba swi ta hi tirhela kumbe va hlwele ku va hlwele ku famba swi ta hi tirhela kumbe swi tingekaka swi nga hi tirheli
1: swi ta hi onhela hosi mina va vona ti-preparations loko i ti fambisa hi ndlela liya swa onha swinene hi ku ri a ni na masiku lama swa mi fanele mi prepare hi wona mi nga na wona ku ri mi prepare swa ha ma ha ma tirhisi kahle ma swi vona ku ri phela laha i fane i kota ku ku tisa ku ri vatlangi va fanele va adapta ka swa weather ku fana na sweswiya swo taniya ma swi vona swi na nkoka swinene data mi kuma ku va ta vulavula ku hey high altitude hey what ma swi vona so loko i famba late ende siku ri ngo tikomba ngeti a nchumu ma swi vona mara mi kuma ku loko mi languta kahle swi va swi mi onherile swinene ku siku leri a ta va ri mi tirhele swo tala swinene a vatlanga va ta va kote ku wisa ivi ni mi kota ku sungula ka leri landzelaka so the way va nga ndla hi kona vanhu va safa hosi yamina ti amecha man
0: ti-amecha
1: vanhu va safa
0: ritirho ra tika
1: va tshama va ri na va tshama va ri na swiswo ku tshama ku kha ku humelela swin'wana layani ma swi vona ende vanhu ma ta ku ri problem ya hina yi le kwini i ku loko munhu a onha a va swi koti ku n'wi susa loko mo languta a ntsungeni ne loko munhu a onha u onha hi ndlela liya a nga ze a byeriwa hi inani hi association wa endla yini ni ta n'wi vona resign hi yexe
0: consequences
1: ma swi vona so laha kaya laha a ku na problem hi luyani i onhini iveni ampere yi nga yangi ka World Cup
0: ende xikulu xa ko i team manager
1: Vicent
0: Ntseka se loko ku ri team manager hi ndlela ya mavasa sorry ku nghena non'wini loko ku ri team manager hi ndlela liya a yena a fanga vona ku swilo hinkwaswo swa team swi tshamisekile because ku hlwela ka ti-visa na mikutlunyela va nga hi tekela se swi va kombisa leswaku na vatlangi va nga rhanga va famba ivi technical team yin'wana visa yona yi nga si tshamiseka na mpfuno wa mzabera hi mamikhalele visa yena yi nga si tshamiseka ku famba hi xitubutubu a swi onhe ti-planta coach kumbe swi onha plani hinkwayo
1: swi onhela team hinkwayo ma swi vona so mara u endla leswiyana khati va nge humeleli nchumu hambiloko i a nga endli swona wa swi tivaka nge humeleli nchumu fana na ti-visa ta vatlangi na technical team hinkwavo lava fambaka swi tiveka khale ku ri va vona i vo taka va nga vulangi ne mara no tivala hi masiku ya kona mara a va tsarini ku ri provisional squad yi fanele va yi submitiwini hi nkarhi wa so aka FIFA hambiloko hina hi nga yi tivi ivi ni se mi endla final squad provisional squad ya mi nga yi vona ya hina a yi ri late liyani yo sungula yi fanele yi va yi na vo 55 wa vatlangi ma swi vona hi leyi already yi nga submitiwa ka FIFA liya khale leyi n'wimo ka mi nga tshami yi vona list ya kona so leswi vulaka ku ri Vicent Ntseka a ri na nkarhi wa ku ri a apulayela ti-visa for vatlangi lava hinkwavo va 55 lavaya lava fambaka hi vona se ti-visa ta vona ti nga ta va tirhela lava salaka unfortunately swi tava mara se mi ta va mi apply hi nkarhi ma swi vona mi ta va mi endle swa technical team a yi tiva yi selectiwe every time yi va yi ri kona technical team a swi tiva ku ri ku famba va mani vanhu hinkwao ma swi tava ku ti-officials ku ya famba va mani so mara va hi sala lavayani ti amateur ra ku ri na xin'wana na xin'wana lexi humelelaka laya ka association liya ma swi tiva ku ri a ku nge humeleli nchumu ka vona va swi tiva na vona sweswo sweswo ni ta mi nyika xikombiso ku va va fanele yi participate ka World Cup yi ya kuma mali yo ringana vo 230 million ma swi vona loko mo cheka after 2-3 months loko World Cup yi herile mali leyi a yi ngheni no nghena ka akhawunti ya SAFA mi ta twa va ku ri a va hakelangi vatirhi mi ta twa va ku ri hey yini ma swi twisisa mi tivutisa ku ri ka njhani ku ve mali yi kona
0: hey loko tikeni
1: kasi va teke va hoxa xikhwameni van'wanyana ma swi vona mara i ta vutisa hi mali
0: Hey, a ku na munhu a nga ta n'wi vutisa ni a nga ta n'wi da incapacity va ku wena ntirho wa vona ku ri lowu na lowu na lowu endlini leswi va swi tiva va swi tiva ku na lexi nga ta humelela kahle kahle
1: va swi tivaka ku lexi xi nga ta humelela
0: Mabasa a no lava ku nghena kwala ka xipanixa rixaka mara na ku theni swiendla ku mingiseri n'wana a karhi a yi vutisa ku vulavula visa yo teka masiku mangani kahle kahle loko yi apply
1: visa hleli ma special ku ri ti-emergency swone ku ri ku famba ti-national team ma vona sweswiwani ya helmet mikhelela va ku ri hey va n'wi tsonini va ve va yi kuma within vo 24 hours sweswo hleli leswiya ku lava mifana na un'wana a ya ku wa journalist a ya ku a Mexico 2 business days 48 hours approved ma swi vona so swilo leswiyana hi swo hlwela hi minkarhi yo tala ma swi vona especially ku swi involve ka level yo fana na leyiwa ma swi vona so ngo hlwela ka munhu wa ordinary ntsena munhu loyi a tivhakelaka kun'wanyana mi kuma ku swa teka vo vhiki kwahala ka vo 8-9-10 days ma swi vona mara
0: ka leswi ti-emergency
1: loko ku ri so va yi treat as emergency that's why mi kuma ku va nga apply namuntlha after vo 2-3 days mi kuma ku a swi tshamisekile
0: Mabasa kala ka xipano xa Afrika-Dzonga hi ndlwile koho ni lava ku kantsongonyana mi ni khomela ti-playoff la ti ri koka siku ra namuntlha na hi sungula leti ta ku la ka fikela ku tlanga le ka NFD mi bula hi tona kantsongo ivi loko mi gimete hi tona hi nghena ka leti ta ku nghena ka PSL ta ka fikelela ka nghena ka PSL loko nanguta leti ta ku nghena ka NFD u nge xipano xa mpheni a swi herini vo
1: mi vula mata ku ri ende loko mo languta ni lexi vavaka ku i khale va kha va ringeta va hisa lavaya nguva yin'wana na yin'wana va va kha va ya va ya inani va fika va huma swi tsandza va vona hi lero kahlekahle va fanele va nyika van'wani chance
0: competition yi kona laha va tlangaka kona league na
1: ma vona competition u kuma ku swi komba ku ri a yi kona hambiloko mi kuma ku ri a yi voni nkarhi hinkwayo i league liyani ne mara wa swi vona ku ri competition hiko loko u ta wina team yin'we leyi tlhaka loko yi ya ka ti-playoffs ka yi tsandzeka ma swi vona every season loko mo cheka every season ve le ku tsandzekini leswi vulaka lavan'wana na vona va fanele va koka masokiso hosi ya mina ku ri ta va na ti-team tin'wani to hambana na yona leyiwani ma swi vona ku ri at least kumbexana swi nga endlela swin'wanyana hi kota ku va na team
0: per a ku ri na Dolphin yena yi wela kwale ka play-off na yona nga ku a swi xaxini pheni va tumbuloka ku hayi leswi Dolphin a fambisa swona yena a ta fambisa swona mara swi kuma ku va ri ku tsandzekeni ka fikelela
1: va kha va dyondza va kha va dyondza hosi ya mina hi ku ri i nge yi nga ku ri i ya ka ti-playoffs season leyiwani va fika va ku humesa ivi ni next season u ya va ku humesa ya vunharhu u ya va ku humesa i fanele ti vutisa ku ri i ncini lexi ni taka ku ri u tsandzeka kahlese ku va ku kuma promotion ande na vona ntshemba ku va swi tiva ku ri i yini lexi xi ni taka ku ri va tsandzeka ma swi vona nkarhi yin'wanyana i swa obvious ka mi kuma ku ri hina ha swi vona as hi langute ntlangu so mara mi kuma ku ri ku na leswi mi kuma ku ri va swa va tsandza loko u kuma ku ri va prepare kumbexana va prepare swona swo fana na sweswo mara u fanele va swi tiva ku ri season leyi hi tsandzise hi mhaka ya so season leyi nga landzela hi tsandzise hi mhaka ya so ivi va kota ku lunghisa swa vona ma swi vona
0: so leti ta ka fikela ka nghena ka PSL tona mi ti vona njhani
1: letiwani ta vo NFD ta ku ri swo biha i ku ri a ni hina ve le Limpopo mi ta kuma ku ri hi ti lavela magezi ku ri yi va yi ri kona ma swi vona mara magezi lexi ni nga swi vona ku ri loko mo languta namuntlha yi koreriwe ku ri 95 minutes ma swi vona ende loko mo tlhelela ka mitlangu yin'wana ya vona leyi va nga yi tlanga aka inani ka season leyiwani yi nga ha ku hela leyiwa va koreriwe game yi kha yi chaya ni nga mi nyika xikombiso hi loko va tlanga na swikhukhune ne loko va tlanga na swikhukhune a va ri number ncila eveni loko kuri ava draw ava ka number 14 leswi vula ku se ava huma ka relegation zone. Oh, hi vo 92 93 minutes va koreriwa then va tlhelela kwale va huma kona masuva. So emitlangu yo fana na liyani i nge nga koreriwi ndlela liyani tshanene loko i swi vona pela draw ne for vona hala a yi ri kahle hi ku ri a ni the same Milford va fane va tlanga na yona a Polokwane. So loko va tikumele draw loko va fika va yi ba i Milford le kaya leyi a swi ta va swi tshamisekile masuva. Mali kuma ku koreriwaka ka 6 points loko vo fika va i next match pheliwa ti 6 June loko vo fika va ba Cape Town City le kaya leyi va ta va kha va tlanga kaya Milford. Loko vo fika va ba Cape Town City va ka 9 points leswi vulaka ku ri loko vo ya apolokwani va fika va kuma draw ntsena swi va swi herini phela masuva. So se swo veka hansi ka ntshikelelo Magezi mara i sweswi hi vulavulaka hi swona sweswiwani ku fana na Impain ku ri undla the same mistake time and time again or something. Magezi koriwa hi ti 90 minutes 91 minutes 92 minutes a va cinci i fanele languta ku ri i ncini lexi ndlaka ku ri byo koriwa hi minkarhi yo fana na liya masuva.
0: So Mabasa na swi tiva ku hala hi ya kwala ni lavangiseri va lava go ngopfu ka ku fambafamba ka vatlangi na ku rhangala ka vazaberi hala ni churan va hambana na vazaberi va vona i mani candidate leyi vonaka ku onge va nga tumaka va yi thola
1: Fernando da Cruz mangitsundzuka leyi a nga tshama a va assistant ya Nabi ka Chiefs a ve marhavu ya famba a ya ka Moroccan Federation hi yena a nga tata va coach ya Kaizer Chiefs va n'wi nyika 2 years ku ri na option ya 1 year leswi vulaka ku ri kahlekahle contract kona i 3 years mara swi ta hi ku ri u endla yini ka 2 years leyi va nga ta va n'wi nyika yona ku sungula. Loko ku ri swilo swi famba kahle swi vula ku ri vanhu va kota ku ya emahlweni na yena va n'wi nyika i lembe rin'wanyana. So yena a taku i tata na technical team ya yena ya vanhu va 4 lava ka lava mune lavawani ku ta va ku na assistant ku ta va ku ri na physical trainer ku ta va ku ri na goalkeeper coach no ka ni nga tivi ku lowu n'wanyana ku ta va ku ri second assistant kumbe ku ta swi ta va swi ri njhani mara hi yena a nga ku tini Fernando da Cruz iveni a la kaya lava ta fika va n'wi nyika ti-analyst a swi tiva ku ri hi va mani ka vo Chiefs masiva i ta va ri na vo 2 wa ti-analyst alayani Chiefs lexi xi ndlaku minkarhi yo tala ku ri wun'wana a nga kona khale layani ku fana na vo Dillon Shepherd mi nga kuma ku ri a va part ya technical team ya vona so mara ka coach yona i va hetini hi yena da Cruz a ku lava wun'wanyani hi yena a nga ku tini sen
0: ivi swin'wana mi nga swi khoma hi swini Mabasa
1: Kaizer Chiefs loko ni languta ku na swo tala swi nga ta kha swi humelela ka vona va le ku ringeteni ku ri va hatla va lunghisa swa vona already va sayine i Thabo Moloisane loyi wa central defender kusuka ka xipandisa xa Stellenbosch u ta as a free agent ku contract ya yena yi hela na Stellenbosch iveni ka siku la mfana n'wana va nge i Langelihle Phili wa winga na yena u le ka Stellenbosch. So na yena swi nga endleka a fika ka xipano xa Kaizer Chiefs a fika hi ndlela leyiwa Kaizer Chiefs Stellenbosch va lava Ashley Dupree loko va lava Ashley Dupree Kaizer Chiefs yi ri hi nikeni Langelihle Phili ivi ni mi kumanyana na malinyana ivi ni Stellenbosch hikwaha loko swi ri tana hi vulavuleni so a va na problem sweswo ku ri Langelihle Phili a kota ku fika eka xipano xa Kaizer Chiefs so va tlangi lava sweswiwani hi nga va languta ku va ta va kha va fika ka xipano xa Kaizer Chiefs lava hi swi tivaka for sure ka Phili ko va timhaka ta ti-negotiations ku swi ta famba njhani emitlangu loyi na yena nga ta va kha a fika ka xipano lexiwa kasi hi ku ya hi vatlangi lava fambaka va tele lava fambaka na vona ku fana na Gustin Zerino definitely i ta va nga ri kona ka xipano xa Kaizer Chiefs ku fana na George McCrow definitely ta va nga ri kona ka xipano xa Kaizer Chiefs so vatlangi lava hi nga va languta hi swi tivaka ku ri lava tinyangwa ti pfuriwini hi ku ri a va fambi masiva so hi ta vona ku va ta helela kwini nto yi va vulavulanyana switsongo va ku ri hey George McCrow wa laveka hala ka Stellenbosch hikuva hi ta vona hi swona kwala ku fambeni mara lexi swi tivaka ku ri ka Kaizer Chiefs ta va nga ha ri kona hosanene so hi leswi swi vonaka eka Kaizer Chiefs eka nkarhi lowuwani hi ku ya hi ku sayina ka vatlangi va ri ve le ku languteni le overseas na kwala kaya ve le ku languteni ku nga fika va mani mara swi lexi ri karhata ku xipanisa Kaizer Chiefs ku ri nkarhi lowu ehleketaka ku ri va fanele va va tiyisanyana i nkarhi lowu mi kumaka ku ri a va endli tano va endla leswi swa ku ri loko va fanele va sana vatlangi vo karhi mi kuma ku va targeta ngo ti-free agent ma swi vona and ti-free agent hi minkarhi yo tala loko xipano swo byi xi tshika mitlangu a zaya va free agent hi minkarhi yo tala a swi talanga mi kuma ku ri i mitlangu loyi a swi vonaka ku ri u endla yini van'wani yes ma vona ku mitlangu wa kahle fanele Thabo Mloyisana va swi ene mitlangu wa kahle laya mara ku na vatlangi van'wani nga va kumaka swi vonaka na wena ku hayi a swi tshamisekanga so Kaizer Chiefs ku va yi kota ku compete na vo Pirates na vo Sundowns check book ya vona yi fanele yi pfuriwa hosi ya mina va fanele va nyika especially va nyika technical team and especially loko i sana ma vona ku va thola Nabi a ni hleketa ku ri Nabi a nga ta na vatlangi lava a na coach vo Tanzania a ni ti byela ku ri a nga ta na vatlangi kusuka halayani kumbe a ta na vatlangi hi ku ri huma hala North Africa a ta na vatlangi kusuka halayani at least mi hi hlamarisanyana ma swi vona mara i kuma ku i ta teka ti-free agent kwalaya kaya swa tikanyana heli nga ri na xipano lexi xi nga tiya ma swi vona kasi ku laveka xipano lexi nga tiya kahle kahle so lexi xi vonaku hi xipano xa Kaizer Chiefs i ku ri ti-powers a va tiniki a va va nyiki vahisa lavawani va ti-coach ku ri va sayina vatlangi hi voxe ma swi vona va endla leswi swa ku ri va va involve too much as management i nge lungi ndlela leya hosi ya mina i fanele teka matimba na signing powers u ti nyika technical team hiyo technical team yo swi tivaka ku ri ku fanele ku antswisiwa kwini and so on and so on ma swi vona hi leswi a swi endla ta mi nyika xikombiso hi leswi a swi endla hi Mamelodi Sundowns ka minkarhi leyi nga hundza hi minkarhi loko mo tsundzuka minkarhi leya vo 2006-2007 kwahalaya Sundowns a yi sayina vatlangi vo tala mara a va nga koti ku humelela and a va tisa ti-coach leti a va believer ku ti-coach ta kona ti kahle minkarhi leya ku ta vo Henry Michel ku ta va Hristo Stoichkov ku ta va Oscar Funone mara hi nani ni a va ta mi byela ku ri i coach ya xiyimo xa le henhla heyi yini yini yini mi kuma ku loko a ta la i ro sungula munhu waloye a coacha team ya first team ku fana na Hristo Stoichkov a nga swi coacha a la suka kona mara loko a fika hale na swindlonge ti va vulavula hi Jose Mourinho ma swi vona iveni va hela va swi vona hi ti-result ku ri heyi hayi nge lungi lawani ma swi vona ivi loko va thola hi coach Pizzo va thola coach loyi a ti-provini ka Supersport United ma swi vona va thola coach loyi a nga kota ku wina a nga kota ku wina ti-cup na team leyi hi nge ti-small teams mara a kota ku ri a wina cup timbirhi tinharhu na Supersport United so a swi ti kombini ku misa lowani a nga va yisa kwini mara leswin'wana swa nkoka va nga fika va xi endla i ku ri va teke ti-pause ta hinkwato va ku sayina vatlangi swilo ka coach Pizzo n'wina hinkwenu a ku recommendiwa vatlangi ku ri heyi tisani vatlangi yini ni yimela ni sayitini ma swi vona hi leswi Kaizer Chiefs swa yi fanele ni ta swona ku loko yi thola coach ni nga tholi coach yi thola 2 years hosi ya mina 2 years contract i mi byela yini swi vula ka wona pulani hileswi swa ku ri ya hi phela hi lava na vatlangi a nga sayini hi yexe what if a famba swi vula ku ri wena kahlehle u n'wi thola eka swi tiva ku ri hi ta famba
0: ivi lava vamabakabaka na Sundowns va right vona kuze ku pfuta nchumu ka
1: vona lava va Pirates va busy swinene spanisha Pirates Pirates yi busy swinene hosi ya mina Pirates ka ti-team letiwa hinkwato letiwani hi yona yi nga busy ku tlula hinkwavo ka xipano xa Orlando Pirates ku ta fika mfana wun'wani wa winga va nge i vuhlale n'wato u humaka swiwelele u na 19 wa malembe mfana loyiwani un'wani va n'wi langutaka as a future star ma swi vona i vatlangi lava ehleketela ku ri va ta replace vo inani vo Rele Mofokeng hi ku Rele Mofokeng ta va ri ku fambeni kasi ka na vafana na vo i na yena lowu humaka eka swiwele lowu huma Zambia lungu na yena ivi le ku vulavuleni na vona ku ri a ta ta fika kasi ku na mitlangu wo fana na mthetheleni mtiyana kusuka ka xipano xa Stellenbosch lowuwani swi herini na medical u endlini swi herini swa yena yi herini liya kasi kuna mfana unwana bari isibangani Zulu wa defender na yena u huma ka xipano xa Richards Bay na yena medical u endlini ko va timhaka ta ku ri se va ta announciwa lava se lava vambirhi na vona Zulu na Mthiyane swi swa vona na Nwato sorry na Nwato Mthiyane Zulu i vatlanga va xipano xa Orlando Pirates ka siku ra namuntlha loko hi kha hi vulavula so ku loko ko va timhaka ta ku ri ka mavhiki ya lama landzelaka va ta va kha va tivisa mara ka ha na lava va lavekaka eka xipano xa Orlando Pirates lava hi nga veka tihlo ku ri ta va hi kha hi languta ku ri ku ta va kha ku fika va mani ku fana na ku lava mfana loyiwani Nsize wa xipano xa Golden Arrows ka siku ra ka Golden Arrows ku ra Siyanda Ndlovu na yena wa laveka ka xipano xa Orlando Pirates so hi ta vona swona ku ri swi ta va kha swi helela kwihi mara vatlangi lava fambaka na vona ku lava vatlangi lavo tala va nga ta va ri ku fambeni Sipombule swi herini ka xipano xa Orlando Pirates va ve va decide ku ri va nge hi koti ku ri ya emahlweni na yena ma swi vona ende vo tala va vutisa mi swa ni hlamala swa munhu a kha vutisa ku ri a swi tsandzeki ni swa Sipombule Sipombule loko a nga tshikangi mhaka liya hi nge i night life a nge lunghi ya i fane i fambela kule na bodlela hosi ya mina i ri sportsman i fane i fambela kule na bodlela otherwise nge lunghi sweswi ana swi fambisani na munhu loyi a tlangaka bolo ma swi vona hina van'wana ha swi tela ku nwa hina mara ni loko a ni nga tlangi ni vula ku na loko ni lava ku ta va nga ri problem ma swi vona
0: ivi halaka Sundowns a kona a va ri va ri rati tanihileswi va nga switungwanya ta Afrika
1: ya ni ta ya kwala ka Sundowns mara mi nge ni hi tsala ka Pirates lawa ka Pirates ku fambi Thabiso Lebitso lowa wo tlanga la ka rite lawa u yeka xipano xa Stellenbosch i swa deal na Mthiyane mara i Stellenbosch va kha va yinika nyana na mali
0: angayiloni
1: van'wana lava nga ta famba a ni lo yin'wana Tshipombole vhele fambini iveni Tsekofatso Mabatso a va nge n'wi nyiki contract yintshwa yi hela hi ti 30 ta June leyi a nga na yona swi loko swi yi hela swi herini ka xipano xa Orlando Pirates kasi vatlangi van'wana lava nga ta famba i Kabelo Dlamini u ta famba Bandile Xandu u ta famba loyiwani wa Oba Makhwayo huma a Angola Gilberto u fambini
0: loyi Oba Makhwayo
1: a mina hi n'wi tiva hi ku cina hosa mina hi vonangi bolo ya yena a hi vonangi yena no vona a ta a khome xipikara kha a cina ya hala na hala izani swi vona ku ri u endla hi na rivaleni ma swi vona kokwani loko sayina vatlangi hosa ku na lava nga ta va successful ku na lava nga ta va nga swi koti ku va successful so unfortunately yena Gilberto hayi a swi n'wi fambelangi kahle vatlangi van'wana va nga ta famba ka xipano xa Orlando Pirates Goodman Musele loyi a ri ka xipano xa Chipanese the Lone u ta va nga ri kona ka xipano xa Orlando Pirates Thuso Moleleki loyi a ri ka loni ka Orbit na yena va ta n'wi fambisa kambe hi loni Yanga Madiva na yena loyi a ri ka xipano xa Orbit hi loni na yena i ta fambisiwa hi loni ivini kasi ku na vatlangi vo fana vo Kotso na yena a ri ka Orbit a va ze va swi tiva kahle laya ku ri ku ta humelela yini so onge ti va lava ku n'wi nyika chance ka pre-season va vona ku ri ku ta humelela yini kasi van'wani va nga famba ka xipano xa Orlando Pirates Diano Van Rooyen ni twa se va vulavula ku Stellenbosch swi nga endleka a ya kwala ende Stellenbosch i busy Stellenbosch xi sayine Libitso xi ta sayina Njavulo Blom xi sayine Sinoxolo Kwayiba kusuka ka Chippa United loyi a ri ka Orlando Pirates khale xi n'wi sayinini lava vambirhi lava ya Libitso na Kwayiba va sayiniwile swi herini lava nga ku vulavuleni na yena i Njavulo Blom mara swa
0: a nga yi heloni ni wo sayiniwa xifumo a nga yi heloni
1: xifumo a ni va n'wi a ni matsundzuka tlanga laha Vietnam ivini va n'wi va n'wi tshuxa laha Vietnam so i free agent
0: okay
1: so ta sayina hi ndlela leyi kasi ka xipano xa Mamelodi Sundowns ve le ku renew-e ka ti-contract wa salava ta vatlangi ku fana na Themba Zwane u sayine 1 year ivi ni Obas na yena u ngetele hi 1 year kasi Morena Thapelo Morena ngetele 1 year. Terence Mashiho loyi a ri ka loan ka xipano xa Durban City ngetele 1 year. So va teka ti option va hetsa lava ti option hi loko contract ya mutlangi mi kumi sayine 4 years plus 1. Loko ku hela 4 years leyi mi ku ha ha n'wi lavamisa loyi mi teka option ya n'wina. Ee, va endla swona swi suka tandhawu. So vatlangi vo tala ku mi twa mi ta twa ku hey option ya mani yi tekiwini, te option ya mani yi tekiwini. Va va kava mara leswi va nga ku swi endleni Sundowns va targete vatlangi van'wani vambirhi va le overseas. A ni tshemba ku va va kuma ku hala ka swa ti-transfer room va nga ka swona. Vatlangi lavan'wani vambirhi i va le Colombia. Ku lambisa n'wani va ri i George Rivaldo wa strikara, kasi na yena n'wana a tlangaka le mahlweni leyi i Santiago Gonzalez. I vatlangi lava nga Colombia lavawani va hleketaka ku ri va nga va tisa iveni swi ta vula ku ri ku na lava van'wana i va le handle va ti-foreign players kwala ka Sundowns
0: va nga ta famba
1: nga helela hi ntirho. Ku fana na Reisino lowa Portugal a va n'wi tshembatshembi swona, ni twa va vulavula swo talanyana ku ri heyi swi nga endleka misa loyiwa a fambisiwa maswivona. Mara mi kha mi nga rivali ku layani ku na Santos no Santos ku na vo Allende ku na vo Lyon, so space a xi kona maswivona. So na lava taku na vona va fanele va languta ku ri loko va tisa i mitlangu wo karhi swi vula ku ri va fanele va hambana no wo karhi. Hikuva ni laha kaya i registara 5 wa ti-foreigners i tlhe kota ku tlangisa 5. So i nge registara 7. U registara 5 ntsena iveni 5 liya ya swi kota ku sungula na match. So mara problem ya Sundowns already va kona valava vo huma handle kwalaya. So loko va fanele va tisa va hetsa lavani vulavulaka hi vona lavawani va George Rivaldo na vo Santiago Gonzalez, so vulaka va fanele va ri willing ku ri van'wana va fanele va hambana na vona. Ende loko mo languta van'wana a va ze va fika ka malembe lamaya ku ri va nga registeriwa as vatlangi va laha kaya ku fana na Marcelo Allende. Vana vomuto van'wana va tshamaka a vutisa yena Marcelo Allende u fike hi 2022 ka Sundowns.
0: I speak of Malembe.
1: Which means ku ri next season 2026-2027 i lembe ra 5. Leswi vulaka loko ri hela i season leyi wa yi landzelaka leyiwa swi vula ku ri ka liya yi landzelaka ya 2027-2028 se va nga kota ku n'wi rejistara as mutlangi wa laha kaya. Mara ka leyi landzelaka nguva va nge swi koti, ta va ha ri na tinguva ta 4 ntsena i lava ya vutlhanu ku ri a kota ku rejistara as mutlangi wa laha kaya.
0: Ti hatile ku vuyeni mavasa ka swa mitlangu. A ni ta ku a ni ta kombela xikadyananyana ku at least mina ni ta tin'wana swi nga humelelaka kwala ka PSL ingaku hi langutele henhle ngopfu leswi pani leswi nga kona la xikarhi laku leswi nga busy naswona
1: swi busy swinene Skookana United va le ku laveni ka coach Marshall Tuka vaisa lava like a va
0: leswi ku nga na mahungu nhlelo ku lava ku sukala ka Kaizer Chiefs va nga tikuma va ri ku hala
1: ma ta ku humeleni. Skookana a yi lava Arthur Zwane ku fika ka Amazulu. Hi ku contract ya yena na yena a yi hela misa loya se ende a ni to va ku a nga ha tsakangi ku ri a va nga vulavuli nchumu na vona va hisa lava ma swi vona. Iveni va ku ri no a swa Zwane contract ya yena wa yi lunghisa na xipano xa Amazulu va ta kota ku n'wi nyika contract leyintshwa. Leswi vulaka ku ri se a swi tlherisela Skookana endzhaku ma swi vona. Iveni se va ku ri no Cedric Kaze va n'wi languta na yena kasi hi ti-team tin'wanyani na vona leswi mi nga ta swi vona ka vhiki leriwani ri landzelaka kumbe vambirhi lama landzelaka mi ta vona ti-movement ta ti-coach. Mi ta vona swipano swi kha swi confirm ku ri coach ya vona i mani and so on ma swi vona. Ku fana na xipano xa Durban City ni tshemba ku ri mhaka ya vona na Eric Tinkler yi ta va herini sweswiwa ikhalenyana va kha va vulavula se yi ta va herini kasi pula swipano swin'wana leswi va nga ta confirm ku lava nga na vona sweswiwani ba lava ku continue na ku fana na xipano xa Kruger United va ri Abraham Ngoya va lava ku tshama na yena ku fana na xipano xa Chippa United va ri Brandon Truta leswi a nga fika hi last match va vona ongeti va nga kota ku famba na yena va ye mahlweni na yena kasi mi ta vona na swipari swin'wana leswi nga ta cincacinca ngopfu ku ta va na ti-changes to tala ku fana na swiwelele FC swiwelele FC va le ku cinceni swinene vatlangi vo fana na vo Sihota unfortunately va nge he tshami ka xipani lexiya Gaugele Sihota i mutlangi un'wana a nga ta va kha a famba vo muloyisana na yena wa winga ta va kha a fambisiwa kasi ku lavula vanhu vavhele va ya ka Pirates Nwato na Volungu va famba i xipano lexi xi nga ku cinceni swinene vatlangi lava ri ka loni ka vona i ka tiwelele Samkelo Zwane na Hepi Maxiyeni kusuka xipano xa Kaizer Chiefs va tlhelela kaya ende swi tikomba ngeti a va swi lavi ku va sayina kahlekahle ku va va sayina so Kaizer Chiefs va fanele va vona ku va endla yini hi vona a lava va ka loni so mara u nge ta ku ri na ku vulavula ku ri hi kumbexana tiwelele leyi nga va sayina permanently ma swi vona even va ku do a va swi vonisi swona ende swa twisiseka hi mhaka ku ri a va tlangangi va hi tsala vaya ni nga sayini mutlangi wa Kaizer Chiefs a fika a tshama benjeni kumbe a tshama ka ti-stands ma swi vona
0: a nga ri ku tlangeni
1: ku la swo tala leswi nga languteriwa eka yena so unfortunately va hi tsala vaya i nge vuri ku zonda hi tikhoxi ku ri suka hala sukaka kona a wu tlangi loko fika hala kun'wana a wu tlangi se swi vula ku ri na wena yi fane yima xivonini tinanguta hosi ya mina
0: ku yi lunghisa kwini
1: sala hi to sala hi hlambanyisa kunene kona ku tshama ku wena misa woso
0: mavasa
1: hi
0: ni tele ku tsaka swinene na xinkadyele xa ni minike xona se xinge 30 minutes
1: hayi loko vayingiseriwa hina va swi twini swin'wanyana naleswo ke hi nga swi khumbangi
0: ande van'wana va ku tshemba ku mara a fa nga n'wi tsemba fa nga va ku tshika a heta na yena nongonoko i ta swi lunghisa kahle vhika ri taka ku hi le ku tsele ka matimu
1: leswi ni nga papa vana ni fanelaku ni khomisa n'wana xihweti swi ta ndlisa ku yini
0: ani next week ya swi phinda nakambe ra vunharhu va ta byela vamakhelwani ku hey phele ka vision FM leyi ku fike tiyanawa se hayi bolo yo yi dyondza kunene se
1: himpela ku ri ntiyiso himpela hosiamina loko mata ku ri lexi ni nga kombela ku xona ka vayingiseri va hina i ku loko va na swivutiso a va swi fikisi ka n'wina ku ri n'wina mi to vutisa kunene ivi ni mina ni hlamula ma swi vona mina ni tatane na wona mahungu ya mina hikuva a ni hi tshama hi ri ka swona mara ku na leswi mi kumaka ku ri kumbexana va lava ku swi twa ivi ni va ku
0: heyaswikhumbangi
1: ma swi vona
0: kumbe miyisa loko kumbeo khumba wele ni churena ntsena
1: ma swi vona kasi hi team hinkwato ne ti ri khumendzevo hinkwato na tona hina wona mahungu ya vona va hi sala va ya
0: matsakasayinifamba ni vulavula na coach Ishmael Maluleke ni vulavula na Tebogo Munyayi ivi a ni tseletela matimu hinkwako la famba koho no sweswi ni lava the big fish ni kumile
1: hayi va hisa va hina lavaya
0: ende ani lava ku helela ka n'wina ni lava ku kumaka legacy na n'wina loko mimakawa le ka vision FM le hina loko mona ta tibuku mi ta kuma hi ri koho
1: ma swi vona ke
0: mavasa ni khensini va nga ze a rila n'wana mani okay papa namuntlha a nga ni cheki
1: matsonga va ri ku dayi ku engeta hosi ya mina
0: a hlangana nakambe ra vunharhu danke
1: so
0: tiyani wa ka mavasa waloye swa zeni na ku tlhokovetsela leswiya leswi a swi azeni na ku tlhokovetsela na va azeni vulavula nchumu hi ra vunharhu rin'wana na rin'wana eka vision FM a tikuma ka ri vulavula na tiyani kuma vasani a tela swihungahunga swa ku hambanahambana loko wo hi nga yingisela hi na xivutiso lexi a ku vutisa hi ku fambafamba ka vatlangi hi ti-transfer leti humelelaka xivutiso xin'wana na xin'wana ka team yin'wana na yin'wana ka PSL va ri va pfulekile ne ku tikuma karhi vutisa wena ene ka xivutiso xexo vina ndzi fanele va vutisa xona va xihlamula emoyeni hi ndlela yoyaleye ni tsakini swinene moya mina voni namuntlha amoya wa mina ni tele ntsako swinene hi ku ndzi kume nga ni tsala matimu man'wana a vula masikarhi wo tala ni ku loko ni tshamele ka vision FM na ti kumaka ni tsaletela matimu lama nga ta ku siku rin'wana loko yimisiwa xiinani ku yimisiwa xinhongani va ka hawa na yena rivito hi leriya leyi i tise lava na vayingisera ne tsala na n'we matimu swi ndlela loko mi nga ri kona hina hi ta va hi nga ri kona mara loko mi ri kona ne tsala matimu na n'wina hi ndlela yaleyo loko ni twa ni ku duni ku wiha ne ni lava ku nghena laha loko ni vuya koho hi vuya mina n'wi helela na ximfumo se mina ni hamba na n'wina hi hlangana kambe ka siku ra mundzuku mara kara sweswi munhu rhanga ni nghena laha ni twa ku lava va hi khomele khale mani va hi langutini vo ze va tshukisa tihlo ka hemfo a wu hi naki na vo hi ndla leswi hi va twa ku va ri yi
2: kaya ra n'wina a ri faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla e Zolazola Construction and Project hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet storage ku ya eka tipayipi ta storage ti-septic tank hambi ku ri tigisara hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa Tzaneen Giyani na hinkwako laha mi hi lavaka kona swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi hi appointment ntsena ha fika eZolazola a hi heleli ka plumbing ntsena hambi u lava leswaku hi ku endlela paving ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke hina hi endla swilo swi endleka mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu tanani eka Zolazola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla eka Zolazola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke lama tshembekeke tokoto naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report a ho gwajula swibokisana ntsena kambe mi nika ku phyuphya ka miehleketo ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468 083-335-0468 Zola Zola General Construction and Projects always there for you.

ivi un'wana wa mingisela ku hayi engo tshikari simulera ni ya ku tlanga rona hi ku ni na ri ku tlangeleni nkarhi wa sweswi hi ri wa tlangela va seketeri wa xipano xa Orlando Pirates pfumeleni ni vula ni hi ndlela loko hi vuya nda ni khumba timhaka leta ti-playoff hambi swi nga vulani naswona na tiya na kuma vasa ni ni pfumele ni vula loko xipano xa Melford va tlhela xipano xa magezi bolo yin'we eka tandza lava tiya na mavasa ku kombisa leswaku bolo ya magezi va goloriwile hi 95 minutes a swi vona ku ri ku tikile swinene eka mhaka playoff va nga tikumaka va hambana hambileswi va nga tshamaka xiyimo xa vumbirhi ni wa magezi 3 points lowu nangata xaxamelo wa vona wa logo loko ni tlhela ni nangutana kambe swin'wana leswi yaka emahlweni hi ndlela leyo i ku xipano lexa xa Melford va tlanga mitlangu yimbirhi va wina mitlangu ya vona yimbirhi va na 6 points ivi xipano xa magezi va tshamaka xiyimo xa vumbirhi va na 3 points laha va wine ntlangu va wine ntlangu wun'we va hluriwa ntlangu wun'we ivi xipano xa Cape Town City hayi ku hlula ka vona nkarhi mikon'wana va tlanga mitlangu yimbirhi avavona vona na a va swi hlula na ntlangu na wun'we swi kumba unge swi nga va swi herile hi vona ivi ntshikelelo wu le ka xipano xa magezi na xipano xa Melford leswi nga henhle leyi ku unge va nga vasa leyi nani hi mitlangu yimbirhi leswaku hi tikuma nga va fika emakumi na mitlangu leleya playoff hi ndlela yeleyo loko swi hela swi ta hi nga vona xipano xa Melford xa Jona xipano xa Kruger ne hala ka PSL eka season leyi taka hi ndlela yo yaleyo ka kombisa leswaku hawa vatlangi va vatsakile ku na fumbafumbaka vatlangi la ni vona swi a ni nge swi khumbi leswa va vulavuri ni tiyana ku va vasa ni nga onha va nge khumbi nchumu mina kumbisa leswaku a xipano xa Kaizer Chiefs se xi hetile ni xi nyika mzabiri wa xona malembe yambirhi na option yin'we ta tlhela tala kambe na technical team ya yena va kombisa leswaku a swipano swin'wana na swona swi tima nga swi navela ku hayi loko hi ni u kuma lavatlangi va ri swipano swi le ku tirheni swinene eka PSL hi nga vona xipano xa Swelile xa ku hambana ne hi vona xipano xa Stellenbosch swa ku hambana hi vona swipano swa ku hambanahambana ka season leyi taka kumbe ka season yi nga ta sungula loko hari ka huma hala ka World Cup hi ndlela leyo yaleyo ni vurini loko ni sungula nongonoko lowani ni ku xipano xa Afrika-Dzonga va nge section ya vona sungula swona ka siku ra namuntlha yi nga tlhela hi bula nakambe hi swona swaku ku ku famba ka vona ku tikuma ka va famba leta ni swi ndle leswaku va tikuma ka va ka va nga tirhi kahle ma nga tikuma ka swi nga tshamisekaka hi ndlela yaleyo ku va fanele va tolovela temperature ni tala ku vula leswaku hala ya Amerika nkarhi sweswi loko hi na nghena ka xika vona va nghena ka ximumu hi ndlela yaleyo ende va ya hala Mexico va ri a rohisa na muna ne laha nga ta sungula mitlangu ya vona hi tlanga hi awara ya 9 ni madyambu hi tlanga hi awara ya 6 ni madyambu hi tlhela hi tlanga hi awara ya 3 hi na haleni hi ri matakuxa hi ndlela yo yaleyo ni le xipano xa Afrika-Dzonga mitlanga xona mitikarhi ya vona leyi va nga tikuma ka va tlanga hi ndlela yaleyo yi nga tshamisa swona ku fika eka nkarhi wa sweswi ni pfumeleli ni ba mandla ni vuyelela vuyingiseri bya wena Vision FM ni ba mandla ni vuyelela wena engete hayi namuntlha ka ni na ku tsala matimu na JR jara ka rikhotso loko ni khensile vuyingiselebyo bya n'wina mi nga suka xima xa ka xiyanimoya xa n'wina hi ku nkulu wa munhu i ta va ri kona ni irobrobo mahuri va ta va ri kona va ka va yi tisa nongonoko wa tidyondzo hi ndlela yo yaleyo miyingiselo wa mina ni pfumeleli ni vula ni ku madyambu a vhiyala manene ni nge vuli ku byiva byin'wanitenyana ne kulo byiva byin'wanitenyana bya tlula swo tala eka Vision FM hi ndlela yo yaleyo loko nga ni nanguta swin'wana leswi nga swi fambafambaka ni ku mina ni ku rhandza kan'we ni ku rhandza kambirhi ni ku rhandza swinene miyingiselo wa mina ni ku mina na n'wina loko voyisi leyi mi nga yetweni eka xiyanimoya swi tiva leswaku mina ni fambile ta hlangana mindzuku leri xaka hi ndlela yo yaleyo ni ba mandla ni vuyelela swinenenene ka n'wina hinkwenu a mi hi yingiserini ka siku ra namuntlha eka Vision FM Sports.

riperile Afrika-Dzonga, riperile Limpopo, riperile n'wina hinkwenu mi nga yingisela eka madyambu ya siku ra namuntlha kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana. Swi nga ri na mhaka leswaku mi va mi karhi mi yingisele mi ri kwini, mi nga va mi ri eswikandzeni ka swipandzamananga mi karhi mi ya ka tindhawu ta ku hambanahambana, kumbe milomiyani mitirhweni, van'wani va ha ku nghena ka night shift a ni ri, kasi van'wanyani va nghene layani aka va nghene va ha ku chayisa van'wanyani, ya va ku ha ku heta ku endla stock taking ivi hi hetelela hi pfala lomu ya tixopeni, ya hi le ndzeni ka xipandzamananga xa mani na mani. Taxi driver va pfule lexiyani moya hi va yingisele Vision FM eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo mixer ra Vision FM ni karhi ku na maamukela emadyambu lamanene eka n'wina hinkwenu, ni maamukela ka nongonoko wa hina eka madyambu ya siku ra namuntlha laha ku nga nongonoko lowu wu vitaniwaka leswaku ri xana buku ya vutomi yi ri yini, laha hi nga ta va hi karhi hi kota ku kuma kahle leswaku ri buku ya vutomi yi va yi karhi yi ku yini, bibele yi va yi karhi yi ku yini, muyingiseri wa Vision FM eka timhaka ta ku hambanahambana leti hi va ka hi karhi hi vulavula hi tona. Ni karhi ni ku na maamukela eka madyambu ya siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va Vision FM, n'wina mi nga yingisela eka madyambu ya siku ra namuntlha lowu ka ha ri wona nongonoko wa tidyondza ni ri laha hi va ka hi karhi hi dyondza swa ku hambanahambana. Muyingiseri wa Vision FM hi va ka hi ri na tinhlokomhaka ta ku hambanahambana leti hi va ka hi va hi karhi hi ti tlhuvutsa, kambe a wu ti tlhuvutsa ku ya hi hina, kambe ku ri ku ya hi ku ri xana buku ya vutomi yi va yi karhi yi ku yini, ku nga ri mhaka ya ku ri Vision FM yi ri yini, ku nga ri timhaka ta ku ri Robert Mohori yi ri yini, kumbe Mfundhisi Hlabyani va ri yini, kambe ku ri timhaka ta leswaku ri xana buku ya vutomi yi va yi karhi yi ku yini. Tanihi ntolovelo mingiseri wa Vision FM a ni fambeni ri nexe ni va.

0: Rini kahle na nkulu wa munhu mfundisi Thabyane lava vanhu va ku ri na vona madyambu man'wana na man'wanyani masiku ra vunharhu kusuka la ka awara ya nhungu ku ya fika kwale ka awara ya 10 muyingiseri wa Vision FM ni karhi ni ku na mamukela hinkwenu laha mi nga kona eka madyambu ya siku ra namuntlha eyi hambi ku ri n'wini na mfundhisi Thabyane na mamukela eka madyambu ya siku ra namuntlha ri perile
1: ahee Pastor Mahori
0: mi pfukile na
1: hi pfuke swinene mi pfukile na vaxumi
0: hayi na hina hi pfukile hi karhi hi vula ku ri hae na n'wina mi te mi ta nghena ka shift ya vunharhu mi sungule hi shift ya valungu le ivi mi ku mi ku hae lowo ntirho wa xikwembu u nga ka u nga yimi mi famba mi ya ba shift le ka ngove leyi mi karhi mi sukela ka xitlhelani ivi mi te mi tlhelela aka xitlhelani nakambe se hi n'wina lava na le ka madyambu ya siku ra namuntlha kwala ka Vision FM ni karhi hi ku ha mi amukele ka le ngopfu hi mi languterile ku va hi va hi ri na n'wina ka madyambu ya siku ra namuntlha hosi a swi pfumelerile hi kote ku hlangana
1: hayi hi khensa hosi xikwembu swinene ni kha ni khensa xikwembu hi nkarhi opportunity ya ku va ni nga kota ku tirhela swa ha koteka vuton'wini bya mina hi laha mi nga kombeta hi kona ku na lowu wa valungu lowu ya ku tirheliwa mali laya ivi ku va na ntirho wa hosi aka lowu a va laveki lavo tirhela mali ka wona loko mo cheka swilaveko swa ku va munhu a nga va bixopo a nga va nkulukumba wa kereke xin'wana xa swilaveko i ku a nga vi na rirhandzu ra mali lowu ntirho a hi mhaka ngopfu ya ku lava mali aka vanhu mara i ku rhandza vanhu ku kondza u endla leswi xikwembu xi ngo u swi endla ivi vanhu va kota ku pfuneka u nga languteli nchumu aka vona loko wo kuma chomu ko va tintswalo ta xikwembu wa xi khensa mara a wu languteli nchumu a ku endleni leswi kumekaka swi pfuna vanhu u tirhisa matimba ya xikwembu lexi hanyaka se mi ni khensa xikwembu swinene se ni lava ku katsakanya lembe ra vumakumemune ku nga ri khale ra ku kumeka ni ri aka ripfumelo leri kusukela kwale masungulweni ni ri karhi ni tirha ntirho wa ku twarisa na ku dyondzisa rito ra xikwembu aka vanhu lavakulu na hleketa loko ni sungula aka malembe ya 21 a va ku ra hi leswi a ha ri ku mfana swa vafana leswiwani swo taniya sweswi nga va challenger vakhalabya na vakhegulu ni ku se ni le ka xiyimo xa n'wina se miri yini a va ha tivi na ku va ta vula yini va boheka ku twa rito ni ku se mi byeriwa hi wun'wani wa n'wina hambi ku ri swa vafana nkarhi lowu nga hundzi se ni khensa xikwembu swinene hi vito ra hosi Yesu Kreste a no va munhu wo antswa ku tlula van'wani mara ni tiva mhaka yin'we ni ponisiwile na ku endliwa munhu wa ku lulama a ni se hetiseka na ha ri kulweni ku hetiseka na tshembisiwa hi hosi ku siku leri hosi Yesu Kreste a nga ta humelela ni n'wi vona hi kona ni nga ta fana na yena ni hetiseka se na khutaza aka vapfumeri kulori lava nga ponisiwa va endliwa na vo lulama ivi na ka vanhu ntsena a yini hi ya dyondza ya nkoka swinene aka siku lera namuntlha hi vito ra hosi Yesu Kreste
0: amen amen
1: amen
0: ya mfundhisi eka madyambu ya siku ra namuntlha ni le ka n'wina vayingiseri ya hi ve hi karhi hi hlangana ka siku ra namuntlha vayingiseri va Vision FM ku ri hikokwalaho ka tintswalo ta xikwembu swi nga bohangi a hi lo endla leswinene ngopfu a hu va lava nene ngopfu kumbe lavo lungha ngopfu kumbe lavo endla leswinene ku tlula van'wanyana kambe tintswalo ta xikwembu ti va ta ha ri kona ehenhla ka hina eka madyambu ya siku ra namuntlha vayingiseri va Vision FM tanihi ntolovelo hi va hi ri na yona nhlokomhaka leyi va ka hi karhi hi vulavula hi yona ya madyambu ya siku ra namuntlha kona kahlekahle hi va hi karhi hi langutisa ngopfu ku na xivutiso xin'wanyani vayingiseri lexi mi kuma ku ri xi kumeka xi karhi xi hlangahlanganisa vapfumeri lava ngo vona hi va ripfumelo ra Xikreste aka minkarhi yo tala muyingiseri wa Vision FM ya ku na loko hi karhi hi langutisa laha ka buku ya Yohana ku avanyisa ka 13:14 hi laha Yesu a nga fika a vula marito ya ku kahlekahle mina ni mi nyika enawu lowuntshwa kahlekahle loko a vulavula hi timhaka ta ku ni mi nyika nawu lowuntshwa leswaku ri mi fanele mi kumeka minkarhi mi rhandzana mi yingiseriwa Vision FM loko kuve vanwana hileswa kahle kahle loko kuve xikwembu a xinyikile milawu ya khume eka Moses xana hiko kolaho ka yini Yesu loko a vulavula hi nawu lowuntshwa ke xana Yesu uve a kumeka karra replacer kumbe kutana replacement ya milawu ya khume inga nikiwa muxe xana uve a kumeka karra herisa nawu lowu ya muxe anga kumeka vakarra nika woni kwa wona le ka ntshava liya ya Sinai ke hi ndlela yaleyo eka madyambu ya siku ra namuntlha hi laha hi nga ta va hi karhi hi langutisa kahle kahle buku ya vutomi ri yini hi laha hi nga ta hi karhi hi langutisa leswaku rito ra xikwembu ri va ri karhi ku yini ku xana swi vula yini loko Yesu a ta va a kumeke a ku ri ni mi nyika nawu lowuntshwa a vula yini loko a ku ri ni mi nyika nawu lowuntshwa swi nga va swi karhi swi vula yini ehenhleni ka milawu liya ya khume leyi muxe a nga nyikiwa yona le ntshaveni ya Sinai ke hi ndlela yaleyo hi ta va hi karhi hi vulavula hi yona eka madyambu ya siku ra namuntlha laha hi nga ta va mfundhisi Hlabyani va nga ta va karhi va hi tlhantlhela yona ku ya hi buku ya vutomi leswaku xana yona yi va yi karhi yi ku yini muyingiseri wa Vision FM n'wina tshama ni mi yingiserile hi ndlela yaleyo laha hi nga ta va hi karhi hi ya ku kumeni hi ku hambanahambana ka timhaka leti nga xiswona endzeni ka rito ra xikwembu ku nga ri timhaka ta ku ri mfundhisi Hlabyani va ri yini ku nga ri hi timhaka ta ku ri mahuri i ri yini ku nga ri timhaka ta ku Vision FM yi va yi karhi yi ku yini kambe vutomi yi ri yini eka madyambu ya siku ra namuntlha mfundhisi hi leyi mhaka lani kahle kahle Yesu u vula marito a ku ri heyi mina ni mi nyika nawu lowuntshwa loko a za vulavula hi timhaka ta ku ni mi nyika nawu lowuntshwa hi marito man'wanyana i ku ri ku na swivutiso swa ku tala leswi vanhu va va karhi va ti vutisa vapfumeri va ti vutisaka hi swona loko a ze a ta ku ni mi nyika nawu lowuntshwa swi nga va swi karhi swi vula yini hi nawu lowa khale lowuya wu nga kona swi nga va swi karhi swi vula yini hi lowuya Yesu lowuya muxe a nga nyikiwa wona le entshaveni le ya Sinai hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM kwala mi nga kona na n'wina ni karhi ni ku ri no n'wina tshama ni mi yingiserile mfundhisi a hi veni ni nghena mhakeni hi ta kota ku va hi karhi hi kota ku yi twa mi hi tlhantlhela yona leswaku buku ya vutomi ri yini
1: na khensa swinene Pastor Mahori ni khensa ku nyikiwa nkarhi ku amukeleka ku va ni nga kota ku ndlala mhaka leyi vekiwaku tafuleni challenge ya varhangeri va vukhongeri na lava nga hansi ka vona ku va hi nyiketana swi bohi ku pfumelelana a hi nyiketaneni hi kota ku kombeta leswi buku ya vutomi yi vulaku swona hi nga teki swilo hi ku kuvuli mani ku ri ku a hi ntiyiso mara a hi tekeni ntiyiso hi ku i ntiyiso swi nga ri na mhaka ku ri i mani a nga wu vula a dyondzisiwa aka buku ya Ecclesiastes chapter 1 ni ngo kumeka ni nga ri ka xiyimo xa kahle ku kota vese ni nga yi pfulangi mara i chapter 1 ya kombeta ku munhu wa ku lulama i kumeka a ri karhi a nga dyondza aka ku vulavula hinkwako loko a ku twaka yi nga va ka chapter 1 leswi no yi hupa mara yi kumeka aka mudyondzisi ni nga yi nyika kwala a ku fambeni ni va ni hi pfurile ku va kota ku tiva kahle mara munhu wo lulama leswi a kumeka ku a swi twa ku nga va mani kumbe mani a vulavulaka loko ku ri munhu wo lulama i ta huma a dyondzile se a hi yini ya dyondza aka siku lera namuntlha hi vito ra Hosea Yesu Kreste ni lava ku hlaya pasa mahoni ni kha ni amukela vayingiseri lava nga vakreste ni lava nga ri ku vakreste hi navelaku na vona va nga twa dyondzo leyi va hundzuka va amukela Yesu tanihi hosi na muponisi ivi a va ponisa a va endla lavo lulama na vona va va vakreste va khoma ndlela ya ku ya kaya ematilweni a hi tweni Yohana 13 verse ya 34 na 35 i Yesu hi xiviri i vulavula na lava yena va dyondzisiwa u ri ndzi mi nyika nawu lowuntshwa ndzi ri rhandzanani ku kotisa leswi mina ndzi mi rhandzeke rhandzanani na n'wina hinkwavo u vula vanhu lavan'wana hinkwavo va nga ri ku vadyondzisiwa va yena va ta tiva leswaku mi vadyondzisiwa va mina loko mi rhandzana Xitsonga xa civanyana la ka vesi ya 34 swi nga twali kahle ku hosi yi lerisa yini aka vadyondzisiwa va yena na yingeta ivi hi kombela xinghezi xi hi pfuna kuva hi kota ku twisisa na hi ngeta Xitsonga u ri ndzi mi nyika nawu lowuntshwa ndzi ri rhandzanani ku kotisa leswi mina ndzi mi rhandzeke rhandzanani na n'wina se ni lava marito ku kotisa leswi mina ndzi mi rhandzeke ni lava hi matwa hi xinghezi hi kota ku kuma ntwisiso wa leswi hosi yi kumeka ku yi vula swona a hi tekeli xinghezi ivi hi kota ku kumeka hi ri karhi hi kuma ntwisiso kwalaha ka Yohana 13 verse ya 34 i ri yini Yesu laya 13:34 se na hi hlaya hi xinghezi a xo kotiwa hi ndlela yaleyo mara ni hlaya bibele hi xinghezi ni kota hi Xitsonga a hi twini i ri a new command I give you love one another xiphemu lexi ya lexi as I have loved you so you must love one another as I have loved you tanihi laha mina Yesu ni mi rhandzeke ha kona rhandzanani na n'wina hi laha ntombo wu nga kona ivi ku kombetiwa ku lowu i nawu lowuntshwa a hi wona nawu lowa khale a ku nga vi na nawu lowuntshwa Pastor Mahori na vayingiseri ku ri ku ku hava lowu mi nga ta wu kombeta ku wa khale ni mi nyika nawu lowuntshwa hi ku a va ri aka nawu wa khale lowu a va kumeka va ri karhi va wu tiva tanihi maJuda hikuva dyondzisiwa lava a kumekaku a ri ku vulavuleni na vona i vanhu lava tswariweke va ri ma

0: Sota. Vaveke hansi ka nawu se ni laha hi rito rin'we hi kumeka hi ri karhi hi wu kumbeta nawu wa khale ivi hi wu fananisa na wuntshwa ten tika
1: mfundhisi
0: ahe pastor
1: ya amiri a yi ri ku tsemeni nyana a hi nga ha ri kumikumeni kahle
0: okay ni lava hi ya aka levitika xikwembu xa hina a xi hi pfuneni ni le ku hi pfuleni levitika xikwembu a xi pfuni hi kota ku dyondza dyondzelo ya nkoka ivi hi kota ku ya kahle emahlweni tanihi vadyondzisiwa va hosi la ka levitika chapter 19
1: verse 18
0: Levitika 19 ndzi ka mi hlevetela verse ya 18 a hi tweni xikwembu xa hina xi hi pfuna laha yi humesela kahle a rivaleni na wa khale ivi hi kota ku kumeka hi ri karhi hi ta wu fanisa na nawu lowuntshwa Levitika 19 na hlaya Xitsonga yona yi hlayeka hi ndlela leyi mi nga rihiseli naswona mi nga vi na xikhomela un'wana ni un'wana a rhandze munhukulobye munhukulobye yo neighbor kokota loko a ti rhandza hi mina hosi lava vangisa swinene un'wana ni un'wana ande munhu kulobye ku kota loko u ti rhandza ku vula mina hosi tela kumbekani mi ri karhi mi yingisela kahle vayingiseri na wa khale na nibulutshwa ya hambana vo tala van'wani i varhangeri van'wani vo
1: ya riqingho ra tsematsema mfundhisi
0: ni nga tivi swa a twana namuntlha
1: ya sweswi na mi twa kahle
0: ni le ku kombeteni ku mhaka leyi namuntlha hi lavaka ku yi kombeta la yi tumbeleli varhangeri vo tala va vukhongeri ivi na lava nga hansi ka varhangeri lavo tala va vukhongeri a va koti ku tiva ku hambana loko namuntlha va nga ta ku tiva lavo tala aka nawu lowuntshwa ivi na nawu wa khale nawu wa khale wu ri un'wana ni un'wana a rhandze munhukulobye ku kota loko a ti rhandza hi yena n'winyi hi mina hosi ni lerisaku mhaka leyi twana nawu lowuntshwa kwalaha ka Yohana 13 va nga rivali aka testamente ya khale yi kombeta ku u rhandza munhu kulori tanihi laha wena u ti rhandzaku hi kona twanani nawu lowuntshwa wa hosisi vhesi ya le ya 34 ka chapter 13 ya Yohana i ri hosi Yesu la ndzi mi nyika nawu lowuntshwa ndzi ri rhandzanani ku kotisa leswi mina ndzi mi rhandzeke as I have loved you rhandzanani na n'wina hi ndlela yin'wana rhandzanani tanihi laha mina ni kumekaka ni mi rhandzi hi
1: kona
0: loko mo yingisela kahle laha aka nawu wa khale xikalo i marhandzelo ya wena munhu
1: ya wena n'wini
0: u rhandza munhu wun'wana hi laha wena n'wini u ti rhandzaku hi kona aka nawu lowuntshwa a wu pimi hi laha wena u rhandzaku hi kona xikalu i hi laha Yesu a ku rhandzeke hi kona ku na ku hambana lokukulutani hi munyama na ku vonakala na swingeta aka testamente ya khale na wa khale a wu dyondzisa vanhu va nkarhi walowo ku rhandzana tani ila abona vini va tiranda ku ikona xikalu i mazandelo ya wena leswi u tirhandzisaka swona mpimo wa kona rhandza munhu kulori hi la u tirhandzaka ikona ivi aka testamente leyintshwa ku nga nawu lowuntshwa rhandza makwerhu tanihi laha wena n'wini i rhandziweke hi kona pima hi rirhandzu ra loyi a ku rhandzeka a nga hosi yesu ivi u ecenyeta yesu ku rhandza makwerhu wa wena a hosini na swingeta pastor mahori i miss call ka lavo tala varhangeri na lava nga hansi ka vona a va koti ku twa ku hambana that's why mi ta munhu a ri murhangeri a nkarhini wa ku ponisiwa hi endliwa lavo lulama hi kumeka hi tswariwo ra vumbirhi a lava ku kombeta ku mukreste wa ha fanela ku landzelela nawu wa khale hikuva a nandziheriwa hi mhaka yin'we ka lavo tala a ka nawu wa khale wu sindzisa ku humesiwa ka ku nikela munhu a kumeka a nga ri ku pimanyeteni ivi ku laviwa mhaka yaleyo ku twala wonke ku endla swona hi le ku hlayiseni ka nawu wa khale ni lava ku swi vula namuntlha ni kha ni challenge varhangeri hinkwavo hi ti-title ta vona hinkwaswo a va yingiseli mhaka leyi ivi va nghena va yi kaneta loko ku ri ku va yi kaneta kumbe va kumeka va ri karhi va fakaza va yi tiyisisa ivi va makwerhu lavo tala va nga ku yingiseleni va kota ku ya kahle emahlweni aka vuxaka na Xikwembu mo ni kombeta pastor Mauri i xihundla na xona aka lavo tala nawu wa khale wa ku i rhandza munhu kulori hi ka u ti rhandzaku hi kona a wu nga nyikiwanga vanhu lavo lulama a wu nyikiwile vanhu lava nga vadyohi a ku ri hava ku ponisiwa ku tswariwa ra vumbirhi a ka vona hinkwavo lava nyikiweke nawu lowu wu nyikiwa munhu loyi hi nge emiya i munhu ntsena a hi munhu wa munhu loyi a nga ponisiwangiku a nga tswariwangiku ra vumbirhi loyi a nga hava Xikwembu andzeni ka yena o va munhu sweswi a tswariweke hi wanuna na wasati a ta misaveni wu nyikiwa valava nawu lowu wa khale a hi tweli va nga ta ku emba tlhabyana aka Timotiya wo sungula chapter 1 Timotiya wo sungula chapter 1 mina ni nyika buku nkarhi yi vulavula ku nga ri ku ti vulavulela ivi hi mislida vanhu Timotiya wo sungula chapter 1 ni lava hi kumeka ri karhi hi twa hi sungula aka vhesi ya 8 ni fika la ka vhesi leyiya ya 11 a va yingiseli swinene yi sungula hi marizambiri hina ha swi tiva xo vavisa hi ku a hinkwavo a swi tivaka mara hina ha swi tiva leswaku nawu wu lulamile loko munhu a wu tirhisa hi ndlela ya kona a ri karhi a twisisa leswaku milawu a yi vekeriwanga lava lulameke kambe yi vekeriwile lavo homboloka ni lava ti arisaka yi endleriwile lava nga chaviku Xikwembu ni lava dyohaka ni lava nga khongeriki ni lava sandzaka leswo hlawuleka ni lava dlayaka va tata wa vona kumbe wa mana wa vona milawu leyi yi avanyisa swigevenga ni vaoswi ni vavanuna lava endlaka swa tingana na vavanuna kulobye vavanuna lava endlaka swa tingana na vavanuna kulobye hi vula ti-jailer ni lava yivaka vanhu ni vahembi ni va milomo mimbirhi lava endlaka hinkwaswo leswi hambaneke ni dyondzo leyi nga yona ya xiviri dyondzo ya kona yi yelana ni evhangeli leyi vekiweke emavokweni ya mina mina Paulo leyi tswarisaka ku kwetsima ka Xikwembu xihlovo xa mikateko. Ni kombela ku teka verse leyi ya 8 na 9 Xikwembu xo karhi a kota ku twa ku nawu wu kumeka wu endleriwe vadyohi ku nga ri vanhu lavo lulama. A hi tweni hi Xinghezi kwala ka Timotiya wo sungula hi lava understanding siso ku fikelela ka vanhu loko vo za va twisisa ku hava munhu a nga ta va kanganyisa. A hi tweni verse 8 na Xiphemu xa 9 yi ri we know that the law hayi milawu the law not laws but the law is good if one uses it properly. We also know that the law is not for the righteous. The law is made not for the righteous. Asitiva kunawu awu endleriwanga vanhu lavo lulama. A yi tiveki mhaka leyi. Se nawu wa testamente ya khale lowu Yesu a ngo i nawu wa khale i nawu lowu endleriweke vanhu lava nga lulamangiki emahlweni ka Xikwembu. What about nawu lowuntshwa? Nawu lowuntshwa ni lava va yingisela swinene. Loko Xinghezi xi laveka hi ta hlaya Xinghezi va kota ku twisisa ku kongomisiwaka vamani. A hi tweni kwele ka Yohana 13 hi yona foundation verse ya hina namuntlha. Yohana 13 verse ya liya ya 34 na hi hlaya hi Xitsonga ku sungula ivi hi ta kumeka ri karhi hi hlaya hi Xinghezi lava yingisela swinene. Hi Xitsonga yi hlayeka hi mukhuva lowu landzelaka hi te i Yohana lava hi ku joyinaka chapter 13 verse ya 34 ta hi kata va 35 ni tshikela mhaka wo karhi. A hi tweni i Yesu hi xiviri e vulavula na vadyondzisiwa va yena. A nga vulavuli na maJuda hinkwawo mara i vulavula na vadyondzisiwa va yena ntsena u byela vona mhaka leyi u ri ndzi mi nyika nawu lowuntshwa ndzi ri rhandzanani. A va yingiseli kahle a nga ri rhandza munhukulori yoneva i ri rhandzanani mina vadyondzisiwa va mina rhandzanani ku kotisa leswi mina ndzi mi rhandzeke rhandzanani na n'wina. Se nawu wa khale Pastor Mahori na vayingiseli wu nyikiwe vanhu lava a va nga lulamangi. Nawu lowuntshwa wu nyikiwa vanhu lava Yesu a va vitanaka ku i vadyondzisiwa va yena i vanhu lava va kumekaka va ponisiwile na ku endliwa lavo lulama i vanhu lava va amukeleke Yesu va pfumeleke aka vito ra yena kutani va nyikiwa matimba ya ku hundzuka va va vana va xiviri va Xikwembu lexi hanyaka. A hi vadyohi i vanhu lavo lulama i vana va Xikwembu lexi hanyaka a va swi tiva n'wana aka testamente ya khale a xi ri hava vana a xo va na ti-servant malandza. Aka testamente leyintshwa aka nawu lowuntshwa xi na vana va ku lulama a xi ri na malava aka testamente ya khale lava a va nga tswariwanga ra vumbirhi a va nga hambani na maegipta a va nga hambani na masiriya a va nga hambani na mabhabhiloni nite tin'wani tinxaka ta vahedeni ku hambana ka vona na tinxaka letin'wani i ku vona va kumeke va yo hlawuriwa hi Xikwembu mara ntumbuluko wa vona a ku ri ntumbuluko wa lowuya wa ku dyoha tanihi vanhu lavan'wana. A yi twali mhaka leyi akaba yingiseli se now wakhale munyiki uvanhu lavangalulamangiki kasi nawu lowuntshwa wunyikiwile vanhu lavo lulama lava ponisiweke kasi wa yimitwa aka varoma chapter 10 verse ya 9 and 10 yi ku yi vula aka testamente leyintshwa loko u vula hi nomo wa wena u ku Yesu i hosi ivi u pfumela endzeni ka mbilu ya wena leswaku Xikwembu xi n'wi pfuxile Yesu loyi ekufeni hi siku ra vunharhu yi ri u ta ponisiwa ivi u endliwa munhu wa ku lulama ivi aka Timoteya wa vumbirhi chapter 1 verse ya 9 yi hatlayisa yi ku a wu ponisiwi u ta ku endliwa lowo lulama hikwalaho ka mintirho ya wena mara i mhaka ya makungu ya Xikwembu the purpose of God na tintswalo leti swi ku nike tona aka Kreste na nkarhi wu nge se sungula nawu lowuntshwa wu nyikiwa vanhu lava Yesu a ngo ka vona mi va makwenu swi tiveni Pastor Mahori mi nga va mi tswariwi hi tatana wun'we na manana wun'we anyameni loko swi ta amhaki ya moya a hi vavakwerhu va n'wina na ku ku va hava ripfumelo aka Yesu n'wana wa Xikwembu xikanyana mi tswariwi hi papa wun'we na mhani wun'we ko kha ku tsutsuma ngati yo pfana aka misiha ya n'wina aka miri wa n'wina loko ku ri ku va hava ripfumelo aka Xikwembu na le ka Yesu n'wina mi nga ripfumelo aka Xikwembu na le ka Yesu i valava i valala va n'wina amoyeni vuxaka bya n'wina na vona byi ta helela kwala misaveni mara vuxaka bya moya bya ripfumelo aka Xikwembu na le ka Yesu byi ta va kona ku yisa hi laha ku nga heriki a byi fiki makomu se hi le ku kombeteni namuntlha ku ri ku na nawu lowuntshwa i nawu wa Kreste kumbe i nawu lowu Xikwembu xi wu nyikeke ndyangu wa xona ku nga kereke xi wu nyika hi Kreste kasi ku na nawu wa khale lowu xi wu nyikeke malandza ya wona ku nga tiko ra Israyele xi va nyika wona hi muxa ku na milawu yimbirhi ku na nawu wa khale i nawu wa Xikwembu aka tiko ra Israyele hi muxa ku na nawu lowuntshwa i nawu wa Xikwembu hi Kreste aka muti ndyangu wa Xikwembu ku nga kereke ya Xikwembu lexi hanyaka ku nga miri wa Kreste i milawu yimbirhi yi nga na yona xivutiso i ku wena muyingiseri u le hansi ka nawu wihi hinkwavo lava va nga ahansi ka nawu lowa khale va le ku rhukaniweni kasi hinkwavo lava nga hansi ka nawu lowuntshwa va le hansi ka nkateko evuton'wini bya vona va katekile va ponisiwile na ku endliwa lavo lulama twanani yi ri yini aka varhoma yi nga va chapter 3 a hi tsutsumeni hi ya kona yi mi kombeta nawu wa khale ku ri ku ha munhu na un'we a nga kota ku kumeka a ri karhi a nga lulama emahlweni ka Xikwembu a hansi ka wona varhoma chapter 3 varhoma chapter 3 ni lava hi teka ka vhesi ya 19 ivi hi katsa na 20 hi lava 20 swinene 19 a hi katsa ku va swi twala kahle ku nawulo wa khale a wu kumeka wu byela vamani a hi 20 varhoma chapter 3 verse 19 and 20 yi ri ha swi tiva xiphiqo i ku a va swi tivi mara yi ri ha swi tiva leswaku hinkwaswo leswi nawu wo vulaka swona swi kongoma lava nge hansi ka wona na mangeta marito lama ha swi tiva leswaku hinkwaswo leswi nawu wo vulaka swona swi kongoma lava nge hansi ka wona leswaku vanhu hinkwavo va pfariwa milomo ni leswaku misava hinkwayo yinyisiwa eku avanyisiweni emahlweni ka Xikwembu. Twanani page. Hikuva a ku na munhu ni un'we loyi a nga ta hlayiwa a nga ta vitaniwa la lulameke emahlweni ka xona Xikwembu hi mhaka ya leswi a nga endla hi ku lerisaka nawu. Ntiyiso wa kona hileswaku nawu wu komba lexi ku dyohaku nga xona. A wu kotisi munhu ku lulama emahlweni ka Xikwembu na wa khale. Wo ku kombeta ku ri u mudyohi a wu khenseki emahlweni ka Xikwembu lexi hanyaka. I nawu wa khale lowu Xikwembu hi muxe xi wu nyikeke tiko ra Israyele. A wu kotanga ku endla munhu na un'we a lulama emahlweni ka Xikwembu. Ntirho wa wona a ku nga ri ku endla vanhu va lulama, a ku ri ku va kombeta ku i vadyohi vana va muponisi, vito ra yena i Mesiya u le ku teni ku ta endla ntirho walowo wa ku ponisa vanhu a va endla lavo lulama, ivi hikuva va ponisiwile va endliwa lavo lulama va ta kota ku nyikiwa nawu lowuntshwa. A wu hlayiseriwi ku u ta pona u lulama, i nyikiwa wona lowuntshwa hi ku se u ponile na ku endliwa lowo lulama ku nga ri hi mhaka ya mitirho ya wena mara hi tintswalo ta Xikwembu. A yi twali mhaka leyi.
1: Amen.
0: Se nawu wa khale wu nyikiwile vadyohi ku nga tiko ra Israyele. A wu kotanga ku va endla va lulama mahlweni ka Xikwembu hi ku ku hava munhu na un'we a kotaka ku vitaniwa ku hlayiwa ku lulamile emahlweni ka Xikwembu hikuva a ku ni hlayisi nawu. Nawu lowuntshwa wu nyikiwa lava sungulaka va ponisiwa va endliwa lavo lulama. Va vitaniwaku i va makwerhu, va lerisiwa ku ri rhandzanani n'wina lava mi ponisiweke, rhandzanani tanihi laha mina hosi ya n'wina Yesu Kreste ni mi rhandzeka kona. Xivutiso i ku ri u hi rhambi hi ri ka xiyimo xa njhani? Loko u kota ku tiva a hi ta tiva na xikalo lexi hi languteriwaka ku kumeka hi ri karhi hi rhandza xiswona. A hi tweni yi hi pfulanyana mahlo la ka chapter 5 ya Varoma. Varoma chapter 5 hi la ku vona rirhandzu ra Xikwembu ha Kreste aka vanhu, ivi hi ta tiva ku hi fanela ku rhandzana njhani lava hi ponisiweke na ku endliwa lavo lulama hi nga va makwerhu a hosini. Na hi hlaya la ka chapter 5 ya Roma verse ya 6 yi ri loko ha tsanile ku tsana esubiwiki, loko ha tsanile Kreste u fele lavo homboloka, u fele vadyohi, u fele lavo biha hi nkarhi lowu vekiweke hi Xikwembu hi rero rirhandzu ra yena. Hotwa loko hi ri hava matimba ya ku kota ku endla leswi nga khesekaka emahlweni ka Xikwembu, hi ri vanhu va ku homboloka, hi ri vadyohi, vanhu lavo biha va nga lulamangiki emahlweni ka Xikwembu, a nkarhini walowo hi wona lowu Kreste a nga tinyiketa ku hi fela. U hi rhandzile hi tsanile hi ri hava matimba, hi ri vanhu va ku homboloka lava nga lulamangiki va nga ri kahle. A hi rhandza lero a tinyiketa ku fa a fela milandzu ya hina hinkwayo, a lahliwa sirheni ivi a ta pfuxiwa aku feni hi Xikwembu hi siku ra vunharhu ku ri swi koteka aka vanhu lavo tsana, aka vanhu lavo homboloka ku va va nga kota ku ponisiwa va endliwa lavo lulama loko va veka ripfumelo aka yena loyi a va feleke va tsanile va ri vadyohi va nga lulamanga va hombolokile. Twanani verse ya 8 yi ri Xikwembu xi kombisa erivaleni rirhandzu ra xona eka hina hi leswi Kreste a nga hi fela loko ha ha ri vadyohi. Kreste a nga felanga vanhu lavo lulama bo endla leswinene swikhesekaka mahlweni ka Xikwembu. Ifili afela vadyohi ku kombeta rirhandzu leri lerisiwaka lava pfumekaka va pfumela aka yena va nga ponisiwa na ku endliwa na vululama ku rhandzanani hi laha ni nga mi rhandza hi kona. Twanani vhesi ya 10. Loko ha ha ri valala eka Xikwembu hi endliwile lava vuyelelaneke na xona hi ku fa ka n'wana wa xona. Kutani leswi hi nga vuyelelana na xona ngopfungopfu hi ta ponisiwa hi mhaka ya ku hanya ka Kreste. A va yingiseli swinene. Loko ha ha ri valala eka Xikwembu hi endliwile lava vuyelelaneke na xona hi ku fa ka n'wana wa xona Yesu. Ha ha ri valala va Xikwembu hi tanile hi ri vadyohi hi ri vanhu vo homboloka hi vulavula hi ehleketa na ku hanya hi endla swo biha ho twa rifu ra n'wana wa Xikwembu a Kreste ri endli ku vanhu valavo biha lava vadyohi lava vanhu lavo tsana lava valala va Xikwembu va hunduriwa va va vanhu va kululama hi ku kumeka va amukela leswi Kreste a va endleleke swona ku nga ri hi mhaka ya mintirho ya vona ho twa hi hundzuriwa vanhu va ku lulama hi ponisiwile hi endliwa na vululama hi nikuma matimba ya ku hundzuka hi va vana va xiviri va Xikwembu ha khenseka amahlweni ka Xikwembu hi vuyelela na Xikwembu hi ponisiwile na ku nyikiwa nyiko ya ku va vanhu va ku lulama amahlweni ka Xikwembu. Twanani Petro sungula chapter 3 verse ya 12 ho twa mahlo ya hosi Xikwembu ya languti vanhu lavo lulama tindleve ta yona ti pfulekile ti pfulekela swikhongelo swa vona kambe mombo xikandza xa hosi Xikwembu xi fularhela vanhu lava va endlaka leswo biha. Ni lava ku tivisa aka siku lera namuntlha ku ri nawu lowuntshwa a wu nyikiwi vadyohi ko hava mudyohi na un'we a nga ta kota ku rhandza hi laha Kreste a rhandzaka hi kona i vanhu ntsena lava tswariweke ra vumbirhi hi Xikwembu hi rito ra ntiyiso lava nyikiweke matimba ya ku hundzuka va va vana va Xikwembu hi vona ntsena va kotaka ku rhandza hi laha Kreste a rhandzaka hi kona. Why va swi kota va hambana kwihi na vanhu lavan'wana va hambana hi ku vona va ponisiwile na ku endliwa la vululama ku nga ku tswariwa ra vumbirhi. I vanhu vo lulama a hi vadyohi kasi lavan'wana i vadyohi ntumbuluko wa vona amoyeni i ntumbuluko wa Sathana xiviri kasi ntumbuluko wa lava va ponisiweke va endliwa lavo lulama va kumi ntumbuluko lowuntshwa wa Xikwembu va fana na Xikwembu amoyeni kasi vadyohi hinkwavo loko a vo kota ku va vona amoyeni a mi ta vona tata wa vona a nga Sathana Javulosi yena nyavutswaka loko mo kota ku vona amoyeni loyi a ponisiweke a endliwa lowo lulama a mi ta va mi kha mi kota ku vona Xikwembu hi xiviri hi endliwile ra vuntshwa hi Xikwembu hi xifaniso na xivumbeko xa xona hi laha Adamu na Eva a va endliwe hi kona amasunguleni hi vuya aka the original purpose ya Xikwembu loko hi kumeka hi ponisiwe hi endliwa lowo lulama. Se why va swi kota lava nga ponisiwa na ku endliwa lulama ku rhandza tanihi laha Kreste a rhandzaka hi kona twanani va Roma chapter 5 verse ya 5 ku byeriwa lava nga ponisiwa na ku endliwa lavo lulama kumbe moni ni sungula ni hlaya verse ya 1 na 2 ivi hi ta hlaya verse ya 5 yi ri loko swi ri tano leswi hi nga endliwa lava lulameke hi mhaka ya ku pfumela hi ni ku rhula ni Xikwembu hi hosi ya hina Yesu Kreste a ka ha ri na nyisa a xikarhi ka hina na Xikwembu. We are in peace with God. 12:2 Naswona hi ku pfumela hi kotile ku kuma ha yena tintswalo leti hi yimeke ka tona sweswi kutani hi ti dyunisa eku languteleni ka hina ka ku averiwa ku kwetsima ka Xikwembu. I vanhu lava ni vulavulaka hi vona namuntlha va ponisiwile na ku endliwa lavo lulama hi tintswalo ta Xikwembu va yo pfumela ku nga ku amukela nyiko ya ku pona ivi na ku lulama ivi Xikwembu xi ku u ponisiwile u lulamile u tswariwe ra vumbirhi u n'wana wa mina wa xiviri. Switwanani ku xi endlile andzeni ka timbilu ta vona. Vhesi ya 5 hoto kotani ko langutela a ku hi khomisi tingana hikuva Xikwembu xi tlherile rirhandzu ra xona etimbilwini ta hina hi moya wa lowo kwetsima lowu xi hi nyikeke wona andzeni ka mbilu ya un'wana na un'wana loyi a ponisiweke na ku endliwa lowo lulama hi ripfumelo a ka Kreste hi tintswalo ta Xikwembu andzeni ka mbilu ya yena moya wa yena ku xiliwe rirhandzu ra Xikwembu hi xiviri i kota ku rhandza hi laha Xikwembu xi rhandzaka hi kona. Wa kota ku rhandza munhu a hatanile a ri hava matimba yo kota ku endla leswinene a ringana wa wena a kha a vulavula na ku endla leswo biha a kongomisaka wena. Rirhandzu ra Xikwembu andzeni ka mbilu ya wena i matimba lama ma ku empowereke ku kota ku rhandza na lava nga rhandzekiki. That's why Yesu a vula leswi aka Luka chapter 6 i byela vadyondzisiwa va yena ku nga vanhu lava n'wi amukeleke ku hakunene i Mesiya i n'wana wa Xikwembu va pfumeleka ka yena. A hi tweni Luka chapter 6 hi sungula aka vhesi ya 27 a nga byeli vanhu hinkwavo mara i byela vadyondzisiwa va yena ori kambe eka n'wina lava mi ndzi yingisaka ndzeri rhandzani vana lava n'wina mi endla leswinene eka lava mi vengaka a swi koteki leswi aka mudyohi ku swi endla leswi a nge pfuki a swi kotile ku rhandza vana lava yena na ku kumeka a ri karhi a endla leswinene a endle lava n'wi vengaka. Ntumbuluko wa mudyohi wu ri u ni endlela leswinene ni ta ku tlherisela hi vunene u ni endlela vubihi ni ta ku tlherisela hi vubihi wa ni rhukana na ku rhukana na mina. Loko mo cheka nawu wa khale wu ri tinu hi tinu tihlu hi tihlu voko hi voko ku tlheriseriwa hi ku ya hi ku ri u ni endleli yini mara aka nawu lowuntshwa ho twa xikalu a hi wena n'winyi a wu pimi hi laha u ti rhandzaka hi kona wena mara xikalu i rirhandzu ra Kreste hi xiviri. Switwanani i ya mahlweni vhesi ya 28 kwala ka Luka 6 i byela vanhu lava va nga vadyondzisiwa va yena vanhu lava kumekaka va ponisiwile na ku endliwa lavo lulama va nyikiweke matimba ya ku hundzuka vana va Xikwembu hikuva va amukele hosi Yesu na ku pfumela ka vito ra yena u ri ka vona katekisani lava va mi rhukanaka mi khongelela lava va mi karhataka hi ti hi kombeta nkarhi lowu nga hundza ku ri swa ku khongelela vanhu vubihi swa ti go back to the sender i vuloyi lebyi van'wani va vurhangeri a vukhongerini bya Xikreste va kumekaka va ri ku byi dyondziseni ka lava nga hansi ka vurhangeri bya vona. Loko ku ri ku u ponisiwile na ku endliwa lowo lulama twana Kreste ku nga ri ku twa vahedeni va varhangeri lava kumekaka va ri kona vukhongerini hi xikongomelo xa ku tirhisa vukhongeri wonge i ndlela yo kuma rifuwo hi yona a va nyiki dyondzo ya Kreste lavo tala vanga nghena hi ku lava ku endla mali mukhongerini. Dyondzo ya Kreste u ri eka n'wina lava mi ndzi yingisaka ndzi ri rhandzani vanhu lava n'wina mi endla leswinene eka lava mi vengaka, katekisani lava va mi rhukanaka, mi khongelela lava va mi karhataka. Munhu a kumakala rhama n'wi kandzetelele ni lerin'wana, laha ku n'wi tlelaka jasi u nga n'wi aleli na baji. Nyika mani na mani laha kombelaka eka wena, ni loko munhu a ku tekela swa wena u nga n'wi londzi. Leswi mi lavaka leswaku vanhu va mi endla swona, va endleni swona na n'wina. Hikuva loko mi rhandza lava va mi rhandzaka ntsena, mi nga langutela ku khensiwa xana? Vadyohi lava nyikiweke na wa khale na vona va rhandza lava va va rhandzaka. Kutani loko mi endla leswinene ntsena eka lava mi endlaka leswinene, mi nga langutela ku khensiwa xana? Vadyohi ku nga lava nga nyikiwa na wa khale na vona va endlisa sweswo. Ni loko mi lomba ntsena lava mi tshembaka leswaku mi ta tlhela mi swi kuma eka vona, mi nga langutela ku khensiwa xana? Vadyohi ku nga lava nga nyikiwa na wa khale na vona va lomba vadyohi ku lobye leswaku va ta tlhela va kuma swo fana eka vona. Kambe n'wina n'wina vamani n'wina lavo ponisiwa mi endliwa na vululama, mi nga ha ri ku vadyohi mi nga vana va Xikwembu. Kambe n'wina rhandzani vanhu lava n'wina, mi endlela vanhu leswinene, lombani mi nga languteli ku tlheriseriwa. Kutani hakelo ya n'wina yi ta va leyikulu, mi ta va vana va loyi a nge henhlahenhla, hikuva yena u ni tintswalo eka lava nga tiviku ku khensa ni ka lavo biha. Mi va ni sovo mesi ku tsetselela ntwela vusiwana ku kota leswi tata wa n'wina na yena a nga ni sovo. Mayitwa mhaka la ku na nawu wa khale wu nyikiwa vanhu lava a va nga ponisiwanga na ku endliwa lavo lulama a va ri vadyohi. Nawu lowuntshwa wu nyikiwa vanhu lava sungulaka hi ku ponisiwa va endliwa lavo lulama, va nyikiwa nawu lowuntshwa tanihi ku i vadyondzisiwa va Yesu. Twanani Yesu u ri yini kwalaha ka Yohana chapter 13 lava vhesi ya 34 and 35 mara sweswi lava 35 swinene. Luka 13 Yohana 13 hi yona foundation verse ta yena letiwani, vhesi ya 34 na 35 a yi 20. Ndzi mi nyika nawu lowuntshwa, i byela va mani? I byela vanhu lava nga n'wi amukela ku ri hakunene i n'wana wa Xikwembu, i mesiya loyi, hi yena hosi. I vanhu lava nga pfumela ka yena, i va nyikiwa matimba ya ku hundzuka vana va Xikwembu lexi hanyaka. U ri ndzi mi nyika nawu lowuntshwa, ndzi ri rhandzanani ku kotisa leswi mina ndzi mi rhandzeke, rhandzanani na n'wina. 35 hinkwavo i vula vanhu lavan'wana hinkwavo va nga ponisiwangiki va nga endliwangi ku lavo lulama va nga vadyohi, u ri hinkwavo va ta tiva leswaku mi vadyondzisiwa va mina loko mi rhandzana. Loko hi rhandzana njhani? Hi laha a nga hi rhandza hi kona. Loko hi nga rhandzani hi laha a nga hi rhandza hi kona, a hi le ku tivekeni ku hi vadyondzisiwa va Yesu namuntlha. That's why va hi byela va ku loko tlhabyani o nghena matilweni i vadyohi lava, va ku na mina ni ta nghena hi rivhese ni tsimbi na mati. Va le ku voneni ka vusathani lebyi nga ku hanyiweni hi vanhu lava hi ngo hi ponisiwile na ku endliwa lavo lulama hi vadyondzisiwa va Yesu, mara hi kumeka hi ri ku venganeni hi nga rhandzani. Twanani nghozi ya ku tsandzeka ku rhandzana hi laha hi nga rhandziwa hi kona. A hi mutweni Yohana a kombeta leswi nga lerisiwa ka yena ku swi tirhisiwa kereke a lerisiwa hi hosi Yesu. Laha ka Yohana o sungula First John chapter 3. First John chapter 3. Ni sungula aka verse leya ya 14. Kumbe a hi sungula 13 ku yi twisisa swinene. Kumbe ku yi twela vutisana mpimo. A hi sungula 12 fasta mawuri.
1: Okay.
0: Isa verse ya 12 va yingiseri a yi twini. I papila ri taleriwa vanhu lava nga ponisiwa na ku endliwa lavo lulama. A ku byeriwa vadyohi ho twa hi nga fani na Kayini. Kayini i n'wana wo sungula aka vanhu hinkwerhu emisaveni hinkwayo. Yi ri hi nga fani na yena Kayini loyi a twanana na lowo biha a twanana na Satana. Kutani u dlele makwavo. Makwavo hi tiva na vito ra yena a nga avela. Xana u n'wi dlele hikwalaho ka yini? Hikuva mintirho ya yena ka yini a yi ri leyo biha, kasi ya makwavo a yi ri leyo lulama. Hi kota ku vona vana vo sungula kwale masungulweni ku ri lowa mativula i kumeka a va n'wana wa lowo biha a nga Satana. Lowa vumbirhi i kumeka a ri karhi a nga va munhu wa ku lulama a va n'wana wa Xikwembu. Ivi lowa n'wana wa Satana a dlaya lowo lulama. Twanani 13. A ni ya yi ri hi nga fani na Kayini, hi nga n'wi imitate, hi nga n'wi echate Kayini. A nga rhandzangi loyi a fane a n'wi rhandza. 13 yi ri hikokwalaho mi nga hlamaleni n'wina lava mi nga ponisiwa miendliwa lavo lulama. Hikokwalaho mi nga hlamaleni vamakwerhu loko misava yi mi venga. Misava i vana va Satana, i vanhu lava nga ponisiwangiku na ku endliwa lavo lulama. A va ponisiwangi, a va lulamangi, va hava ripfumelo aka n'wana wa Xikwembu ku nga hosi Yesu Kreste. Se i vadyohi ho twa hi nga hlamaleni hina lava hi ponisiweke na ku endliwa lavo lulama loko vadyohi va hi venga. 14 ha swi tiva leswaku hi humile ekufeni ku ya nghena evuton'wini hikuva hi rhandza vamakwerhu. Mayitwa mhaka lawa yi ri lexikombeto.

0: yindlu ya hina hotwa ankarini wa lowo hi laha Kriste a kombeteke rirhandzu aka hina a ti nyiketa ku fa a fela milandzu ya hina hinkwayo ivi a lahliwa a sirheni hi mhaka ya hina a pfuxiwa kufeni hi mhaka ya hina ko va hi ta kota namuntlha ku vula ku hi ponisiwile na ku endliwa lavululama hi ripfumelo aka loyi a ti nyiketeke hikuva a kombeta rirhandzu aka hina hi kolota ku rhandzana Pastor Mahori ko nga ri hi laha hi ti rhandzaka hi kona mara hi laha a hi rhandzeke ha kona i xikalu xa le henhla swinene ende swa koteka why hi tswariwe hi Xikwembu hi vana va rirhandzu Xikwembu i rirhandzu rirhandzu ra Xikwembu ri cheriwile hi ntalo andzeni ka timbilu ta hina kasi wa hi byeriwa leswi hi kha hi ta nyika vayingiseri ku nga ri khale aka Petro wo sungula chapter 3 Petro wa ku sungula chapter 3 a hi tweni ni ta teka tivhese timbirhi 8 na 9 yi ri eku heteleleni n'wina hinkwenu va mi nga ponisiwa na ku endliwa la vululama mi fanele ku va ni moya wun'we mi twelana vusiwana mi va ni rirhandzu eka vamakwenu mi va ni mbilu ya vumunhu ni miehleketo ya ku titsongahata mi nga tlheriseli ku biha hi ku biha kumbe ndzukani hi ndzukani kambe ematshan'wini ya sweswo katekisani hikuva hi leswi mi nga vitaneriwa ku endla swona leswaku mi ta kuma nkateko na n'wina a hi le ku kumeni ka nkateko hi ku a hi hanyi byona vutomi lebyi a hi fanele hi hanya byona hi le ku tsandzekeni ku rhandza hi laha a hi fanele hi rhandza hi kona mara hi langutela mikateko ya Xikwembu leyi tshembisiwaka lava rhandzaka hi laha xi rhandzaka hi kona mo ni katsakanya hi ku teka va Efeso na Vakorinto vo sungula ni heta yona va Efeso chapter ya 5 va Efeso chapter 5 ni teka kona verse ya 1 ni katsa na 2 yiri leswi mi nga vana va Xikwembu lava rhandzekaka Xitsonga xi ri ringetani ku fana na xona rito ringetani a ku Xikwembu ko va va hundzuluxa bibele ya Xitsonga loko mo hlaya Xinghezi a hi tweni hi Xinghezi ku ringeta yi ri hi va vaendli va rito hayi hi va va ringeti vo endla rito ku ringeta hi ku lerisaka Xikwembu vayingiseri xi ri hi va vaendli hayi hi ringeta yi ri ya Xinghezi follow God's example therefore as dearly loved children ku hava ku try to follow God's example ho khomandiwa follow God's example therefore as dearly loved children ya zama leya Xitsonga lexiya xa ku sungula xa 29 a hi xi tweni ka vhesi yaleyi Xitsonga lexiya xa 29 xi revisiwa hi 2012 twani ya kota ku kumeka yi veka ka yi ri hikwalaho ke mi va vaecisi va Xikwembu ku kota vana lava rhandzekaka yi ri vana ni vaecenyeti va Xikwembu ku kota vana lava rhandzekaka ivi hi hlaya vhesi leyi landzaku hi vito ra hosi Xikwembu xa hina xipfuno na hi hlaya leya 1989 yi vula kahle hi Xitsonga lexiya xa ku olova ku xi hlaya mara minkarhi yin'wana a tisa ya wu chiva a hi tweni vhesi ya 2 yi ri hanyani hi moya wa rirhandzu tanihi Kreste loyi a hi rhandzeke ni ku ti nyiketa hikwalaho ka hina hanyani hi moya wa rirhandzu tanihi Kreste loyi a hi rhandzeke ni ku ti nyiketa hikwalaho ka hina a humesela xikwembu gandlelo ra risima leri xi tsakisaka ni heta hi vakorito vo sungula ni twa murhangeri wa xiviri avukhongerini loyi a nga ri vukhongerini a twa onge i ndlela yo endla rifuwo hi vukhongeri mara a ri vukhongerini a va murhangeri ku tirha ntirho wa xikwembu ku vanhu va ponisiwa va endliwa lovululama va kota ku kula aka vuxaka na xikwembu u ri ka vakorito vo sungula chapter 11 verse ya 1 tekelelani mina ku kotisa leswi na mina ndzi tekelela ka Kreste a hi tweni hi xinghezi vakorito va ku sungula chapter 11 verse ya 1 hina kumbe ni ka nkarhi va yingiseli mi tala leswi mi nga va ku na swona na pastor Mahori va vutisa hi loyi murhangeri wa xiviri u ri ka First Corinthians chapter 11 verse ya 1 follow my example as I follow the example of Christ evula a ku rhandzeni a ku hanyeni ka vutomi bya rirhandzu tanihi munhu loyi u nga ponisiwa u endliwa lowu lulama i ri yini hosi Yesu ni mi nyika nawu lowuntshwa nawu wa kona hi lowu rhandzanani tanihi laha mina ni nga mi rhandza hi kona rhandzani fane xisweswo na n'wina u hi rhandzile loko ha ha ri wiki hi tsanile laha matimba yo endla leswin ha ha ri vadyohi hi ri vanhu vo biha lavo homboloka lava nga lulamangiki hi ri valala va xikwembu kun'we na yena aka mahanyelo ya hina ku vulavula ka hina ku ehleketa ka hina ripfumelo ra hina ri ri ka swin'wana hi valala va xikwembu hi laha hi nga kombetiwa kona ku ku rhandza i yini se i ri rhandzanani n'wina lava ni nga mi ponisa ni mi endlela vululama rhandzanani hi laha ni nga mi rhandza kona i nawu lowuntshwa walowo wa hambana na nawu wa khale ni khezile pasa mahoi leswin'wana swi ta huma hi ku vutisa ka n'wina na ku vutisa ka vayingiseri ivi na ku kaneta ka lava nga kanetaku ivi hi kota ku vulavula ku ya mahlweni ka ha ri na nkarhi wa kahle swinene a hi vulavuleni
1: Mfundhisi mina laniwani ko va na layani ni twe kahle-kahle mi lo fika mi ni pfulela kun'wanyani kahle-kahle loko mi vulavula hi timhaka ta ku ku na nawu lowuntshwa lowu Yesu a nge te nawu lowuntshwa hi lowu ivi loko mi yi hlamusela lahayani loko mi fika mi yi kombisa ku kahle-kahle loko a kombisa timhaka ta ku ta rirhandzu leri kombisiwaka ka nawu lowuntshwa ku na rirhandzu leri nga ka nawu wa khale a ku ri timhaka ta ku kala wa khale i ku rhandza munhunkulori ku kota loko u ti rhandza se hi marito man'wanyana hi leswiya swa ku ri loko i nga va na excuse kahle-kahle ya ku loko i nga rhandzi munhu un'wanyana i ku hi ku na meya a ni ti rhandzi kambe loko se ku ya ta nawu lowuntshwa hileswaku kahle-kahle rhandza munhu rhandza wa ri ku rhandzanani a yi ri rhandza munhu kulori yi ri rhandzanani mi ni ku ri n'wina ni vulavulaka na n'wina yi ku rhandzanani ku hi lero ku kotisa laha na mina ni mi rhandzeke ha kona hi marito man'wani kahle-kahle laniwani munhu a nga na excuse loyi a nga mu pfumeri ku va a kumeka a karhi a nga rhandzi munhu un'wana
0: u hava ku tsandzeka ku rhandza makwerhu swi ri u nyenya rirhandzu leri u nga rhandziwa hi rona
1: leriende
0: loko u ri nyenya yi ri u hundzuka mutlhayi ku hava vutomi lebyi nga herika u na xikwembu vutomi bya wena
1: hi lero kahle-kahle hi marito man'wanyani i fanele i rhandza munhu loyi a nge le ku ku endleleni ka leswi i nga laveki a ku endlela swona
0: makwerhu a hosini a nge se kota ku vulavula kahle hi wena a nge se kota ku ku endlela swa kahle Yesu i ri ni ku rhandzi u te taniya murhandzi i makwerhu wa wena loko wo n'wi venga swi tivi ku u ta hundzuka mutlhayi u ta kumeka u hundza emisaveni u ri mutlhayi ivi u famba na vadyohi u ya tiheleni a hi ti voneleni
1: Yeah, mfundisi. Minge ikumeka hi va hi karhi hi pfulela vayingiseri tilayini la loko ni ri karhi ni cheka la ka WhatsApp line ya mina. Na swi tiva ku ri va ri yini va ri ahei tatani mahori va ku ri perile mina ndzi khensa hosi Xikwembu loko xi hi nyike mfundhisi Tlhabyana ku ri va hi pfula matihlo hi tidyondzo ta vona i matimba swinene i nkomu va ku i mavasa la ka Malamulele.
0: Hayi mavasa i wun'wani wa valandzeleri va swinene ka program leyiwani
1: khensa swinene na le ka lavan'wanyana ya mi nge na vona hi va pfulela tilayini hi va pfulela tilayini ta tinqingho hi va pfulela na le ka WhatsApp leswaku na vona va kumeka va karhi va nghena eka madyambu ya siku ra namuntlha loko va va na xivutiso xo karhi lexi nga kona ku ya hi ku buku ya vutomi ri yini hi mhaka leyi hi vulavulaka hi yona hi ku loko hi vulavula hi timhaka ta ku ri ku na nawu lowuntshwa loko hi ze hi vulavula hi ku na xilo lexintshwa swi komba ku ri xa khale a xi ri kona se loko hi ze hi ku ri ku na munhu lowuntshwa swi komba ku munhu wa khale a ri kona loko hi ku ku na swimbalo leswintshwa swi komba ku swa khale a swi ri kona loko hi ze hi ku ri loko ku ve a ku nga ri na swa khale a hi ta ku ku na swimbalo a hi ta ku ku na nawu
0: ya intiyiso se hava pfulela mi ni ta yingisela ka radio kha ni nota loko va ri na swivutiso kumbe va tlhotlha ni nota ku manimani u tlhotlheli i la ku hlamuriwa ni kombeta ku ya swi vulaku a hi yona buku ya vutomi mihleketo ya yena ku ri mihleketo ya yena a va ni kombeti na mina la ni nga kombeta miehleketo ya mina ku va yingiseri va va kuma ntiyiso wo tenga wu nga katsi na mihleketo ya munhu yo gombonyota
1: ku ri hi timhaka ta ku buku ya vutomi yi ri yini
0: ku nga ri manimani u ri yini vo tala va ya hi ku i mani a vulaka swo karhi a vuku nga ri ntiyiso ende va tala tiheleni vo tala hi mhaka yeleyo hi ku ku vuli Tlhabyana ntiyiso a nga wu teki hi ku mpfundhisi wa yena i n'wi dyondzisa rivengo ra ku tlherisela vubihi vubihi na ku navelela vanhu swo biha a tsaka hi ku vaviseka ka van'wanyana twana buku ya vutomi ku tlula ku twa ku vulavula ka vanhu va vula mihleketo ya vona
1: ene mativa mfundhisi Yesu i hi dyondzisile swinene loko ho la ta langutisa kwale ku sunguleni ka vutomi bya yena ku sunguleni ka ministry wa yena loko a ya fasta 40 days na 40 night loko Satani xi ta xi ta n'wi ringa xikarhi xi n'wi byela hi timhaka ta matsalwa leswaku ri ku tsariwini ku i ku fana na loko munhu a ta mi byela a mi byela leswaku ku tsariwini ku kambe loko munhu a nga ma tivi matsalwa swi olova ngopfu ku a nga kanganyisiwa hikuva a karhi a twa leswi nga tsariwa leswi vuriwaka leswaku swi tsariwini ku ri hi leswiwani naswona swi endla leswaku ri munhu a kanganyiseka swinene hikokwalaho ka ku veni loko hi va hi karhi hi langutisini a twa timhaka ta ku ri ku vula swimanimani loyi a nga n'wi tshemba ku nga ri ngopfu hi timhaka ta ku ri buku ya vutomi yi ri yini nkarhi wun'wanyani na tona tivhesi ta tirhisiwa ku kanganyisa
0: titwistiwa ku lava ku fikelela swo karhi mara ku nga ri leswi bibele yi dyondzisaka swona na ku kumeka a ka yin'wani ya swiyanimoya a ka program ya muxaka wo fana na walowuwani ha kombeta ku ri tanihi vakreste a fanelanga ku kumeka hi ri karhi hi nga endla hi laha a va endla hi kona aka testamente ya khale a hi fanelanga ku kumeka hi ri karhi hi nga pumbanapumbana na vanhu vuloyi loya hi mani kha hi tlega vanhu ku nghena mhani wun'wani a kha a lava ku pfumelela wun'wani wa vaprofeta valava a hi ri na yena siku rero a ka program ya kona a khota vhese yin'wani a ka exoda ya ku ri mi nga tshiki noyi a hanya xikarhi ka n'wina n'wi dlayeni noyi wa xana wa yisati a ku ri swi fanele ku kumeka swi endliwa hi lerisiwa hi Xikwembu kumbe ni ku yes sweswo a nga koti ku tiva ku nawu wa khale a wu nyikiwa vadyohi nawu lowuntshwa wu nyikiwa vanhu lava nga ri ku vadyohi ku nga vanhu vo lulama se loko vanhu va nga koti ku tiva swisweswo va kumeka va ri karhi va teka mindzhwalo ya nawu wa khale va rhwexa vanhu lavantshwa aka testamente leyintshwa u lava ku ti vuyerisa minkarhi yo tala ku kumeka va kha va tlhega vanhu swi nga tangi kona hayi a hi va nyikeni karhi
1: mfundisi ma emawe. Iso mfundisi. Minge hi vanika vayingiseri va Vision FM na n'wina ma kumeka mikarhi mi nghena 0637307890 0637307890 inline number 1 ya mina yaleyo leyi n'wina mi nga kumekaka mikarhi mi nghena eka yona ni vona miyingiseri hi lava wani. Miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri berile.
2: Mfundisi mahori na pastor Nhlabyana.
1: Ahee.
2: Vuseri na vaxumi.
1: Hi pirisana n'wina minjhani ka mhani?
2: Aka ntirho lowukulu xikwembu xi nga mi khomisa wona. Hi katekile na xikwembu xi hi nyikaka nkarhi wa ku hi mi yingisela loko mi karhi mi hi dyondzisa.
1: Amen.
2: A xi hikwenu xikwembu xa matimba hinkwawo hi teka hi endla. Ngopfu kwala ka ku rhandza hikuva na hina hi rhandziwile. Khensa swinene ni khenseleni ka mfundhisi Nhlabyana i hanu wa va Musa kwala ka Nkomo.
1: La ka Nkomo la.
2: Khensa xikwembu katekani hi vito ra matimba ra Jesu.
1: Amen. Na n'wina mi kateka miyingiseri ni vona miyingiseri van'wana la. Miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM avuxeni.
3: Mfundhisi
1: mahori mpfukile. Mpfukile.
3: Hayi
1: na ntshembo leswaku ri va pfukile hi ku va hi ri na vona va mi yingisele ka xiyanimoya sweswi va te va ta va va karhi va notanota leswi n'wina vayingiseri mi nga ta va mi karhi mi swi vula loko ku ve ku na swivutiso va ta va karhi va swi nota va ta vuya va ta angula
3: va sungula ku nota Yeso loko a dyondzisa ka mi wa kwetsima ite nike misimi sweswiwana ni ta misela mi wa kwetsima eka sa ni buta swihundla hinkwaswo leswi xin'wana lexi nga ta xi toka tatana eka misheveni so mina ni ta ku loko mi twa tidyondzo leti ku twaka kumbe tidyondzaka no twa moya wa kwetsima kha wu vulavula kambe ku kaneta ku ta tshama ku ri kona hi ku vanhu se tinhloko ta vanhu ti tele swilo swa misava vanhu va ala ntiyiso hambi ntiyiso va kha va wu twa wu hlamuseriwa hi tindlela hinkwato loko u kota ku amukela ku leswi vulavuriwaka ko va moya a ni twaku va vulavula hi miehleketo ya vona va vulavula hi buku ya vutomi as nongonoko wena ku ri buku ya vutomi buku yi rini so mina ni ta ku loko u tshika mapfumelo kumbe vukhonge swilo swa misava hi twa ku ra xikwembu ri ri
1: yini
3: i nga ku a hi ta kota ku pona hi nga languti ku vule mfundhisi Nhlabyana ku vule mfundhisi mahori kambe moya wa xikwembu a hi pfumele ku wu le ku vulavuleni ka Vision FM ku ndlela ya vutomi hi leyi rhandzani rhandzani rhandzani rhandzanani rhandzanani se loko hi rhandzana a ni phendi ku munhu a ku tana
1: ya riqingho ra n'wina ri le ku tsemeni kahle kahle eish ri nga hi tsemeli hi la ku twa hinkwaswo leswi mi nge le ku swi vuleni se matwala
3: i muapostoli mutombeni kwaka mapuve moya kwetsi ma vulavurini mina ni ta ku a hi ngo ina ya khensa xikwembu evulavurini ka Vision FM
1: hina hi khensa ngopfu apostoli mutombeni la ka mapuve la ku va n'wina mi karhi mi nghena na n'wina mi karhi mi kombisa leswi n'wina mi swi vonisaka swona ku va mi karhi mi kombisa timhaka ta ku ri no i swa nkoka ngopfu ku va hi kumeka hi va hi karhi hi dyondza ku va hi karhi hi kuma tidyondzo leti leswaku ri xana buku ya vutomi yi ri yini hi ndlela yaleyo
3: u fane ku ri
1: hi swona mi ta va na madyambu lamanene apostoli Khensile miyingiseri wa Vision FM na n'wina kwalaho mi nga kona eka madyambu ya siku ra namuntlha mi ya kumeka mi karhi mi nghena mi va mi karhi mi nyika kahle kahle mi va mi karhi mi tisa mavonelo ya n'wina eka madyambu ya siku ra namuntlha leswi n'wina mi va ka mi karhi mi swi vonisa swona va ve va karhi va kombisa mfundhisi leswaku ri loko ku ve ku nga va ku ri na swo karhi leswi n'wina mi nga na ku swi kaneta kumbe mi va ka mi karhi mi vona ku ri no kahle kahle swi va swi nga ri swona kambe ku ri ku kaneta hi ku ya hi leswi rito ra xikwembu ri vulaka hi swona mi vula mi ku rito ra xikwembu ri va ri karhi ri vula leswi miyingiseri mi le

0: Yesu Kriste anga hi rhandzisa swona hi leswi yi vulaka swona ka New Testament. Aka Old Testament yi ri ku ya hi leswi wena mpimo wa kona kumbe xikalo xa kona le ya le ka Old Testament i timhaka ta ku ri xikalo xa kona i ku ya hi ku wena u ti rhandza ku fika kwini. Ivi loko hi ta ka New Testament i ku ya hi ku Yesu u hi rhandza ku fika kwini. Hi wona mpimo wa kona. Loko a ku rhandzanani i ri ku rhandzanani ku kota leswi mina ni mi rhandzaka ha kona. So eka New Testament hi fanele hi pima ku ya hi leswi Yesu Kriste a hi rhandzisaka swona. Eka Old Testament i ku ya hi ku ri mina n'winyi ni fanele ku ni rhandza munhu un'wana ni ti rhandza hi ndlela yihi.
1: Na swi twisisa se na swikhomanyana a ni lave ngopfu kwalaho hikuva a ni vona ngaku kumbexana swo fana mara na swi vona ku na ku hambana ku loko ni langutala ka loyi mani humaka yaleyo ni yi twisise kahle loko ni langutala ka ntwanano ntwanano lowuntshwa ka ntwanano wa khale New Covenant, Old Covenant and New Covenant milawu leyiwa tanihiloko yi hambana nawu wa khale na nawu lowuntshwa so va yi veke kahle ngopfu ni twisa 100% nkarhi wun'wana mina dyondzisa yona then laha ka Hebrews chapter 8 Hebrews chapter 8 from verse 6 ya vulavula hi swona yoho swa ntwanano ntwanano yi vulavula straight exactly ntwanano wa khale na ntwanano lowuntshwa and then reason ya ku ni vutisa laha hikuva aka ntwanano wa lowuya wa khale na lowa sweswi ntwanano lowuya wa khale lowuya ni twe va hlamuselanyana kun'wana mara a ni vulaka mi nga hlamuseli swona loko a ni nga swi twisisi ngopfu ku ri a swi vuli ku ri a wu tshika hikuva a wu nga bihanga hinkwakonkwako ku ri na laha a wu ri a ku ri na laha a wu ri kaya yi mani yi hlaya ka verse 6 nhlala yi mani hlaya verse 6 yi ri kambe sweswi Kriste u kumile ntirho lowu tlulaka yin'wana swonghasi leswaku a va mulamuri wa ntwanano lowu sasekeke hi ku tlurisa lowu tisiweke hi ku tshembisa loku tlurisaka hi ku saseka so laha ka verse 7 yi ku hikuva loko ngi lowo rhanga a wu tengile hinkwakonkwako a ku nga ta laviwa wun'wana wa vumbirhi leswi vulaka Old Testament ku na laha kun'wanyani ku ze ku ndliwa testament leyintshwa leswi vulaka ku liya ya khale ku na swin'wana leswi a swi nga tenganga that's why va ku loko ku va a wu tengile hinkwakonkwako ko va ku i xivutiso vhele ni nga hlamuseli ngopfu va ta hlamusela kahle ku fundisa and then laha ka 8 yi ku hikuva xi vulavule na vona hi ku tshinya xiku masiku mata ku vula hosi lawa ndzi nga endla hi wona ntwanano lowuntshwa ni va yindlu ya Israyele ni yindlu ya Yuda okay ku yi leyi ni nike yi hlaya ngopfu ni to hetelela hi laha ka 13 laha ka 13 ni nga ku ya ahlula laya yi ri

Nivumela ku dya xin'wana na xin'wana loko mi nga hlanti, as long as mi nga hlanti ni dya. As long as xi ya xi kota ku ya non'wini xi nga humi ni dya. Se a ni tivi ku ri tricked hi xivutiso xa mina, a no la ta vutisanyana kwalaha ku focus ya hina aka mitwanano leyiwa ya khale, loko se hi ya ka lowa wa khale lowuya sweswo a ni hi famba hi Kreste ku focus-a ngopfu ka lowuntshwa. Se loko hi tlhelela ka le ka liya ya khale, hi yihi leyi mitwanano liya ya khale hi nga fanelaka hi landzelela? Hikuva ni rhava vula va ri loko ku ve a yi tengile hinkwakonkwako, mara no meta ni vulile swin'wana ku ko swikombiso swa swin'wana swa ku kombisa ku loko xilo xa ri so xiriso hala ka khale laha le ka leyintshwa swi fika swi taswa. Vanhu van'wani va ku bibele ya kanetaka timhaka lack of understanding, hi ku laha ka kwala ka Hebrews 8 chapter 6

0: Tin'wana ndzi twa ingaku ku concentrate-iwa ngopfu eka testamente leyintshwa. Van'wana va komba leswaku testamente ya khale a ya ha ri na nkoka, ya nkoka i testamente leyintshwa. Vanhu lava ti ndzi tiva ngopfu kona i ku ri testamente le ya khale ni kuma kun'wana layi nge ngopfu vulaka Exodus 20 ne. Ni ya kuma ni ya languta verse 5. Amen. Verse 18. Yi ri ku nga tshuki ku dlaya. Loko hi ya ka 15. Yi ku u nga tshuki ku nyiva. A ni lava ku ta cheka ku hala ka New Testament. Yona yi ri yini hi laha ka ku u nga tshuki ku dlaya. U nga tshuki ku nyiva. Yina naswona kumbe yi talana naswona na. Mani khomanyana.
1: Na ni le ku mitweni.
0: Se ni lava ku ta tiva ku a tirhisana kumbe a ti tirhisani na. Testamente ya khale na testamente leyi leyintshwa ta fambisana ta tirhisana na. Loko ku ri ku ta tirhisana swi vula ku ya swi amukela swa testamente leyi leya khale ni testamente ya ku u nga tshuki ku dlaya u nga tshuki ku yiva. Hi leswi ni lavaka ku tiva swona ku ta fambisana na swa tirhisana na. Ku ri ku swa tirhisana testamente leyintshwa na testamente leya khale swi vula ku na leya khale ya ha ri na nkoka na leyintshwa ya ha ri na nkoka. Hi matwisiselo ya mina mara ni ta lava ku ta basisiwa kahle ku ta tirhisana na.
1: Okay. Ya, va ta vuya va ta angula mfundhisi. Hi ta va hi karhi hi va teka hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu ku va va ta kumeka va ta angula ka leswi mi nga kumeka mi ri karhi mi vutisa swona tanihi vayingiseri ka madyambu ya siku ra namuntlha. Hayi, na n'wina mi hlayiseka khalanga. Inkomu ya mingiseri wa Vision FM eka madyambu ya siku ra namuntlha kwala ka Vision FM hi ndlela yaleyo na n'wina ma kumeka mi karhi mi nghena mi ta vutisa leswi mi lavaka ku vutisa swona eka madyambu ya siku ra namuntlha mayelana na mhaka leyi hi vulavulaka hi yona eka madyambu ya siku ra namuntlha hikuva hi karhi hi vulavula hi timhaka ta ku ri Yesu u te ni mi nyika nawu lowuntshwa hi ndlela yaleyo ni vona hala ka WhatsApp line ya mina hala wani loko ni karhi ni cheka ni vona ku na voice note leyi nga kumeka yi va yi karhi yi nghena mi nge hi twa leswaku vona a va ku yini eka madyambu ya siku ra namuntlha mi le moyeni
2: mfundhisi Mahuri na mfundhisi Labyani mina ni nga ka mapayeni ni nga mhani wa madliwa hi le ku dyondzeni inkomu amen hlayisekani
1: ya inkomu khensile mhani wa madliwa la ka mapayeni la ya mhani wa madliwa va karhi va hlamusela sweswo mfundhisi va karhi va ku heyi hina hi le ku dyondzeni swinene hi ri la ka mapayeni laniwani va karhi va ku va yingisele Vision FM va karhi va kuma dyondzo eka madyambu ya siku ra namuntlha leswi va nge le ku dyondzisiweni ka swona eka madyambu la ka madyambu lawa mi yingiseriwa Vision FM na n'wina kwala mi nga kona mi nga kumeka mi karhi mi nghena kambe ni vona nkarhi wa hina laha loko ni wu langutisa no ni lava ku ya ni ya kuma mfundhisi wa hina mfundhisi Labyani leswaku va ta angula aka leswi vayingiseri va nga kumeka va karhi va vutisa eka madyambu ya siku ra namuntlha ku na swivutiso leswi vayingiseri va nga swi vutisa la hi ndlela yaleyo ni vona miyingiseri van'wanyana hi lava miyingiseri na n'wina mi le moyeni ka Vision FM riperile
3: ahee mpfukini Pastor Mahuri na Bishop Labyani
1: hayi hina hi vatomi hi ngo kombela ku twa n'wina ka mhani
3: hi pfuke swinene hina okenso loko rito ra Xikwembu ri dyondzisiwa ri hi komba ndlela ene ha kula swinene ku tlula na swinene ana hi dyondzi tikerekeni ntsena na ku tikerekeni va nge dyondzisisi swona hlavuteni lowu hi ku karhi wu ntsanana se loko i vision yi hi tisele vafundhisi va kha va hi dyondzisa ha khensa swinene a ni ta ku eka mfundhisi Labyani katekani ku tlula na ku kateka Xikwembu xi mi katekisa ximendla hi tintswalo hi dyondziseni ku ya mahlweni ta teka leswi hi vonaka swa vutomi danku
1: inkomu i khensile mani mi vala mi ri vebila mixana tini u pfumala matamani
3: khensa mina
1: nkomu muyingiseri wa Vision FM ya mani miyeva va lava va karhi va nghena na vona va karhi va rhandza ku komba marito ya ku khensa kahle kahle eka tidyondzo leti va nge le ku tikumeni kona kwala ka Vision FM leti va nge le ku tikumeni na le ka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo va karhi va kombisa mhaka ya leswaku ri no hava hi karhi hi kumeka hi karhi hi kuma tidyondzo kahle kahle loko hi romi ya tikerekeni kambe

0: Classica il tuo anno nuovo. A Bausha è stanca. E mi scrivo, si tempita con l'età e da luce a un gaffano. Allora, sì, e tanica giorno e a macchina lei.
1: Ya mavona ya le ya dyondzo mfundhisi ni hleketa kahle kahle ingaku imhaka ya kahle ku inga vula kuri aka vhikiri taku inga nghena ka yona mhaka leyi ya kuri ku hambana hi kwihi aka testamente ya khale na testamente leyintshwa dyondzo ku ya hi mhaka yaleyo kuri hi langutisa ntwanano lowa wa khale na ntwanano lowuntshwa
0: ya ntwa yi ta va pfuna swinene papa ku katsa na tata na baloyi Babu yi babu tisa la ka Timothy Osura 5-8 ku indyangu wihi wu vula ku laya loyi a nga pfuniku maxaka ya yena ngopfungopfu va ndyangu wa yena wa xiviri u bihile ku tlula na munhu a nga ha ri pfuma yi vula ndyangu wihi yi vula ndyangu wa lowu mi nga tswariwa ka wona anyameni yi vula vanhu va mi nga tswariwa swin'we mara le ka Yohana loko yi kombeta makwerhu a yi vulavulele enyameni yi kombeta amoyeni a ripfumelweni se hi ta nghena hi vuenti loko hi mi hambanyisela testamente ya khale na leyintshwa i dyondzo yo sungula a ndhawu ka ku ponisiwa ni nga yi dyondzisa ni yi dyondzisa hi ndlela ku ni heta laya yi ni vangela ti-persecutions to tala ngopfu a ka varhangeri va nkarhi walowo a xikolweni ka swa ti-LCM se ni ta yi dyondzisa ni yi veka hi ndlela yo olova yi tisiwana hi n'wana wa le a crash
1: nakona
0: baloyi
1: nakona dyondzo yaleyo a ni ku ri hi ta va hi tlhela hi nga rivali ku ri hi le ka nongono wa ku yini buku ya vutomi yi ri yini hi ta va hi karhi hi langutise hi ku ya hi leswi buku ya vutomi yi vulaka swona ku nga ri hi ku ri mfundhisi tlhabyani va ri yini
0: na ku nga ri ku ya hi ndhawu ya vukhongeri kumbe rihasi HMCI i yini kasiwa hi mina minkarhi hinkwayo ni rhandza ku kombeta ku a ni teli ku yimela denomination mara ni yimela ripfumelo ra xikreste ku va hi nga si vanhu ahandle swi twala wonge swa HMCI no a ni yimeli yona ni yimela ripfumelo ra xikreste buku ya vutomi hi rini hayi denomination ya HMCI leyi tlhabyana a nga kona yi ri yini loko no ta moyeni ni ta yimela denomination ni nga va ni ri hansi ngopfu a vutomi bya mina ni yimela buku ya vutomi hi rini ripfumela xikreste se ni lava ku hlamula baloyi mara va ta swi kuma hi vuenti vhiki leri taka loko se swi rhandza testamente ya khale yi kombetaka exoda 20 ku ri u nga tshuki ku dlaya u nga tshuki ku yiva u nga tshuki ku oxa se ve ri swi leswi swa endliwa hala ka testamente yintshwa hi ku ri a swi vuliwa aka nawu na lowa khale mo hi kombeta loko mo rhandza hi laha kreste a rhandzaka hi kona mi nge dlayi mi nge yivi mi nge endli vubihi hinkwabyo avuton'wini bya n'wina
1: hi lero nawu lowuya wu angarhele hinkwaswo
0: hinkwaswo leswiya vadyohi lava ya matestamente ya khale a va kumeka va ri karhi va byeriwa swona
1: ku tlhe
0: wu tlula na leswi a va byeriwa swona hi ku vona a vo byeriwa ku rhandza hi laha va ti rhandzaka hi kona kasi hala ka testamente leyintshwa rhandza hi laha u rhandziweke hi kona hi kreste se i xikalu xa le henhla lexi suseke laha mi nga kombeta hi kona ti-excuses hinkwato ivi munhu a kongoma na ku ni kolota ku rhandza munhu kasi wa hi varhuma 13 loko mo cheka vhesi ya 8 ya kombeta ku u nga koloti munhu nchumu handle ka ku kolota ku n'wi rhandza
1: loko i va i karhi i rhandza a ku na ku i ta endla leswo biha loyi loko i va i karhi loyi i n'wi rhandzaka i nge n'wi naveleli leswo biha loyi i n'wi rhandzaka i nge vi na vukwele ehenhla ka yena loyi i n'wi rhandzaka i nge vi na leswiya swo ka xin'wana na xin'wana xo ka xi nga ri kahle i n'wi navelela leswinene i endla leswinene hi minkarhi hinkwayo loko ku ri na rirhandzu nakona loko rirhandzu ra kona ro fana na ra Kreste ku ri a ri na swipimelo swi nga ri na mhaka leswaku ri i va i karhi i endlile swinene kumbe endlile swo ka swi nga ri leswinene kambe still i va i karhi i rhandziwa hi ndlela yaleyo i nge se za i ni vulavula kahle i nga ni vulavuli kahle evanhwini ni va ni karhi na ha ku rhandza hi ndlela yaleyo i rirhandzu leri Kreste a ri na a nga na rona ehenhla ka hina so bibele yi ri yini hi rhandza tanihi laha yena a hi rhandzake ha kona loko rirhandzu rero ro va ri ri kona hi ndlela yaleyo swi ta endla leswaku ri leswiya hinkwaswo vubihi lebyiya hi nga byeriwa le ka Old Testament leswaku u nga tshuki u endla leswi, u nga tshuki u endla leswi, u nga tshuki u endla leswiya swi listiwe hinkwaswo, swilo leswiyani laha ku nga na rirhandzu a swi kona.
0: That's why hi kombetiwa ku ri rirhandzu ra Xikwembu ri cheriwe andzeni ka timbilu ta vakreste. Se u nge ni byeli u ku ri u na rirhandzu ra Xikwembu ivi u ku ri i ta kumeka u ri ku yiveni na ku endla vubihi hinkwabyo. Loko u kumeka hi endla tano swi ri hi va hi ri nyameni a hi vi hi ri ku fambeni hi moya. That's why ku mo cheka va Galatia ya chapter 5 verse ya 16 na 17 ya kombeta nyimpi leyi nga kona aka moya na nyama. Ku navela ka moya ku lwa na ku navela ka nyama, na ku navela ka nyama ku lwa na ku navela ka moya. Se loko mo vona mukreste a ri karhi a nga endla swo biha kuri i munhu la nga ponisiwa a endliwa lowo lulama a nga na rirhandzu ra Xikwembu andzeni ka mbilu ya yena, swi ri munhu yaloye u le ku tsandzekini ka self control a nga swi koti ku lawula miri wa yena.
1: Ya ni vona WhatsApp halawani va tsale rungula halawani va ku ri Perile e Pastor Mahori na Pastor Nhlabyana va ku ni khensa nhlavutelo ya nawu lowa khale ni lowuntshwa va ku mina a ni nga yi hambanisi a ni twisisa onge i xilo xin'we ene yi vula swilo swo fana va ku ri no hina a karhi ha dyondza ene hi dyondza hi masiku hinkwawo i mhani glory ya kusukala ka Jopi la
0: a hi mhani glory ya va ri voxe. Mina ni tala ku kumeka ni ri ka tipulatifomo ta ku niketana na varhangeri va vukhongeri mhaka ya ripfumelo ra xikreste. Varhangeri vo tala va na problem a va koti ku hambanyisa nawu lowuntshwa lowa khale. Mi ta kota ku twa va nga za va tlhaveka va nghena loko hi kumeka hi ri karhi hi kombeta ku hambana aka testamente ya khale na leyintshwa ivi hi vula hi nga tilumalumi ku ri mukreste u hlayisa testamente yihi. Va nga za va tlhaveka va nghena hikuva va twa wonge swi ta kumeka se swi va sivela leswi a va kota ku swi tekela vanhu va kha va tirhisa testamente ya khale. Se hi ta kombeta buku ya vutomi ivi munhu a langa ku u lava buku ya vutomi kumbe u fambisiwa hi ku denomination ya ka vona yi ri yini na mani email denomination. That's why ni kumeka ni pfa ni tekiwa ni ya sengisiwa ka denomination ya mina loko ni kombeta ku buku ya vutomi yi ri yini ivi swi nga fani na leswi denomination yi vulaka swona. Ni mina ri pfumela xikreste mani email denomination pasta mahoti a ni munhu wa denomination mina ni munhu wa kreste. Mara ni le ka denomination yo karhi mara ni nge pfuki ni timoyeni ni ta dyondzisa ku denomination yi ri yini ni dyondzisa ku kreste u ri yini hi yena nhloko ya kereke hi yena a nga xava kereke leyi hi vutomi bya yena bya xivindzi. Sese hi nga phatseki ni wonge denomination leyi u nga ka yona yi yo sunguliwa hi vanhu vo hetiseka a hi cinci na lomu a hi ri rhongo se ha cinca. Ni tsakisiwa hi Bishop Hlungwane hambiloko va ala kun'wana ku cinci ka swin'wana loko swi ta mhakeni ya ku dyiwa yini a ku dyiwi yini va kombeta ku aka kereke ya xigubu ya apostola va ku varhangeri va hina va hi kanganyisile ka mhakeni ya ku dyiwa yini a ku dyiwi yini a va ri tivanga rito ivi va kumeka va ri karhi va hi tikisa swakudya swa ku hambanahambana. Se xikhongelo xa mina i ku ri va nga cinci ntsena amhakeni ya swakudya a va cinci ka hinkwaswo leswi kanetelaka na buku ya vutomi ivi va kumeka va yima kahle ku ri hava mindzhuti aka vuxaka na Xikwembu lexi hanyaka va kha va yingisela va nitwa sweswi
1: hayi na ntsembo ku vele ku vutweni ene mi nga kuma ku nkarhi wa sweswiwani va nga va va kumbe va ri ku ringeteka kona hikuva ni sweswi mina na n'wina hi va hi karhi hi kumeka hi va hi ri moyeni hi ndlela leyi ene layini ya kona leyi va pfunaka hi yona hi yona leyi nge le ku vulavuleni yona kambe mina ni rhandza ku khensa mfundhisi ku va n'wi nambela na hina eka matiyamba ya siku ra namuntlha kona kwala ka Vision FM ku va hi karhi hi kuma dyondzo hi mhaka leyi ya ku kahlekahle loko hi karhi hi vulavula hi langutisa lanuwani i ku ku va na ku hlangahlangana hi timhaka ta ku ri kahlekahle loko hi ku nawu lowuntshwa hi ku lowa khale ivi ku va na timhaka ta ku ri ku na ntwanano lowuntshwa na ntwanano wa khale leyiya ntwanano lowuntshwa na lowa khale hi ta va hi karhi hi tlhuvutsa kahle vhiki leri taka ku ya hileswaku ri buku ya vutomi yi ri yini hi ta va hi ri ka yona yaleyo hi ku hetiseka laha hi nga ta va hi karhi hi vulavula ku nga ri timhaka ta ku ri ku va na favor ku va na yini sweswiya swi vulaka mfundhisi ku no fear no favor hi ndlela yaleyo hi ta va hi karhi hi nghene ka yona ya ku va hi karhi hi vulavula hi timhaka ta dyondzo liya ya ku ri ntwanano lowuntshwa na ntwanano wa khale ku hi ta kota ku basiseka kahle ku hi kota ku yi kuma kahle lahaya hi na ntshembo wa leswaku ri swi ta kumeka swi va swi basisekini ka vhiki leri taka loko hi ta va hi nghenile kona kwala emoyeni.
0: Ya na khensa swinene Pastor Mahori loko hosi swi rhandza a hi kumekeni hi hlangana ka buku ya vutomi ri yini hi wa vunharhu a hi tinyiseni na van'wana hi programe leyi va yingiseni va kota ku dyondza na vona ngopfungopfu na varhangeri va vukhongeri ni kongomisa swinene ngopfu aka vona loko ho kota tanihi varhangeri ku pfunana ivi hi kota ku tiva hi pfumela swilo swa right hi pfa swa right hi nga kota ku pfuneka ngopfu hi pfuna hi Xikwembu vutomi bya hina se a hi pfunaneni ma tanihi vamakwerhu a hosini a ni tivi hinkwaswo hi ya kombeta vakorinto vo sungula 8 verse ya 2 yi ri loyi a ehleketaka leswaku u tiva swo karhi a nge se za a swi tiva ku ringanela se a hi dyondzisaneni a hi pfunaneni nsimbi hi lota nsimbi kulori munhu u tlharisiwa hi vanhu van'wana a hi pfunaneni tanihi varhangeri tanihi vamakwerhu ivi ripfumelo leri hi kota ku ri practisa hi laha Xikwembu xi lavaka hi ri practisa hi kona ni khensa ngopfu Pastor Mahori na vayingiseri a hi yeni mahlweni hi dyondzisana hi swautivi
1: khensa mina mfundhisi
0: mi ni khensela na le ka Archbishop Erasmus Malungani nkarhi lowu saseka va hi nyikeke wona mina na n'wina ko va hi nga kota ku dyondzisa rixaka
1: inkomu khensi tani hayi kasi loko ma ri mahungu tani ya mafikisi
0: a khensa swinene
1: hi swo mi va na madyambu lamanene mfundhisi
0: a swi vitana mina Pastor Mahori
1: inkomu ya miyiseri wa Vision FM mina na n'wina hi ta va hi karhi hi hambana hi ndlela leyi ni ta misiya na xikhongelo lanuwani hi nchumayelo lowu nga kona ka matimba siku ra namuntlha ku va hi kumeka hi karhi hi pfala nongonoko kwala ka Vision FM the voice of hope and the source of knowledge miyiseri wa Vision FM hinkwakonkwako lami nga yingisela mi ri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha i madyambu lamanene eka n'wina hi karhi rhandza khensa ku va n'wina mi va mi karhi mi ya mahlweni mi karhi mi yingisela Vision FM the voice of hope and the source of knowledge hinkwako miyiseri wa Vision FM rhandza khensa eka n'wina hinkwenu ka n'wina kusuka kwale ka 88.5 ka 90.0 ka 92.8 ni le ka 101.7 hi nga rivali na n'wina mi nga yingisela le ka audio streaming liya ya ndhuma eka www.visionfm.co.za miyingiseri wa Vision FM mina na n'wina hi ta va hi karhi hi hambana hi ndlela leyi eka nongonoko wa hina eka madyambu ya siku ra namuntlha kona kwala ka Vision FM the voice of hope and the source of knowledge sala ni karhi mi tiphina hi nongonoko.
2: Vula leswaku ri dyondzo i rivoningo dyondzo i rivoni hi ku ya hi tipisalema 119 verse 105 yi ri rito ra Xikwembu i ku vonakala endleleni ya mina i rivoni emilengeni ya mina dyondzo yi tisa ku hluvuka evanhwini loko dyondzo yi fika endhawini yo karhi yi tisa ku vonakala hi tisa rivoni yi endla leswaku vanhu va pfuleka miehleketweni na mahleketelelo ya munhu la nga dyondza ya va ya ri hi ndlela yin'wani leyi a nga ri yona loko a nga se dyondza. Ku dyondza ni vulavurile nkama wun'wani a hi mhaka ya ku va i ye atlilasini ntsena, van'wani va dyondzisiwile swa vutomi hi vatswari va vona, va tshama na vona va komba ku vutomi n'wananga ku laveka leswi na leswi, swi endlaka va pfuleka matihlo va kota ku ri va va na ku vonakala evuton'wini bya vona. Van'wani yes va dyondzisiwile hi vadyondzisi exikolweni, van'wani va dyondzisiwa na hi vutomi hi byoxe loko i ri willing, i ri na ku navela ku dyondza na le vuton'wini i nga tshamanga na munhu hansi a ku kombetela, wa kota ku dyondza i vona ku leswi a ni fanele swi endliwa so, leswi swi fanele swi endliwa so, i kota ku i landzelela ku vonakala wa dyondzo ya kota ku humesa munhu a khwatini a kumeka a rivaleni laha a nga ta voniwa hi munhu un'wana na un'wana. Dyondzo yi endla ku yi pfula tindlela ku na kun'wana laha u nga ta nghena loko a wu nga ri na dyondzo wa kota ku nghena.

0: lava nga khoma xidlodlo ka madyambu ya siku ra namuntlha. A ri yimelerini ri ntiho ri ku enwana ku xingoma ni sungula ku tlanga.
1: A ku ri ri nga nghena tisesengesona
0: ngoma. A loko ku ve a yi lo rila risimu ri nge se tlanga ni a ni nga ta hlamula Hayi a ni ta ba ti-Vision FM kahle kahle kuze kuze. Se namuntlha mpfula xitikisi leri nge te yini vinyi wa xidlodlo.
1: Vana va Mhani Rose Nkombyani.
0: Mhani Rose Nkombyani.
1: Ni nga va mani ku kuma xidlodlo
0: lexi. Ayikona kahle kahle ma vona ni mi ri vila Mhani Rose Nkombyani loko va ku yini
1: ni nga va mani
0: hawu a ni ta va ni ri mani
1: va ri a ni ta va ni ri mani hikokweko ko va ku matwele ya tindlela
0: kumbexani mbula a mbuli yona ku ri
1: hi rona rero n'wina mi ti tiva
0: ngopfu ni swi nga ndleka mi kuma ku a hi rona na
1: hi rona a ni ta va
0: mani pelana ni ma swi ta ku ri swi nga ndleka mi kuma ku hi liya ya ku va lala va hina a va ta va va yi herisile hi ku vileni maxangu ya misava le a va ta va ma yi herisile. Alright, mi ri mi lava manana Rose Nkombyani loko va kha phelani ni ku ri laveni ngopfu kahle kahle ku a ni ku ri kume
1: a ri lunghile riya just Mhani Rose.
0: Mhani Rose Nkombyani ne okay a hi ku hela ka misava okay ni ta mbele ra hi ku hela ka misava. Hayi kasi mi ta va mi karhi mi tiphina ritsimi rero ka madyambu ya siku ra namuntlha inkomu ngezini inkomu mixer milimweni ka Vision FM ripirini
2: ahi mpfukile pastor
0: hina hi pfukile hi ngo kombela ku ta n'wina mi number 2 ka madyambu ya siku ra namuntlha ka ntsongo mi ngheni mi va number 1 ku va ku ri n'wenyun'winyi wa xidlodlo.
2: A ni la ku fanele ka ni tiva ku hi vona va ni langa ku tinsimu kumbe a hi vona na hi nge ndle number 1 na hayi
0: mi la ku rhanga mi yingisela kambe swi nga ndlamu kuma ku ri nophe la a vo va kona ku na wun'wani
2: ku nghena valava ya va fikaka va langisa tinghomo va ku hi lava liya na liya ku rhanga leswi tiwaswa ntsani namba ni la number 2
0: hlayiwa. Alright, mina mbulava lero yini ka madyambu ya siku ra namuntlha?
2: Swi nga ku ni ta bata marhandzu. Mani hi lava ku tlangela na ve le ndzhengeni laha hi fambaka hi xikepe. Yo kuma va Beyonce swi ta famba swona.
0: Mi lava Beyonce loko va ku yini?
2: Drunk in love.
0: Drunk in love. Vanhu va pyopyiwile hi rirhandzu mani hambi ri heleketiwaku hi byeleli mo hi twa ku ri heleketiwaku hi risimu leri no kumbexana mi tala ku bayiza mihupanyana no ku hava ta mihupa hi ximbitani okay gensingofu swala yoni kahle swi nga ndleka na vona va nghena va landzela na vona phela a mi ma swi ta ku to nyiketana
2: ta nyiketana a va ta nghena
0: ri hala evile ra hala ri wisiwa hala inkomu kensile.
3: Yeah, mixerwa vision FM na ngwe na makome ka mkarimge na ka madi ya masikura na motlha 0637307890 ti va ti karatu welana hindlela ile ti fanele kumeka ti va ti karatu welana na swivona na hala ka WhatsApp line ya mina ni vona lana loko ni karini checka ni vona 1 2 3 4 wa tingoma leti nga komberiwa kasi loko ri ri simro sungula leri nga komberiwa mixerwa vision FM ri simra Dumim Kokstad ya va karva famisana kahle na mani na loko ku nga ri sibunowa loko va ta va ku ri hey very ling hey mingeni nga hope ninge hope va ri linge hey linge vinjwe sorry sweswiya mara ripumini ahe riperile
4: njani
3: hayi leswo pfuka hina hi pfukile hi nga kombela ku tlangwini
4: mamariya la
3: pavementeni la amatshame nkano la mikarhi mi hi kuva kahle 88.5 la ka mandlakazi Thomas dokodela Thomas Chauke loko va ku yini na
4: loko va ku ni n'wana mani
3: hi ku boxani ni wele kwihi mina ni byeleni ni n'wana mani ke hayi ve ri kasi loko ko dyola van'wani va lavala kaya na ko hayi mi nge swi twi n'wina hayi hi leri hi ri ngheneni ri le layinini sweswiwani ri ta va ri karhi ri ta kahle ku hala pavementeni hambi ta cina inkomu kensile ya ni vona mingiseri na van'wanyana lanwani mingiseri lavawani mingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri perile
5: mpfukini Pastor Mahuri.
3: Hayi, hina hi pfukile minjhani ka mhani?
5: Hi pfukini.
3: La Merve Bila.
5: La Merve Bila n'wina munhu wa vanhu.
3: Le mixanatsini pfumala madamani leyi.
5: Hi swo sweswo.
3: Na mutamulava lero yini.
5: Ni lava Benjamin Dube.
3: Mina va Benjamin Dube loko va ku yini?
5: Jesus is never fail.
3: Oh. Benjamin Dube loko baku Jesus never fail. Okay. Mingeni vona loko ndri na rona. Jesus never fail. Jesus never fail. Yesu anga hluleki. Yesu anga hluleki man. Hayi
5: khona. Anga se tsama hluleka na siku na rimo. Ku hava njani ku nga va njani anga hluriwa, anga hluleki.
3: Hayi ku hava na nchumu na unwe lowu ngo hlulaka luyani. Luyani kahle kahle ni anga hluriwi hi nchumu na unwe na switsongo na switsongo na switsongo.
5: Hayi.
3: Kahle kahle minge nilata la kutiza ko hayi kona Benjamin Dube loko ku nani Jesus never fail ikwini mazande ku ilaveni ale ku ivone ande ku ikumeni ande ku ikumeni ai tekeni nwanya kule ale ku ikumeni
5: mara Albert Mdau man ya se santela Albert Mdau
3: Albert Mudau.
5: Mudau.
3: Loko Jesus never fail. Never fail me yet. Because ro ani ri kume ri kona, ri kona. Impela.
5: Ani stats swa divana la hlokweni.
3: Madivana. Marani hi leriwa, ri kume ri kona ri ngheni line. Jesus. Vaku never fail me yet.
5: Hi seketeriwa hi Luka 1:37.
3: Kasi mani
5: a langi van'wa ni ri a va cini hinkwavo vanhu hinkwavo a va jaivhi vito ra Yesu na hina teti va tlelangaku hi le ku cineni ene a kateka swinene a ku na leri nga hi katekisiku risimu
3: inkomu kensile mani meya vala merve b leyi mixanatsini pfumala madamani leyi
5: danku
3: mi ta va na madyambu lamanene
5: na n'wa swivetana
3: mini xewetela papa maleke
5: hi swona ni ta va xeweta
3: inkomu mingiseriwa Vision FM na n'wina makumeka mikarhi mi nghena ka madyambu ya siku ra namuntlha mi karhi mi kombela leri n'wina mi lavaka rona hi ku namuntlha loko ti karhi ti welana ma swi tiva loko ni ri kona ku welana leti lavaka hi n'wina ntsena leti lavaka hi n'wina ntsena me leri va ku ri karhi biza hi mina ntsena kahle kahle ni ko va risimu rin'we ntsena mi ri tiva kahle loko ri ba rero hi leriya ra ku ri tinkingo ti vheti sungula ku ringa mingiseriwa Vision FM na n'wina mi le moyeni ka Vision FM
2: njhani na
3: hayi sa phila ni njhani
2: hayi kumnandi la imnambithi
3: hayi na thina sizwa mnandi kakhulu angithi niyazi
6: Niyabonga uthinga moshi isikhathi man. Athele ngithathele ubaba lapha ekhaya man, athi ngifamba na yena Yesu man.
0: Oh loko kufamba la mina, famba la mina.
6: Ba umphato baba sihambe naye man.
0: Dokotela Archbishop Malungani loko bakufamba na mina.
6: Ngibonge kakhulu la imnambethi
0: na. Hayi kubonga mina baba.
6: Ngifuna lo baba lo wala emveku lomunye lapho khona lapho eKamandlakazi lo. Akwazi ukugida ukhona umunye umdala lapho eKamandlakazi lo.
0: Ba.
6: Lo loba lwe kube kuyikhanselara lo man, benithi ubani?
0: Oh Mkhari.
6: Ubayi khona emoyeni ngumzwile uMkhari ya.
0: Ya ngisho ukuthi yena uzogida.
6: Ya umngani wami nimtshela gide kakhulu.
0: Uzolishaya inyawo.
6: Hayi ngajabula ngiyabonga Nkosi.
0: Hayi kubonga mina.
6: Thank you baba.
0: Ya siyabonga la mnambitha ntate Ntjomane.
6: Kubonga mina.
0: Inkomo. Ya nibona mingiseri lanwani la mingiseri na ngwe la mile moyeni ka Vision FM riperile. Hayi leso pfuka yena ayipfukile ngo kombela kutangona kwa halale le le khoneni loko jika hiku inwa eh. Eh minjana halaka halaka nobel. Manthwala loko va kuyeni mana na thwala. Eh mativa sukuleri yana ni ku fike ku va ku ri na swinga nghenela mbiri hi khensa tintswalo na musa. Okay. Hayi kasi ni ta va ni karhi ni namuntlha ri ta va ri karhi ri nghena kahle namuntlha ri zangi ku buwa na hi nkarhi a ku zangi ku va na nchumu ku nge zi ku va na ku rheta ka nchumu ri le ku teni kensile tintswalo no bela laha ka makumeke inkomu mingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo n'wina na n'wina va ku hi khensa tintswalo na musa ne va khensa tintswalo na musa mingiseri wa Vision FM na n'wina makumeka mi karhi mi nghena ka madyambu ya siku ra namuntlha mi karhi mi kombela leti n'wina mi lavaka tona ti ta va ti karhi ti welana ka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo mingiseri wa Vision FM 0637307890 0637307890 na karhi na swi vona hala ka WhatsApp nakona ta va ti karhi ti le ku teni loko se hi ta va hi jika loko hi vuya hi ku yiniwani ma swi tiva loko hi vuya loko hi swi vona ku ri lava va nghena ku ro sungula vele ku nghena mi ta swi twa loko hi ku pindapinda swi komba ku mi fanele mi vuya hi ndlela yaleyo miyingiseri wa Vision FM hinkwako lami nga yingisela mi ri kona ka madyambu ya siku ra namuntlha ni karhi ni ku ri i madyambu lamanene ri perile ka n'wina hinkwenu muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo kahlekahle hi khensa tintswalo ta n'wina Yehovha ku va n'wina mi va mi karhi mi famba na hina eka madyambu ya siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM ni ta va ni karhi ni mi tlangela kahle etinsimu teto leti vayingiseri va nga ti kombela eka madyambu ya siku ra namuntlha ya laka sweswiwani ni ta va ni karhi ni sungula hi risimu ra manana Rose Nkombyana leri nga vongo a hi ku hela ka misava ri kome hi vinyi va xidlodlo eka madyambu ya siku ra namuntlha kasi loko ni va ni karhi ni tihela leti ti nga komberiwa hala ivi ni ta va ni karhi ni nghenisa leti a ti nga komberiwa halaya eka WhatsApp line ya mina hi ndlela yaleyo miyingiseri wa Vision FM kasi tiphineni vunanga leti leswi byi nga komberiwa hi vayingiseri inkomu.

0: Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajae.
1: Bekwani nale ka ngwajae.
0: O le kae ra stitchi 88.5. Vision FM. La ile kaya.
1: Ile kaya.

0: Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajai. Bekwani nale ka ngwajai. O le kae ra stitchi 88.5. Vision FM. La. Ile kaya. Ile kaya.
1: Tshene my phone no. Ni karhi ni kombela risimu ra Bishop Malunga ni loko va karhi va ku famba na mina hosi lava kombela ku maha December ri ku aka mavalani ahe ni hakiwa mina
2: hi laha muxa a nga vula ha kona a ku hosi loko u nga fambi na hina hi nga ka hi nga suki lani hakunene muxe a swi vonile ku amisave leyi munhu a nga ka a nga humeleli loko a famba yexe hikwalaho mbumbu wa nga ndzi nge ka wena hosi yanga.

Awesome. Come on, let me show my soul.

Mandlakazi Bekwani nale ka ngwajae o le kae ra stitchi 88.5 Vision FM la ile kaya.

0: Dunia wena a itsikeni ku vulavula hi vanhu lava nga hi siya hi nga veki vanhu lava nga ri kona etimbilwini ta hina hi famba na vanhu va khale va hi vavisa vanhu va khale va hi endlela leswi nga ri ku kahle kambe namuntlha ni lava ku ri hi va susa hi sungula kahle vutomi bya hina ku ya emahlweni a hi tshikeni ku vulavula hi vanhu lava nga ri ku kona evuton'wini. Hikuva minkarhi wa kona hi tivangela ngopfu ku tivavisa hi ti kona evuton'wini munhu loko a ku siyile evuton'wini n'wi tshiki a famba a ya mahlweni vutomi bya yena kambe na wena n'wi susi enon'wini wa wena n'wi susi emiehleketweni ya wena n'wi susi embilwini ya wena u nga n'wi tshamisi ngopfu embilwini ya wena hikuva i tivavisa wena n'winyi hi wexe nkarhi wun'wani hi vavisiwile kambe hi tlhe na hina hi ya mahlweni hi karhi hi tivavisa hi ku ya emahlweni hi karhi hi vulavula hi swona mikarhi hinkwayo a hi swi tshikeni ku vulavula swa ku vava evuton'wini bya hina leswi nga hi vavisa endzhaku a hi tshikeni ku tshama ka experience ya ku vaviseka hi tshama hi bula hi swona hi tshama hi hleketa hi swona hi tshama hi swi veke mbilwini hi swona swi endlaku ku ri vanhu va nga hanyi vutomi bya kahle bibele yi ri a yi hlayiseni mbilu so ku hlayisa mbilu swi lava ku ri wehe yi hanya vutomi bya ku ri munhu loko a nga ha ri kona evuton'wini bya wena n'wi tshiki a famba sa i n'wi nyika ndhawu evuton'wini bya wena emirini ya yena u sukile ka vutomi bya wena u ku vone u nga ha ri na nkoka why wena u n'wi endla nkoka u karhi i n'wi announce i karhi i n'wi tivisile u ti nyika nkarhi i vulavula hi yena n'wi tshiki a famba a ya mahlweni a swi tiva ku ri un'wani va ku mihloti i xisibi xa mbilu hi a hi vulavuleni hi rila swi hela hi nga tshami swona malembe yo tala ku na vanhu lava nga vavisiwa 2014 va ha vulavula hi swona na sweswi a va ha tilimitile ku ya ka ti-relationship tin'wani hi mhaka ya relationship yin'we vanhu van'wana a va ha koti ku va na vuxaka na vanhu van'wana hi mhaka ya munhu un'wana u nga pfumeli munhu loyi a nga ku endlela mistake a ku pfalela ku ri u amukela vanhu van'wana evuton'wini u nga pfumeli ku ri munhu loyi a nga ku vavisa a ku endla ku ri u hanya vutomi bya wena bya limitation u nga swi pfumeli sweswo ni lava ku ri i chucha mbilu ya wena yi hanya vutomi bya wena i karhi i ya mahlweni vona ku ri Xikwembu xi ku khomele yini Xikwembu xi na yini evuton'wini bya wena Xikwembu xi ya ku khomele swa kahle ende Xikwembu loko xi tirha a xi koti tirha hi xoxe xi tirhisa munhu loko xi ri lava ku tirha so vanhu van'wani i hina hi va pfalelaka ku ri Xikwembu xi va tirhisa evuton'wini bya hina hi ku ta hi ti-past experience leti hi nga ti face evuton'wini namuntlha I want to announce to you ku ri move on from those people and start doing something better about your life and moving on and facing leswintshwa leswi taka evuton'wini bya wena. Let us move on from the past. Let us move on ka leswi nga hi vavisa a hi sukeni ka leswi nga hi endlangiku kahle a hi sukeni ka lava nga hi khomangiku kahle a hi va suseni timbilwini ta hina a hi va suseni amari a minon'wini ya hina hi tshika ku vulavula hi vona hi tshika ku hleketa hi vona hi tshika ku va veka etimbilwini ta hina hikuva evuton'wini bya hina a va ha ri kona ka n'wi tshiki munhu waloyo a nga ha ri kona evuton'wini bya wena n'wi susi embilwini ya wena n'wi susi emiehleketweni ya wehe i sungula vutomi bya wena i ya emahlweni u tiva ku ri Xikwembu xa ku vekele swa kahle hi vutomi bya wena u nga ya emahlweni a nga ha ri kona loko munhu a nga ha ri kona vutomini bya wena n'wi susi embilwini ya wena n'wi susi enon'wini ya wena why i vulavula hi yena a nga ha ri kona ende yena laha nga kona a nga na mhaka na wena a nga vulavuli hi wena swa wena a nga swi langutangi i rivele hi wena i hanya vutomi bya wena why wena wa ha khomelele ka yena na a hi ti dyondziseni ku amukela ku ri vanhu loko va fambile evuton'wini bya hina va fambile a hi pfumeleni ku ri ku na nkarhi wa ku ri vanhu va ta evuton'wini bya hina va tlhela va fika va tlhela va hi siya a hi va pfumeleni ku ri va famba hi nga va khomi nomo e kari balabla e bona nga ba khomi mehleketo e kari ihleketa e bona nga ba khomi timbilo e kari vilela e bo ba tsikene ba famba labanga labe kubana wena a itse simeleni la mavingeleni shaba shaba kota ku ya mahlweni nangonaka.
1: Bekwani nale ka ngwajai ule ka era stitchi 88.5 Vision FM la ile kaya
2: Shana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga kali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi khomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue, Southdale, na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage, na le Giyani hi kumeka eximati garage, hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612. Ni yiseni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
1: Har Marovela Funeral Services hi ndlahla mirhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri eka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endhaka magezi hardware, na le Karisava eKambako Village, na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kusuhi na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center, na le Sgadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Kasi se na xitendani Gedenia xibedhlele xa Khensani. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services, a hi teki ti-chance. Eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina, mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amutela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani, na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
3: Hey, yeah! Don't blame God International Ministries! Milungeki!

디야 디야 카카라 남친 카카라 남친 이루게 이루게 인사벤이야 망원베 이 101.7 Fashion and